0: malapit sa Panaman Beach sa isang jump-off points ng Island Happying. Kapartner ng radyo natin Baaw, Naga at Iriga Camarines Sur, kami ay nagpapaalala na huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Ellen Bensal ang inyong kalarga. Magandang umaga!
1: Radyo Nat!
2: So yun pala talagang ibig sabihin ng laho. Yes. Naglalaho kasi siya partner. Parang lulubog lilitaw, yes. No? Yung mga islands natin. Sa bagay, ngayon kasi, yung kung nadagdagan na ba yung 7,107 na islands? Nadagdagan na partner, di ba?
3: Ay, oo, tama.
2: Kasi parang iba na yung count niya.
3: Yes.
2: Yung mga naghiwalay ba? May mga isla pa naghiwalay at dumami. Ito muna tayo sa balitang ito, partner. Hindi ko alam kung ikatutuwa o ikangingit-ngit ng galit ito ng mga kababayan natin. Ha? Aprobado na daw ho kasi sa ikatlo at huling pagbasa ng kamera o ng kamera ang House Bill 8647. Ito yung Strengthening and Expanding the Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps. 4Ps point 2.0. Mas pinalakas pa ha. Ewan ko kung ito may matutuwa, may hindi rin partner. Layunin ang nasabing panukala, palawakin pang suporta sa mga mahihirap na pamilyang Pilipino na miyembro ng 4Ps habang binibigyan sila ng akses sa edukasyon at sa trabaho. Oras na maisabatas ito magbibigay ng 1,000 pesos na grant ang gobyerno para sa early child development at health and nutrition ng mga sanggol, bata, buntis at mga kakapanganak pa lamang. Layunin nito na labanan ang stunting o pagkabansot ng mga bata, malnutrition at yan ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong pinansyal sa pinakakritikal na bahagi na ng paglaki ng mga bata. Sa ilalim din ng panukalang yan, tutulungan ang mga mahihirap na pamilya na makatayo na rin sa sarili nilang mga paa sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagsasanay sa pagninegosyo, sapat na suporta, sa paghanap buhay at iba pa para daw hindi umasa na lang ng tuloy-tuloy sa 4Ps.
3: 13 minutes after 8 ang oras natin sa buong Pilipinas, sinimula naman na ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang paghahanda para sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo. Nagpulong ang mga opisyal ng Senado at Kamara sa pangunguna ni na Senate Secretary Mark Leandro Mendoza at House Secretary General Cheloy Garafil sa Pasay City na layong plansyahin ang seguridad at mga detalye sa aktibidad. Ayon kay Mendoza, mahigpit na ipinag-uutos ni na Senate President Vicente Soto III at House Speaker Faustino D. III na gawing simple ang SONA kasabay ng umiiral na energy emergency. Dagdag niya, layunin itong maiwasan ang negatibong reaksyon ng publiko kaya't posibleng tanggalin ang tradisyonal na red carpet. Ito na, partner. At hihikayatin na lamang ang mga mambabatas na magsuot ng simpleng kasuotan.
2: Ayun na. So wala nang fashion show.
3: Mas kaunti nga rin ang dekorasyon sa plenaryo upang mas maging praktikal ang programa. Nilinaw naman ni Mendoza na ang maagang paghahanda ay para masulit ang oras bago mag-break ang Kongreso at hindi umano kaugnay ng inaasahang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
2: Oh, ayaw niyo yun sa mga dadalo sa SONA, hindi na kayo magkakaroon ng additional gastos.
3: Mm-hmm.
2: Partner, kasi ang mahal din magpagawa tapos kailangan yung designer pa ng may pangalan.
3: Kaya
2: ganun eh. So upo ka lang naman doon ng isang oras mahigit. Diba?
3: Papalakpak.
2: Ang palakpak mo pa tatlong beses. Hindi naman tuloy-tuloy. Afternoon, uwian na partner. So once mo lang siya nagamit kasi nga lumakad ka sa red carpet. O yan, magtipid-tipid tayo ha. Babalik po tayo sa radyo natin nationwide. Oras natin sa buong Pilipinas.
3: 15 minutes after 8 in the morning.
1: Radyo natin nationwide.
4: Simply G, simpleng ganda.
1: Radyo natin nationwide.
5: Maliit ang budget sa announcement, malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo. Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion, tapat po sa inyo.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS!
2: Wow! Amoy ay amanin!
1: Pati buhok mo, may pabango?
2: Hindi, sis.
3: Samson G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok buong araw pang bango with regular use. Busta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
2: Simply G, simpleng ganda.
4: Jalina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo. Jalina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat to sa inyo.
5: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh.
6: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
7: Ganyan ang Pinoy!
8: Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat.
9: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
10: This is Easy Hugas Stains, a champion dishwashing.
11: Easy Hugas. Oops, teka. Ito, try mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
10: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
11: Easy hugasin. Oops, teka. Ito, try mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
5: Problemado ka ata, Anatay. Sobra na ang mga pesting insekto sa aking palayan.
12: Madali lang yan. Gumamit ka ng Magnum 5 EC. Patay ang birding musong kabayo, pati ang itim na atangya, o rice bug at world mago.
5: Mabilis ang pamuksa palayan sa mga insekto ito.
12: Oo, anak. Sa Magnum 5 EC Power Insecticide, knockdown na mga ito.
13: Ang Magnum 5 EC Power Insecticide. Pasintado sa mga pesting insektong nakikita sa palayan. Ang Magnum 5 EC Power Insecticide ay mula sa Aldis Agri Chemicals. On the go for a brighter future.
14: Radyo Natin Nationwide! Nationwide!
15: Radyo Natin Nationwide, nagbabalik 22 minutes after 8 in the morning. Planong bumili ng Department of Agriculture o DA ng nasa 32,000 gilts o mga batang inahing baboy na hindi pa nanganganak. Layo nitong mapabilis ang pagbango ng sektor ng agrikultura mula sa pinsalang dulot ng African Swine Fever o ASF. Bahagi ito ng mas malawak na estratehiya ng pamahalaan na maibalik ang populasyon ng mga baboy sa bansa sa dating 13 milyon pagsapit ng 2028 para matiyak ang food security sa bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., 6 na milyong baboy ang kailangang madagdag para makamit ang nasabing populasyon at hindi bababa sa 1 milyong karagdagang baboy ang dapat malikha ngayon pa lamang na 2026. Ipatutupad ito ng National Livestock Program sa pamamagitan ng Bureau of Animal Industry sa ilalim ng Food Security Agenda ng Administrasyon.
16: Sa paglalapatay naman ng isang 75 years old na lolo habang pito naman ang sugatan makaraan na pagtatagain ng bolo habang nasa lamayan sa Piat sa Cagayan. Sa ulat ng pulisya, nasa lamay ang mga biktima nang bigla na lang umanong sumulpot ang isang 27-year-old na lalaking suspect. May dalang itak at saka naghabol at nanaga nang wala naman daw dahilan. Kapag alam na dati nang may mental health issue ang suspect at ipinasok na rin ito sa mental health institution pero nahinto at nahinto ang kanyang pagpapagamot. Agad naman na naaresto ang suspect at ngayon nasa kusudiya na ng mga otoridad.
15: Para naman sa serye ng ating trabaho tips, understanding toxic positivity in the workplace, ang focus natin ngayon, professionalism nga ba na maituturing ang pagtatago ng nararamdaman? Oh. Nararamdaman o karamdaman?
16: Pwede, di ba? May sakit ka pala, hindi mo dinidisclose, partner.
15: Ayan, alamin natin sa trabaho tips ni GM Gladi Mabini.
14: Trabaho tips!
17: Magandang umaga, radyo natin nationwide. Every gising is a blessing. Huwag nating kalimutang magpasalamat sa Diyos sa biyaya ng buhay ngayong araw ng Miyerkules. Sa mga nakaraang araw, pinag-usapan nga natin ang toxic positivity at kung paano nakakapagod magpanggap na okay palagi. At ngayong day 3 ng ating serye, eto naman ang ating topic, professional pagtatago ng nararamdaman. Kasi minsan sa workplace, parang may pressure na dapat tahimik ka lang, dapat kaya mo lahat, bawal ang maging emotional. Pero tanong, kapag ba nagsalita ka tungkol sa concern mo, ibig sabihin ba unprofessional ka na? May mga empleyado na tahimik na lang kahit na overloaded na. May mga takot magtanong dahil baka sabihan sila na sila ay mahina. May iba naman na ngumingiti sa office pero mentally exhausted na pala. At minsan dahil gusto natin na iwasan ang conflict, kinikimkim na lang natin lahat. Pero mahalaga na maunawaan natin na ang pagiging tapat tungkol sa ating sitwasyon ay hindi kadramahan. Parte yan ng pagiging mature at professional. Ang sabi nga sa Ephesians 4:15, speak the truth in love. Napakagandang prinsipyo nito sa workplace. Hindi kailangan na sabihin natin ang ating concern ng galit o kaya ay manahimik na lamang palagi. Ang sabi, sabihin ang totoo nang may pag-ibig. Ibig sabihin may respeto at pagmamahal. Pwede tayong maging honest nang hindi tayo bastos. Pwede tayong magsabi ng ating concern nang hindi tayo nakikipag-away. Halimbawa, imbes na sabihin na hindi nyo naman naiintindihan ang ginagawa ko. Mas professional ang tunog when we say it this way. Gusto ko lang po na erase na medyo mabigat na ang aking workload at baka kailangan natin i-prioritize. Or kaya imbis na magsabi na ayoko na dito, we can try saying may concerns po ako tungkol sa workflow at gusto ko na makatulong na mahanapan ng solusyon. Honest pero respectful. At bilang katrabaho o leader naman, kapag may nag-open up sa atin, huwag natin agad i-dismiss. Minsan kasi automatic natin na sinasabi na huwag ka masyadong sensitive, kaya mo yan, or normal lang yan. Kasi baka ang kailangan lang talaga nila ay maramdaman na sila ay pinakikinggan. Diba nga sa James 1:19 may magandang paalala. Everyone should be quick to listen and slow to speak. Sa opisina, malaking bagay ang marunong tayong makinig bago tayo mag-react. Kaya narito ang practical workplace tip natin today. Create healthy conversations. Kung empleyado ka, magsalita ng maayos, maging clear sa concerns, at huwag kimkimin hanggang sa sumabog kung ano man ang nararamdaman. Kung leader ka naman, gumawa ng safe environment, pakinggan ang iyong team at huwag gawing kahinaan ang honesty. Dahil ang healthy workplace hindi yung walang problema, kundi yung marunong mag-usap kapag may problema. Hindi sukatan ng professionalism ang pagtatago ng lahat ng emosyon. Mas healthy ang trabaho kapag may respeto, may empathy, at open communication. Hindi tayo magiging less productive kapag marunong tayong umintindi sa isa't isa. Mas nagiging matibay ang team kapag may tiwala at malasakit tayo sa isa't isa. Mga kaibigan, ang pagiging professional hindi lang siya tungkol sa trabaho, kundi pati sa maayos at makataong pakikitungo sa isa't isa. Makatulong nawa ang mga kaisipan na ito. Para sa radyo natin nationwide, Gladi Mabini. Patuloy na sumasaludo sa talino, tiyaga at galing mo, Pilipino.
14: Radyo Natin Nationwide! Nationwide!
16: Mahirap kimikimin, mahirap sarilinin kung may nararamdamang physical. Physical man yan, or emotional, or psychological part.
15: Yes.
16: Kasi minsan pwede mo talagang palampasin eh.
15: Oo.
16: Pero kapag yung iba naiipon part.
15: Correct, diba?
16: Kahit naman lang sumabog na lang.
15: Kapag sumabog.
16: Minsan kahit naman yung pagod natin, kapag halimbawa, ay may tatapusin ako, hindi mo na ako magpapa-check up, diba? Ganun partner, o hindi mo na ako magpapahilot, magpapamasahe, tapos naiipon siya partner. Sunod niyan, be, confine ka na. Huwag mong hintayin sa ganun. Bato-bato sa langit, maraming tatamaan ng ganyan partner.
15: Saka yung iba partner, baka nagkikim-kim lang, tapos biglang sasabihin, resign na siya.
16: Magugulat ang lahat, di ba?
15: Anong nangyari?
16: Maraming palang kikim-kim na sa atin. So, salamat sa reminder, GM. At yan na po muna ang kabuuan ng ating balitaan ngayong Wednesday ng umaga. Kasama po ninyo, sahalan nga po ni partner Angel Angelo Palmones. Nakasama nyo nga rin po Ellen ni Bensal.
15: Nakasama nyo po sa ngalan din ang ating production team, ng ating technical team at digital. Nakasama po ninyo Cheska San Diego, Bobadilla. Oras natin sa Bug Pilipinas,
16: 30 minutes after 8 in the morning.
18: The mighty sound across the archipelago.
14: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang ba?
18: Serving the Philippines.
14: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP.
18: Radyo Natin Nationwide, MBC.
19: Manila Broadcasting Company.

0: Camonian. Ating pakinggan, mapapakinggan si Kasanggang Engimar Camonian. Engimar Camonian. Engimar Camonian. Kasangga at kalusugan.
1: Jmar, todo palalo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate break mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. Jmar, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
0: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: Ang sarap ng buhay! Sabay ng paghigop ng kape, may taglay na purong herbal. Uminom ng Mark Cafe with brown rice extract habang nakikinig sa Kasangga at Kalusugan.
3: Kasangga at Kalusugan.
4: Coming up next.
3: Coming up next.
4: Coming up next.
0: Kasangga! Kasangga at Kalusugan. Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air, online, at sa social media, sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga! Ito po ang Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Ang programang kakibat para sa malusog at responsabling mamamayan! Pakinggan!
5: Ito na ang inyong Kasangga at Kalusugan!
6: Kasangga at Kalusugan!
5: Engimar Camonias!

0: ating mga minamahal na mga suki. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga. Good morning Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Good morning!
0: Marami tayong tagapakinig. Maayong adlaw sa mga taga-Visayas region, maayong buntag sa inyong atanan. At siyempre naman, kumusta po tayong lahat? Naba po'y kayo'y maging malusog sa pagtunsong naman ng ating mabibisang produkto ng Gemma Herbs Incorporated. Kumusta po yung ating mga parents? Kumusta yung ating mga nanay? Welcome sa ating programa. Mga tito, mga tita, siyempre yung ating mga lolo at mga lola, magandang umaga po. Nawa po kayo'y maging malusog. Ipagpatuloy natin ang pagpapalusog. Maganda po ang maging malusog po tayo, mga kasangga. Sapagkat sa dami po ng may sakit ngayon, sobra pong gastos niyan, mga parents ko. Masyadong magastos ang magkasakit. Maganda talaga yung nagpapalusog po tayo. Kumain tayo ng mga masusustansyang gulay, sariwang isda. At kung maaari lang, mga parents kong minamahal, magbulang lang ng gulay. Para mahaba ang ating buhay. Iwasan na ang masyadong matatabang karni. Yung mga red meat, maganda pong iwasan natin yan. Sapagkat hindi po maganda na sa kalusugan ang mga pagkain ngayon. Dapat lagi tayong nag-aaral tungkol sa ating mga pagkain. Maganda po kapag tayo po ay may kaalaman sa mga pagkain. Hindi yung kain lang tayo ng kain na, pero hindi natin pinag-aaralan ano ba yung ating kinakain, yan ba'y makatutulong sa ating kalusugan. Sabay, kung hindi ay huwag na lang, kahit paanong sarap, kapag walang sustansya, walang kwenta po yan, mga parents ko. Iwasan ang mga malalang bisyo, mga parents kong minamahal.

dito sa programa Kasanggat Kalusugan, yan po'y matagal nang napatunayan kung gaano po kahusay. Yan po ay sadyang magaling, ha? Sadyang maganda po yung mga produkto natin sa pamagitan ng mga herbal extract. Yan na may matagal lang napatunayan. Pagamat sabi ng iba, sila'y tumitikim din ng iba, wala namang problema doon. Pero sila'y bumabalik sa markup sapagkat malaki po yung comparison. Malaki yung diferensya eh, kumbaga. Talagang kapag tatak markup, iba po yan, ha? Yan po yung tatak quality. At maganda po, at yan ang may napatunayan ng ating mga parents. Ano po? So, good morning sa mga kasangga natin ay kinig sa Calabarzon area. Dito naman sa Mimarupa. Dito po sa Kabikulan, Kabisayaan, at sa Kalakang North Luzon, Central Luzon, at Kalakang Metro Manila. Yay, maraming produktong nariyan sa mga drugstore, grocery. Ano po? Salamat po na marami sa TGP, The Generics Pharmacy, nationwide po yan. Marami tayong produkto pong Mark Cafe, Mark Choco, Mark Cafe with Brown Rice Extract, at yung ating Mark Capsule sa mga drugstore. Salamat po na marami. Malusog na umaga sa ating lahat. At yung po sa mga naghahanap ng ating numero, pwede natin itong ilista, i-record. Ito pong 0918-277-7888. Alam ko po namang maraming gustong magtanong, maraming gustong magpahayag na sila po ay natulungan ng ating mga produkto para sa kanilang kalusugan. Thank you po ng marami, ha. At tayo po ay magbigay ng ilang paalala sa programa Kasanggat Kalusugan, tapos babalik po tayo, ha. At ako po ang inyong lingkod. Siyempre naman, walang iba kundi si Kasanggang Inji Mark Camonias. Hayaan po ninyong kayo'y aking

0: Marcomanias. Marcomanias. Si Marcomanias. Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa atin lahat. Sa mga kabubukas pa lamang ng kanilang talapihitan, welcome po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Ang programang ito ay para sa inyo. Hatid naman ito ng JMR Herbs Incorporated, ang tagagawa ng mga mabibisang produktong Mark Cafe at Mark Choco. Kasama na ang Mark Juice, ha? 9-in-1 plus 1 drink mix at maraming iba pa. Good morning sa ating lahat. Malusog na umaga sa ating mga kasangga. Alam nyo mga parents kong minamahal, ha? Yun pong takip ng kahon ng ating Mark Juice. Ano? Ay kasali po yan doon sa ating JMR Todo Panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Yan. Talaga naman, ha? Yan po yung Mark Juice, ha? Kung kayo po'y umiinom ng mabisang juice mula po sa iba't ibang fruit extract, ano po? Yan po ay kasali, ha? Ang gagawin lang po ninyo yung pinagbalatan, yung takip niyan. Kapag binubuklat po natin, kapag tayo po'y kukuha ng isang sachet, yan po ay gupitin natin at dyan po isusulat, mga kasangga, ang inyo pong title ng ating papromo. Ano bang title, ha? Laging tinatanong ng ating mga parents, ano bang title ang pwede naming isulat sa takip ng kahon ng ating Mark Juice? Ani? Ito lamang po, mga kasangga, kaya i-record po ninyo ito, ha? Yung cellphone ninyo diyan na ginagamit, mayroon po iyang pang-record. Ano po, kung gusto ninyo, kahit po doon sa video, ay makakatanggap po yan ng audio kung itatapat po natin dito sa radyong ating pinakikinggan, ha? Para lang sabi nga makuha ninyo yung record na yung sinasabi ni Kasanggang Injimara. Ano po, wala nang problema sa video, basta kung audio ang kailangan po ninyo, ay di ang gawin po ninyo ay itapat ninyo yung inyong cellphone na kahit naka-video po yan, pero makukuha po natin ang audio dito po sa radyong pinakikinggan po natin, ha? Para lamang po magkaroon kayo ng reference kung paano nga ba ang pagsali sa Todo Panalo Magka-Premio Raffle Promo. Ano?
1: JMR, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Kasangga at Kalusugan.
0: So malalaman din po natin at may re-record sakali yung pong ating itong mechanics po natin. Ano kung paano po tayo manalo, mga kasanggahan, eh. So ang gagawin po natin doon sa takip po ng Mark Juice, ang isusulat po, mga parents kong minamahal, ay siyempre ito, promo title. Ano? Yan po ay pwede nang isulat sa takip ng inyong kahon. At kahit hindi na po nyo lagyan ng sobre yan, sapagkat meron na po iyang sulatan. Ang nilalagyan ng sobre ay yung pong pad o yung pad po ng capsule, ano po, at yan po ay walang sulatan, kaya magpe-prepare kayo ng maliit na papel nakakasa sa sobre. Doon naman ninyo isusulat sa white paper na yan ang title or ang ating promo title ng Todo Panalo, ha? Pero kapag kahon na po ng Mark Cafe, ng Mark Choco at Mark Juice, kasama ang Mark Cafe with brown rice extract, ayan, pwede nating sulatan po yung takip niyan, mga kasanggahan, eh. Ito po yung isusulat po natin, mga parents kong minamahal, ha? Ang isusulat po natin sa takip ng ating Mark Juice ay ito pong JMR Todo Panalo at Magka-Premyo Raffle Promo Season 4. Naka-record na ba, mga parents kong minamahal, ha? Dapat naka-record po yan, ha? At talagang makatiyak po tayo na tama po yung isusulat po natin. Tapos, ang kasunod po sa ilalim po ng promo title, yung pong kompletong pangalan po ninyo. Siguraduhin pong magandang sulat, capital letter pwede po para mabasa, nang bubunot sa panahon nang tayo po ay magra-raffle na. Tapos ikatlo sa ilalim ng pangalan, siyempre naman ang kumpletong address ninyo, ha? Kailangan po ng kumpletong address, ha? Sa ilalim ng address nyo, meron kayong mobile number. Ano ba ang mobile number nyo? Dapat yan po lagi nyong daladala sapagkat baka malimutan po natin, raffle na pala, ay bigla kayong tatawagan, hindi kayo makasagot. Ayun, ang magiging konting problema po natin mga kasangga. Pero wag ho kayo mag-alala at may amendment naman tayo na baka sakali kahit tawagan at hindi sumagot ay panalo na rin po mga parents ko. Isa pa mga kasangga, sa ilalim ng mobile number, yung pong pangalan ng inyong binilihan ng produkto. Maliwanag ha? Partner, drugstore ba yan? Tindahan, grocery? Yan po, mga peres kong minamahal, ilalagay po natin yon. Huwag nyo kakalimutan ha? Kaya nga sabi ko, i-record ninyo ito, mga peres kong minamahal. Tapos, sa ilalim ng inyong name o partner store, huwag na huwag nyong kalilimutan ang pagperma. Yung signature po yun, mga parents kong minamahal, ha? Nangyari na po sa amin yan, ha? Noong last nating papromo, season 3, may nabunot po tayong mananalo ng 500,000 pesos, pero wala pong signature, kaya po pinalitan po natin. Yan po ay talagang totoo, mga parents ko, ha? Siyempre, meron tayong DTI, meron tayong FDA. Yung po'y susundin po natin, mga parents ko. Ano? Yun, maliwanag ha, sa ating mga parents, sana po na-record po natin. Pero wag ho kayong mag-alala. Ito pong pagsasalita kong ito na nagpapaliwanag tungkol sa ating papromo, yan po naman ay pwede namang gamitin pa rin ni Kasanggang Arvin Enriquez para po muli pong marinig sa iba't ibang radyo. Maliwanag ha, bibigyan ko ng chance kasi baka kayo ay late nang makapakinig. Hindi kayo nakapag-record, dapat nire-record po ninyo ito. So yun po mga kasangga.
1: Kasangga at kalusugan. Kmar, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4.
0: Bakit ko po sinasabi yun mga parents kong minamahal? Bakit ako ay napakahigpit po doon po sa ating promo title? Bakit po? Sapagkat pag kayo nagkamali, sayang naman kung kayo mabubunot at may kulang, ay kung kayo mabunot ng 500,000, papaano yun? Wala kayong signature, wala ang mobile number. O, pero may address. Pero ang importante po, sundin natin yung kumpleto. Total, kayo naman ay sanay ng sumali dito at alam nyo kayo nananalo sapagkat ipinamimigay naman sadya ito. Naku, mga parents kong minamahal, kung tutuusin itong ating mga tagapakinig, ay tuwang-tuwa kapag may papromo ang markapehan eh. Tuwan-tuwa po sila sapagkat talaga namang transparent po tayo eh. Nalalaman talaga nila sino ba talaga ang nanalo. Ina-announce po sa radyo, pinapadala ang sulat po sa mga drugstore at sinasabi pong ito po ang mga nanalo. Talagang natatanggap po nila ng walang kabawas-bawas. Yan ha. Kung kayo po'y mananalo, mga parents kong minamahal, halimbawa nabunot kayo yung ating entry, ano, nabunot doon sa unang raffle, yung pong tigi 1,000 bawat mananalo, yan po ay 100 katao. Sipin nyo, 100 katao mananalo ng tigwa 1,000 pesos. Yan, maganda yan, ha? Talagang maraming mananalo kung ganun. Ibig sabihin, ano? Tapos, mga parents kong minamahal, 20 kataong maswerte ang pwedeng manalo ng tig 20,000 pesos. Yan, i-announce po dito yan kapag may nanalohan eh. Yan po'y talagang maririnig ninyo kung sino ang mga nanalo. Mga parents kong minamahal ha, dito sa programa Kasanggat Kalusugan, abay kung kayo'y sumabit man lamang din yung malaking bagay po hani. Maraming kape ang 20,000 pesos. Ano po? Kaya dapat ay maalin dito. Huwag kayong masisiro, dapat kayo ay mag-entry na mag-entry para malaking chance po nating manalohan eh. Ngayon po, mga parents kong minamahal, ito sinasabi ko po sa inyo. Ang grand prize po natin ay nagkakahalaga po ng 500,000 pesos. Yan, tunay po kasi Pira-pira ang labanan dito pala, no? At ipamimigay ng company ang over 1 million pesos worth of prizes. Yan, ha? So, yun po ang sinasabi ko sa inyo. Pag nabunot kayo ng grand prize, mananalo kayo ng 500,000 pesos, yung sinasabing kalahating million. Mananalo naman ng 100,000, yun pong binilihan ninyo ng inyong produktong Mark Juice, mga parents kong minamahal, ha? Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Yan po yung 100,000 para sa partner. Kaya huwag ninyong kakalimutan na kayo'y may tindahang binibilhan, ha? Kahit pa yan ay tindahan ng kamag-anak ninyo, tindahan ninyo, abay di 600 ang mapapanalo na ninyo, ano? Eh, tindahan mo rin naman, eh. Wala namang problema, oh. Halimbawa ay Opelia Store. Ayang may-ari pala si Nanay Opelia, Tres Palacio Real. Ay siya nanalo ng 500,000 pesos. Halimbawa, abay, tindahan ang binihan niya, tindahan din niya. Ay di kanya rin yung 100,000. Ay di 600 na malutong na malutong. Ano, Nanay Opelia, ano? So yun po mga kasangga, ang paliwanag po natin at napakabilis po ng oras at maya-maya po naman ay papaliwanag ko naman yung may kaugnayan po naman sa ating Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Tayo po'y magbibigay ng ilang paalala sa programa Kasanggat Kalusugan. Babalik po ang inyong lingkod. Maraming salamat. Malusog na umaga sa ating lahat.
1: Game Art Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. JMR Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Babalitang pangkalusugan.
3: Kasangga! Kasangga at Kalusugan!
4: Engimar Camonias!
5: Engimar Camonias!
6: Camonias!
5: Camonias!
0: Ang atin pong mahusay na inuming juice, ito pong fruit extract, ha? Alam nyo mga parents kong minamahal, ano? Yung pong ating Mark Juice, ano? Ito po hindi ordinaryong juice lamang na nakikita natin sa kapaligiran. Yung bagang mga synthetic, ano? Yung tinimplang chemical, hindi po ito. Ito po ay talagang kinuha po ito sa extract ng mga prutas. Kaya po ito'y talagang natural ang pagkakagawa mga kasangga. No? Talagang juice po ito na in-extract at isinama, ginawang powder para sa ganun po'y mahaluan din naman ng iba't ibang klaseng mga prutas na may pakinabang po tayo. Kaya pinili ang iba't ibang klaseng mabibisang prutas na makatutulong po naman sa ating kalusugan sa pagkonsumo natin ng isang juice na may mga herbs. At ito po ay ang Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, ha? Ito po ay tinaguri ang red fruit sapagkat narito po yung ating sangkap na napakagaling po ang buwang mera. Tinamisan po ito ng iba't ibang prutas kasama ang stevia para po naman sa mga taong may problema, may sensitive na kalagayan sa kanilang sugar. So, mayroon na po tayong proteksyon para po sa isang tamis na mababa sa calorie content. Yan nga po yung tamis na nanggagaling po sa isang dahon. Ito nga po yung halamang stevia. Kilala po natin kapag stevia ang ating pag-uusapan. Hani. So, ibig sabihin, tayo po ay gumamit ng pampatamis mula din naman sa isang halaman. Alam naman natin yung mga extract ng juice, medyo may tamis na rin yan eh. So, sinamahan lang ng parang boosting yan eh ha. Ibinos lang po yan ng stevia. Kaya maganda po ang ating Mark Juice ha. At isa pa mga parents kong minamahal, yan po ay may kasamang chia seeds. Yun pong maliliit na buto na nagmula po naman dito naman sa halamang Salvia Hispanica na pwede pong makatulong para po naman sa pagbabawas ng timbang dahil po sa taglay naman na protina at fiber. May kakayanan po itong sumipsip ng tubig upang mapabilis na makaramdam tayo ng pagkabusog kapag tayo ay laging kumukonsumo ng itong klaseng juice na may chia seeds, mga parents kong minamahal. Ha? Maganda pala yung chia seeds, ano? Kumbaga, kapag nag-juice tayo, parang wala tayong nararamdamang gutom, ani. Tapos, yun po, may tulong po talaga itong isang klaseng maliliit na buto na ito'y kilala po ng mga kabataan, ani. So, hindi lamang po chia seeds, mga parents kong minamahal, ha? Yan po ay sinasabing mayaman sa fiber, mayaman sa protina, omega-3 fatty acids at iba pang nutrisyon na pwedeng makatulong para makaiwas tayo sa sakit sa puso at sa pagpapababa ng presyon. Gayon din ang blood sugar level ng mga taong may type 2 diabetes, mga parents ko. Ano? May mataas na antioxidant content na nakatutulong ha, para panglaban sa free radicals na nakasisira sa katawan at nagdudulot naman ng iba't ibang uring sakit, mga parents kong minamahal. Yun, ha? Mark Juice, 9-in-1 plus 1 drink mix po yan, mga kasangga. So, mayroon po itong sangkap ding tandaan natin, ha? Bagamat hindi natin kayang ipaliwanag lahat sapagkat limitado naman yung ating oras, eh. So, may mga program pa naman tayo sa mga susunod na araw. Kumbagay, kung ang programa po natin dito sa estasyon ay pang-araw-araw, ay di kung sakali po, ay di may bukas po tayo, hani?
1: Isa na namang masayang balitaktakan kasama si Kasanggang Angie Mar Camonias.
5: Kasangga at kalusugan.
0: Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa programa Kasangga at Kalusugan. So happy birthday sa mga parents nating nagbe-birthday sa araw na ito. Sa lahat ng ating kasangga nagbe-birthday, happy birthday po.
4: Happy birthday!
0: Sa mga nag-araw, sa mga ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary. Maraming salamat po sa inyo at maraming malusog ang lahat sa pagkonsumo ng ating mga produkto ng Gemma Herbs Incorporated. Sa bahaging technical, dagang salamat, maraming salamat po. Nakasama natin siyempre ang ating para naman sa ating FB Live, ano, si Kasanggang Hernan Uribe. At dito naman sa ating Kasangga News Update, narito po naman si Kasanggang Arvin Enriquez. Para naman sa research, narito naman si Kasanggang James Banyaga ng bahagi ng Baguio City. Ako po naman ng inyong lingkod. Siyempre naman, walang iba kundi si Kasanggang Injimar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, siyempre ang programang Kasangga at Kalusugan, I love you all.
3: Inyong napakinggan ang programang Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay.

0: Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga mabuti ka.
0: D3 Bio.
2: Ako si Luto, isa ka mason na diagnose kung may balatian sa atay. Nabatian ko kading testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga mabuti ka.
3: Ang aga D3 Bio.
4: Ako si Ariel. Na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Kainom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, inayinayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
5: Ako si Aying, ganabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ko ang pagluwag sa akong mga tarsunis o paggamay sa akong buyon.
6: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3Bio! Mabibili sa mga butika.
3: Sa Gyapon na Doc Hands, lima na lang yung makauban. Magsamok-samok na bugo. Sa tala na tong mga consumers nga kanunay good gainom og D3Bio. Katingin doon tanong. Pertika maayo, pertika epektibo nga klase sa herbal. It because this is the only herbal supplements karon nga naas butika. Nga na ay virgin coconut oil. Uy, nanay, tatay. May virgin coconut oil ng D3Bio.
7: Ano po, lo?
8: Kanito, mag-anak. Nagiging makalimutin ka na ba?
9: Ito'y maaaring maating sinyalis ng neurodegenerative disease. Upang maiwasan ito, mag-D3Bio ha! Sagana sa ketones na nagsisilbing malinis at magandang enerhiya sa utak para bumuti ang brain at cognitive function.
0: D3Bio,
9: ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3.
0: Ang vitamin D3
9: na may extra virgin coconut oil.
0: Mag-D3Bio ha!
9: Araw-araw!
0: D3Bio.
1: Mabibili sa mga suki ninyong butika
0: nationwide.
3: It is a combination of vitamin D3, tested and proven nga ang vitamin D3. Wow! Muna'y usa sa labing gikinahanglan nga supplement sa mga may edad. Magkaedad ganita, magkagulang ganita, kinahanglan na tag vitamin D3. Naana sa D3Bio. Dayon, gidugangan pagyod nato og virgin coconut oil. This is the only herbal supplements nga na as mga butika nga made by Soft Gel. Murag akong nakita karon adto tas butika. Mura ning D3Bio nga herbal nga made by Soft Gel form. High quality, igid ta magmahay. Kay dali kaayo siyang mahilis. Pwedeng usapon gani, pwedeng himuong candy. Ibutang lang nimo na sa imong dila, then pasagdan na nimo nga mahilis. Or pwede usapon ni mo, sayo sa buntag, pagmata, wana, daog na. O may kayo mo paubo sa kolesterol, sa sugar. Uy, this is only the herbal supplements usab karon nga nas butika. Nganay antibacterial, antiviral properties, antimicrobial. Mura man eh, herbal karon nga nas butika. Nga manginta tag herbal nga na ay pang kagaw ba? Dagang sakit ron nga kuso kagaw. Ay kalimot sa paginom sa D3Bio, ha? Garantisado nga herbal supplements karon nga naas mga butika D3Bio.
0: D3Bio!
10: Ako si Lunita Gandalaw na ay Kudlustong. Dako ka ayong tabang ang D3Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
0: D3Bio!
1: Ang D3 nga may Visio!
0: Ang Visio
1: nga may D3!
0: Kapalit sa mga butika!
1: D3Bio!
3: Inom na D3Bio? Kanang D3Bio na to kadaan law sa iyong buntag, dako kay nagtabang. Pag matas buntag, nakainom na tag D3Bio, then nakainom na taog DTX Coffee Mix. Speaking of DTX Coffee Mix, kay di man sa pagunsa, lami ni siya nga klase nga coffee. Dili lang ang dili po tamis. Ako dili kay ko ganahan atong kanabang tamis kaayo bitaw nga coffee niya. Na ay creamier nga medyo magpilit ang akong dila, akong lips. Muraog na ay tamis din siya nga gisagol. Kato mo'y dili maayo kay mag-cos ka na siya og problema. So, sakto ra iyahang kalami, ang iyahang katamis, ang iyahang kahumot. Kung ikaw coffee lover, eh, for sure, masatisfy you ga. Ay kalimot na anis mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
0: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, give DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mga butika.
0: D3Bio. Health News. D3.
7: Digix 500 Health Alert.
12: Madalas na pag-ihi,
13: pagnabo ng mga mata,
12: at mamamanhid ng mga paa.
13: Baka
12: may diabetes ka na,
7: mag-Digix 500.
12: Digix 500.
7: Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar,
12: sugar cane extract,
7: na may pinakamataas ng oral value,
12: na epektibo
7: sa pagpapababa ng blood sugar level.
12: Digix 500.
14: Lourdes Pantay, 51, sa Lisido, Labrador. Sa wala pa ko na parahis sa akong kidney, 2 months akong paggamit sa DTX 500 capsule. Nahibulong na ang doktor kay mag-sitiscan, akong kidney hubag. Nanatingan na ang doktor nga, ang uban, nag-batok. Hubag na gada akong kidney, nang akong mga organ sa ilalong, limpyo. Napag-operahan ako, inuwa ng yapon kong DTX. DTX ay gandang doktor, maagpalit na lang akong sama, DTX yapon. May pa DTX inyong paliton, inyong inintin kay kolesterol. Sa ako lay basihan, ikan sa pag-opera, DTX hindi akong gimintin or lain.
7: DTX 500!
1: Pumali sa mga butika.
7: DTX 500 Health Alert!
15: O sa kamahimsugon, mabungahon nga adlaw sa dala na to nga mga suke o mga dili nga mga suke nga mga tigbalamatinin nga itong programang
7: DTX 500 Health Alert!
15: Sa gihapon na Dog Hands and Lima Nono, sa inyong mga kinaham o baborito nga sibyaan ay galimot, kini nga to ang programa hatod ganinyo ha sa DTX 500.
16: Ang powerful antioxidants nga makuha nato sa pag-inom sa DTX 500 makataba mga higala sa pag-regulate sa normal functions atong lawas para ma-flush out ang mga toxin sa dugo, mahinluan ang atay, maprotektahan ang atong kidney gikan sa oxidative stress. Mag-DTX 500 usab ka na anlaw, makatabang po na siya ang antioxidants. Ang D3 Bio at DTX 500, mga suplemento kani nga gatabang sa paglikay sa tong lawas, sa pagbaton og problema sa mga organo, especially sa to ang kidney. Ayaw galimot ang DTX 500, ang D3 Bio, makatabang sa pag-save sa imuhang kidney aron nga dili ta magka-problema mga higala, especially sa kidney stone. Pwede ta magkainom ana. Isabay na to ang DTX 500 og D3 Bio buntag o gabi. Aminang yun sa mga may edad. Very prone kaayo ang mga may edad. Labi na sa mga lalaki nga makabaton mga higalang kidney stones. Available higalang ato mga clinical products at tua lang sa pinakaduol nga butika sa inyo mga lugar.
7: DTX 500 Health Alert!
12: DTX 500
7: ang tupa
12: kontra sa sakit ng diabetes.
7: DTX 500
12: epektibo
7: sa pagpumubo sa blood sugar level.
12: DTX 500
7: ibo sa the sugar sugar cane extract
12: ang anti-diabetic property
7: gikan sa palaya.
12: DTX 500
7: garantisado,
12: highly recommended
7: sa mga eksperto.
12: Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
7: DTX 500.
17: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo dahil pabalik-balik ako sa ospital sa noon. Nirisitahan ako ng mga gamot nung narinig namin ng DTX 500. Yun po ang inom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangi ito sa awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung makapika ako ng DTX 500, yun po ang inom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako naninilipit. DTX 500, yun po ang inom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon.
7: DTX 500, mabibili sa mga butika.
12: DTX 500!
18: Magandang adlaw, tatay. Kamusta? Ano inyong pangalan, tay?
19: Si Hill Baril.
18: Hill Baril. Ilang taong ka na, tatay?
19: 75.
18: Pagpunta mo dito sa Klinika Rojas, kamusta? Ano yung ginabatsyag?
19: Hindi nga, tigilang naghubag. Hindi kayo nag-umpaw sa inyong clinic.
18: Bali, ilang months mo nang ginabatsyag ang iyong paghubag ng iyong paa?
19: Tatlo
18: kabulan. Pero ano yung iyong unang agad pagbabago nung nakainom ka ng mga supplements katulad ng BTX, Mighty C, D3 Bio? Ano agad ang nagbago sa iyong pakiramdam?
19: Katanan nag-ayo.
18: Oo.
19: Nagbago. Sa itong pagkuha niyo sa aton, sa bulong, sa gabi, wala na dahil nagpag-inom ko.
18: Balibuhak pa lang minom o isang beses?
19: Isa lang.
18: Tapos nawala agad ang pagmutngot. Ang paghubag, ilang araw mo naramdaman na nawala ng hubag?
19: Pila lang ito ko si mama. Na kuha na dayo ngayon, nagkupos na.
18: Ano iyong masasabi sa iyong pag-inom sa ating mga supplements at pagbago ng iyong pagkain?
19: Maayo.
0: TTX 500! Mapalit sa mga butika!
16: Murag mo sa iyong babay kung mag-aigal ka itong oras limitado kay anyway sa Gyapon Dog Hands Lim. Nolo yung nagkauban sa programang
0: TTX 500 Health Alert! DTX 500 Health Alert!
15: Anyways, anita ron sa paghatag o pagtagad sa problema sa stroke. Kinsa itong mga na-stroke nila, attention, nagaanta nagpagtagad din yung mga problema, nagaparalyze. Ang stroke na ay gitawag ng ischemic stroke, kana bitong ma-half body ma-paralyze. Ischemic stroke ang tawag ana. Na ay gitawag ng hemorrhagic stroke, possible, kanto ning mga nagrabihan yun nga ng buto ang ugat, nagkosog hemorrhage, nagkosog bleeding, grabe nga bleeding sa brain. Yeah, possible ani magdiritso magka-cardiac arrest. Unconscious ang pasyente, possible nga pag makita sa CT scan, imuni mga tao nga kinahanglan og urgent ka operation tungod sa fatal nga bleeding nga nahitabo sa brain. So, pwedeng sangkuan na siya sa mga taong may high blood, the same sa may mga diabetes. So, sa mga may high blood, attention. Sa may mga sakit na nga paralyze, members, family, attention. Pero kung naa kay medication ron, then gina-prioritize nato ang sustansya sa lawas. O, naatay vitamin C, naatay mighty C nga ginainom kada adlaw. At the same time, kung dili ta hilig kaon ng mga pagkaon nga healthy prutas, naamantay DTX 500. Kay kaning DTX 500 nato ang antioxidants ani. Kumbaga, mura kagakaon ani o sinako nga gulay prutas. O, tinuod na. Kay taas kay antioxidants ang DTX 500. Gawas ni ana, herbal siya, taas siya og sustansya, nutrients, makatabang pagyod sa mga may sakit sa diabetes. Ngunit mga anti-bukol-bukol na to, ha? Ngulong-ngulong bitaw kayo, dok? O, sa susog, DTX 500 na og mighty C. Nas mga butika og pharmacy. Sa mga na-paralyze dira, take note ni siya. Kung dili mo kapailom sa inyong kaugalingon, pwede mong atakihon. Ikaduha, ikatulo. Okay, maglagot naman mo. Di, watay taingnan. May sakit kang ma-paralyze ka, di ka magkalagkaw. Struggle na eh. Buol ka na, di ka katulog na. Kung mahimo ang uman na, gahilak sa tago. Okay, hopeless ang uman. Di na ko ka trabaho, di na ko ka buhat sa kumbulato normally. Ay, kalimot, a merry heart doeth like a good medicine. But a broken spirit dryeth the bone. Di man ang ginato na. May mga na-paralyze pa dira, members pamilya, manggahi ng ugat. Then dapat i-rehab yun na. Kung mahimo, ilihok-lihok. Kung dili malihok sa pasyente, kaya na-stroke lagi, kita, members pamilya, kita'y mulihok sa kamot mo. Isa mo, stretch out sa kamot. Sa tiil, stretch out po nato. Iisa nato. Kung dili kaya sa pasyente, istoryahon yun ang pasyente nga ilihok. Sugoon ng huna-huna. Kaya nahitabo man kung sa pagka-stroke, ang brain good nakalimot sa buluhaton sa iyahang pikas nga bahin sa lawas. Kung ang too nga bahin sa brain maay blood clots, ang wala nga bahin sa lawas ang apiktado. Kaya ga-cross na siya. Kung ang wala nga bahin sa brain sa tuang utok ang apiktado, ang tuo nga bahin sa tuong lawas ang affected. Kaya ga-cross na sila. Karon, importante nga suguon. Sugu-suguon lang ko na to. Bisag dili na to kaya, suguon na tong ang tuang kamot nga mulihog. Manotice ninyo ang circulation sa blood. Kung naakay sakto lang nga vitamins sa suplemento, walang kita recommend gitag vitamin C sa mga na-stroke na alantay maayong pampabuhi sa mga ugat. Manotice na to, pipila ka mga bulan or adlaw sa sige medication inom. Healthy diet kanang pagkamalipayon. Malipayon ta, dilita irritable, mapailobon ta ha. Tips niya sa mga masakiton. Unless nga dilita makapailob, dili na tumadawat ang kahimtang sa tuang sakit o balatian, dugay tang maayo. Pero kung dawaton ta na, nga muna ginireal realidad, nagsakit na ko, na-paralyze na ko, may preferensya, dali tang magka-recover. Accept the reality. Move on. Ayaw sige ka-goal. Kaya ka nang imong ka-goal, di ba ninyo na, the more mo mag-goal, the more mo nga dili kalakaw. The more nga waluya inyong lawas. Di ba nang na ninyo? Paralyze na ka, yung sige kang ka-goal. Di ba ninyo, maminod na rin inyong ang kamot, yung tiil, wa na'y kusog, imis na na'y kusog. Inom sa DTX 700 buntag sa iyo. Inom sa Mighty C.
0: DTX 500 Health Alert!
13: Adriano Sabit, 70, Valencia, Miguan, DTX. Sana wala pa kumagamit sa niya kung lawat niya kaya kayo niya. Dili ko ganaan mo kaon. Pagamit na ko, ganaan akong kaon, ganaan akong tulong. Nagi, kuhan nga. Makunag ng lawas. Alaka, kami asma.
20: Tadi yang nak kami takal DTX bed?
13: Bukan, sangat kuisur ya. Kasih mula kau makan gamit, menggamit. Nah, kaya rumah selayan dulu. Ah, pilih pun pemeringan nga. Mama ayo pun lah, masa kaya angin lah. Selayan lang. Parang yang mama ayo sabdila sa ilang ibatin.
21: DTX 500.
22: Pembeli sa mga butik.

0: 500.
1: Mabibili sa mga butika.
0: DTX 500.
2: Ako si Renato. Nadiagnos ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
3: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue. GSM Blue.

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Si Ma'am Annabelle, nagbabay siya.
3: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, nag-zip mo. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalipitin. Sa puso ko po nung nag-coffee ng rice coffee.
4: Thank you,
3: every morning. At saka minsan po gabi, habang nag-load kami ng TV.
4: Tama.
3: So marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis lysine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
6: DTX 500.
7: Ako, Mario Flores. Pasyon tayo sa nakidan. Anak sakit, high blood. Pakainin ko yung DTX. Ang pupilit, matanggal naman na ako sa
6: DTX 500. Bumali sa mga butika.
8: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tagduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, tanduay.
9: Drink responsibly.
8: Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, tanduay.
9: Drink responsibly.
10: J-Mar, todo paralo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1+1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1+1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1+1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1+1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
11: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
12: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
13: Pangatlong patinig ko sa inyo, lalo ako sumubo. Wala naman makamaga ako po sa buwan. Marami na po ako sumubukan ng mga produkto. Parang wala naman baga ako doon sa aking anak. Wala naman masama ako sumubukan na nga maghumanap dyan sa kunang rice cooker. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako, maganda. Maraming nagpapatunay na kung ikaw ko maganda. Ngayon po, dinagdun na lang po ako. Ano ang karpet? Ako sumubukan ko lang. Doon yung maubos ko. Pabuli ako ulit, patuloy na, pinabuli ko. Ano, gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Ako maganda nga ata ako, maganda nga.
2: Ano pang hinihintay mo?
0: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
14: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
6: DTX 500!
15: May buntag, ma'am. Ma'am, kinsa itong pangalan, ma'am?
16: Ako si Lorna Corrales.
15: Kung saan ang produkto ay mong gigamit din, ma'am?
16: Ay, ako nagagamit ko sa una pa kani DTX Coffee o kini My TC o DTX 500. Nang wala akong ginagamit ko sa una pa karon. Tiganaan mo ko kay magaan man ako hubag sa tiyelo may ako inumon tinaman ko ay kanang riuma ngawat na ko akong tuhod pagamit na ko ani murag parang anang murag pamilya ko magaan man ako paglataw
6: DTX 500 Mapalit sa mga butika.
17: Pinoy Bio.
18: Ako si Lilita Gandalaw na ay headmistone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na to. Human sa 2 ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
6: D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
19: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
3: Pagswak sa bulsa, swak ang saya.
19: Tama. Red Horse Beer. Sana. Sulit.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: adult. Drink responsibly.
17: Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction na. Ano bang sekreto?
20: Wala pare.
17: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay. Dapat tamang oras ng pagkain. Tamang oras ng pagtulog.
20: Tamang oras magpapawis.
17: Para healthy tayo lagi.
20: Gaya ngayon.
17: Tamang oras na para...
20: Oras na para ano pare?
17: Para mag-coffee break pare.
20: Mahirap namang puro na lang trabaho.
17: Kailangan lagi may katuwang tayo.
20: O ito,
17: share tayo.
20: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
17: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
20: Iba ka talaga pare ko.
17: Ilib ako sa'yo sa sipag mo.
20: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
17: Ang sarap ng natural.
20: Available
17: at the Generics Pharmacy and other drugstores near you.
21: Continuous music.
22: This song is brought to you by Tanduay Rum 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This song is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.

0: mag-DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue. GSM Blue.

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Si Ma'am Annabel, nagbabaisi ha.
3: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
2: Mm-hmm.
3: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Kasi siya, pero kasi ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalipit eh. Sa puso, nag-coffee ng rice coffee.
2: Thank you very
3: every morning. At saka minsan po gabi, habang nag-load kami ng TV.
2: Tama, so, tama.
3: Kaya marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
5: DTX 500.
6: Ako, Mario Flores. Racing Tigers ang nakidan. Ano po sakit? High blood. Pakainin ko yung DTX. Ang pupilit, matanggal naman na ako sa
5: DTX 500. Mabali sa mga butika.
7: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tagduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
8: Drink responsibly.
7: Tibay ng loob. Ngayong tag-init. Tibay, Tanduay, Drink Response.
9: J-Mar, Tudo Paralo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1+1 Coffee Mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1+1 Chocolate Drink Mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1+1 Drink Mix, isang entry na. At 1 top box of Mark Cafe 10-in-1+1 with Brown Rice Extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
10: J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
11: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
12: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
13: Ang atlong patulog ko sa mga lalo ako sumubo. Wala namang makamaga ako po sa buwan. Marami na po ako sumubo ng mga produkto. Parang walang nagbaga ako doon sa aking anak. Wala namang masama ako sumubo na nga mahumanap dyan sa kunang rice cooker. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako, maganda. Marami nagpapatunay na ganun ka ako maganda. Ayun po, dinilan po ako. Dalawang karpet. Ako sumubo ko lang. Hindi nang maubos ko. Pabuli ako ulit, patuloy na, pinabili ko. Agad gumanda ang kondisyon ng katalan ko. Ako maganda nga ata ako, maganda nga.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
14: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve yung magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
5: GTX 500.
15: May buntag, ma'am. Ma'am, kinsa itong pangalan, ma'am?
16: Ako si Lorna Corrales.
15: Unsa nga produkto ay mong gigamit din, ma'am?
16: Ako nagagamit ko sa una pa kani GTX Coffee o kini My TC o GTX 500. Nga wala akong ginagamit yun sa una pa karon. Tiganaan magkukay. Magaan man lang akong hubag sa tiyelo, may ako inumon. Tiganaan ko'y kanang riuma. Nagawat na ko akong tuhod. Pagamit na ko ani, maragaan mo lang pamilya ko, magaan mo lang akong paglakaw.
5: GTX 500! Mapalit sa mga butika. History Bio.
17: Ako si Lilita Gandalaw na ay Edmiston. Dako ka ayong tabang ang History Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
5: History Bio. Mabibili sa mga butika.
18: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
19: Pagswak sa bulsa, swak ka masaya.
18: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
20: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
21: Dr.
0: drink responsibly.
8: Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction.
20: Ano bang sekreto?
8: Wala pare.
20: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
8: Dapat tamang oras ng pagkain,
20: tamang oras ng pagtulog,
8: at tamang oras magpapawis
20: para healthy tayo lagi.
8: Gaya ngayon,
20: tamang oras na para...
8: Oras na para ano pare?
20: Para mag-coffee break pare.
8: Hirap namang puro na lang trabaho.
20: Kailangan lagi may katuwang tayo.
8: O ito,
20: share tayo.
8: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
20: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
8: Iba ka talaga pare ko. Bili ba ko sa'yo sa sipag
21: mo? Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
22: Ang sarap ng natural.
21: Available at the Generics Pharmacy and other drugstores near you.
23: Continuous music. Radio.
24: This song is brought to you by Tanduay Rum 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This song is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.

0: Drink responsibly.
1: Sa muna pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Si Ma'am Annabelle, nag-brabay siya.
3: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin.
2: Mm-hmm.
3: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos siya, di po nag-zip ito mo. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalipit eh. Sa puso ko po nung nag-coffee ng rice coffee.
2: Thank you, ma'am.
3: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nag-load kami ng TV.
2: Tama, so, tama.
3: So, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
2: Ano pang hinihintay mo?
4: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis lysine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
6: DTX 500!
7: Ako, Mario Flores. Racing tayo siya ng nakitidan. Anak sa tip, high blood. Pagkainin po yun niya DTX. Ang pupilit, matanggal naman na ako sa tip.
6: DTX 500!
8: Mabali sa mga butika.
9: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tagduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, tagduay.
0: Drink responsibly.
9: Tibay ng loob, ngayong tag-init. Tibay, tanduay, drink responsibly.
10: J-Mar, Tudo Paralo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
11: 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1+1 Coffee Mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1+1 Chocolate Drink Mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1+1 Drink Mix. Isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1+1 with Brown Rice Extract. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
10: J-Mar, Todo Panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
11: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
12: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
13: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
14: Pangatlong pakinig ko sa inyo, lalo ako sumubo. Marami nang nakamaga ako pero sabukan. Marami na po ako sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking panat. Wala namang masama ako. Sabukan na nga mahumanap dyan sa kunang rice cooker. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako, maganda. Maraming nagpapatunay na kung ikaw ko maganda. Ayun po, dinilan po ako. Ano ang karpet? Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Pabili ako ulit, patuloy na, pinabili ko. Ang maganda ang kondisyon ng katalan ko. Ako maganda nga ata ako, maganda nga.
2: Ano pang hinihintay mo?
0: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
15: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
6: GTX 500!
16: May buntag, ma'am. Ma'am, kinsa itong pangalan, ma'am?
17: Ako si Lorna Corrales.
16: Kung saan ang produkto ay mong gigamit din, ma'am?
17: Ay, ako nagagamit ko sa una pa, yan yung GTX Coffee o kini My TC o GTX 500. Nang wala akong ginagamit ko sa una pa, karon. Ganaan man po kayo. Magaan man ako hubag sa tiyo, may ako inumon. Ganaan po ay kanang liuma. Lawat na po akong tuhod. Pagamit na po ani, marag-aran, marag pamilya ko, magaan man ako paglakaw.
6: GTX 500!
8: Kapalit sa mga butika.
6: Pilgrim Bio.
18: Ako si Lunita Gandalaw na ay Headmaster. Dako ka ayong tabang ang Pilgrim Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
6: Pilgrim Bio.
8: Mabibili sa mga butika.
19: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
20: Pagswak sa bulsa, swak ang saya.
19: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
21: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer.
1: in the world.
21: Drink responsibly.
22: Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction na. Ano bang sekreto?
23: Wala pare.
22: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay. Dapat tamang oras ng pagkain. Tamang oras ng pagtulog.
23: Tamang oras magpapawis.
22: Para healthy tayo lagi.
23: Gaya ngayon.
22: Tamang oras na para...
23: Oras na para ano pare?
22: Para mag-coffee break pare.
23: Hirap namang puro na lang trabaho.
22: Kailangan lagi may katuwang tayo.
23: O ito,
22: share tayo.
23: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
22: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
23: Iba ka talaga pare ko.
22: Iliba ko sa'yo sa sipag.
1: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
22: Ang sarap ng natural.
1: Available
22: at the Generics Pharmacy and other drugstores near you.
24: Continuous music, Radio Patin.
25: This song is brought to you by Tanduay Rum 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This song is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.

0: Mang DTX 500. Mabibili sa mga butik. DTX 500.
1: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butik.
2: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue.

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Si Ma'am Annabelle, nag-wabay siya.
3: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
2: Mm-hmm.
3: Tapos na nag-zip lang ako ng konti. Tapos yung po, nag-zip ako. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalipit eh. Sa puso, nag-coffee ng rice coffee.
2: Thank you, ma'am.
3: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nag-load kami ng TV.
2: Tama.
3: Well, marami po salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Urban Coffee 14-in-1+1.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis lysine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
5: DTX 500.
6: Ako Mario Flores. Resin tayos ang nakibang anak sa akin, high blood. Pakainin ko yung DTX.
5: DTX 500. Pumili sa mga butika.
7: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tagduay. Higit 170 years ng swabe at buok ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
8: Drink responsibly.
7: Tibay ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
8: Drink responsibly.
9: J-Mar, todo paralo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
10: 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1+1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1+1 chocolate break mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1+1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1+1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
9: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
11: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
12: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
13: Ang at yung pakilid ko sa inyo, lalo ako sumubo. Wala naman makamaka ako po sa buwan. Wala naman ako ako nakasubukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ako doon sa aking anak. Wala naman masamaka ako. Subukan na nga mahumanap dyan sa kunang rice cooker. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako, maganda. Maraming nagpapatunay na ang ikaw ko maganda. Ayun po, dinilan din po ako. Dalawang karpet. Ako subukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Pabili ako ulit, patuloy na, pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katalan ko? Ano ba? Ako maganda nga ito ako ah. Maganda nga.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
14: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
5: GTX 500!
15: May buntag, ma'am. Ma'am, kinsa itong pangalan, ma'am?
16: Ako si Lorna Corrales.
15: Kung saan ang produkto ay mong gigamit din, ma'am?
16: Ay, ako nagagamit ko sa una pa kini GTX Coffee o kini My TC o GTX 500. Nang wala akong ginagamit yun sa una pa, karon. Kaganaan man ko kay, magaan man ako hubag sa tiyo, may ako inumon. Kaganaan ko ay kanang riuma, lawat na ko akong tuhod. Pagamit na ko ani, maragaan man ang pamilya ko, magaan man ako paglakaw.
5: GTX 500! Mapalit sa mga butika.
17: P3 Bio.
18: Ako si Lita Gandalaw na ay headmistong. Dako ka ayong tabang ang P3 Bio na ko. Human sa buwa ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
5: P3 Bio. Mabibili sa mga butika.
19: Red Horse Beer in Human Wisdom.
20: Pagswak sa bulsa, swak ang saya.
19: Tama. Red Horse Beer. Sana. Sulit.
21: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
0: adult. Drink responsibly.
17: Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction.
21: Ano bang sekreto?
17: Wala pare.
21: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
17: Dapat tamang oras ng pagkain.
21: Tamang oras ng pagtulog.
17: At tamang oras magpapawis.
21: Para healthy tayo lagi.
17: Gaya ngayon.
21: Tamang oras na para...
17: Oras na para ano pare?
21: Para mag-coffee break pare.
17: Mahirap namang puro na lang trabaho.
21: Kailangan lagi may katuwan tayo.
17: O ito,
21: share tayo.
17: Mark Cafe 5 in 1 plus 1 coffee mix.
21: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
17: Iba ka talaga pare ko.
21: Hilib ako sa'yo sa sipag mo.
0: Mark Cafe 5 in 1 plus 1 coffee mix.
21: Ang sarap ng natural.
0: Available
21: at the Generics Pharmacy and other drugstores near you.
22: Continuous music. Radio Rockin.
23: This song is brought to you by Tanduay Rum 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This song is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.

0: sa mga butika.
1: DX500. Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX500.
0: DTX500. Sa mga butika.
2: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue. GSM Blue.

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Si Ma'am Annabelle, nabravay siya.
3: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
2: Mm-hmm.
3: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Kasi sabi ko, nag-zip ito mo. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalipit eh. Sa puso ko po nung nag-coffee ng rice coffee.
2: Thank you very
3: much. Every morning. At saka minsan po gabi, habang nag-load kami ng TV.
2: Tama.
3: Kaya marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
4: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis lysine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
4: DTX 500.
6: Ako, Mario Flores. Pasing tayo sa nakidan, anak sakit, high blood. Pakainin ko yung DTH, ang pupilit, matanggal naman na ako sa
4: pupilit. DTX 500, bumalis sa mga butika.
7: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tagduay. Higit 170 years ng swabbing at buo ang lasa. Tibay ng loob, tibay, tanduay.
0: Drink responsibly.
7: Tibay ng loob, ngayong tag-init. Tibay, tanduay, drink responsibly.
8: J-Mar, Tudo Paralo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1+1 Coffee Mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1+1 Chocolate Great Mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1+1 Drink Mix. Isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1+1 with Brown Rice Extract. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
9: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
10: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
11: Pangatlong pakinig ko sa inyo, lalo ako sumubo. Wala naman makamaka ako pero sabukan. Wala naman ako akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagdaga ko doon sa akin. Wala naman masama ako. Sabukan na naman mahumanap dyan sa kunang rice cooker. Dahil napapakinggan ko sa radio ko ako, maganda. Maraming nagpapatunay na ganyan ka ako. Maganda. Ayun po, dinilang din po ako. Dalawang karpet. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Pabuli ako ulit, patuloy na, pinabuli ko. Alam mo naman ba ang kondisyon ng katalan ko? Ako maganda nga ata ako ah. Maganda nga.
2: Ano pang hinihintay mo?
0: Simulan mo na rin
4: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
12: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
4: GTX 500!
13: May buntag, ma'am. Ma'am, kinsa itong pangalan, ma'am?
14: Ako si Lorna Corrales.
13: Kung saan ang produkto ay mong gigamit din, ma'am?
14: Ako nagagamit ko sa una pa, kani GTX Coffee o kini My TC o GTX 500. Nang mawag lang akong ginagamit yung sa una pa, karon. Tiganaan mo ko kay, magaan mo lang akong hubag sa tiyelo, may ako inumon. Tiganaan mo ko'y kanang liuma, yung lawak na ko akong kuhod. Pagamit na ko ani, marag-aaral mo lang pamilya ko, magaan mo lang akong paglakaw.
4: GTX 500! Mapalit sa mga butika. Pinoy Bio.
15: Ako si Lunita Gandalaw na ay headmistong. Dako ka ayong tabang ang Pinoy Bio na ko. Human sa 2 kabulan na kong inon, natunaw na jud ang bato.
4: Pinoy Bio. Mabibili sa mga butika.
16: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
17: Pag swak sa bulsa, swak ang saya.
16: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
18: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
0: drink responsibly.
18: Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction na.
19: Ano bang sekreto?
18: Wala pare.
19: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
18: Dapat tamang oras ng pagkain,
19: tamang oras ng pagtulog,
18: at tamang oras magpapawis
19: para healthy tayo lagi.
18: Gaya ngayon,
19: tamang oras na para...
18: Oras na para ano pare?
19: Para mag-coffee break pare.
18: Mahirap namang puro na lang trabaho.
19: Kailangan lagi may katuwang tayo.
18: O ito,
19: share tayo.
18: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
19: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
18: Iba ka talaga pare ko.
19: Ilib ako sa'yo sa sipag
18: mo. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
19: Ang sarap ng natural.
18: Available
19: at the Generics Pharmacy and other drugstores near you.
20: Continuous music, Radio Patin.
21: This song is brought to you by Tanduay Rum 5 Years. Tibay ng loob, tibay tanduay. This song is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.

0: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP.
1: Radyo Natin Nationwide, MBC.
2: Manila Broadcasting Company.
3: Mga impormasyong panggalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayan pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito binubuo ng 15 sangkap na hanbang gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HepA, HepA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
3: R-I-S-E,
2: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
0: Nationwide.
2: Nationwide.
3: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
0: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inovasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadalampang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kuponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
2: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpila ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas, layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kagabay sa kalusugan, Kuya

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome po naman sa ating balatang tunay na tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang impilan ng mga radyo sa buong Pilipinas maging sa ating balamang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, tayo po'y magkwentuhan naman muli sa ating po naman paladudunan. At in syempre yan sa atin, ang ating po naman mga produktong herbal na gawa po naman sa Rice Brand. Tawag na sa ating po naman numero mga kaibigan, 0969-226-9623, yung ating po naman numerong pwedeng po ninyong tawagin dito po sa ating paladudunan mga kaibigan.

Tawag po kayo mga kaibigan sa ating mga numero 0969-226-9623 yung ating mga numero na pwede po ninyo tawagin dito po sa ating palatong tunay. Sa ating po naman programa, kung meron po kayong nais na ibahaging kwento dito po naman sa

0969-226-9623. Yung adi po namang numero, mga kaibigan, na pwede po ninyo tawagan. Itawag po ninyo ang inyo po namang mga katanungan dito po naman sa ating programa. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. 0969-226-9623 yung adi mo namang numero, mga kaibigan. Muli, 0969-226-9623 yung adi mo namang numero na pwede po ninyong tawagan sa adi po namang paladutunan, mga kaibigan.

0: Tawag na po ninyo mga kaibigan ang inyo po mga tanong at mga kwento dito po naman sa ating programa. 0969-226-9623 yung ating po naman nga numero na pwede ninyo tawagan sa ating po naman programa mga kaibigan. Ito lang, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Kuya Boy?
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Merlin Domingo po, taga San Negros Occidental.
0: Pangalan po ninyo, nanay?
1: Merlin Domingo po.
0: Merlin, okay. Taga?
1: Taga Escalante, Negros Occidental po, kuya.
0: Escalante, Negros Occidental. Okay, ilang taon na po kayo, nanay?
1: 56 po.
0: 56. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Apo, kuya.
0: Matagal na po ba, nanay? Matagal na po?
1: Mga tatlong buwan pa lang po, kuya.
0: Tatlong buwan pa lang kayong umiinom ng ating rice coffee?
1: 50 na po na
0: pirat. 50 boxes 50 boxes po ng ating rice coffee.
1: Oh, marami kasi mag-inom po yan. Pati po ako po, marami siyang tip po yan ba? Ang kanyang pan, may marami siyang bukul sa may leeg niya, tapos dito sa may tinga niya. Kuya Boy, yun, nawala kuya Boy.
0: Nawala yun dahil po sa pag-inom ng ating rice coffee.
1: Oh kuya, kuwan na, kuwan pa lang siya kuya.
0: Ha?
1: 6 na taon pa lang siya.
0: 6 na taon pa lang, pero pinaiinom niyo na po ng ating rice coffee.
1: Umaga at hapon, nagtanghali, nagtanghali.
0: Very good po, nanay. Very good po yun. Mainam po yun at malaki pong bagay yun, nanay, na pinaiinom niyo po ng ating rice coffee.
1: Ako po, kuya po, marami din po. Pati sa katawan, kukul po ako ng sakit, sa likod.
0: Opo.
1: Una, sakit ka katawan kuya po eh. Marami.
0: Marami.
1: Nag-inom po.
0: Nawala
1: po yun.
0: Nawala yun nung mag-inom po kayo ng ating rice coffee.
1: O kuya, pati yung paako kuya po na nagmamanas ba? Masakit talaga.
0: I see.
1: Mula noon
0: na uminom po kayo ng ating rice coffee, nawala na po yun.
1: O kuya po.
0: Very good po, nanay. Very good po yan. Dapat po ay ipagpatuloy niyo po yung pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Oh, kuya boy. Tapos yung sakit niyo po, kuya boy, na wala yung may bukol po talaga.
0: Nawala yung bukol.
1: Oh, kuya. Yung lang anak po na bakit. Kapag nasanamat, kuya boy, talaga na yung apo ko lang ba? Marami talaga sa loob niya. Maliliit na para yung itlog ng puti pa, kuya boy.
0: Oo, ganun.
1: Kuya,
0: ganun po yung mga bukol-bukol po sa kanya.
1: Kuya boy, pati yung paa niya, kuya boy, hindi siya gano'ng makalaskat. Kuya boy, sabi niya sa akin, may sakit akong matasi ba naman sa kuya boy, masakit akong paa. Bakit na? Ewan ko, papilay-pilay talaga sa kuya boy. Pero di pa kami nag-inom kuya boy ng rice coffee. Tapos, no, siya kuya boy, anak sabi sa akin, kuya boy, mahilig siya makin sa radyo. May, panit ka sa coffee rice. Anak si kuya boy, magpagaling daw, maraming sakit. Anak siya sa akin. Malayo kami dito sa bayan, kuya boy, namin sa puto.
0: Okay, malayo kayo sa bayan. Apo. Saan kayo nabili? Nanay, saan kayo nabili ng ating rice coffee?
1: Kuya boy?
0: Saan po kayo nabili ng ating rice coffee, nanay?
1: Po, sa Escalante.
0: Sa Escalante mismo. Opo. Tama po yun.
1: Tapos, sabi na ang aking asawa, pagbaka na lang ang lap, subukan mo umili, baka umaling kayo sa inyong mga sakit. May bukol din siya, kuya boy, sa may patay kamay niya.
0: Opo. Painumin niyo po ng painumin niyo po ng ating rice coffee din yung si tatay para tuloy-tuloy yung ano tuloy-tuloy yung tawag dito, yung pagaling niya po nanay.
1: Kuya Boy, nawala po ko yun, Kuya Boy.
0: Mm-mm. Tama po. Sige po. O, ano po yung masasabi niyo nanay sa lahat ng mga kababayan po natin ngayon na nakikinig sa atin, yung mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee?
1: Sinabihan ko na rito ang kapitbahay namin, Kuya Boy. Subukan daw niya, hindi nang subukan. Na talaga maganda talaga.
0: Tama.
1: Ay sa lahat po ng mga kuwan, magsalit na kayo, magkinom na kayo na rito. Kuya talaga, esensibo talaga ito.
0: Maraming salamat po nanay. Thank you very much po Nanay Marlene. At ipagpatuloy niyo po yung pag-iinom ng ata. Pag-iinom po nito nang sa gayon ay tuloy-tuloy din po yung magandang kalusugan po ninyo nanay.
1: O Kuya Boy.
0: Yes, maraming salamat po sa inyo.
1: Maraming salamat din po.
0: Thank you very much. Bless po nanay. Mag-iingat po kayo.
1: Sige po.
0: Yes po nanay. Maraming salamat. Bye-bye po nanay. God bless.
1: Bye-bye.
0: Thank you very much po. Bye-bye. Salamat. Bye-bye. Sige po mga kaibigan. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating mo namang kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin. Atid ng ating po namang mga ipinagmamalaking herbal na produktong gawa po naman sa rice brand mga kaibigan. Kung meron po kayong nais na ibahagi na kwento, awag po ninyo 0969-226-9623 ang ating po namang numerong pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatuntunan mga kaibigan.

0: numero 0969-226-9623 yung ating paramang numero ang pwede ninyong tawagan dito po sa ating programa, mga kaibigan. Kung may mga nais po kayong ibahaging kwento. Ito na yung pagkakataon na yun, mga kaibigan, na tayo po yung magkakwentuhan. Diba? Tungkol po sa ating mga produkto, mga kaibigan. Ay, dyan tayo sa radyo natin, Galawag, Quezon. Napapakinggan po tayo dyan ng live. Sa radyo natin, Buwak, Marinduque. Tayo po yung napapakinggan dyan ng live. Radyo Bandera ng Katarman. Hello po naman sa lahat ng mga taga-Katarman. And happy listening din kay Rachel Sales. Hello po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagtutok po ninyo. Huwag pong kaliligtaan, mga kaibigan, na nandiyan po yung ating mga sabon. Yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po, mga kaibigan. Available po yun sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores. Diyan po sa inyong mga lugar. Ang ating po namang napakagandang sabon, mga kaibigan, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Maging yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Dapat po ay yan po ay na naiinom na rin po ninyo, mga kaibigan. Tikman po ninyo yung sarap ng lasa po naman ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 po, mga kaibigan. Napakasarap din at talagang napaka-epektibo din sa ating po namang kalusugan. Kung ito po isasabay po natin sa pagiinom din ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 o kaya ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Yung ating pong sabon, mga kaibigan, meron po yung avocado extract, papaya extract, carrot extract, tsaka glutathione extract, mga kaibigan. At alam naman po natin yung kahalagahan ng meron pong extract ng carrot sa ating po namang ginagamit na sabon. Dahil alam naman po natin yung carrot extract po, mga kaibigan, o yung carrot mismo ay may vitamin A at beta carotene din po yan, na nagpapalusog po sa balat natin. Nagpapataas ng collagen production para maiwasan po yung mga wrinkles at nagbibigay ng protection laban po sa pinsala mula sa matinding sikat ng araw. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Yes po, sino po sila?
1: Ano po? Lilia.
0: Lilia. Okay po. Nanay Lilia, taga saan po kayo?
1: San Francisco, Quezon.
0: San Francisco, Quezon. Okay po. Ilang taon na po kay Nanay Lilia?
1: 70.
0: Umiinom na po ng rice coffee, Nanay?
1: Opo.
0: Matagal na po ba?
1: Opo, mga isang taon na.
0: Isang taon na. Ano po yung nag-udyok sa inyo, Nanay, para magsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Kasi na, hindi na ako nervyos.
0: Nanay, pwede po bang pahinaan natin yung radyo po ninyo? O kaya patayin na po muna natin yung radyo po ninyo para magkaintindihan po tayo?
1: Apo.
0: Okay. No, Nanay, sige po, go ahead po. Ano po yung mga naitulong po sa inyo ng pagiinom ng ating rice coffee?
1: Hindi na po ako nervyos.
0: Ay, hindi na kayo nininervyos. Dati po, Nanay, nininervyos po kayo lagi.
1: Kalabog-kalabog po yung bibig
0: ko. Kalabog-kalabog yung bibig po ninyo. Pero nung napakinggan niyo po sa radyo yung ating rice coffee, agad po ninyong sinimulan yung pag-iinom po nito?
1: Opo. Ay, tanong ko lang po kung saan pa merong nakakabili. Kasi yung Carlos Superdrug po dito, wala ng rice coffee.
0: Yung Carlos Superdrug, dyan po sa San Francisco, Quezon, naubusan na ng ating rice coffee.
1: Opo.
0: Ganun po.
1: Po yan,
0: Nanay, may mga ibang butika pa po ba dyan sa inyo?
1: Yung generic, wala namang kontinda.
0: Wala naman?
1: Kontinda nila. Mga markup ang agenda nila.
0: Hindi ko po yun alam. So, Nanay, nandyan po sa San Francisco, Quezon, yung kung saan po natin pwede pang makabili ng ating rice coffee.
1: Napa.
0: Ang nandito po sa aking listahan, Lucena, Pagdilaw, Tayaba, Sariaya, Lopez, Ginyangan. Ginyangan po kayo? Ay, hindi ano. Calawag, Candelaria, Lukban, Atimonan. Burgos, General Luna, San Isidro, Katanawan. Saan po kayo malapit doon?
1: Katanawan, tapos po yung mula na, bago sa amin na.
0: Okay po. Wait lang po na nang titingnan ko doon sa isa pang listahan kung saan po tayo pwedeng makabili sa Quezon, San Francisco, Quezon. Tama po ano?
1: Apo.
0: San Francisco, Quezon. Wait lang po na nang kung saan tayo. Wait lang po. San Francisco, Quezon. Okay po. Wait lang po nanay. Ano-ano po yung mga butika dyan sa inyo?
1: Ano lang po? Yung lang pong generic at Carlos.
0: Yun lang pong dalawang yun?
1: Opo.
0: Okay. Wala pong ibang mga butika na dyan sa inyo?
1: Wala na po.
0: Wala na. Kumbaga yun lang po talagang dalawa. Pero yung dalawa pong yun ay wala na po ng ating rice coffee.
1: Dati
0: pinirin
1: sa Carlos,
0: iwan
1: natin dumadating.
0: Sige po, nanay. Noted po yan. Sige po. Sasabihin ko po sa atin po naman mga deliveries para madalang po dyan sa inyo. Ano pa po yung sabi po ninyo, mas malapit po kayo sa?
1: Isang bayan po, bago magkatanawan, Quezon.
0: Yung po yung malapit po sa inyo. Doon po sa mga nabanggit kong mga lugar. Lucena, Pagdilaw, Tayaba, Sariaya, Gumaca, Lopez, Ginyangan, Calawag, Candelaria, Lukban, Atimonan, P. Burgos, Agdangan, General Luna, San Isidro, Katanawan. Katanawan po nanay, malapit kayo?
1: Malapit. Ay, opo. Ay, di magsasakay pa po. Isang bayan pa po ang dadaanan namin bago magkatanawan.
0: Okay, ganito po nanay, ano po. Pansamantala, halimbawa po na wala pa rin po dyan sa inyo, pwede kayo dun sa Katanawan. Pwede kayo dong mag-order ng ating po namang rice coffee o kayo bumili doon po sa Katanawan. Napakarami po, halos po lahat ng mga butika doon sa Katanawan, Quezon, meron na po ng ating rice coffee. Naomi's Pharmacy, Carissa and Ezekiel Store, Farmacia Francesca, James and Jasmine Store, Avengua Store, J. Carlo Store, Casal Store, C&1 Store, C&2 Store, L.O. Porley General Merchandise, Van G Store, Ramel Store, Rodel Store, Nakyum Store, Gilbert Store, Crispin Store, Rishel Store, Dig Store. Lahat po yan sa Katanawan. Tapos nanay, kung sakali po, kasi sasabihin ko po agad dito pagkatapos ng programa po natin, although nakikinig naman po yung ating mga deliveries, alam po nila yun, sasabihin ko po sa kanila na wala na, naubusan na po doon sa dyan po sa inyo sa San Francisco para malagyan po muli ng atin po namang rice coffee, nanay.
1: Apa.
0: Okay?
1: Third district
0: po yan sa inyo. Okay po. Sige po, nanay. Hayaan po ninyo at sasabihin ko po sa atin po namang mga deliveries na mapuntahan po dyan sa inyo para po malagyan din po ng ating rice coffee, nanay.
1: Apo, mabili din po ang rice coffee dito.
0: Mabili din po yung ating rice coffee dyan. Sige po, nanay, hayaan po ninyo.
1: Apo, marami na pong gumagamit ng rice coffee dito.
0: Sige po, at yun po yung sasabihin po natin sa ating mga deliveries.
1: Apo.
0: Okay po, nanay. Tapos, nanay, kapag halimbawa, nanay Lilia, na meron na pong muli dyan sa inyo, tawagan niyo po ako, balitaan niyo po ako, nanay. Maraming salamat po sa inyo. God bless po, nanay. Mag-iingat po kayo. God bless po. Maraming salamat. Thank you.
1: Salamat
0: po. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Kwentuhang kalusugan pa rin. 0969-226-9623.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating malamang numero ang pwedeng tawagan po ninyo dito po sa ating maladudunan mga kaibigan.

0969-226-9623 yung ating mo namang numero. Itawag po ninyo ang inyong pong mga tanong dito po naman sa ating programa.

Siyempre pa mga kaibigan, balikan natin yung adibo namang sabon. Ano po, ha? Dapat po, meron na po kayo mga kaibigan na ginagamit ng adibo namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po mga kaibigan. Dahil meron po itong papaya extract mga kaibigan at naglalaman po ng papain enzyme na nagsisilbing natural exfoliator po yan mga kaibigan kapag tayo po'y gumagamit ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Nagtatanggal po ng mga dead skin cells po natin, naglilinis po naman ng mga pores at nagpapaganda ng kutis para maging mas makinang at pantay po yung kulay. Yan po yung nagagawa ng papaya extract dyan po sa atin po namang sabon. At meron din po yung avocado extract po mga kaibigan, mayaman po sa healthy fats, vitamin E at C na nagbibigay po ng malalim na hydration, nagpapanatili po ng lambot at kinis ng ating balat at tumutulong po na ayusin ang nasirang balat po natin. At syempre may gluta. Ito po ay isang malakas na antioxidant na tumutulong po na pampaputi ng balat, bawasan po yung mga dark spots at pigmentation at labanan yung mga free radicals na nagdudulot po ng pagtanda ng atin po namang balat po mga kaibigan. Kaya mainam po na kayo po ay gumagamit po at araw-araw na ginagamit po naman yung atin po namang sabon. Napakaganda po sa atin po namang kutis. Lalong-lalo na po sa protection po natin sa tinding sikat ng araw. Ano po ha? Yung paggamit po araw-araw ng atin po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po mga kaibigan. Tawag nyo lang po yan dito sa ating programa 0969-226-9623 mga kaibigan.

0: 0969-226-9623 yung ating mo namang numero, mga kaibigan. Sa ating mo namang palatuntunan at syempre pa ang inyo po mga kwento at mga katanungan, magsisilbing tulong po natin sa lahat ng ating mga kababayan na di pa po umiinom ng ating po namang rice coffee. At yung may mga iniinda pong karamdaman, ito po yung magsisilbing malaking tulong po sa kanila. Nang sa gayon po ay sila po yung makagamit na rin ng ating po naman mga produktong lalong-lalo ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. At syempre ng ating po naman iba pa mga produktong herbal. Gawa po naman sa rice brand. Eto, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po.
1: Hello po.
0: Yes po, sino po sila?
1: Ako po yung kanina.
0: Sino po?
1: Ako po si Marilyn.
0: Ah, okay po nanay. Again nanay. Ituloy-tuloy lang po ninyo yung pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Okay.
0: Okay po, at sana po ay lahat na po dyan na mga makakausap po ninyo, kwentuhan niyo po ng ating rice coffee, nanay, ha?
1: Talaga kuya boss.
0: Sinasabihan po talaga ninyo.
1: Kahit po dun sa kuya boss sa Cagayan, po.
0: Oo.
1: Ang mag-anak ko po doon, hindi na din taw po sila.
0: Ah, ganun po ba? Okay po. Sige po nanay. O basta ha, dapat po ay lahat po yan, mga ano po ninyo, kumbaga mga nakakausap po ninyo, eh balitaan niyo po ng tungkol po sa ating rice coffee, ha?
1: Kuya boy.
0: Po.
1: Meron na po daw yung sabon?
0: Yes, meron na po nanay. Itanong niyo na po diyan ang ating po namang tungkol sa ating po namang sabon. Napakaganda po ng sabon natin, dapat makagamit na po kayo noon.
1: Wala naman dito kuya po.
0: Meron po yan diyan nanay. Itanong niyo po sa mga butika po diyan. Tanong niyo po, meron na po yan. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ako po yan.
0: Okay? Tapos balitaan niyo po ako, ha?
1: Kukoy ko ba?
0: Okay, sige. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat po, nanay.
1: Po.
0: Thank you very much po. Mag-iingat po kayo. Maraming salamat po naman sa inyo. Bye-bye po, nanay.
1: Bye po.
0: Bye-bye. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye. Kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa inyong lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman, ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25+1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.

0: Month DTX 500.
1: Mabibili sa mga butika.
0: DTX 500.
2: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
3: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue. GSM.

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Si Ma'am Annabel, nag-revise siya.
3: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
2: Mm-hmm.
3: Tapos na, nag-zip lang ako ng konti. Kasi siya, pero kasi ito mo, lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalipit eh. Sa puso, nag-coffee ng rice coffee.
2: Thank you, ma'am.
3: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nag-load kami ng TV.
2: Tama, so, tama.
3: So, marami pong salamat. At one year na po kami umiinom ng rice coffee.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis lysine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
5: DTX 500.
6: Ako, Mario Flores. Anak sa akin, high blood. Pagkainin ko yung DTX, ang pupilip, matanggal naman na ako sa
5: tubo. DTX 500! Mabali sa mga butika.
7: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tagduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, tanduay.
0: Drink responsibly.
7: Tibay ng loob, ngayong tag-init. Tibay, tanduay. Drink responsibly.
8: J-Mar, todo paralo at magka-premio raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1+1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1+1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1+1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1+1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premio raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
9: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
10: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
11: Ang atlong patulog ko sa mga lalo ako sumubo. Wala namang makamaga ako po sa buwan. Wala namang ako akong makasubukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ako doon sa aking anak. Wala namang masama ka ko. Subukan mo na mga humanap dyan sa kunang rasko ko. Dahil napapakinggan ko sa radio ko ako, maganda. Maraming nagpapatunay na ganun ka ko. Maganda. Ayun po, dinilan po ako. Dalawang karpet. Ako subukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Pabuli ako ulit, paklo na, pinabili ko. Ano, gumanda ang kondisyon ng katalan ko. Ako maganda nga ata ako, maganda nga.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
0: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
12: Cheers sa barkada natin! Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve yung magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
5: DTX 500!
13: May buntag, ma'am. Ma'am, kinsa itong pangalan, ma'am?
14: Ako si Lorna Corrales.
13: Unsa nga produkto ay mong gigamit din, ma'am?
14: Ako nagagamit ko sa una pa, kani DTX Coffee o kini My TC o DTX 500. Nang mga wala akong ginagamit yun sa una pa, karon. Tiganaan man ko kay, magaan man lang akong hubag sa tiyero, may ako inumon. Tiganaan ko'y kanang riuma, lawot na ko akong tuhod. Pagamit na ko ani, maragaan mo lang pamilya ko, magaan mo lang akong paglakaw.
5: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
15: Pitoy Bio.
16: Ako si Nita Gandalaw na ay Kudnistong. Dako ka ayong tabang ang Pitoy Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
5: Pitoy Bio. Mabibili sa mga butika.
17: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
18: Pagswak sa bulsa, swak ang saya.
17: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
19: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
15: Club. Drink responsibly.
19: Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction. Ano bang sekreto?
20: Wala pare.
19: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay. Dapat tamang oras ng pagkain. Tamang oras ng pagtulog. At tamang oras magpapawis. Para healthy tayo lagi.
20: Gaya ngayon.
19: Tamang oras na para...
20: Oras na para ano pare?
19: Para mag-coffee break pare.
20: Hirap namang puro na lang trabaho.
19: Kailangan lagi may katuwang tayo.
20: O ito,
19: share tayo.
20: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
19: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
20: Iba ka talaga pare ko.
19: Hilib ako sa'yo sa sipag mo.
20: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
19: Ang sarap ng natural.
20: Available at the Generics Pharmacy and other drugstores near you.

0: Time check, it's 1 p.m.
1: Serving the Philippines.
2: Hindi ko siya gustong makita, Kuya. Ayoko!
3: Handog ng DZRH ang tunay. And full tempo.
4: In his time.
3: Sa kanyang panahon.
4: Hiram lang ang buhay. Kaya dapat pahalagahan. Sino mang magpakasakit ay ginagantimpalaan sa kanyang panahon.

0: kanyang panahon.
1: Kapag may simula, may wakas. Maraming maaaring magandang. Mga bagay na hindi natin inaasahan, ito ang hiwaga ng buhay. Sa bawat yunto, may masama at kabiguan, pangulila at kalungkutan na tila walang katapusan.

na anak mong magdusa sa kasalanang nagawa. Nagsusumamo po ako sa inyo. Akalain niyo po sa

ang lahat ay magbabagong. Nananaig ang matuwi. Manginibabaw ang kaligayahan. At maghahari ang kapayapaan. Dahil walang mahirap, walang mayaman. Lahat ay pantay-pantay sa kanyang

Ang dulang ito ay hatid sa inyo ng MX3 Capsule. Ang MX3 Capsule ay tunay, natural at original. MX3, dito ako believe.

kung minsan kailangang balikan ang nakaraan upang marating ang maligayang kinabukasan. Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Noel sa ating dulang.

0: Congratulations, Jasmine. CPA ng punso namin.
1: Oo nga. Makakasama ka na namin sa company ni Kuya Noel. Congrats, sis, ha?
2: Thanks, Kuya Ricky. Lalo na sa'yo, Kuya Noel. Alam ko ang sakripisyo mo. Mapagtapos lang kami ng pag-aaral ni Kuya Ricky.
0: Sulit naman yun. Dahil hindi niyo ako binigyan ng problema. At hindi rin binigo.
1: Hindi namin pwedeng biguin ang natay namin.
0: Natay?
1: Oo. Nanay at tatay.
0: Ikaw talaga, Ricky.
2: But seriously speaking, Kuya Noel, ngayong CPA na ako, pwede na kayong mag-asawa ni Kuya Ricky.
1: Huh? Ako, hindi pa ako pwede, Jasmine. Hmm? Dapat tanganin muna ang maunang mag-asawa. Si Kuya Noel yun.

0: Mabuti dumating ka na, Jimmy. O ano, ayos ba yung mga sapatos na idodonate natin sa mga estudyante sa Bagong Lupa Elementary School?
1: Oh, Noel. Pati yung mga tsinelas na ipamimigay natin sa Home for the Elderly, pinapasukan ng type mong si Sabina.
0: Ikaw talaga. Mamaya may makarinig sa'yo. Ano ka ba?
1: Boss Noel, dalawa lang tayo dito sa room mo. Sarado rin ang pinto. At napakalayo din ito kay Sabina. Kaya hindi niya malalaman na type siya. Maliban kung sasabihin mo.
0: Actually, bala ko na talaga magtapat sa kanya.
1: Oh, good. Very good. Dapat nga, noon mo pa ginawa yan eh. Dahil noon pa maunlad na ang buhay mo.
0: Pinili ko muna munahin at tapusin ang responsibilidad ko sa mga kapatid ko. Alam mo naman ang nangyari sa amin, hindi ba?
1: Oo, kaya nga ang wish ko, good luck sa'yo. Sana maging happy ka this time.

0: Talaga, Jasmine? Sinagot na si Kuya Noel ang niligawan niya?
1: Oo, sabi. One week na pala sila at sabi ni Kuya Noel, dito raw sila magdi-dinner mamaya.
0: Uy, ayos yan. Nang makilala naman natin ang magiging hipag natin.

0: Aray, Claudia, inom mo kayo ng gamot niyo.
1: Gamot?
0: Oo.
1: Bakit ako iinom ng gamot?
0: Para humaling kayo.
1: Lalo naman akong sakit eh.
0: O hindi para pulubukas kayo at maging masigla.
1: Pag balumakas ako, makikita ko uli yung mga anak ko.
0: Opo, makikita niyo sila uli.
1: Ano nga pangalan mo?
0: Savina.
1: Alam mo, meron ako mabait na anak.
0: Hmm?
1: Oo, tulad mo. Pangalan niya, Noel.
0: Oo. Oh.
1: Makikilala kita doon pag nagkita kami.
0: Okay.
2: Savina.
0: Noel.
2: Pinapasok na ako ni Manginggo.
0: Oh, ikaw pala.
2: Ah, sabi niya, narito daw kayo sa hagdin. Sino siya, Savina?
0: Ah, si Nanay Claudia. Isa sa mga alaga ko dito sa home for the elderly namin.
1: Hoy, lalaki. Sino ka?
2: Oh, hindi niya ako kilala. May sakit ba siya, Savina?
1: Maliligaw ka ba ni Savina? Ay, huwag na! Kasi, ipakikilala ko siya sa anak kong mabait. Yung panganay ko, si Noel.
3: Ang dulang ito ay hatid sa inyo ng MX3 Capsule. Ang MX3 Capsule ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen. MX3, dito ako believe.
4: Ipagpatuloy natin ang pagkikinig sa kasaysayang tungkol sa araw na ito. Sa kanyang

0: 6 na taon na kasi may Alzheimer's si sinanay ko, John Noel. 6 na taon na rin siya dito, some for the aged.
1: Paano siya napunta sa inyo?
0: Isang close friend ng mama ko yung nagpasok sa kanya.
1: Sabihin na.
0: Bakit? Bakit para kang naiiyak?
1: Kasi, ang totoo, siya ang nanay namin na 14 years na hindi namin nakikita.
0: Oh my God. Kung ano, kung ba lang mga anak niya?
1: Paano ba siya nagkasakit ng ganun?

0: Kuya, kanina pa namin napapansin. Parang may malalim kang iniisip.
1: Oo nga, Kuya. Matamlay ka. Nagkagalit ba kayo ni Sabina? May problema ba kayo?
2: Ricky, Jasmine, nakita ko siya.
0: Sino siya?
2: Si Inahin. Nasa home for the agent ni Sabina.
0: Ano? Bakit siya napunta rin? Doon ba siya iniwan ng lalaki pinagpalit niya sa atin?
1: Jasmine, hindi naman ng lalaki si Inay. Umalis siya para magtrabaho.
2: Tama si Ricky. Ginawa yun ni Inay dahil napaka-responsable ni Itay.
0: Pero hindi na siya bumalik. Kaya tayong nagtiis, di ba? Nakalupitan ni Itay. Hanggang sa mapatay siya ng nakainuman niya.
2: May sakit siya. Kailangan niya tayo.
0: Hindi. Hindi ko siya gustong makita, Kuya. Ayoko!

0: Sabina, bakit ka na pa rito?
1: Gusto kong makausap kayo magkapatid, Duel, tungkol kay Nanay Claudia.
2: Bakit, Ate Sabina? Ano sasabihin mo tungkol sa kanya?
0: Ricky.
1: Noel, Ricky, hindi kayo tinakasa ng nanay niyo. Pinagtapat niyo yun sa amin nung una siyang mapasok dito.
2: Pero hindi niya kami binalikan.
1: Nagtrabaho siya ng 6 na taon sa ibang bansa. Nag-ipon para makuha kayo sa malupit at abisyo niyong ama. Pero doon pa lang sa abroad, natuklasan ng may Alzheimer's disease siya. Eh, hindi na siya bumalik dahil ayaw niya maging pabigat sa inyo. Sa halip, nagpatulong siya sa isa niyang kaibigan para makapasok nga sa amin.
2: Hindi. Sina?
1: Lahat ng naipon niya, dito niya inilagay.
0: Bankbook?
1: Para daw sa inyong magkakapatid dyan. Meron niya kasamang sulat.
0: Inay? Inay? Inay?

0: Saan kayo pupunta, Kuya Noel? Kuya Ricky?
1: Pupuntahan namin si Inay.
2: Kung ayaw mong sumama, hindi ka namin pipilitin. Pero Jasmine, walang kasalanan si Inay.
0: Sasama ko sa inyo, Kuya.
2: Ha?
1: Jasmine?
0: Alam ko lang na narinig ko yung mga sinabi niya at sabi niya sa inyo. Kuya Noel, gusto ko lang makita si Inay.
3: Ang dulang ito ay hatid sa inyo ng MX3 Plus. Ang bawat kapsula ng MX3 Plus ay may L-carnitine at coenzyme Q10. MX3, dito ako believe. Radio
4: Nationwide. Time check, it is now 1:15.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
4: Simply G, simpleng ganda. Radio
5: Nationwide. MX3, dito ako believe.
6: Maliit ang budget sa announcement, malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo. Radio Nationwide. Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo. Radio
7: Nationwide. Mommies, laundry day na ba? Kunot na ako na naman ba? Sa makapit, madikit at malupit naman siya? All you need is Pride. Ba't pa pahihirapan ang self? Kung sa Pride, easy at worry-free ang laundry. Sa triple stain-away formula, tanggal ang matitinding mancha. Based on test, chocolate, mad and sebum on cotton, gawa ng ACS to.

0: Pagi sulit ang gluon.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: ACS!
3: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
4: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
5: Ganyan ang Pinoy!
6: Ang Pilipino, hindi korap!
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: Janina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second hand phone, mura, pero madali malubat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat to sa inyo.
9: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto.
10: Champion, tapat po sa inyo.

0: MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This is easy hookah stain, it's a champion dishwasher. Easy hookah.
3: Whoops, teka. Ito, try mo bang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
4: Mura lang ang budget sa pagbenta. Kinastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
5: Hi! Ito po si DJ Faith ng Radyo Natin Nationwide. MX3, dito ako bilib!

0: nationwide!
1: Ang dulang ito ay hatid sa inyo ng MX3 Coffee Mix. Ang MX3 Coffee Mix ay sugar-free. Gawa ito sa pure Garcinia Mangostana Santon. Tunay, natural at original. MX3, dito ako believe.
2: Ipagpatuloy natin ang pagkikinig sa kasaysayang tanto sa araw na ito. Sa kanyang

0: I can see you now. Ricky. Justin.
1: Oh. Just go. See me now. You know, I'm coming in the window. Sino
2: kayo?
1: Oh?
2: Bakit kayo umiiyak?
0: Mayo ko po si Luel.
1: Ako naman po si Ricky.
3: Naya ko po si Jasmine. Ang bulso ninyo.
2: Mami? Ricky?
3: Ricky?
2: Jasmine? Mga anak ko. Kayo nga ba talaga yan?
0: Oo, Nay.
3: Wala ngayon, Nay. Kanina po ang mag-aalaga sa inyo.
1: Oo, Nay. Patawarin niyo ako, mga anak. Hindi ko naman kayo gustong iwan. Alam na Diyos yun.
0: Uudawaan po namin kayo, Nay. At hindi po kami galit sa inyo.

0: MX3 capsule?
1: Oo, Ricky. Ito ang iniinom ni Sabina at ng mama niya. At pakiramdam nila, sumisigla sila. Kahit maraming alaga mga matatanda, kaya naisip ko, uminom din tayo nito.
2: Ay, sige kuya. Gusto ko rin yan.
0: Thanks kuya. Naalala mo kami lagi.
1: Dahil pamilya tayo. At tayong tatlo ang magtutulungan sa pag-aalaga kay inay. Hanggang sa kanyang huling sandali.
3: Ang dulang ito ay hatid sa inyo ng MX3 Plus. Ang bawat kapsula ng MX3 Plus ay may L-carnitine at coenzyme Q10. MX3, dito ako bilib.
4: 1 Peter chapter 4 verse 8. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat. Sapagkat kung mahal mo ang kapwa mo, mapapatawad mo siya kahit gaano pa karami ang nagawa niyang kasalanan. Ipinapakita ng talatang ito na ang tunay at auspusong pag-ibig ay may kapangyarihang magpatawad at magpanumbalik ng relasyon. Kapag umiibig tayo ng totoo, natututo tayong umunawa at magpatawad sa pagkukulang ng iba.

0: bitawan ang maghahari sa puso, madaramang lubusang tamis ng bukas sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Alex Agkawili, Wendy Villacorta, Rosana Villegas, Susan Robles, Phil Cruz, at si Maynard Landicho Jr. sa papel na Noel. Special sound effects, Jeremy Tiana. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Sanonga. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Robert Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.
1: Hi, ito po si Maynard Landicho Jr. na gumanap bilang Noel sa Dulang Napakinggan Ninyo ngayong hapon. Mas masarap ang pagkikinig ng drama habang nagkakape. Siguruhin nyo lang na ang kape mo hindi acidic at friendly sa sikmura. Katulad ng MX3 Coffee, subukan mo na. Available ito nationwide sa lahat ng leading drugstores. Available din online sa TikTok, sa Shopee at sa Lazada. MX3, dito ako bilib.
0: Ang kwentong inyong napakinggan ay hango sa malikhaing isip ng mga manunulat. Ang pagkakahawig sa alinmang pangalan ng mga tauhan o pangyayari ay nagkataon lamang.
2: Masugid ka bang nakikinig sa ating radio drama? Send us your feedback. I-message kami sa 0918-8888-693. I-type lang ang radio drama space sa kanyang panahon. Saka idugtong ang inyong mensahe. I-send sa 0918-8888-693. O kaya naman ay mag-message sa Facebook page na MX3 Natural Supplements. Baka ikaw ang mapadalhan namin ng special MX3 gift pack. Ugaliing tumutok sa kanyang panahon.
3: Radio Nationwide!
4: Time now is 1:31.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
4: Simply G, simpleng ganda.
3: Radyo Natin Nationwide!
4: Hi, ito po si DJ Eleni ng Radyo Natin Nationwide. MX3, dito ako believe.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi.
4: Hello, Mommy.
3: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain away formula. Tanggal ang makapit, manikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
3: Mula noon, hanggang ngayon.
5: All you need is Pride. All you need is Pride.
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
7: Makikiraan.
8: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po ito upuan ko.
9: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
11: Jalina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malubat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
12: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto.
13: Champion, tapat po sa inyo.
14: Radyo
15: Nationwide!
16: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwashing!
15: Easy Hugo!
17: Whoops, teka. Ito try mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
12: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto.
13: Champion, tapat po sa inyo.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
19: This song is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This song is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.

0: Magandang afternoon, Luzon, Visayas, at Mindanao. It's a midweek Wednesday, unang Lunes, Miyerkules. Pinilang. Nahihirap pa talaga ako. Nalilito talaga ako sa Miyerkules at Huwebes.
1: Totoo.
0: Diba?
1: Ipag-isa na nga natin yan nang mabawasan yung araw ng Linggo.
0: Kapag nakakalito na may yung mga pangyayari sa buhay mo, partner, parang tinatawag na tayo ng mga beaches.
1: Totoo.
0: Diba?
1: Ang
0: bakasyon. Wow, kakasimula pa lang ng Mayo.
1: Ano ka ba, sulitin mo na, diba, yung tag-init? Kasi hindi natin alam, maya-maya, tag-ulan na.
0: Kore, kaya nga pag-usapan natin, partner, ano ba yung mga favorite water sports activities na gusto mong gawin, diba, every time na ganito, summer season?
1: Yes! Nako, masarap yung mga ganyang usapan, partner, kasi ang dami nating water activities, diba?
0: True! Mas masarap yung usapan kapag isinasagawa rin natin, diba? Baka naman...
1: O kaya ngayon pa lang, magtabi-tabi ka na ng pera. Para naman pagdating mo dun sa beach, nako, hindi mo na pag-iisipan kung ikaw ba ay magbabanana boat, mag-UFO, mag-windsurfing, yes. Andami.
0: Kaya
1: diba,
0: nga.
1: Gagawin mo na lang lahat.
0: Yes, dahil meron ka talagang budget sa gitna ng crisis, di ba?
1: Oh, may budget for fun.
0: True.
1: Diba? Hindi naman malaki-laki, sakto lang.
0: Kaya, minsan mo nga rin lang naman magagawa yan, diba? Mm-hmm. Kasi nga, sabi natin kanina, pag panahon na ng tag-ulan, ang hassle na.
1: Oo, naku, naulan, magbabanana boat ka? Hindi, diba? Kaya, sulitin mo na. Kaya naman ka, partner, ano nga ba ang favorite water sports activity mo? Diba? Marami yan. Katulad nga ng sabi ko kanina, banana boat, favorite yan ng lahat.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ka makakaalis ng dagat nang hindi nagbabanana boat.
0: Ba't ako nakaalis?
1: Bakit mo ginawa yon? Hindi pwede yon.
0: Gusto ko kasi i-try, partner, pero may takot. Tsaka yung kailangan kasi may kasama ka, diba? Makumpleto kayo. Alam nga, ako lang nakasakay sa banana boat.
1: Totoo, diba? Bakit kasi kailangan kompleto? Kaya nakipamilya na ako sa iba eh. Baka pag banana boat lang.
0: Ayun lang.
1: Okay, naman, diba, may mga UFO, parasailing, para sa mga hindi takot sa heights.
0: Yes, o kaya jet skiing, yung mas malaki yung budget, diba?
1: Oo!
0: Ayan yung isa rin sa mga pinag-iipunan ko, eh.
1: Water skiing, no? Maganda rin yun. Hindi mo kailangan ng lisensya dyan, huwag kang mag-alala.
0: Correct. Tapos mga 15 minutes, mga 2-5 na yung magagastos mo.
1: Pero at least may maganda kang pang picture.
0: Yes. At meron kang magandang memory, di ba?
1: Kaya naman, ano mang water sports activity ang gusto mo, i-comment mo na yan sa ating Facebook page na Radyo Natin Nationwide.
0: At syempre, ang ating text line 0960-435-5259. Usap ang water sports activities tayo. Buhayin natin ang mga adrenaline rush, di ba?
1: O kaya kung ano man yung gusto mo matry na bago. Diba? Yung mga nakikita mo dyan sa feed mo.
0: Correct.
1: Nako, magagawa din yan. Babalikan natin ang mga kasagutan nyo. Kasama nyo po hanggang alas 3 ng hapon. DJ Fatima.
0: At DJ Eleni.
1: Sa programang
2: Chillax Time!
3: Time check, it is now 1:55.
4: Radyo Natin Nationwide!
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: May budget.

0: Laging sulit ang glow on.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: ACS! Healthy Minute. Fact or Fake. Brought to you by MX3.
3: Kapag high blood daw, Doc, ayaw sumama sa akin yung mga ano, iniyayaya kong magkape. Bawal ba magkape ang high blood?
4: Depende yan sa kape. So, yung kape na mataas ang kanilang caffeine content, eh natural, magkukos ng palpitation, maaaring manikip ang dibdib nila, at baka tumaas yung blood pressure nila. Pero in reality, hindi naman talaga bawal ang lahat ng kape. Pero dapat pipiliin mo yung kape, ha?
3: Ano dapat?
4: Para sa akin, yung MX3 Coffee Mix. Eh kasi ito, sugar-free. No? Pagkatapos, nagtataglay pa ito ng lahat ng active ingredients, yung alpha, yung beta, tsaka gamma nutrients. So, nagkakape ka na, may aroma ka na, masarap na, and yet, binibigyan mo pa yung katawan mo ng sustansya. Dinay mo, nakita nila ha, tumutulong ito to help lower cholesterol, to help lower triglyceride. So, MX3 Coffee Mix, sa mga may alta presyon na gustong magkape.
3: Pero yung iba talagang medyo nag-iiwas na talaga sa kape, Doc.
4: Okay
3: lang din.
4: Definitely, pwede silang magkape kung MX3 Coffee Mix, 1 or 2 cups per day, sasamahan nila ng diet at ehersisyo will help stabilize their blood pressure.
5: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher. Easy Hugo.
6: Whoops, teka. Ito, try mo bang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
7: Radyo Natin
5: Nationwide! This is Easy Hugasin sa Champion Dishwashing.
6: Easy Hugo. Whoops, teka. Ito, try mo bang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
5: This is Easy Hugasin sa Champion Dishwashing.
6: Easy Hugo. Oops, teka. Ito, try mo bang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.

0: Pilipinas. Iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
1: Mas pinaigting pa ng pamahalaan ang paghahanda para sa pangmatagalang pagtugon sakaling magtuloy-tuloy ang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon sa Albay. Kasunod ito ng ulat ng Office of Civil Defense na sumipa na sa 200,000 ang bilang ng mga residenteng apektado ng ashfall mula sa naturang bulkan. Ayon kay OCD spokesperson Juni Castillo, bagaman may sapat pang resources ang pamahalaan, ay pinaghahandaan pa rin ang posibilidad na tumagal ang mga ganitong aktibidad ng hanggang kalahating taon, lalo kung itaas pa sa Alert Level 4 ang estado ng Mayon. Sa ngayon, aabot sa 2,000 mga pamilya pa ang nananatili sa evacuation centers dahil sa patuloy na banta ng Mayon Volcano. Una rito, inatasan na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga ahensya ng pamahalaan na magsagawa ng agaran at maayos na pagresponde at paghandaan na ang mga maaaring kailanganin sakaling lumala pa ang mga volcanic activity. Para sa Radyo Natin Headline News, ito si Ellen Ibenzal. Magandang hapon.
0: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
2: Serving the Philippines.
3: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP.

0: papaya.
1: Kuti sulit ang glue.
2: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS!
4: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawan ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
5: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
6: Ganyan ang Pinoy!
7: Ang Pilipino, hindi corrupt!
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, ihilangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat to sa inyo.
10: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastosan kasi ang produkto.
11: Champion, tapat po sa inyo.
12: Wow! Amoy yayamanin!
13: Pati buhok mo, may pabango?
12: Hindi, sis! Sachin G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok kung araw pang bango with regular use. Basta perfume keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
14: Simply G, simpleng ganda.
15: This is Easy Hookah Stains, a champion dishwashing.
16: Easy Hookah! Oops, teka. Ito, try mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
10: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastosan kasi ang produkto.
11: Champion, tapat po sa inyo.
17: Hi! Ito po si DJ Claire ng radyo natin nationwide, MX3. Dito ako, believe!
18: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Babalik po ang mga
1: swimmers.
0: Yes. Swimmers and divers. Pero partner, speaking of mga water sports activities, naalala mo yung kayak natin?
1: Ay, yung kayaking, oo, partner.
0: Na hindi tayo mag-sink.
1: Kumunti ka na tayo makapunta sa kabilang isla.
0: Kaya nga eh, di ba? Ito lang yung ruta dapat eh. Ito lang yung sinusundan eh. Naiiba tayo ng landas. Kung may traffic violation, siguro ang dami na nating ano, memo.
1: Alam mo yung kayaking, mukha lang siyang madali.
0: Mm-mm.
1: Pero dahil dalawa kayo, tapos dapat in sync kayo, mag-aaway
0: yes.
1: talaga kayo.
0: Oo, parang right, left, oh. right, di ba? Single, double, double. Parang ganun rin pala yung crystal kayaking. Ay, crystal kayak ba tayo? Kayak lang na.
1: Kayak lang. Oh. Yung crystal kayaking, mga pang photo op na yun, partner.
0: Yes.
1: Maganda rin yun. Mm-mm. Akala ko dati sa Boracay lang yung may crystal kayak, partner. Uh-oh. Yung pipicturean ka. Meron na rin pala kahit sa mga Batangas area.
0: Yes, di ba? Talaga nag-evolve. Lumalapit na sa'yo, partner. Oh, eh, no?
1: Tinatawag ka na.
0: Correct. Hindi mo kailangan lumipad pa ng pagkalayo-layo. Nandyan lang baka dito sa Manila Bay, partner, meron na rin.
1: Eto, partner, isang water activity na feel ko ginagawa din ng lahat.
0: Mm-mm.
1: Kahit di ka marunong lumangoy, pwedeng-pwede sa'yo yung snorkeling.
0: Snorkeling, yes.
1: Oo, kasi dun ka lang naman sa ibabaw ng tubig, ibababa mo lang yung ulo mo. Pero yung iba, partner, na nag-deep diving talaga sila.
0: Uh-huh.
1: Diba, sino ba to? May DJ dito eh, na ang galing mag.
0: Ah, si Sexy Megan.
1: Diba, ang galing niya, partner.
0: Sobra. Parang How to be you po, diba? Dati ka bang mermaid?
1: Totoo. Kaya naman, ano ko, magsimula ka muna sa snorkeling hanggat kaya mo na yung mga deep diving na yan.
0: Mm-hmm. At eto, partner, para sa mga ayaw masyadong mabasa, diba? Pero nandun ka na rin sa area, eh, pwede nga rin, partner, yung water bike o cycling on water.
1: Ay,
0: diba?
1: Yes.
0: Okay rin yan. Parang nagpe-pedal ka rin lang talaga. Doon nga lang sa tubig. Pero kailangan mo pa rin ng konting pagbabalanse.
1: Truly! Diba? Marami namang activities na pwede gawin. Kailangan lang po maging maingat tayo. Kasi partner, diba may nag-viral na video?
0: Mm-hmm.
1: Nakita mo yon?
0: Ano yan?
1: Yung hindi ko maalala kung nag-UFO sila or kung ano man. Na water activity.
0: Oo.
1: Partner, umabot na sila doon sa dagat.
0: Okay.
1: Yung walang tubig. Doon na sila sa may sand.
0: Oo.
1: Yan, may natamaan patuloy silang tao.
0: Ay ko naman.
1: Mm-mm.
0: Ayan nga rin, partner, yung ikinakabahala ko. Kapag yung nandiyan ka na, di ba? Siyempre, moment na yan eh. Kasiyahan na. Kaso nga lang, baka may mga aksidente pang mga encounter, di ba?
1: Oo. Kaya siyempre, bago tayo sumakay sa mga ganyan, ipapaalala nyo rin po dun sa driver na kung ano yung level of intensity yung kaya mo.
0: True. Tsaka, kailangan sumunod rin tayo sa rules, di ba? Kasi minsan, bawal po mag-ano ah,
1: tumayo.
0: Ayan, sa habang nagre-ride. Eh, gusto mo dahil vlogger ka o feeling vlogger ka? Gusto mo ang bawat ano eh, eksena nakukuhana ng ano, diba?
1: Oo. Tapos kung nahulog yung cellphone or yung camera, ang sakit, partner.
0: Yes, lalong-lalo na kaka-fully paid mo pala.
1: Buti ka sana kung fully paid. Pero yan, babalikan natin yung mga paborito nyong water activity. Kaya i-comment na yan at babasahin namin yan. Mag-comment na sa Facebook page na Radyo Natin Nationwide.
0: At ang ating text line 0960-435-5259. Magbabalik pa rin po tayo dito pa rin po sa programang
2: Chillax Time!
3: Time check, it is now 2:36.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
5: MX3. Dito ako, believe.
6: Radyo Natin
5: Nationwide.
7: Maliit ang budget sa announcement, malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo. Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
5: Nationwide!
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang

0: papaya.
1: Kuti sulit ang kumuha.
2: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: Ako lang ba o the best talaga ang mga all-in-one? Yung sulit talaga. Sa kape, sulit ang 3-in-1. Sa apps, sulit na basta makapag-post, makapag-live, at makapag-message. Kaya dapat, pati whitening soap, sulit din. Buti na lang, may White Rose Papaya. May papaya plus niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. May whitener ka na nga, may moisturizer ka pa. At sa presyong 34 pesos SRP lang, sulit na sulit. Next naman, makahanap ng jowa na cutie na sulit pa. Glow up with power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
4: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng tetsyang na pagkasundoan.
5: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
6: Ganyan ang Pinoy!
7: Ang Pilipino may isang salita.
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
10: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
11: Radyo Natin
12: Nationwide.
13: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwashing.
12: Easy Hugo.
14: Whoops, teka. Ito, try mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
10: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.

0: sabi ni Rudolph ng Ibasambales. Mm-hmm. Sabi niya, partner, ang pinaka-favorite water sports activities niya daw ay UFO.
1: Oh, UFO!
0: Crazy UFO. Ito, partner, yung nasa bilog ka, di ba? Na parang inflatable saucer or sofa.
1: Oh, tapos umiikot kayo.
0: Oo, pero may level yon. Parang una, dahan-dahan lang, di ba? Mm-hmm. Parang hanggang sa lumalakas na nang lumalakas yung ano, pag-ikot sa'yo, hanggang sa mahilo ka na.
1: Totoo, Jessica. Kaya naman pang malalakas na loob talaga, partner, mm-hmm, yung mga nag-UFO na yan. At eto, partner, may isa pa. Mula naman sa texter natin, sa ano to?
0: Ano sa to? Saan yan?
1: Listener natin daw, partner, from 101.3, Daan Bantayan, Cebu.
0: Oh, maraming sports activities dyan, partner.
1: Mm-mm, fly fish daw ang tawag, partner. Mm-mm. Pero, ayun pala yung tawag doon. Yung mga nakikita ko, akala ko hindi siya dapat tataas.
0: Oo.
1: Pero dapat pala talaga, tumaas siya.
0: Mm-mm.
1: So, di ko siya maintindihan. Parang kasi siyang banana boat na dikit-dikit.
0: Uh-oh.
1: Tapos, nakahawak ka, partner.
0: Mm-mm.
1: Tapos, aangat siya ng very slight sa dagat habang pabilis kayo ng pabilis.
0: Para ka ng isang saranggola. Ganon,
1: diba? Parang saranggola na parang akala ko ba water activity? Ba tayo nalipad? Bakit ginawa niya naman akong saranggola?
0: Eh, kasi nagsimula kayo sa tubig hanggang sa papunta sa himpapawid. Parang para sailing pero meron kang sandalan.
1: Oo, nakahiga. Diba? Na how to be a bird po. Pero okay naman siya kasi may mga... May tao naman, partner, na paminsan sasama sa'yo doon, na professional, para hindi ka maano.
0: Yes, si Nash ko, partner, para mga good for two lang siya, tama ba?
1: Mm-mm.
0: O pwede, ano, maramihan din.
1: Parang two na lang, para dalawa lang yung ililigtas mo. Wag na po natin damihan.
0: Tsaka para ano naman siya, partner, no? Yung... inflatable niya, parang yung sa UFO din, pero lumipad ka nga lang. Kasi sa UFO, ikot-ikot lang, ikot-ikot lang.
1: Alam mo, okay din siya, partner. Okay, safe siya. Approve! Ang daming mga water activity na medyo may paglipad effect din talaga.
0: Yes.
1: Kasi malambot yung tubig pag nahulog ka. Yan ba?
0: Oo, safe po lang bukol.
1: Meron nga, partner, na tinatawag. Nakalimutan ko lang yung name niya.
0: Mm-mm.
1: Para ka namang anong tawag to? Skateboard, pero may tubig na nalabas dun sa tinatayuan mo.
0: Ay, yung flyboarding.
1: Flyboarding!
0: Oo. Gusto ko rin matry yan, pero parang ano din eh, no?
1: Feeling
0: medyo makabuwis buhay. Kasi parang magiging
1: Superman
0: ka, diba?
1: Oo, eh pangarap ko yun. Diba? Tsaka pag tinitignan mo, mukhang madali.
0: Oo, kasi parang... Okay, di ba? Parang yung tubig yung nagko-control sa'yo para umangat ka. Pero doon na lang siguro ako sa parasailing, partner. Yung parang Disney princess ka lang.
1: Tumitingin sa taas.
0: True, di ba?
1: Wag lang yung sobrang taas na ng parasailing.
0: Para ka lang isang drone na pinagmamasdan yung paligid, di ba? Kapag sa parasailing.
1: Mm-mm. Alam mo nga sa Boracay, partner, di ba may parasailing sa Boracay?
0: Yes.
1: Ngayon, nagpaparent na rin sila ng mga... Camera 360 ba yun?
0: Ah, oo, tama. Mm-mm.
1: Basta please hawakan nyo lang po ng maayos.
0: Oo, wag nyo lang po ibabagsak kapag natapot kayo, di ba? Nalula kayo, ayan. Sagatin nyo po muna yung gadget bago sarili niya. Sabat, wag po ganon.
1: Hawakan ng mabuti. Ayan yung mga water sports activity na pwede po natin gawin this summer, di ba? Magtabi nga lang ng onti kasi medyo may kapresyuhan din. Pero kasama na yan sa pagbabakasyon po. Partner.
0: Yes, kasama yan, di ba? Para sa iyong mental health.
1: Mm-hmm.
0: Para sa iyong recovery, ano yan, tawag dito, vacation, di ba? Kailangan mo talaga magtabi ng budget for that. And of course, para mas ma-enjoy natin, kailangan sumunod tayo sa protocols, safety protocols, di ba? Para walang aksidente.
1: True. Makinig tayo sa mga instructions. Huwag lang yung susuot tayo ng vestas. Okay na. Anyway, masayang-masayang hapon. Nakasama niyo po. Sana maganda na yung weather sa mga lugar niyo. Hindi masyadong mainit.
0: Mm-hmm.
1: At hindi rin sobrang naulan. Naulan na ba? Hindi
0: wala
1: pa.
0: Wala pa. Baka sa iba, may mga pag, ano, bugso-bugso, di ba? Bugso ng damdamin. Ayan, dahil nga po mainit ang panahon, ugaliin pa rin po natin na uminom ng tubig.
1: Nakasama niyo po ngayong hapon, DJ Fatima.
0: At DJ Alani.
1: Sa programang...
2: Chillax Time!
1: Time!
2: time now is 2:53.

0: soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS, radyo natin.
2: Nationwide! This is Easy Hugo Stains, a champion dishwashing.
3: Easy Hugo! Whoops, teka. Ito, try mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
2: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
3: Easy hugo. Oops, teka. Ito, try mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
1: Radyo natin.
2: Nationwide! This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
3: Easy hugo. Oops, teka. Ito, try mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.

0: sa Pilipinas. Iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
1: Handa ang National Irrigation Administration o NIA para sa epekto ng panahon ng tagtuyot. Ayon kay NIA Administrator Eduardo Guillen, nakapagtayo na ang ahensya ng higit 2,500 solar water pumps sa buong bansa bilang tugon sa kakapusan sa supply ng tubig sa mga dam at ilog na resulta ng climate change. Diit ni Guillen, binago na rin ng NIA ang kanilang cropping calendar na nakabatay na sa pagbabago ng klima sa bansa para matiyak na magiging maayos pa rin ang panahon ng anihan. Samantala, binanggit din ng opisyal na puspusa na ang pagtatayo nila ng balog-balog dam sa Tarlac na makapagpapatubig ng higit 32,000 na ektaryang lupain at target ng makumpleto bago matapos ang termino ng Administrasyong Marcos. Para sa Radyo Natin Headline News, ito sa Eleni Bensal. Magandang hapon.
0: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
2: 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord and Savior, Jesus Christ, died on the cross to redeem the world. Let us pray. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of Mercy, we trust in you. We have just, as one nation, started a beautiful practice of praying the 3 o'clock prayer, and we hope you'll make it a daily habit for the forgiveness of sins and our salvation.
3: Hello mga kapartner, ito po si Ate Cheska. Cheska San Diego, Bobadilla. Abangan niyo po kami every Saturday, may bago kaming upload dito sa Changed by Faith, powered by MX3. Makinig at manood ng mga kwento tungkol sa inspirasyon na pwede nating makuha sa mga kwento ng buhay ng ating mga magiging guest. So abangan niyo po kami, dito lamang po yan sa Changed by Faith, hatid sa atin ng MX3.
4: Ang Changed by Faith video podcast ay mapapakinggan at mapapanood online via Radyo Natin's YouTube channel. I-click lang ang tab ng podcast. Mapapakinggan at mapapanood din via Spotify. I-type lang sa search ang Changed by Faith. At mapapakinggan na rin ito sa isang dang istasyon ng Radyo Natin nationwide tuwing Sabado, alauna ng hapon. Changed by Faith. Powerful testimonies and life-changing stories.
5: Serving the Philippines.
6: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP.

0: Simply G, simpleng ganda.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Haven't you heard I'm the internet girl?
2: I'm getting out of here.

0: Ikuti sulit ang gluon.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: ACS!
3: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. I stay true to my principles and stand for the truth. Kaya sa MX3 Capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Jalina magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, balik ko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat to sa inyo.
6: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto.
7: Champion, tapat po sa inyo.
8: Radyo Natin
9: Nationwide. This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher.
10: Easy Hugo. Whoops, teka. Ito-try mo bang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
6: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto.
7: Champion, tapat po sa inyo.

0: Jet Marco! Gandang hapong Lozano, Visayas at Mindanao. DJ Faith po ang inyong kasama sa programang Tugstugan. And today, hindi siya na late. Hindi rin siya absent. Kasama natin DJ Edward.
1: Good afternoon! Maaga ko ngayon.
0: Ba't di mo na binabati yung mga gar?
1: Ay, mga par, mga mars, mga gar, mga besh.
0: Oo, baka mo nagsiselos
1: mga
0: na.
1: Mga moms.
0: Mga single moms na. Mga single moms.
1: Mga moms
0: si ko makalimutan si Brian ng kususort.
1: Ninira yan eh.
0: Ano daw siya? Ano ka patron ng mga single? St. Edward, patron of the single moms. Kung magdadasal po yung mga single moms na mag-provide ng ano si Lord kay Patron Eduardo.
1: Grabe naman, magwala ako ng ano, isip lang ako ng institusyon.
0: Institusyon para matulungan yung mga single moms.
1: Shout out
0: po
1: mga
0: sa mga mag-eating
1: eh.
0: Na mga single moms. Hindi single moms, single dads.
1: Oh, malapit na yung ano, di ba?
0: Mother's
1: para
0: Day.
1: Para sa mga moms.
0: Malapit na Mother's Day.
1: Sa mga moms na single, na walang kapartner, nandito lang tayo.
0: Hey, ano ba? Ano ba, DJ Edward? Oh, siya! Tuloy-tuloy po ang ating chikahan. At magandang tugstugan ngayong afternoon na ito. Kapartner ko, topic natin. Anong biggest lesson na natutunan mo? The hard way.
1: Yun, no?
0: May isang lesson.
1: Sige.
0: May isang lesson ba
1: lesson
0: to?
1: Ba, listener?
0: To, may isang lesson ka ba to? Nga natutunan mo to sa buhay bala to? Ano gidi na? Hambala sa ako, hambala sa ako.
1: Later.
0: Pero alam mo, DJ Edwin, aminin natin ha, hindi lahat ng lesson natutunan natin ng madali. Diba? Minsan kailangan
1: wala
0: na...
1: Naman.
0: Minsan kailangan natin nasaktan, diba? Minsan kailangan mong magkamali.
1: Ay, sabagay. Mm. Yung lesson na madali.
0: Oo.
1: Yung sabihan ka ng katabi mo na, uy, huwag ka naman mangkopya. Yung katabi lang yun.
0: Pero alam mo yung mga biggest lesson natin, it comes with pain. It comes
1: yes.
0: with, alam mo yung matitinding pagsubok sa buhay. And alam mo yun, parang mahihirapan tayong, alam mo yun, bakit ba, Lord? Parang anong lesson to? Ba't sobrang bigat naman?
1: Yung parang mapapasigaw ka na,
0: oh, why me, Lord? Why is this?
1: Mahal mo ba ako, Lord?
0: Lord, mahal mo ba ako? Kung mahal mo ako. Alam mo?
1: Ano ko, pangit.
0: Try mo. 1, 2, 3, go.
1: Lord, mahal mo ba ako?
0: Kasi nga, grabe yung lesson na ibinigay ni Lord sa atin, di ba, DJ Edward? So, ayan ha, i-comment mo na, what is the biggest lesson that you learned the hard way o sa mahirap na paraan? Alam mo, DJ Faith, kinailang mawala nung trabaho ko para matutunan ko to. May mga ganon, di ba, DJ Edward?
1: Oo, tapos so, meron ko pang kwento eh. Kailangan mawala yung... Mm. 9,000 mo na naitapon mo sa basurahan.
0: Bago ka matutunan na huwag ilagay sa plastic ang pera. Yun talaga. Feeling ko, naalala mo yun, feeling ko yun yung biggest lesson in life ko that I learned the hard way. Kasi nawalan ako ng pera eh, di ba? Pera na pinaghirapan ko. In that time, 9,000 pesos is a big money.
1: Oo, oh, isang linggo natin ang pag-usapan
0: yun. Nagsisimula pa lang ako sa trabaho noon. Yung iyak ko noon talagang halos talaga isang buong araw na bakit ko ginawa yun? So may lesson talaga siya. So ngayon very maingat na ako when it comes
1: yes.
0: to handling money, di ba?
1: Kaya ginagawa niya, papakain na siya para alam niya kung saan
0: ay naku, ka-partner ko, tuloy-tuloy ang ating chikahan at magandang tugstugan. Comment mo yan sa ating Facebook page, Radyo Natin Nationwide, or text mo yan sa
1: 0960-435-5259.
0: Tuloy-tuloy po ang ating magandang tugstugan at chikahan ito lang sa Radyo Natin
1: Nationwide.
2: Time check, it is now 3:34.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
4: Nationwide!
5: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo. Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion, tapat po sa inyo.

0: Mamis para max alaga, max protektado ang ngipin ng pamilya, Unique Maximum Fluoride Protection.
1: ACS! Makikiraan!
2: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
3: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, matulungin sa kapwa. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
4: Jalina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat to sa inyo.
5: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastosan kasi ang produkto.
6: Champion, tapat po sa inyo.
7: Radyo
8: Nationwide!
9: This is Easy Hookah Stains, a champion dishwasher.
10: Easy Hookah!
11: Whoops, teka. Ito, try mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
5: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastosan kasi ang produkto.
6: Champion, tapat po sa inyo.
12: Hi, ito po si DJ Edward ng Radyo Natin Nationwide. MX3, dito ako believe.

0: kailangan magtuna ng mga bagay in a hard way. O, diba? Yung tipong ano mo, hindi mo makakalimutan kasi pinagdaanan mo talaga ng malala. Diba, DJ Edward?
1: Kaluin ka na magulang mo kasi hindi ka matututong pagdating ng alas 5, umuwi ka
0: alam mo, alam mo, buti na banggit mo yan, ha? Ang galing din ng training ng mga magulang natin by teaching us lessons. Kasi yes, kailangan natin makaramdam ng pain para tumatak sa atin yun. At feeling ko yun din ginagawa ni Lord pag matatanda na tayo. Di ba? Parang binibigyan na tayo
1: kaya
0: ng mga...
1: Kaya swerte yung mga bata ngayon. Dati, walang ano.
0: Oh, walang... Walang
1: and depression. Diba?
0: Pero alam mo, maganda yung pagdisiplina na pag kailangan may matutunan, kailangan masaktan ka. Di ba? Para matuto ka. Di ba? And life gives us... Those lemons, di ba? Life gives us
1: kaya
0: lemons.
1: Kaya ko lang na-realize nung una na kailangan saktan ka.
0: Oo.
1: Gawin yung mga bagay nyo na pwede ka naman pagsabihan, di ba?
0: Oo.
1: Pero, ano eh, yun nga, doon ka matututo. Tsaka doon mo maano na yung patience mo.
0: Yes. Talagang
1: ano. Doon mo yung patience mo kasi... Naranasan mo na yung mabugbog eh.
0: Oh, naranasan mo lumud sa asin.
1: So,
0: may hawa kang ano.
1: Yung patience mo ngayon,
0: sa
1: magulang mo,
0: magiging,
1: magiging pasensyoso ka rin sa mga ibang bagay. Lagi sa mga tabaw.
0: Kasi ng mga bata tayo, kakwestiyonin talaga natin yung mga magulang natin. Na bakit kailangan mo akong saktan kung kailangan mo akong turuan? Pero yung pag lumaki ka na nga, marirealize mo na some lessons should be learned the hard way. Diba?
1: Magiging matapang ka pa.
0: True, kapartner. Kasi it builds resilience. Sabi nga ni DJ Edward, it builds patience. Diba? It builds your character of who you are in the future. Diba? So, alam mo, minsan talaga, you will question, sabi nga namin, you will question God. Diba? Lord, mahal mo ba ako? Diba? Bakit but, naman ang sakit? Bakit naman ang hirap?
1: Isa rin yun. Bakit lagi natin kine-question si Lord?
0: Diba? Pero, God, diba? God allows us to be hurt, diba? God allows us to face consequences and adversities para matuto tayo. Pero hindi naman niya tayo pinababayaan. Parang parents para, na natin,
1: para diba? Maintindihan lang natin yung mga bagay-bagay na...
0: Na kailangan matutunan.
1: Itong mali na to, huwag mo na siya ulit.
0: Yes, kapartner.
1: Masasaktan ka ulit.
0: True, kapartner. Kaya naman kung may mga natutunan ka sa life that... In a hard way mo siya natutunan, share mo na yan dito lang sa programa Tugstugan sa Rapzone natin
1: Nationwide.
2: Time check, it is now 3:55.

0: si Wife.
1: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
2: Inatasan ng Department of Budget and Management ang mga ahensya ng pamahalaan na isurrender ang mga hindi nagastos na pondo mula sa nakaraang budget para magamit ng gobyerno sa harap ng nararanasang energy crisis. Sa kautosang inilabas ng DBM, ipinag-utos nito ang masusing pagre-review sa mga natitira pang 2025 appropriations upang ilaan sa Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program. Ayon sa DBM, partikular na gagamit para rito ang unobligated allotments sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act na hindi nagagamitin para magsilbing karagdagang funding source para sa energy response ng gobyerno. Saklaw ng naturang direktiba, ang lahat ng mga departamento, state universities and colleges at government-owned and controlled corporations. Mayroong hanggang May 15 ang mga ito para magsumite ng formal certification ng kanilang savings sa DBM. Para sa Radyo Natin Headline News, ito sa Ellen ni Bensal. Magandang hapon.
1: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
3: Serving the Philippines.
4: This is NBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP.

0: Nationwide.
1: Time check. It is now 4:11.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
0: Nationwide!
3: Maliit ang budget sa announcement, malaki ang budget sa produkto. Champion, dapat po sa inyo. Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, dapat po sa inyo.
4: Mamis, laundry day na ba? Kunot-nuo ka na naman ba? Sa makapit, madikit, at malupit naman siya, all you need is Pride. Ba't pa papahirapan ng self? Kung sa Pride, easy at worry-free ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha. Based on test, chocolate, mud, and sebum on cotton. Gawa ng ACS to!
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa na!
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain!
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula!
6: Unique

0: is sulit ang gluon.
1: Regular use helps. Results may vary. What Rose Papaya? Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: Mga misis, amoy araw ba si Mister pag-uwi galing sa trabaho? Dahil yan sa germs sa katawan nila. Para labanan ng amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield bath soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand. At may shea butter na pampalambot ng kutis. At sa presyong abot kaya na 1250 SRP. Kaya naman, recommended ng Philippine Nurses Association. Kaya misis, I challenge you. Subukan na ang Shield bath soap galit sa sakit at may malasakit.
3: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawin ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
4: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
5: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, hindi corrupt!
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malubat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
8: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastosan kasi ang produkto.
9: Champion, tapat po sa inyo.
7: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
8: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastosan kasi ang produkto.
9: Champion, tapat po sa inyo.

0: magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Oy, DJ Edward. Sabi ng isa nating ka-partner from Iba Zambales, ni Kuya Paolo, na hindi lahat ng opportunity para sa iyo, may mga bagay na kailangan mo i-let go para sa tamang daan. Ay, oo nga naman. Diba? Sabi ni Grace from Naga. Ayan na, radyo natin Naga. Lesson kong matutong mag-save. Dati gasos lang ako ng gasos. Ngayon, nagsisisi na ako. Kala ko, nagsisisi ka, nag-scatter ka, wala ka na i-save. Diba, kapag?
1: Lagi niyo tatandaan, ang pag-sisisi ay nasa huli. Hindi siya nasa unahan.
0: Oo, kasi wala namang nagsisisi sa unahan. Sabi ni Kuya Mark, anong radyo natin, Erosin Sorsogon. Biggest lesson ko sa sarili ko, ang maaasahan mo ay, ano? Sarili mo lang ang maaasahan mo sa huli. Kaya dapat matuto kang tumayo mag-isa. Yung tipong ibinigay mo lahat, DJ Edward. Tapos in the end, wala namang susuporta sa iyo. In the end, iniwan ka lang din niya.
1: Parang sa una lang siya magaling.
0: Oo.
1: Sa umpisa lang.
0: Oo.
1: Diba? Tapos iiwan ka rin.
0: Pero alam mo, masakit talaga. Pero alam mo, normal na matuto tayo from our mistakes that give us a spin, diba? Sabi nga ni DJ Edward kanina, diba? Kasi ganun talaga yung buhay eh. It's a normal thing, diba? Masaya na alalahanin na, paano ko ba natutunan tong bagay na to? Diba?
1: Sarap balikan yan. Kasi, diba?
0: Hindi mo makalimutan.
1: Oo.
0: Kasi malaking naging impact sa buhay
1: kasi
0: mo.
1: Kasi ngayon, nabagkikwentuhan namin yun. Natatawa ka na lang.
0: Yes. Ikaw anong big, wala ka pa na ako kwento. Biggest, ano, lesson mo that you learn in a hard way. Mamaya mo na yung chika yan dito lang sa program sa radyo natin
1: Nationwide.
2: Time check, it is now 4:34.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world class quality Pride detergent.
4: Radyo natin
3: Nationwide.
5: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Dapat po sa inyo. Maliit ang budget sa announcement, malaki ang budget sa produkto. Champion, dapat po sa inyo.
4: Radyo natin
3: Nationwide.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang
7: unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max Alaga, Max Protect ka pa.
6: Help stop cavities even before they start while keeping red fresh with regular use.
7: You need toothpaste for brushing. Para siguruhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
6: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified world class quality.
7: ACS.
0: At kung nagustuhan nyo ang napakinggan yung kanta, mga misis, mas masarap sa tenga ang tunog ng malinis na hugasin. Yung kapag kinuskus mo ng daliri, alam mong walang bahid. Kasi yung tunog, yan ang heavy duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste. May double tanggaling formula kaya tanggal sebo, tanggal bacteria pa. Yan ang Smart Dishwashing Paste. Plato, kaldero o plastic, linis fantastic. Smart Dishwashing Paste. A product of ACS Manufacturing Corporation.

0: Pops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
1: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastosan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.

0: ko, DJ Edward, so ano na yung, ano, biggest ko ako, yun nga, yung natapon ako ng pera, hindi ko makalimutan yun. Biggest lesson that I learned a hard way. Ikaw, kung maaalala mo yung something na may share mo sa mga listeners natin this afternoon, ano ba yung isang bagay na yun? Isang lesson na you learned the hard way.
1: Yun nga yung, mula, yung hindi ako nakapagtabi ng pera.
0: Mm.
1: Tapos, hindi ka naman, hindi ako makauwi kasi wala akong pamasahe. Naglakad ako pa, eh. So, nag-iisip ako, bakit nangyayari sa akin to, gano'n, di ba? So, doon ako natutong mag-save ng, ano.
0: Pamasahe.
1: Nag-iyon, lagi ka ng 100 sa wallet.
0: Hindi mo kailangan may pariya ka, di ba? Kasi,
1: hindi, minsan pariya.
0: Alam mo, naalala ko din tuloy.
1: Yung pariya kasi, mabibili mo pa ng candy.
0: Alam mo, iba din talaga yung impact nung struggle kapag napagdaanan mo. And yun yung, may mga lesson talaga that you will learn hard way. Naalala ko nung bago pa lang ako natatrabaho dito. Yun din, parang sobrang gastos mo. Hindi mo naalala na may bukas pa. Tapos naalala ko nung DJ Edward, 20 pesos na lang natira sa akin. As in, literal na 20 pesos. Hanggang na, it's tapos di ba nakatira pa na ako sa may Robinsons. So, mag-FX ako. Magkano ang pamasay sa FX ako na dito? Parang...
1: Yung mga panahon
0: yun? Mga 20 pesos sakto. Sakto pa lang makarating ako sa opisina.
1: 10.
0: Which na 15. Mga 15.
1: Gawin natin 10.
0: 15 pesos.
1: May 5 pesos ka pa
0: nun. May 5 pesos pa ako nun. Ilang araw pa nun bago yung sweldo. Tapos parang ako naiiyak na ako nun. Tapos parang yun ang biggest lesson sa akin na tinuturo ko din ngayon sa mga kabataan, especially if you're starting a job, na huwag kang ubos-ubos. Kasi, alam mo yun, sa panahon na may isip mo, wala na pala akong pera.
1: Maging ubos-biyaya, bukas na katunganga.
0: Ayun, importante yun ka-partner. Importante na matuto tayo sa mga pagkakamali natin. At huwag nang ulitin ang mga pagkakamali na iyon, ka-partner ko. Kung may pinagdadaanan ka ngayon, tandaan mo ha, baka yan yung lesson na magpapalak sa'yo bukas.
1: Tama.
0: At dahil dyan, wala na po kaming oras. Kailangan na yung magbigay daan sa ating mga local DJs nationwide. Ako pa si DJ Faye.
1: DJ Edward.
0: Ito pa ang programang Tugstugan sa radyo natin.
1: Nationwide.
0: Bye-bye for now. We'll see you tomorrow. Bye.

0: Ops, teka. Ito, try mo bang new Champion dishwashing paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa ugasin. Sa new Champion dishwashing paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
1: This is easy hugasin sa Champion dishwashing.
0: Easy hugasin. Oops, teka. Ito, try mo bang new Champion dishwashing paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa ugasin. Sa new Champion dishwashing paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
2: Radyo Natin
1: Nationwide! This is easy hugasin sa Champion dishwashing.
0: Easy hugasin. Oops, teka. Ito, try mo bang new Champion dishwashing paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion dishwashing paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
3: Jalina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malubat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat to sa inyo.
4: Mga kwento ng pag-asa, aral at inspirasyon. Sama-sama nating balikan ang mga pahina ng inyong buhay at ang mga kwento ng pagsubok at tagumpay. Gladly Yours. Handog ng Radyo Natin Nationwide. Gladly Yours. Kasama si Miss Gladie Mabini tuwing Sabado, alas 2 ng hapon. It's a date with Miss Gladie Mabini. Gladly Yours.

0: Wednesday afternoon sa ating lahat. Kakaiba ang isang pusa sa US matapos na maipit ito sa reclining chair dahil umiiwas itong magpatingin sa veterinaryo. Agad na rumesponde ang ilan sa mga otoridad sa isang bahay sa Kansas, US upang i-rescue ang isang pusa na na-stuck sa loob ng isang mechanical ng reclining chair dahil umiiwas itong magpunta sa kanyang veterinaryo. Ayon sa Overland Park Police Department, ang pusa ay desperado na makaiwas sa nakaschedule nitong check-up sa kanyang veterinaryo kaya ito ay nagtago at naipit sa mechanical na bahagi ng reclining chair. Dagdag pa ng otoridad, kinailangan pa nilang putulin at sirain ang isang bahagi ng silya at gamitan ang espesyal ng kagamitan para ligtas na maalis ang pusa sa pagkakaipit nito. Samantala, nasa maayos naman ang kalagayan ng pusa, gayunpaman ay kahit anong iwas na ginawa nito ay natuloy pa rin ang kanyang pagbisita sa veterinaryo. At yan ang ating kakaiba at nakakabilib na kwento ngayong Wednesday para sa radyo natin nationwide. Ito po si DJ Claire MX3, dito ako, Believe. And of course, sa pagbabalik natin, makakasama natin ang ating mga magagaling at bonggang local DJs dito sa radyo natin nationwide. Magandang afternoon!
1: Radyo natin nationwide! Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang PZRH at Radyo Natin Network Headline News.
2: Limitahan na lamang ng DSWD sa 10,000 drivers kada araw ang pamamahagi ng ayuda sa mga transport at delivery riders sa susunod na round ng payout sa May 13. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, ito'y para maiwasan ang pagdagsa ng mga benepisyaryo at matiyak ang maayos na release ng ayuda. Giit ni Gatchalian, magtatakda sila ng staggered o utay-utay na schedule depende sa bilang ng mga driver beneficiary sa bawat transport network company. Nabatid na kahapon ang itinakdang deadline ng kalihim para sa pagsumite ng final payout plans ng mga PNC, kabilang ang venue at schedule ng payout para sa nakatakdang rollout sa susunod na linggo. Para sa Radyo Natin Headline News, ito si Eleni Bensal. Magandang hapon.
1: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang PZRH at Radyo Natin Network Headline News.

0: sa Pilipinas. Iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas. May isa lang tiradyo sa Pilipinas. Usa lang pa'y ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. RH! Is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP.
1: Radyo Natin Nationwide, MBC.
2: Manila Broadcasting Company.

0: by 1 capsule 3 times a day. Anap-anap walik sa normal ang aking blood sugar.
1: D3 Bio!
2: Ang D3 Bio!
1: Yung may Vizio!
2: Ang Vizio!
1: Yung may D3!
2: Mga mga butika!
1: D3 Bio!
3: Ako si Luto, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio!
1: D3 Bio!
2: Ang D3 Bio!
1: Yung may Vizio!
2: Ang Vizio!
1: Yung may D3!
2: Mga mga butika!
4: Ang aga D3 Bio!
5: Ako si Rin, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Kainom ko sa akong mama o D3 Bio after 2 months sa pagtili na yung ngayon gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
6: Ako si Aying, ganabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Kasi na yan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, matikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga karsunis o paggamay sa akong buyon.
7: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang na ayo akong sama.
1: D3 Bio! Mabibili sa mga butika.
4: Sa Gyapon na Doc Hands, lima na lang yung makauban. Magsamok-samok na bugaw. Sa tanan na tong mga consumers nga kanunay good gainom og D3 Bio. Katingin doon tanok. Pertika maayo, pertika epektibo nga klase sa herbal. Because this is the only herbal supplements karon nga naas butika. Nga na ay virgin coconut oil. Uy, nanay, tatay. May virgin coconut oil ng D3 Bio.
8: Ano po, lo?
9: Kanito ka mag-anak. Nagiging makalimutin ka na ba?
10: Ito'y maaaring maating sinyalis ng neurodegenerative disease. Upang maiwasan ito, mag-D3 Bio ha! Sagana sa ketones na nagsisilbing malinis at magandang enerhiya sa utak para bumuti ang brain at cognitive function.
1: D3 Bio,
10: ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3.
1: Ang vitamin D3
10: na may extra virgin coconut oil.
1: Mag-D3 Bio ha!
10: Araw-araw!
1: D3 Bio.
2: Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide.
4: It is a combination of vitamin D3, tested and proven nga ang vitamin D3. Wow! Muna'y usa sa labing gikinahanglan nga supplement sa mga may edad. Magkaedad ganita, magkagulang ganita, kinahanglan na tag vitamin D3. Naana sa D3 Bio. Dayon, gidugangan pagyod nato og virgin coconut oil. This is the only herbal supplements nga na as mga butika nga made by Soft Gel. Murag akong nakita karon wanto tas butika mura ning D3 Bio nga herbal nga made by Soft Gel form, high quality, igud ta mag mahay kay dali kaayo siyang mahilis. Pwedeng usapon gani, pwedeng himuong candy, ibutang lang nimo na sa imong dila, then pasagdan na nimo nga mahilis. Or pwede usapon ni mo, sayo sa buntag, pagmata, wala, daog na. O, may kayo mo paubos sa kolesterol, sa sugar. Uy, this is only the herbal supplements usab karon nga nas butika. Nganay antibacterial, antiviral properties, antimicrobial. Mura man eh, herbal karon nga nas butika. Nga, mangita tag herbal, nga na ay pang kagaw ba? Dagang sakit ron nga, kusog kagaw. Ay kalimons paginom sa D3 Bio, ha? Garantisado nga herbal supplements karon nga naas mga butika D3 Bio.
1: D3 Bio!
11: Ako si Linita Gandalaw na ay gusto. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 kabulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio!
2: Ang D3 nga may Vizio!
1: Ang Vizio
2: nga may D3!
1: Kapalit sa mga butika!
2: D3 Bio!
4: Inom na D3 Bio? Kanang D3 Bio na to kadaan law sa isbuntag, dako kay nagtabang. Pag matas buntag, nakainom na tag D3 Bio, then nakainom na taog DTX Coffee Mix. Speaking of DTX Coffee Mix, kay di man sa pagunsa, lami ni siya nga klase nga coffee. Dili lalang, dili po tamis. Ako dili kay ko ganaan atong kanabang tamis kaayob itong nga coffee. Na creamier nga medyo magpilit ang akong dila, akong lips. Muraog na tamis gin siya nga gisagol. Kato mo'y dili maayo kay mag-cause ka na siya og problema. So, sakto ra iyahang kalami, ang iyahang katamis, ang iyahang kahumot. Kung ikaw coffee lover, eh, for sure, masatisfy yung ka. Ay kalimot na anis mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
1: DTX Coffee Mix!
12: Ako, si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nabatsyag asin. Salamat, give DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix!
2: Sa mga butika.
1: D3 Bio.
2: Health
8: News.
13: DTX 500 Health Alert.
14: Madalas na pag-ihi,
15: pagnabo ng mga mata,
14: at pamamanhin ng mga paa.
15: Baka
14: may diabetes ka na,
13: mag-DTX 500.
14: DTX 500.
13: Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar,
14: sugar cane extra
13: na may pinakamataas ng alert value
14: na effective
13: sa pagpapababa ng blood sugar level.
14: DTX 500.
16: Lourdes Pantay, 51, Salisido, Labrador. Sa wala pa ko na parahis sa akong kidney. Thomas, akong paggamit sa DTX 500 capsule. Nahibulong nga ang doktor kay mag-sitiskan akong kidney hubag. Nanatingala ang doktor nga, ang uban, nag-batoki. Hubag na gada akong kidney, nangakong mga organ sa ilalong, limpyo. Napag-operahan ako, inuwa nang yapon po DTX. DTX ay gudang tutur na at palit na akong suma, DTX yapon. May pa DTX inyong baliton, inyong inintin kay kolesterol. Sa ako na ibasihan, ikan sa pag-opera, DTX ay akong gimintin na lain.
13: DTX 500!
14: Pabali sa mga butika.
13: DTX 500 Health Alert!
17: O sa kamahimsugon, mabungahon nga adlaw sa dalalato nga mga suke o mga dili nga mga suke nga mga tigbalamatin nga itong programang
13: DTX 500 Health Alert!
17: Sa gihapon na Dog Hands Lima Nono, sa inyong mga kinaham o baborito nga simyaan ay galimot, kini nga ito ang programa hatod ganinyo ha sa DTX 500.
18: Ang powerful antioxidants nga makuha nato sa pag-inom sa DTX 500, makataba mga higala sa pag-regulate sa normal functions sa atong lawas. Para ma-flush out ang mga toxin sa dugo, mahinluan ang atay, maprotektahan ang atong kidney gikan sa oxidative stress, mag-DTX 500 usab kada adlaw. Makatabang po na siya ang antioxidants. Ang D3 Bio at DTX 500, mga suplemento kani nga gatabang sa paglikay sa tong lawas, sa pagbaton o problema sa mga organo, especially sa to ang kidney. Ayaw galimot ang DTX 500, ang D3 Bio, makatabang sa pag-save sa imuhang kidney aron nga dili ta magka-problema mga higala, especially sa kidney stone. Pwede ta magkainom ana. Isabay na to ang DTX 500 og D3 Bio buntag o gabi. Aminang yun sa mga may edad. Very prone kaayo ang mga may edad. Labi na sa mga lalaki nga makabaton mga higalang kidney stones. Available higalang ato mga klinika products at to alang sa pinakaduol nga butika sa inyo mga lugar.
13: DTX 500 Health Alert!
14: DTX 500 ang tupa kontra sa sakit ng diabetes.
13: DTX 500
14: epektibo
13: sa pagpububo sa blood sugar level.
14: DTX 500
13: ibo sa the sugar sugar cane extra
14: ang anti-diabetic property.
13: Kikan sa pareha.
14: DTX 500
13: garantisado.
14: Highly recommended
13: sa mga eksperto.
14: Kapalit sa pinakadulog ng butika sa iyong lugar.
13: DTX 500.
19: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital sa Anon, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang inom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito sa awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihinom. Nung makapik ako ng DTX 500, yun po ang inom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako nililipit. DTX 500, yun po ang inom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon.
13: DTX 500, mabibili sa mga butika.
14: DTX 500!
20: Magandang adlaw, tatay. Kamusta? Ang inyong pangalan, tay?
21: Si Hil Baril.
20: Hil Baril. Ilang taong ka na, tatay?
21: 75.
20: Pagpunta mo dito sa klinika, Rojas, kamusta? Ano yung ginabatsyag?
21: Kaya nga nag-humbag. Hindi kayo nag-umpaw sa inyong clinic.
20: Bali, ilang months mo nang ginabatsyag ang iyong paghubag ng iyong paa?
21: Tatlo
20: kabulan. Pero ano yung iyong unang agad pagbabago nung nakainom ka ng mga supplements katulad ng DTX, Mighty C, D3 Bio? Ano agad ang nagbago sa iyong pakiramdam?
21: Katanang nag-ayo.
20: Oo.
21: Nag-bago. Sa itong pagkuha niyo sa akon, sa bulong, sa gagabi, wala na dahil nag-pag-inom ko.
20: Balduha ka palang minum o isang beses?
21: Isa lang.
20: Tapos nawala agad ang pag-mutnot. Ang paghubag, ilang araw mo naramdaman na nawala ng hubag?
21: Kila lang ito ka si Mama. Nagkuha na dahil ngayon, nagkupos mo.
20: Ano iyong masasabi sa iyong pag-inom sa ating mga supplements at pagbago ng iyong pagkain?
21: Mayo.
8: DTX 500.
15: Mapalit sa mga butika.
18: Walang mo say babay kung mga igal katong oras limitado kay anyway sa Gyapon Dog Hands Lim Nolo yung nagkauban sa programang
8: DTX 500 Health Alert. DTX 500 Health Alert.
17: Anyways, anita ron sa paghatag o pagtagad sa problema sa stroke. Kinsa itong mga na-stroke nila, attention, nagaanta nagpagtagad din yung mga problema, nagka-paralyze. Ang stroke na ay gitawag ay ischemic stroke, kanab itong ma-half body ma-paralyze. Ischemic stroke ang tawag ana. Na ay gitawag nga hemorrhagic stroke, possible, kanto ning mga nagrabihan yun nga ng buto ang ugat, nagkosog hemorrhage, nagkosog bleeding, grabe nga bleeding sa brain niya. Possible ani magdiritso magka-cardiac arrest, unconscious ang pasyente, possible nga pag makita sa CT scan imunin mga tao nga kinahanglan og urgent ka operation tungod sa fatal nga bleeding nga nahitabo sa brain. So pwedeng sangkuan na siya sa mga taong may high blood, the same sa may mga diabetes. So sa mga may high blood, attention. Sa may mga sakit na nga paralyze members family, attention. Pero kung naa kay medication ron, then gina-prioritize na to ang sustansya sa lawas. O, naatay vitamin C, naatay mighty C nga ginainom kada adlaw. At the same time, kung dili tahilig kaon ng mga pagkaon nga healthy prutas, naamantay DTX 500. Kaya kaning DTX 500 na to ang antioxidants ani. Kumbaga, mura kagakaon ani og sinako nga gulay prutas. O, tinuod na. Kay taas kay antioxidants ang DTX 500. Gawas ni ana, herbal siya, taas siya og sustansya, nutrients, makatabang pagyod sa mga may sakit sa diabetes. Muni mga anti-bukol-bukol na to, ha? Ngul-ngul bitaw kayo, dok. O, sa susub, DTX 500 na og mighty C. Nas mga butikag pharmacy. Sa mga na-paralyze dira, take note ni siya. Kung dili mo kapailom sa inyong kaugalingon, pwede mong atakihon. Ikaduha, ikatulo. Okay, maglagot naman mo. Di, watay taingnan. May sakit ka nga ma-paralyze ka, di ka magkalagkaw. Struggle na eh. Buol ka na, di ka katulog ka na. Gumahin mo ang uman na gahilak sa tago. Okay, who plays ang uman? Di nako ka trabaho, di nako ka buhat sa kumbulato normally. Ay, kalimot. A merry heart doeth like a good medicine, but a broken spirit dryeth the bone. Di man ang ginato na. May mga na-paralyze pa dila, members pamilya, manggahi ng ugat. Then dapat i-rehab yun na. Kung mahimo, ilihok-lihok. Kung dili malihok sa pasyente, yun ang stroke lagi. Kita, members pamilya, kita'y mulihok sa kamot mo. Isa mo stretch out sa kamot. Sa tiil, stretch out po na to. Iisa na to. Kung dili kaya sa pasyente, isuryahon yun ang pasyente nga ilihok. Suguon ang huna-huna. Kaya nahita mo manggun sa pagka-stroke, ang brain good nakalimot sa huluhaton sa iyahang pikas nga bahin sa lawas. Kung ang tuo nga bahin sa brain maay blood clots, ang wala nga bahin sa lawas ang apektado. Kaya gacross na siya. Kung ang wala nga bahin sa brain sa to ang utok ang apektado, ang tuo nga bahin sa tong lawas ang affected. Kaya gacross na sila. Karon, importante nga suguon. Suguon ang guna to. Bisag dili na to kaya, suguon na tong ato ang kamot ng mulihog. Manotice ninyo ang circulation sa blood. Kung naakay sakto lang vitamins sa suplemento, walang kita recommend gid tag vitamin C sa mga na stroke na alantay maayong pampabuhi sa mga ugat. Manotice nato pipila ka mga bulan or adlaw sa sige medication inom, healthy diet kanang pagkamalipayon. Malipayon ta, dili ta irritable, mapailobon ta. Ha? Tips ni siya sa mga masakiton. Unless nga dili ta makapailob, dili na to madawat ang kahimtang sa tuang sakit o balatian, dugay tang maayo. Pero kung dawaton ta na, nga muna ginirealidad, nagsakit na ko, ma-paralyze na ko, may preferensya, dali tang magka-recover. Accept the reality. Move on. Ayong sige kagool, kaya ka nang imong kagool, di ba ninyo na, the more mo mag-gool, the more mo nga dili kalakaw. The more nga waluya inyong lawas. Iman, igin na ninyo. Ma-paralyze na ka, yung sige kang kagool. Iman ninyo, maminod na lang inyo ang gamot, yung tiil, diwa na'y kusog, imis na na'y kusog. Inom sa DTX 7 buntag sa iyo. Inom sa Mighty C.
8: DTX 500 Health Alert.
22: Adriano Sabi, 70, Valencia, Iniwan, DTX. Sana wala pa kumagamit na niya kung lawa niya kayo niya. Dili ko ganaan mukhaon. Pagamit na ko ani, ganaan akong mukhaon, ganaan akong tulong. Nagi, buhon nga, magkuhan na kong lawa. Wala pa kami asma.
23: Tadi yang nak gamit nak DTX 500.
22: Kulan, ang mga istorya, katong wala pa makagamit, mong gamit na kaya aron mo sa layan. Sili po kumuingon nga. Mamaayos ko lang sa kaya ang ilang salayan lang. Parang ang mamaayos at dila sa ilang ibatid.
0: DJX 500! Mabalisa mga buti!

Mga impormasyong panggalusugan, testimonyo at patotoo ng ating mga kababayan pwedeng maring kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Ito binubuo ng 15 sangkap na naman gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta laging tatandaan, R-I-S-E, R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Nasa kulay dilaw na karton, ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Nationwide. Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon, Kojic para sa minaw, Luta para sa kinta, Papaya para sa kinis, at Carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inovasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kuponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kagabay sa kalusugan.

Yes, mga kaibigan, na magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome po naman sa aling balang doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang impilan ng mga radyo sa buong Pilipinas maging sa ating balamang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, tara na tayo po yung magkwentuhan ng mga muli sa ating po naman pala dudunan. At din syempre yan sa atin, ang ating po naman mga produktong herbal na gawa po naman sa Rice Brand. Tawag na sa ating po naman numero mga kaibigan, 0969-226-9623, yung ating po naman numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagin dito po sa ating pala dudunan mga kaibigan.

Tawag po kayo mga kaibigan sa ating bulamang numero 0969-226-9623. Yung ating bulamang numero na pwede po ninyo tawagin dito po sa ating palatuntunan. Sa ating po naman programa, kung meron po kayong nais na ibahaging kwento dito po naman sa atin.

0969-226-9623. Yung adi po namang numero, mga kaibigan, na pwedeng-pwede po ninyo tawagan. Itawag po ninyo ang inyo po namang mga katanungan dito po naman sa ating programa. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. 0969-226-9623. Yung adi po namang numero, mga kaibigan. Muli, 0969-226-9623. Yung adi po namang numero na pwede po ninyong tawagan sa adi po namang paladutunan, mga kaibigan.

0: Tawag na po ninyo mga kaibigan ang inyo po mga tanong at mga kwento dito po naman sa ating programa. 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwede ninyo tawagan sa ating po namang programa mga kaibigan. Eto lang, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Kuya Boy?
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Berlin Domingo po, taga San at taga Negros Occidental.
0: Pangalan po ninyo, nanay?
1: Berlin Domingo po.
0: Berlin, okay. Taga?
1: Taga Escalante, Negros Occidental po, kuya.
0: Escalante, Negros Occidental, okay. Ilang taon na po kayo, nanay?
1: 56 po.
0: 56. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Apo, kuya.
0: Matagal na po ba, nanay? Matagal na po?
1: Mga tatlong buwan pa lang po, kuya.
0: Tatlong buwan pa lang kayong umiinom ng ating rice coffee?
1: 50 na po na
0: tira. 50 boxes 50 boxes po ng ating rice coffee.
1: Oh, marami po kasi mag-inom po yan. Pati po ako po, marami siyang kuya ba, ang kanyang marami siyang bukul sa may leet niya, tapos dito sa may tinga niya. Kuya Boy, yun, nawala kuya Boy.
0: Nawala yun, dahil po sa pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Oh kuya, marami na, kapan pa lang siya kuya.
0: Ha?
1: 6 na taon pa lang siya.
0: 6 na taon pa lang, pero pinaiinom niyo na po ng ating rice coffee.
1: Umaga at hapon,
0: nagtanghali. Very good po, nanay. Mainam po yun at malaki pong bagay yun, nanay, na pinaiinom niyo po ng ating rice coffee.
1: Ako po, kuya po, marami din po. Pati sa katawan, tungkol po ako sa sakit, sa likod.
0: Opo.
1: Ako na, sakit kakatawan kuya po eh. Marami.
0: Marami.
1: Nag-inom po.
0: Mm-hmm.
1: Ah, yun.
0: Nawala yun nung mag-inom po kayo ng ating rice coffee.
1: O kuya, pati yung paako kuya po na nagmamanas ba?
0: Mm-hmm.
1: Masakit talaga.
0: Mm-hmm. I see.
1: Mula noon
0: na uminom po kayo ng ating rice coffee, nawala na po yun.
1: O kuya po.
0: Very good po, nanay. Very good po yan. Dapat po ay ipagpatuloy niyo po yung pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Oh, kuya boy. Tapos yung sakit din po, kuya boy, nawala yung may bukol po talaga.
0: Mm-hmm. Nawala yung bukol.
1: Oh, kuya. Yung lang anak po na parang. Oh, pagkasanamat, kuya boy, talaga na. Yung ako ko lang, ba? Marami talaga paloof niya. Maliliit na parang yung itlog na po. Tikita, kuya boy.
0: Oo, ganun. Mm-hmm. Ganun po yung mga bukol-bukol po sa kanya.
1: Kuya boy, pati yung paa niya, kuya boy, hindi siya gano'ng makalaskan. Kuya boy, sabi niya sa akin, hindi, sakit akong, kasi gano'ng masabi, masakit akong paa.
0: Uh-huh.
1: Sakit na. Ewan ko, mapinal-pinal talaga sa kuya boy. Pero hindi pa kami nag-inom, kuya boy, ng rice coffee. Tapos, no, siya kuya boy, anak sabi sa akin, kuya boy, mahilig siya makin sa radyo.
0: Mm-hmm.
1: Siya, may, paano kayo sa coffee rice? Anak si kuya boy, magpagaling, maraming sakit, anak siya sa akin. Sa malayo kami dito sa bayan, kuya boy, naami sa ito.
0: Okay, malayo kayo sa bayan. Apo. Saan kayo nabili? Nanay, saan kayo nabili ng ating rice coffee?
1: Kuya boy?
0: Saan po kayo nabili ng ating rice coffee, nanay?
1: Po, sa Escalante.
0: Sa Escalante mismo. Opo. Tama po yun.
1: Tapos, sabi na ang aking asawa, pagbaka na lang ang lap, subukan mo umili, baka umaling kayo sa inyong mga sakit. May bukol din siya, kuya boy, sa may kamay niya.
0: Oo. Opo. Painumin niyo po ng painumin niyo po ng ating rice coffee din, yung si tatay, para tuloy-tuloy yung ano, tuloy-tuloy yung tawag dito, yung pagaling niya po nanay.
1: Kuya Boy, nawala po ko yun, Kuya Boy.
0: Mm-mm. Tama po. Sige po. O, ano po yung masasabi niyo nanay sa lahat ng mga kababayan po natin ngayon na nakikinig sa atin, yung mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee?
1: Nabihan ko na rito ang kapitbahay namin, Kuya Boy. Subukan daw niya, hindi nang subukan. Talaga maganda talaga.
0: Tama.
1: Ay sa lahat po ng mga kuwan, magpalit na kayo, magkinom na kayo na rito. Pwede talaga. Esusibo talaga ito.
0: Maraming salamat po nanay. Thank you very much po. Nanay Marlene, at ipagpatuloy niyo po yung pag-iinom ng ating rice coffee. Tuloy-tuloy niyo lang po yung pag-iinom po nito. Nang sa gayon ay tuloy-tuloy din po yung magandang kalusugan po ninyo, nanay.
1: Okay po.
0: Yes, maraming salamat po sa inyo.
1: Maraming salamat din po.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. God bless po nanay. Mag-iingat po kayo.
1: Sige po.

Awag po ninyo. 0969-226-9623. Ang ating po naman numerong pwedeng po ninyo tawagan sa ating po naman pala. Dudunan mga kaibigan.

0: Tawag po ngayon sa ating naman numero 0969-226-9623. Yung ating naman numero pwede ninyong tawagan dito po sa ating programa, mga kaibigan. Kung may mga nais po kayong ibahaging kwento. Ito na yung pagkakataon na yun, mga kaibigan, na tayo po yung magkakwentuhan. Diba? Tungkol po sa ating mga produkto, mga kaibigan. O, dyan tayo sa radyo natin, Galawag, Quezon. Napapakinggan po tayo dyan ng live. Sa radyo natin, Buwak, Marinduque. Tayo po yung napapakinggan dyan ng live. Radyo Bandera ng Katarman. Hello po naman sa lahat ng mga taga-Katarman. And happy listening din kay Rachel Sales. Hello po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagtutok po ninyo. Huwag pong kaliligtaan, mga kaibigan, na nandyan po yung ating mga sabon. Yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po, mga kaibigan. Available po yun sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores. Dyan po sa inyong mga lugar. Ang ating po namang napakagandang sabon, mga kaibigan, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Maging yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Dapat po ay yan po ay na naiinom na rin po ninyo, mga kaibigan. Tikman po ninyo yung sarap ng lasa po naman ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 po, mga kaibigan. Napakasarap din at talagang napaka-epektibo din sa ating po namang kalusugan. Kung ito po yung sasabay po natin sa pagiinom din ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 o kaya ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Yung ating pong sabon, mga kaibigan, meron po yung avocado extract, papaya extract, carrot extract, tsaka glutathione extract, mga kaibigan. At alam naman po natin yung kahalagahan ng meron pong extract ng carrot sa ating po namang ginagamit na sabon. Dahil alam naman po natin yung carrot extract po, mga kaibigan, o yung carrot mismo ay may vitamin A at beta carotene din po yan, na nagpapalusog po sa balat natin. Nagpapataas ng collagen production para maiwasan po yung mga wrinkles at nagbibigay ng proteksyon laban po sa pinsala mula sa matinding sikat ng araw. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang hapon po.
0: Yes po, sino po sila? Ano po?
1: Lilia.
0: Okay po, Nanay Lilia, taga saan po kayo?
1: San Francisco, Quezon.
0: San Francisco, Quezon. Okay po. Ilang taon na po kayo, Nanay Lilia?
1: 70.
0: Umiinom na po ng rice coffee, Nanay?
1: Opo.
0: Matagal na po ba?
1: Opo, mga isang taon na.
0: Isang taon na. Ano po yung nag-udyok sa inyo, Nanay, para magsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Kasi na, hindi na ako nervyos.
0: Nanay, pwede po bang pahinaan natin yung radyo po ninyo? O kaya patayin na po muna natin yung radyo po ninyo para magkaintindihan po tayo?
1: Apo.
0: Okay. No, Nanay, sige po, go ahead po. Ano po yung mga naitulong po sa inyo ng pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Hindi na po ako nininervyos.
0: Ay, hindi na kayo nininervyos. Dati po, Nanay, nininervyos po kayo lagi.
1: Kalabog-kalabog po yung bibig ko.
0: Kalabog-kalabog yung bibig po ninyo. Pero nung napakinggan niyo po sa radyo yung ating rice coffee, agad po ninyong sinimulan yung pag-iinom po nito?
1: Opo. Ay, tanong ko lang po kung saan po merong nakaka-

0: kasi yung Carlos Superdrug po dito, walang, wala ng rice coffee.
1: Yung Carlos Superdrug, dyan po sa San Francisco, Quezon, naubusan na ng ating rice coffee.
0: Opo.
1: Ah, ganun po. Po
0: kaya nga ka
1: dito. Nanay, may mga ibang butika pa po ba dyan sa inyo?
0: Eh, ano po, yung generic, eh, wala namang puntinda.
1: Wala naman?
0: Puntinda nila. Mga markup eh, ang agenda nila.
1: Ah, hindi ko po yun alam. So, nanay, nandiyan po sa, ano, sa, tawag nito, sa San Francisco, Quezon, yung kung saan po natin pwede pang makabili ng ating rice coffee.
0: Apa?
1: Ang nandito po sa aking listahan, Lucena, Pagbilao, Tayaba, Sariaya, Gumaca, Lopez, Ginyangan. Ginyangan po kayo? Ay, hindi ano. Kalawag, Candelaria, Lukban, Atimonan, Piburgos, Agdangan, General Luna, San Isidro, Katanawan. Saan po kayo malapit doon?
0: Ano po, Katanawan, tapos po yung mula na, bago sa amin na.
1: Okay po. Wait lang po nanay, titingnan ko doon sa isa pang listahan kung saan po tayo pwedeng makabili sa Quezon, San Francisco, Quezon. Tama po ano?
0: Apo.
1: San Francisco, Quezon. Wait lang po nanay. Kung saan tayo. Wait lang po. San Francisco, Quezon. Okay po. Wait lang po nanay. Ano-ano po yung mga butika dyan sa inyo?
0: Ano lang po. Yun lang pong generic at sa Carlos.
1: Yun lang pong dalawang yun?
0: Apo.
1: Okay. Wala pong ibang mga butika na dyan sa inyo?
0: Wala na po.
1: Wala na. Kumbaga yun lang po talagang dalawa. Pero yung dalawa pong yun ay wala na po ng ating rice coffee.
0: Eh, dati po meron sa Carlos Superdrug. Iwan natin yung dumadating.
1: Sige po nanay. Noted po yan. Sige po. Sasabihin ko po sa atin po naman mga deliveries para madalang po dyan sa inyo. Ano pa po yung sabi po ninyo mas malapit po kayo sa
0: isang bayan po, po bago magkatanawan person.
1: Yung po yung malapit po sa inyo. Doon po sa mga nabanggit kong mga lugar. Lucena, Pagbilao, Tayaba, Sariaya, Gumaca, Lopez, Ginyangan, Kalawag,
0: malayo.
1: Candelaria, Lukban, Atimonan, Piburgos, Agdangan, General Luna, San Isidro, Katanawan. Katanawan po nanay, malapit kayo?
0: Malapit. Ay, opo. Ay, di magsasakay pa po. Isang bayan pa po ang dadaanan namin bago magkatanawan.
1: Okay, ganito po nanay, ano po. Pansamantala, halimbawa po na wala pa rin po dyan sa inyo, pwede kayo dun sa Katanawan. Pwede kayo dun mag-order ng ating po namang rice coffee o kayo bumili dun po sa Katanawan. Napakarami po, halos po lahat ng mga butika doon sa Katanawan, Quezon. Meron na po ng ating rice coffee, Naomi's Pharmacy, Carissa and Ezekiel Store, Farmacia Francesca, James and Jasmine Store, Avengua Store, J. Carlo Store, Casal Store, C&1 Store, C&2 Store, L.O. Porley General Merchandise, Van G Store, Ramel Store, Rodel Store, Nakyum Store, Gilbert Store, Crispin Store, Rachel Store, Dig Store. Lahat po yan sa Katanawan. Tapos nanay, kung sakali po kasi sasabihin ko po agad dito pagkatapos ng programa po natin, although nakikinig naman po yung ating mga deliveries, alam po nila yon, sasabihin ko po sa kanila na wala na, naubusan na po doon sa ano, sa dyan po sa inyo sa San Francisco, para malagyan po muli ng ating po namang rice coffee nanay.
0: Apa.
1: Okay.
0: Third
1: district po yan sa inyo. Okay po. Sige po nanay, hayaan po ninyo at sasabihin ko po sa atin po namang mga deliveries na mapuntahan po dyan sa inyo para po maano na po, kumbaga malagyan din po ng ating rice coffee nanay.
0: Apa, mabili din po ang rice coffee dito.
1: Mabili din po yung ating rice coffee dyan. Sige po nanay, hayaan po ninyo.
0: Apa, marami na pong gumagamit ng rice coffee dito.
1: Sige po, at yun po yung sasabihin po natin sa ating mga deliveries.
0: Apa.
1: Okay po, nanay. Tapos, nanay, kapag halimbawa, nanay Lilia, na meron na pong muli dyan sa inyo, Tawagan niyo po ako, balitaan niyo po ako, Nanay.
0: Okay po.
1: Maraming salamat po sa inyo. God bless po, Nanay. Mag-iingat po kayo. God bless po. Maraming salamat. Thank you.
0: Salamat po. Okay po.
1: Tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan. Kwentuhang kalusugan pa rin. 0969-226-9623.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating mga numerong pwedeng tawagan po ninyo dito po sa ating maladudunan mga kaibigan.

At syempre pa mga kaibigan, balikan natin yung ating po namang sabon. Ano po, ha? Dapat po meron na po kayo mga kaibigan na ginagamit ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po mga kaibigan. Dahil meron po itong papaya extract mga kaibigan at naglalaman po ng papain enzyme na nagsisilbing natural exfoliator po yan mga kaibigan kapag tayo po gumagamit ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Nagtatanggal po ng mga dead skin cells po natin, naglilinis po naman ng mga pores, at nagpapaganda ng kutis para maging mas makinang at pantay po yung kulay. Yan po yung nagagawa ng papaya extract dyan po sa atin po namang sabon. At meron din po yung avocado extract po mga kaibigan, mayaman po sa healthy fats, vitamin E at C na nagbibigay po ng malalim na hydration, nagpapanatili po ng lambot at kinis ng ating balat, at tumutulong po na ayusin ang nasirang balat po natin. At syempre may gluta. Ito po ay isang malakas na antioxidant na tumutulong po na pampaputi ng balat, bawasan po yung mga dark spots at pigmentation, at labanan yung mga free radicals na nagdudulot po ng pagtanda ng atin po namang balat po mga kaibigan. Kaya mainam po na kayo po ay gumagamit po at araw-araw na ginagamit po naman yung atin po namang sabon. Napakaganda po sa atin po namang kutis. Lalong-lalo na po sa protection po natin sa tinding sikat ng araw. Ano po? Yung paggamit po araw-araw ng atin po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po mga kaibigan. Tawag nyo lang po yan dito sa ating programa 0969-226-9623 mga kaibigan.

0: 0969-226-9623 yung ating malamang numero, mga kaibigan. Sa ating malamang palatuntunan at syempre pa, ang inyo po mga kwento at mga katanungan, magsisilbing tulong po natin sa lahat ng ating mga kababayan na di pa po umiinom ng ating po namang rice coffee. At yung may mga iniinda pong karamdaman, ito po yung magsisilbing malaking tulong po sa kanila. Nang sa gayon po ay sila po yung makagamit na rin ng ating po namang mga produktong lalong-lalo ng ating rice coffee mix, herbal coffee for Pinoy Home Plus One. At syempre ng ating po namang iba pa mga produktong herbal. Gawa po naman sa rice brand. Eto, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po.
1: Hello po.
0: Yes po, sino po sila?
1: Ako po, yung kanina.
0: Sino po?
1: Ako po, si Marilyn.
0: Ah, okay po, nanay. Again, nanay. Ituloy-tuloy lang po ninyo yung pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Okay.
0: Okay po, at sana po ay lahat na po dyan na mga makakausap po ninyo, kwentuhan niyo po ng ating rice coffee, nanay, ha?
1: Ay, talaga, Kuya Boss.
0: Sinasabihan po talaga ninyo.
1: Ay po, dun sa Kuya Boss, sa Gagayan, po,
0: uh-huh.
1: Ang mag-anak ko po doon, hindi na din taw po sila.
0: Ah, ganun po ba? Okay po. Sige po, nanay. O, basta, ha? Dapat po ay lahat po yan, mga ano po ninyo, kumbaga mga nakakausap po ninyo, balitaan niyo po ng tungkol po sa ating rice coffee, ha?
1: Kuya Boy.
0: Po.
1: Meron na po daw yung sabon?
0: Yes, meron na po, nanay. Itanong niyo na po diyan ang ating po namang tungkol sa ating po namang sabon. Napakaganda po ng sabon natin, dapat makagamit na po kayo noon.
1: Wala naman dito, Kuya Boss.
0: Meron po yan dyan, nanay. Tanong niyo po sa mga butika po dyan. Tanong niyo po. Meron na po yan. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Oo, Kuya.
0: Okay. Tapos balitaan niyo po ako, ha?
1: Kukoy ko, Baya.
0: Okay, sige. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat po, nanay.
1: Po.
0: Thank you very much po. Mag-iingat po kayo. Maraming salamat po naman sa inyo. Bye-bye po, nanay. Bye-bye. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye. Kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa inyong lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman, ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat.

0: Ave Maria Purísima,
1: sin pecado concebida.
0: Tungod sa tigaman Santa Cruz sa amon mga kaaway, bawiyon mo kami Ginoong Diyos namon, sa ngalan sa amin sa anak sa Diyos, Espiritu Santo. Amen. Natuwa ko sa Diyos na may makagarawang sa mga tanan magburo at sa langit o santuna. O Kaniso Kristo, yabugtungan ako atong ginuaging panam kung sa larang San Espiritu Santo. Iginanak ni Santa Maria Verin, ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato, ginaisin sa krus na matay, ginlubong. Dinusa sa mga infierno sa katulukadlo na buhiniwati dahil sa mga minatay. Sinaka sa mga langit na lingkod sa to sa Diyos na may makagarawang sa mga tanan. Tikang dito makaniliwat kay maghukong sa mga buhiyog sa mga minatay. Nato ako sa Diyos Espiritu Santo ang may Santa Iglesia Katolika na may pagkambitan sa mga santos na may kawarasan mga salang may pagkabuhi sa mga lawas na may kinabuhi ng waray katugtuban.
1: Matuman kunta.
0: Amay namon nga da ka sa mga langit pagdayawan na ni mong aran. Ika ni mong samon na ni mong ginhadian ni pasunod na ni mong pagbuti ni sa tunas ugal sa pagsunda dito sa langit.
1: Tara mo kami niya sin karanan namo sa ikinadlaw, pagaluman amon mga sala, sugos ng pagwara namo sa nakasala sa amon. Nandiri mo kami bayan, basi diri kami pagdagon sa mga panulay, kundi bubiya kami sa mga karatan.
0: Maghimaya ka Maria, nga napuno kasing krasyang ginawa nga Diyos, ada sa imo, ginadayo kalabi sa mga babae nga tanan, ginadayo mananimo anak ng si Jesus.
1: Santa Maria, Risa Diyos, igampo mo kami yan nagpakasasala. Iyanom sa oras na mo ni kamatay. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, nga napuno kasing krasyo, ginawa nga Diyos, ada sa imo, ginadayo kalabisan mga babae nga tanan, ginadayo mananimo anak ng si Jesus.
1: Santa Maria, Risa Diyos, igampo mo kami yan nagpakasasala. Iyanom sa oras na mo ni kamatay. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, nga napuno kasing krasyo, ginawa nga Diyos, ada sa imo, ginadayo kalabisan mga babae nga tanan, ginadayo mananimo anak ng si Jesus.
1: Santa Maria, Risa Diyos, igampo mo kami ang nagpakasasala, niyanam sa oras sa namun ni kamatay. Amen.
0: Himaya sa nagsana ako sa Espiritu Santo.
1: Sugod sa itong tinikangan niyan sa kadayunan ng sangatanan ng mga katuligan matuman kunta.
0: Ang mga misteryo sa Himaya. Ang siya pa ang misteryo sa Himaya, ang pagkabanang sa natong Ginoong Jesucristo. Amay namon nga da ka sa mga langit pagdayaw na ni mong aran. Ikaw ni mong sama na ni mong binhadiyan ni pasunod na ni mong pagbuti ni sa tunas ugal sa pagsunda dito sa langit.
1: Tara mo kami niya sin karanan namon sa ikinadlaw. Pagwaduman amon mga sala, sugos ng pagwara namon sa nakasala sa amon. Nandiri mo kami bayan, basa diri kami pagdagon sa mga panulay, kundi bawiya kami sa mga karatan.
0: Maghimaya ka Maria, nga napuno kasing grasya ang ginawa nga Diyos, adal sa imo, ginadayo kalabisan mga babae nga tanan, ginadayo mananimo anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Risa Diyos, igampo mo kami ang nagpakasasala, niyanog sa oras na namo ni kamatay. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, nga napuno kasing grasya ang ginawa nga Diyos, adal sa imo, ginadayo kalabisan mga babae nga tanan, ginadayo mananimo anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Risa Diyos, igampo mo kami ang nagpakasasala, niyanog sa oras na namo ni kamatay. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, nga napuno kasing grasya ang ginawa nga Diyos, adal sa imo, ginadayo kalabisan mga babae nga tanan, ginadayo mananimo anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Risa Diyos, igampo mo kami ang nagpakasasala, niyanog sa oras na namo ni kamatay. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, nga napuno kasing grasya ang ginawa nga Diyos, adal sa imo, ginadayo kalabisan mga babae nga tanan, ginadayo mananimo anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Risa Diyos, igampo mo kami ang nagpakasasala, niyanog sa oras na namo ni kamatay. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, nga napuno kasing grasya ang ginawa nga Diyos, adal sa imo, ginadayo kalabisan mga babae nga tanan, ginadayo mananimo anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Risa Diyos, igampo mo kami ang nagpakasasala, niyanog sa oras na namo ni kamatay. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, nga napuno kasing grasya ang ginawa nga Diyos, adal sa imo, ginadayo kalabisan mga babae nga tanan, ginadayo mananimo anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Risa Diyos, igampo mo kami ang nagpakasasala, niyanog sa oras na namo ni kamatay. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, nga napuno kasing grasya ang ginawa nga Diyos, adal sa imo, ginadayo kalabisan mga babae nga tanan, ginadayo mananimo anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Risa Diyos, igampo mo kami ang nagpakasasala, niyanog sa oras na namo ni kamatay. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, nga napuno kasing grasya ang ginawa nga Diyos, adal sa imo, ginadayo kalabisan mga babae nga tanan, ginadayo mananimo anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Risa Diyos, igampo mo kami ang nagpakasasala, niya nung sa oras na namon ni kamatay, amen.
0: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sing grasya ang Ginoo nga Diyos sa adalsayin mo. Tinadayo kalagisan mga babae na tanangin na dayo mananimo anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Risa Diyos, igampo mo kami ang nagpakasasala. Niya nung sa oras na namon ni kamatay, amen.
0: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sing grasya ang Ginoo nga Diyos sa adalsayin mo. Kinadayo, kalabisan mga babae nga tanan, ginadayo, mananimo anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Risa Diyos, igampo mo kami ang nagpakasasala, niyanag sa oras na namon ni kamatay, amen.
0: Himaya sa mag, sana ako sa Espiritu Santo.
1: Sugas itong tinikangan niyan sa kadayinan ng sangatayan ng mga katuigan matuman punta.
0: O marigin pa ng punta ang walay sala.
1: Igampo mo kami nga ng upsay mo.
0: O Jesus ko,
1: pasayo kami sa aming mga salagaw sa kami sa kalayo sa impyerno. Magdala mga kalag sa langit labi na huwag na kinangal sa iyong pagkaluoy.
0: Ani ka doon nga misteryo sa Himaya, ang pagsaka sa langit sa natong Ginoo Hesus Kristo.
1: Amay namon nga, dakas sa mga langit pagdiyaw na ni mong aran, ikan ni mong samo na ni mong ginhadiyan ni pasunod na ni mong pagbuting ni sa tunang sugas ng pagsunod ito sa langit.
0: Pagan mo kami niyan, sigara namon sa kinadlaw, pagwala mo na ang mga sala, sugas sa pagwala namon sa sala sa nakasala sa amon,

0: Jesus, Santa Maria, Res of Diyos, higaan po mo kami magpakasasala, ginaong sa oras na namin ikamatay. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, nga puno ka sin grasya ang ginawa ng Diyos sa hada sa imo. Pinadayo ka labisan mga babae nga tanan ni ginadayo mananimo anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Res of Diyos, higaan po mo kami magpakasasala, ginaong sa oras na namin ikamatay. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, nga puno ka sin grasya ang ginawa ng Diyos sa hada sa imo. Pinadayo ka labisan mga babae nga tanan ni ginadayo mananimo anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Res of Diyos, higaan po mo kami magpakasasala, ginaong sa oras na namin ikamatay. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, nga puno ka sin grasya ang ginawa ng Diyos sa hada sa imo. Pinadayo ka labisan mga babae nga tanan ni ginadayo mananimo anak na si Jesus.
0: Himaya, Santa Maria, Res of Diyos, higaan po mo kami magpakasasala, ginaong sa oras na namin ikamatay. Amen.
1: Himaya sa Ama, yung sa Anak, sa Espiritu Santo.
0: Sugat sa itong tinikangan iyan sa kadirin ng sangat na ng mga katwigan matuman kunta. O maliging panamkun ka, waray sala.
1: Higaan po mo kami nga dangup sa imo.
0: Jesus ko, pasailo kami sa ang mga salado sa kami sa kalahi sa impyerno. Pagdala mga kalag sa langit, abilagoy na kinahanan sa niyong pagkaluoy. Ang ikatulong ang misteryo sa Himaya, ang pagkonsad sa Espiritu Santo nga dakan Maria Santissima o sa mga apostoles. Amay namon nga daka sa mga langit, pagdayawan na ni mong aran, ikan ni mo sa amon na ni mong ginhadiya, ni pasunod na ni mong pagbote ni sa tuna, suga sa pagsunod dito sa langit.
1: Nagan mo kami niya, sing karanon namo sa ikinadlaw, pagwadumanaon mga sala, suga sa pagwaran namo sa nakasala sa amon, naliling mo kami bayan, basa diri kami pagdagusan mga panulay, kundi bawiya kami sa mga karataan.
0: Maghimaya ka, Maria, nga napuno ka sing grasya ang ginawang Diyos sa adal sa imo. Ginadayo ka labis ang mga babae nga tanan, ginadayo mananimo anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Res of Diyos, higaan po mo kami ang pagkasasala, nianog sa oras na namon ikamatay. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, nga napuno ka sing grasya ang ginawang Diyos sa adal sa imo. Ginadayo ka labis ang mga babae nga tanan, ginadayo mananimo anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Res of Diyos, higaan po mo kami ang pagkasasala, niyanog sa oras na namon ikamatay. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, nga napuno ka sing grasya ang ginawa ng Diyos sa adal sa imo. Ginadayo ka labis ang mga babae nga tanan, ginadayo mananimo anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Res of Diyos, higaan po mo kami ang pagkasasala, niyanog sa oras na namon ikamatay. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, nga napuno ka sing grasya ang ginawa ng Diyos sa adal sa imo. Ginadayo ka labis ang mga babae nga tanan, ginadayo mananimo anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Res of Diyos, higaan po mo kami ang nagpakasasala, niyanog sa oras na namon ikamatay. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, nga napuno ka sing grasya ang ginawa ng Diyos sa adal sa imo. Ginadayo ka labis ang mga babae nga tanan, ginadayo mananimo anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Res of Diyos, higaan po mo kami ang nagpakasasala, niyanog sa oras na namon ikamatay. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, nga napuno ka sing grasya ang ginawa ng Diyos sa adal sa imo. Ginadayo ka labis ang mga babae nga tanan, ginadayo mananimo anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Res of Diyos, higaan po mo kami ang nagpakasasala, niyanog sa oras na namon ikamatay. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, nga napuno ka sing grasya ang ginawa ng Diyos sa adal sa imo.

0: kasing grasya siyang ginawa ng Diyos sa adal sa imo. Inadayo kalabis ng mga babae na tanang inadayo mananimo anak ng si Jesus.
1: Santa Maria, Risa Diyos, igaan po mo kami ang nagpakasasala. Niya nang sa oras na namo ni kamatay. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya ang ginawa ng Diyos sa adal sa imo. Inadayo kalabis ng mga babae na tanang inadayo mananimo anak ng si Jesus.
1: Santa Maria, Risa Diyos, igaan po mo kami ang nagpakasasala. Yanong sa oras na mo ni kamatay. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, nga napuno kasing grasya ang ginawa ng Diyos sa adal sa imo. Inadayo kalabis ng mga babae nga tanang inadayo mananimo anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Risa Diyos, igaan po mo kami ang nagpakasasala. Yanong sa oras na mo ni kamatay. Amen.
0: Himayon sa mga sanak sa Espiritu Santo.
1: Sugo sa itong tinikangan yan sa kadawinan ng sangatan niya mga katuigan matuman kunta.
0: Amaria, ginpanampunta ko rin sala.
1: Igaan po mo kami nga dangop sa imo.
0: Jesus ko, pasailo kami sa angunan sa lago, sa kami sa kalayo sa impyano. Pagmayan ng mga kalag sa langit, labi na uli na kinahanglan sa niyo pagkaluhoy. Ani ko, Patrong Misteryo sa Himaya, ang pagsakan sa langit kong Maria Santisima.
1: Amay namon nga dangas sa mga langit, pagyaw na ni Mungaran. Ikan ni mo sa amon na ni mo ginagiyan ni pasunod ni mo pagbuti ni sa tunan suga sa pagsunod ito sa langit.
0: Tanong mo kami niyan, sigurado namin sa kinadla, pagwado mo na ang mga sala, suga sa pagwara namin sa sala sa nakasala sa amon. Nandirin mo kami bayan.

0: kami dinadayo man ni Moana kasi Jesus. Santa Maria, Risa Diyos, sigaan po mo kami yung pakasasala. Ginao sa oras na namo ni kamatay. Amen.
1: Maghimaya ka Maria nga puno kasing grasya ang ginawa Diyos sa ada sa imo. Dinadayo ka labi sa mga babae nga tanan ni dinadayo man ni Moana kasi Jesus.
0: Santa Maria, Risa Diyos, sigaan po mo kami yung pakasasala. Ginao sa oras na namo ni kamatay. Amen.

0: rin sa Diyos. Sige, ampun mo kami magpakasasala. Hinawag sa oras na namin ni kamatay. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, nga puno kasing grasya ang ginawa Diyos sa ada sa imo. Ginadayo ka labis ng mga babae nga tanani. Ginadayo mananimo anak ka si Jesus.
0: Santa Maria, rin sa Diyos. Sige, ampun mo kami magpakasasala. Hinawag sa oras na namin ni kamatay. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, nga puno kasing grasya ang ginawa Diyos sa ada sa imo. Ginadayo ka labis ng mga babae nga tanani. Ginadayo mananimo anak ka si Jesus.
0: Santa Maria, rin sa Diyos. Sige, ampun mo kami magpakasasala. Hinawag sa oras na namin ni kamatay. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, nga puno kasing grasya ang ginawa Diyos sa ada sa imo. Ginadayo ka labis ang mga babae nga tanani. Ginadayo mananimo anak ka si Jesus.
0: Santa Maria, rin sa Diyos, igampo mo kami magpakasasala. Hinawag sa oras na namin ni kamatay. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, nga puno kasing grasya ang ginawa Diyos sa ada sa imo. Ginadayo ka labis ang mga babae nga tanani. Ginadayo mananimo anak ka si Jesus.
0: Santa Maria, rin sa Diyos, igampo mo kami magpakasasala. Hinawag sa oras na namin ni kamatay. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, nga puno kasing grasya ang ginawa Diyos sa ada sa imo. Ginadayo ka labis ang mga babae nga tanani. Ginadayo mananimo anak ka si Jesus.
0: Santa Maria, rin sa Diyos, igampo mo kami magpakasasala. Hinawag sa oras na namin ni kamatay. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, nga puno kasing grasya ang ginawa Diyos sa ada sa imo. Ginadayo ka labis ang mga babae nga tanani. Ginadayo mananimo anak ka si Jesus.
0: Santa Maria, rin sa Diyos, igampo mo kami magpakasasala. Hinawag sa oras na namin ni kamatay. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, nga puno kasing grasya ang ginawa Diyos sa ada sa imo. Ginadayo ka labis ang mga babae nga tanani. Ginadayo mananimo anak ka si Jesus.
0: Himaya, Santa Maria, rin sa Diyos, igampo mo kami magpakasasala. Hinawag sa oras na namin ni kamatay. Amen.
1: Himaya, sama yung sana ako sa Espiritu Santo.
0: Sugal sa itong tinikangan niyan sa kadiling ng sangatanan ng mga katuigan matuman kung tao maliging panampun ka ang oray sala.
1: Igampo mo kami nga dangok sa imo.
0: O Jesus ko, pasayin mo kami sa ang mga salagaw sa kami sa kalay sa impyerno. Pagdala ang mga kalag sa langit, labi na huli na kinahanan sa niyo pagkaluhoy. Ani kanima ang misteryo sa Himaya, ang pagpudong-pudong ikan Maria Santisima, sin pagkahari sa mga angelusok sa mga santo sa langit. Amay namin nga da ka sa mga langit, pagdayawan na ni Muaran, ikan ni Musama na ni Muginadiyan, ni Pasunod na ni Mupagbo, tinis sa tunas, wag sa pagsunod na dito sa langit.
1: Tatan mo kami niya, sin karanan na.

0: kalagatan. Maghimaya ka, Maria, na puno kasing grasyang ginawa ng Diyos sa adalsayin mo. Inidayo ka labi sa mga babaeng at tananing ginadayo, mananing mo anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Rey sa Diyos, sigahan po mo kami ang pakasasala. Niyanag sa oras na namo ni kamatay. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, na puno kasing grasyang ginawa ng Diyos sa adalsayin mo.

0: kalsada sa imo, ginadayo kalabi sa mga babaeng itanan, ginadayo mananimo anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Risa, Diyos, sigang po mo kami ang nagpakasasala, niyanin sa oras na namo ni kamatay. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, na puno kasing grasya ang ginawa nga Diyos, kalsada sa imo, ginadayo kalabi sa mga babaeng itanan, ginadayo mananimo anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Risa, Diyos, sigang po mo kami ang nagpakasasala, niyanin sa oras na namo ni kamatay. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, nga napuno kasing grasyang ginawa nga Diyos, adal sa imo, inadayo kalabi sa mga babaeng at anayin inadayo mananimo anak ng si Jesus.
1: Santa Maria, Risa, Diyos, sigang po mo kami ang nagpakasasala, niyanag sa oras na namo ni kamatay. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, nga napuno kasing grasyang ginawa nga Diyos, adal sa imo, inadayo kalabi sa

0: mo kasing grasyang ginawa ng Diyos sa adal sa imo. Inidayo kalabi sa mga babae na tanan ginidayo mananimo anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Risa Diyos, sigan po mo kami ang nagpakasasala. Ngayon sa oras na namin ni kamatay. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, nga na puno kasing grasyang ginawa ng Diyos sa adal sa imo. Ginidayo kalabi sa mga babae na tanan ginidayo mananimo anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Risa Diyos, sigan po mo kami ang nagpakasasala. Ngayon sa oras na namin ni kamatay. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, nga na puno kasing grasyang ginawa ng Diyos sa adal sa imo. Ginidayo kalabi sa mga babae na tanan ginidayo mananimo anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Risa Diyos, sigan po mo kami ang nagpakasasala. Ngayon sa oras na namin ni kamatay. Amen.
0: Himayo sana ang sanak sa Espiritu Santo.
1: Sukas at ang tinikangan niya sa kadayunan ng sangatayan ng mga katuigan matuman kunta.
0: O Maria, yung panamkun ka nga walang sala.
1: Igan po mo kami nga dangop sa imo.
0: O Jesus ko, pasailo kami sa aming mga salagaw sa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdala mga kalang sa langit na binago niya na kinahanglan sa niyo pagkaluoy.
2: Maghimaya ka hadi, risang kaluoy, kinabuhi, kinatami, suninalaw, manamon. Maghimaya ka, nagpapanawag kami sa iyo mga pinanghilingan ng mga anak ni Eva. Kami sa iyo nangaraba ng muinig na nanangis sinisinin kalibutan ng luhaan. Tara, Senyora, nga magarampo ka namon, niningo sa amon ng mga mata nga maluluyon. Nang kuntapos na ang panghilin, ipakita mo sa amon ng mga anak na si Jesus, ay maghupo na maluluyon ang mata ni Slobering Maria. Igampo mo kami, Santos Nero, sa Diyos.
1: Basta kami matakos sa pagsapos sa mga isinahan sa amon ni Jesucristo.
2: Magampo kita. O Diyos, ilinukat mang kami sa niyong bugtong anak, pinagis niyo kinabuhi kamatayan ng pagkabanaw sa mga balos ng kinabuhi nga dayon. Nangamuyo kami sa iyo kami nagpapamalandong sa mga misteryo sa Diyos Santo, Sina Rosario, San Baranyo, Veren Maria. Makasunununta kami sa mga tutos ni nga mga misteryo makanaat kami sa naramahigin sa saad. Tungod kini sa Kristo ako nga mong Ginoo.
1: Matuman kunta.
2: O nariging panampun ka o aray sala.
1: Hingga po mo kami nga lang sa iyo.
2: Sa ngaran sa amay sa anak sa Diyos Espiritu Santo. Amen.

0: ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Body ay mabibili na sa Kalbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Kalbayog City along Kalbayog Highway, Barangay San Policarpio, Kalbayog. Better Health Pharmacy along Kalbayog Highway, Barangay Overo, Kalbayog City. Better Health Pharmacy, Downtown Kalbayog, beside LBC.
1: At mabibili na rin sa Salmar Pharmacy, Downtown Kalbayog at sa Trizian Pharmacy sa San Policarpio, Kalbayog City.
0: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Kalbayog, Samar, ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
2: Looking for a Honda motorcycle that will take you to places? Come on down to Durixam Kalbayog Honda, your trusted award-winning motorcycle dealer.

0: 500. Bibili sa mga butik. 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Bibili sa mga butik.
2: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue.

0: Drink responsibly.
1: Sa muna pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Si Ma'am Annabelle, nag-revise ha.
3: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipa-inome.
2: Mm-hmm.
3: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, ito mo. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalipit eh. Sa puso, nag-coffee ng rice coffee.
2: Thank you, ma'am.
3: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nag-load kami ng TV.
2: Tama, tama.
3: So, marami pong salamat. At one year na po kami umiinom ng rice coffee.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
4: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus One.
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis bacine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
4: DTX 500.
6: Ako, Mario Flores. Nursing tayo sa nakidan. Anak sakit, high blood. Pakainin ko yung DTX.
4: DTX 500. Mabali sa mga butika.
7: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang tagduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay tanduay.
8: Drink responsibly.
7: Tibay ng loob. Ngayong tag-init. Tibay tanduay.
8: Drink responsibly.
9: J-Mar, todo paralo at magka-premio raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate break mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka premio raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026, per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
10: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
11: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
12: Pangatlong pakinig ko sa mga lalo ako sumubo. Wala naman makamaga ako pero sabukan ko. Wala naman ako akong sabukan ng mga produkto. Parang wala naman bagay ko doon sa aking anak. Wala naman masama ako. Sabukan naman na mahumanap dyan sa kunang rice cooker. Dahil napapakinggan ko sa radio ko ako, maganda. Maraming napapatunay na nangita ko maganda. Ayun po, dahil din nilang po ako. Dalawang karpet. Ako sabukan ko lang. Dahil nang maubos ko. Pabuli ako ulit, patuloy na, pinabuli ko. Alam, gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Ako maganda nga ata ako, maganda nga.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
4: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1.
13: Cheers sa barkada nating Night Shift!
14: OT! Breadwinner!
13: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
8: Drink responsibly.
13: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
4: DTX 500!
15: May buntag, ma'am. Ma'am, kinsa itong pangalan, ma'am?
16: Ako si Lorna Corrales.
15: Kung saan ang produkto ay mong gigamit din, ma'am?
16: Ay, ako nagagamit ko sa una pa kini DTX Coffee o kini MyTC o DTX 500. Nangawal ang ginagamit ko sa una pa karon. Tiganaan man ko kay mugaan man ako hubag sa tiyero, may ako inumon. Tiganaan ko ay kanang liuma, lawot na ko akong kuhod. Pagamit na ko ani, marag-aral, marag-familya ko, mugaan man ako paglataw.
4: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
17: P3 Bio.
18: Ako si Lita Gandalaw na ay headstone. Dako ka ayong tabang ang P3 Bio na ko. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
4: P3 Bio. Mabibili sa mga butika.
19: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
20: Pag swak sa bulsa, swak ang saya.
19: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
21: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
0: Drink responsibly.
17: Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction.
21: Ano bang sekreto?
17: Wala pare.
21: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
17: Dapat tamang oras ng pagkain.
21: Tamang oras ng pagtulog.
17: At tamang oras magpapawis.
21: Para healthy tayo lagi.
17: Gaya ngayon.
21: Tamang oras na para...
17: Oras na para ano pare?
21: Para mag-coffee break pare.
17: Hirap namang puro na lang trabaho.
21: Kailangan lagi may katuwang tayo.
17: O ito,
21: share tayo.
17: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
21: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
17: Iba ka talaga pare ko.
21: Ulib ako sa'yo sa sipag.
0: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
21: Ang sarap ng natural.
0: Available
21: at the Generics Pharmacy and other drugstores near you.

0: Nationwide!
1: Good evening. The time is 7:30 on Radyo Natin Nationwide.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
0: Radyo Natin Nationwide!
3: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto.
4: Champion! Tapat po sa inyo.
3: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto.
4: Champion! Tapat po sa inyo.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World Class Quality.
1: ACS!
2: Wow! Amoy ay umanin!
1: Matibuk mo, may pabango?
2: Hindi, sis.
1: Samson G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buho kung araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
2: Simply G, simpleng ganda.
3: This is easy, hugus stands a champion dishwasher.
4: Whoops, teka. Ito, try mo bang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
5: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastosan kasi ang produkto.
6: Champion! Tapat po sa inyo.
2: Wow! Amoy ay umanin!
1: Matibuk mo, may pabango?
2: Hindi, sis.
1: Samson G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buho kung araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
2: Simply G, simpleng ganda.
5: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion! Tapat po sa inyo.
3: This is easy, hugus stands a champion dishwasher.
4: Whoops, teka. Ito, try mo bang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion. Tapat po sa inyo.
7: An ounce of prevention is better than a pound of cure. Kaya para sure, atin nang pakinggan ang palatuntunang pangkalusugan. Narito ang programang Lunas.
8: At ang programang ito ay hatid po sa atin ng MX3. Ang MX3 po ay available nationwide. Para po sa inyong mga katanungan, ang hotline po ng MX3 ay 0918-888-693. Magandang gabi. Ako po si Dennis at ito ang programang Lunas. Ngayong gabi, pag-uusapan muli natin ang ating kalusugan. Kasama po natin ang isang magaling na wellness and integrative medicine specialist, si Dr. Edwin Bien. Doc, good evening to you.
9: Good evening to you, Dennis. At kumusta naman ang weather ninyo? Dita, diyan.
8: Mainit, Doc. Kaya ang una-una kong tanong ay, nasa Pilipinas ka ba?
9: No, just arrived. Thank you.
8: Kakarating mo lang sa Philippines or kakarating ka lang sa...
9: Philippines. Kakarating lang.
8: So...
9: Nakuna ko kagad. Grabe ang init.
8: Grabe talaga, Doc. Wala tayong choice. So anyway, before anything else, nakita ka kasi ng mga tao dito sa office na bumisita ka sa ibang lugar. So they thought all the while that you are still there. So naisip ko, aba, si Doc, kahit nasa bakasyon, nagtatrabaho pa din.
9: Hindi bakasyon yun, trabaho din yun eh.
8: So anyway, welcome back to the Philippines, Doc, and hopefully you had a great flight. Alam kong safe naman kasi nakarating ka na nga eh. So, yeah. Ayan. So Doc, ang sorry?
9: Oo, that's right. Thank you Lord, dahil all safe, all good. Yeah. So ayan. Back to reality,
8: back to work. Back to reality, ito realidad ito, Doc, no? Dahil sabi mo nga, ang May ay isang Mental Health Awareness Month. This is according to the Department of Health, tama ba, Doc?
9: Tama. Ito ay awareness ng Department of Health.
8: Pero kailan ito, Doc, nag-start? Kasi, correct me if I'm wrong, parang ngayon lang ito nangyari, Doc.
9: Hindi naman, kasi there was a time na ang Department of Health ang isinusulong ay universal health care, isasama na ron ang mental awareness o mental health awareness.
8: Mm-mm.
9: Pero worldwide ang Mayo is celebrated as

0: ang nagsasuffer dito.
1: Mm-mm.
0: At ang nakikita namin, in fact, some people that are close to the company,
1: mm-mm,
0: may be suffering from this. Itong tinatawag ba naman na online gaming?
1: Mm-mm.
0: Abay, maraming mga ordinary employees ang nagkakaroon ng mga utang na hindi nila akalain, 300,000, 300 plus thousand, sa pagtatalo sa online gaming.
1: Oo. Pero hindi lang naman yan, Doc. I think when it comes to that kind of illness, I think by design, it was meant to be addictive naman talaga eh. So, kaya ganyan yan.
0: Wala pa namang nananalo dun eh.
1: Wala.
0: Tingin ko, padamahin ka talaga, mananalo ka ng kaunti, sandali.
1: Oo.
0: Pero eventually,
1: babawiin.
0: Maraming mga tao suffers from depression.
1: Mm-mm.
0: Dahil sa mga pagkatalo nila. So, maganda pag-usapan natin. Depression.
1: Ngayong linggo, kasi for the next 4 weeks, iba-iba ang topic natin with regard sa mental health. Ayan.
0: Yeah. Pero mental health ang pag-usapan natin nitong buwan ng Mayo.
1: Mm-mm.
0: Para at least aware din ang mga kababayan natin na baka malay mo, within their midst,
1: mm-mm,
0: sa kalagitnaan nila, eh, may tao palang nagsasuffer nito.
1: Or pwede din, Doc, na... Or pwede din, Doc, na sila pala yun, hindi nila alam na meron silang ganyan. Or there are actually some people who think they have mental health disorder, pero actually wala.
0: Oh, okay.
1: Okay, so depression ang ating pag-uusapan ngayong linggo. Ano itong depression, Doc?
0: Well, ito ay isang state.
1: Mm-hmm.
0: No? Ng kalusugan sa pag-iisip ng tao kung saan kalungkutan,
1: mm-hmm,
0: ang kanyang nararamdaman,
1: mm-hmm,
0: patinding kalungkutan. At nawawala na rin siya ng gana sa mga aktibidades sa kapaligiran.
1: Doc, question. Ano ang pagkakaiba ng depression sa kalungkutan na nararamdaman mo dahil nakipag-break up ka or nakipag-break up ang mahal mo sa'yo?
0: Well, yon ay may ano, may limitasyon,
1: mm-hmm,
0: kung hanggang kailan mo ito mararamdaman.
1: Mm-hmm.
0: Subalit ang depression kasi ay chronic condition, no?
1: Mm-hmm.
0: Matagal mo itong mararamdaman at wala kang ma-pinpoint na kadahilanan.
1: Mm-hmm. Dok, paano ang mga tao na nagsasabi na depressed kasi ako ngayon eh. Is that considered as the real deal na depression or expression lang ito?
0: Ay, expression na lang yan mga tao ngayon yan eh, di ba? Yung iba, eh gusto lang nila syempre makakuha din ng atensyon.
1: Ng simpatya.
0: Oo, simpatya. Kaya sinasabi nila na, oh, may depression din ako sa ngayon eh.
1: Mm-mm. Pero Doc,
0: so, but we have to recognize, mm-hmm, ang totoong, ang itsura ng taong totoong may depression, ano?
1: Mm-mm.
0: Dahil hindi natin alam, ito ay may tendency sa pagpapatiwakal.
1: Doc, I have a question though. If a person, okay, is depressed, kailangan ba malungkot siya all the time?
0: No. Ito'y ano, pwedeng may kabaliktaran ito sa mga tao na kung tawagin ay manic depressive illness,
1: mm-hmm,
0: that means pwedeng dalawang linggo siyang malungkot,
1: mm-hmm,
0: isang linggo naman siya na hyper,
1: mm-hmm,
0: pwedeng mangyari rin yon.
1: Doc, there are also situations when, kasi marami na itong, this has been an instance na paulit-ulit na nangyayari. A person committed suicide, no? And nobody ever noticed it because ang sabi ng mga tao na nakapaligid siya, masayahin naman siya. Masaya naman siya palagi. Nakangiti naman siya palagi. Diba? So, it doesn't follow na ang isang tao ay masiyahin, outgoing, nakikipag-usap sa ibang tao, hindi siya depressed or wala siyang

0: presyon. Tama ba yun?
1: Tama ka. Alam mo, may mga tao nga na considering napaka-successful ng buhay nila.
0: Mm-mm.
1: Hindi natin akalain eh, depressed pala sila na pwedeng mauwi ito sa pagpapatiwakal.
0: Mm-hmm. Pero Dok, gusto ko din siguro Dok na i-underscore that people who have depression does not necessarily mean na they will commit suicide. Kumbaga, there is a portion na ito ang nangyayari but it's not always. Tama ba?
1: Tama. Pero tingnan na lang natin itong si Anthony Bourdain.
0: Mm-mm.
1: Eh, kilala mo ba yon? Siya yung chef.
0: Yes.
1: Traveling chef.
0: Mm-mm.
1: And he is already the producer and earning millions, no?
0: Mm-mm.
1: Suddenly, nagtatiwakal.
0: I did know that Anthony is a member of the club.
1: Oh, Anthony Bourdain. Magkasunuran sila.
0: Mm-hmm.
1: Pagkatapos ni Anthony Bourdain, sumunod naman itong isang babae na ang kanyang trabaho worldwide, international, designer siya ng mga bags, mga leather shoes,
0: mm-hmm,
1: and fashion. Si Kate Spade.
0: Mm-hmm.
1: Ganun din, nagpatiwakal din.
0: Of course, we also know of a famous comedian who has been very successful also. Actually, Dok, sa totoo, Dok, ang itsura niya nasa utak ko pero hindi ko makonek sa pangalan.
1: Siya yung gumawa ng pelikula
0: na Mrs. Doubtfire.
1: Mrs. Doubtfire. Yeah. Mm-hmm. Sige, Google mo.
0: Sige, Google nga natin para mabilis. Eh, itong utak ko wala sa lugar ngayong araw. Ah, okay. Mrs. Doubtfire. Mm-hmm. So, Doc, going back, eto na.
1: Robin Williams.
0: Si Robin Williams, member of the club. Doc, isasama na rin natin si Chester.
1: Chester.
0: Bennington. Ng...
1: Ay,
0: hindi
1: ba
0: mo kilala si Chester. Si Chester. Si Chester is a part of... sandali, ha? He is part of the group na Linkin Park.
1: Oh, wow! Eh, yung mga rockista. Oo.
0: Oo, so, yan, member of the club yan. So, a lot of...
1: Itama mo na yung isang pinakasikat na ano, sikat na gitaristang rocker, nag-suicide din.
0: Sino yan, Dok?
1: Teka muna, mamaya maalala ko.
0: Oo, sige.
1: Ang mga number one. So, what we're saying here is...
0: It doesn't follow na... Successful ka.
1: Oo, kahit sino, kahit successful ka, napakarami mong pera,
0: mm-hmm,
1: pwede ka pala talagang maging ano, depressed, no? At mauwi sa pagpapatiwakal.
0: Dok, okay.
1: So, mag-usapan natin ngayon yan kasi alam niyo po, dito lang sa ano eh, kailan lang dito sa EDSA eh, naging usapin,
0: mm-hmm,
1: na yung pag nagmamaneho ka daw, dapat titingin ka na sa tax sa taas. Dahil may bata nga na tumalon doon sa ano eh, di ba? LRT o MRT ba 'yon? Bumagsak siya doon sa kotse, namatay siya.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang sinisisi ngayon yung kotse pa, yung
0: may-ari yes, ng kotse. I remember that a few months ago. So anyway, Doc, going back to depression. Ano itong depression? Ano ang nangyayari sa iyo?
1: Well, ito ay ano eh, ito ay cycle.
0: Mm-hmm.
1: No, marami ang posibleng kadahilanan nito. It's a mixture ng psychological.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin, yung hindi kaya nung tao dalahin ang mga problema.
0: Mm-hmm.
1: Pwede rin ito ay biological. May mga hormonal problems, maaaring nagkukulang sa kanyang katawan.
0: Mm-hmm.
1: No? Pwede rin nutritional, yung kanyang katawan ay deficient in certain nutrients, kaya mm-hmm, hindi siya makagawa ng tamang mga hormones and enzymes.
0: Mm-hmm.
1: So, yun, napakaraming posibleng dahilan.
0: Dok, ano ang proseso nito? When is the right time that you go see a doctor. Kasi Dok, kung tutuusin, for a person who is undiagnosed, may nararamdaman siyang kakaiba. Wala siyang ganang, yun nga, gawin ang mga kailangang gawin. Wala siyang lakas na gawin ang mga kailangang gawin. He might be the most valuable person around, pero sa sarili niya parang wala siyang value. How does a person decide na eto kailangan ko nang pumunta sa doktor? At kung ikaw ay pumunta sa doktor, ano ang proseso nito?
1: Actually, wala ngang tao na makapagsasabi na alam niya na siya ay dapat nang magpa-doktor. In most cases, it is the relative who recognizes the symptom of the person at inuudyukan siya ngayon na magpatingin na sa isang doktor.
0: Doc, I have a quick question. Isisingit ko lang. But what about people na sinabihan na I think you need to see a doctor, pero eh wala naman akong sakit. Yan ang sagot. Wala akong nararamdaman.
1: Because part of the process ay denial para sa mga taong may problemang ganito.
0: So dapat, Doc, ikaw ba, you need to accept that you might want to visit a doctor?
1: Well,
0: is that a requirement na, you know,
1: a requirement, yes.
0: Hindi mo naman, Doc, pwedeng pilitin na pumunta ang tao sa isang doktor kung ayaw niya, no?
1: O, tsaka kung hindi naman niya tinatanggap na nagsasuffer siya ng ganong kondisyon, hindi siya talaga papayag na magpatingin sa isang doktor.
0: Pero Doc, paano siya matutulungan kung ganyan ang sitwasyon?
1: And that is where yung pumapasok na ngayon ang tough love o pagmamahal ng kanyang mahal sa buhay para mag-intervene sa kanyang sitwasyon.
0: Alright. Doc, interesting itong topic na ito. Marami akong alam tungkol dito.
1: Oo, ikaw nga ang hinahantay kong magpaliwanag sa akin.
0: Okay, so ayan, magbe-break lang tayo, Doc. And then...
1: Sige, mamaya, sagutin mo ang mga katanungan na inaibato mo sa akin. Ano ang nararamdaman ng taong ito?
0: Sige, Doc, oras po natin 7:53. Huwag kalimutan, ang programang ito ay hatid po sa atin ng MX3. Para po sa inyong mga katanungan, 0918-8888-693.

0: Matsu. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Bacteria protektado, i-shield mo.
0: Shield Matsu, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher.
3: Whoops, teka. Ito, try mo bang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
2: This is Easy Hugasin sa Champion Dishwashing.
3: Whoops, teka. Ito, try mo bang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
1: Radyo Natin
4: Nationwide.
2: This is Easy Hugasin sa Champion Dishwashing.
3: Easy Hugasin. Whoops, teka. Ito, try mo bang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
5: Jalina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat to sa inyo.
6: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, isa lang pa'y ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo.

0: sa Pilipinas. Iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
1: Nangunguna ang Land Transportation Office o LTO at Social Security System o SSS sa listahan ng mga ahensya ng gobyerno na may pinakamataas na bilang ng reklamo sa unang tatlong buwan ng taong 2026. Sa isang press briefing sa Malacanang, iniulat ni Anti-Red Tape Authority o ARTA Secretary Ernesto Perez ang datos na nagpapakita ng sentimiento ng publiko hinggil sa serbisyo ng pamahalaan. Sa ulat ni Perez, umabot sa 152 ang kabuo ang reklamo sa LTO at 156 naman ang reklamo laban sa SSS. Ayon sa kalihim, karaniwang idinadaing ng mga mamamayan ay ang mabagal na pag-aksyon sa mga aplikasyon, paghingi ng mga dagdag na dokumento na wala sa listahan at paglabag sa Citizens Charter ng ahensya. Bukod sa LTO at SSS, kabilang din sa mga most complained agencies ang BIR, FDA, LRA, PSA, DepEd, NTC, BMW, PRC, DHSUD at DOST. Samantala, sa hanay naman ng mga GOCCs, pasok sa listahan ang Pag-ibig Fund, PhilHealth, PhilPost, Land Bank at GSIS. Paliwanag ni Perez, ang mataas na bilang ng reklamo sa mga nabanggit na ahensya ay bunsod na rin ng napakalaking volume ng transaksyong hinahawakan ng mga ito araw-araw. Para sa Radyo Natin Headline News, ito si Ellen Ibenzal. Magandang gabi.
0: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
2: An ounce of prevention is better than a pound of cure. Kaya para sure, atin nang pakinggan ang palatuntunang pangkalusugan. Narito ang programang Lunas.
3: At kami po ay nagbabalik dito sa programang Luna sa atin po sa atin ng MX3. Ang MX3 po ay available nationwide. Para po sa inyong mga katanungan, ng hotline po nila ay 0918-8888-693. At syempre, kasama natin ngayong gabi si Dr. Edwin Biendoc. Welcome back to the show.
4: Salamat po, Luz. At kung mamarapatin mo, curious lang kami na makapakinig ngayon, ano? Paano dumarating sa iyo yung depression? Alam mo bang paparating na siya? O hindi mo alam na nagsasuffer ka na pala?
3: I think, Doc, depende sa tao. There are people na may before the actual event, there is an onset. May mararamdaman na sila, paparating yung bisita ko ngayon. But there are ikaw mismo mararamdaman mo na something is coming or paparating siya. But for some people, it just happens all the while. Sometimes there are people, Doc, na saya-saya nila ngayon for, and then all of a sudden, wala. Bumagsak lang sila. Bumagsak in a sense that their mood just changed in such a way that parang wala na silang silbi. Parang feeling nila hindi sila importante, they don't even have a feeling of security or ang kanilang alam yung tiwala nila sa sarili nawawala, parang ganun.
4: Halimbawa sa hanap buhay, pakiramdam mo ba hindi mo matatapos o may dapat kang gawin na hindi mo kayang gawin?
3: Minsan, Doc, kung sa trabaho, there would be times for some people that they get overwhelmed. Alam nila kung ano ang gagawin nila, hindi nila alam kung saan sila mag-uumpisa.
4: Okay.
3: So, alam mo yung hindi nila alam kung saan sila mag-uumpisa, and then they don't also have the strength and the willpower to do it. Weird nga, Doc. Ito yung mga weird na mga sakit na na siguro, Doc, isa lang ang pwede kong ito siguro ang magandang description. We thought all the while that we control our thoughts, but our thoughts has a mind of its own. So
4: when you say you cannot control your thoughts, ano yung mga pumapasok sa isip mo?
3: Okay. So part of depression and anxiety, and ano nga, Doc, yung ano? Ano nga, Doc, yung psychological na sakit din na naalala mo, Doc, yung A Beautiful Mind?
4: Yes.
3: Ano nga yung sakit doon, Doc?
4: Iba siya sa van?
3: Ano, ito yung may nakikita ka that is non-existent.
4: Ano? Oh, psychosis?
3: Parang ganyan. So
4: schizophrenia?
3: Schizophrenia. So parang ganyan din, Doc, na ang schizophrenia for some people na hindi pa familiar, ang taong schizophrenic may nakikitang mga bagay or mga tao,
4: naririnig,
3: nararamdaman,
4: visual at saka auditory hallucination.
3: Oo, they don't exist. Pero nararamdaman nila, nakikita nila, nakakausap nila because the brain is, you know, playing a game on its own. So parang ganyan din, Doc, na parang hindi mo makontrol yung utak mo eh. Kaya for some people who commit suicide when they are depressed, dalawang bagay, Doc, ang nakikita kong reason. The first reason is they want a way out. It's already too much. They want a way out because they know that it's not gonna end anyway. So they just they find a way out. The second is they do not have control of the things that they do because the brain wants to do something, diba? Just like schizophrenia, you cannot. Kung nakikita mo yung if you see a person that does not necessarily exist, sasabihin mo sa sarili mo na this person does not exist. Pero all of your senses are telling you that it exists. So sino papaniwalaan mo? Ang thought mo na nagsasabing hindi totoo pero ang buong katawan mo na is saying that person exists. 'Di ba? So it's
4: I understand.
3: Medyo mahirap. So ganyan. So I think a lot of people needs a lot of it. This is, for me, this is really, really complex. And even sa psychiatry, Doc, hindi naman na ikaw pupunta sa psychiatrist sa isang oras at dalawang oras, sasabihin na ng doktor, may sakit kang ganito, ito ang gamot na, it doesn't work that way, di ba?
4: I understand.
3: Oo. And siguro, Doc, gusto ko lang, I'm sorry.
4: Halimbawa, may nagtitrigger ba sa iyo? Halimbawa, yung mga taong na trauma dahil sa gera, PTSD,
3: PTSD.
4: O kaya ay sa family nila, abuso siya, inabuso ng kanyang magulang.
3: Mm-hmm.
4: So, yun ang pwedeng maging trigger ng kanyang they go into depression. What about you? Meron ka bang naging trigger? May experience ba na nagdulot nito?
3: Okay. So, for me, what happened was, walang trigger. Ang nararamdaman ko lang that time.
4: Sa'yo nagbuhay o dahil nagpupuyat ka?
3: Wala, Doc.
4: Kasi naalala ko dati, nag-edit ka yata and then inaabot ka ng madaling araw eh.
3: Usually, ba yun? Well, actually, number one, Doc, I'm a night owl. Doon talaga sa gabi gumagana yung utak ko, kaya ngayong board work ko, gabi din, di ba? So, regular sleeping pattern ko na yan, Doc, na natutulog ako sa araw, nagigising ako sa gabi. So that is not some, at saka kumpleto yung tulog ko palagi, Doc, sa araw. Walang problema diyan. The first thing that I felt was that kumakabog. I mean, chest pains pala, Doc. Chest pains 'yon. So I was sorry.
4: Mabigat ang dibdib mo.
3: Mabigat siya. Masakit. And that was the very first time that I went sa ER. And ang sabi sa akin, everything was normal. So pinauwi ako. But then it became a pattern, Doc. Every time na
4: naging madalas na?
3: Naging madalas na siya na masakit palagi ang aking dibdib.
4: Aha.
3: Eh, Doc, nagme-medical exam ako palagi. Normal yun. Tapos, nung nasa ospital ako, chinek din ang aking puso. Normal din yun. All of my vitals are normal. Pero, may nararamdaman ako.
4: Nararamdaman mo, may hawig sa atake sa puso.
3: That is correct.
4: Actually, what you're trying to describe right now is like is an anxiety attack and less of a depression.
3: Yes, less of a depression. Pero, Doc, for some people, nagko-converge kasi yan eh. Pero, well, that was my experience until eventually, yun nga, the admitting doctor sa hospital told me na palagi ka na dito. Pumunta ka na sa psychiatrist. So that was the time na pumunta ako sa psychiatrist. And eto pa, Doc.
4: Nagkaroon ng resistance na ayoko ngang magpa-psychiatrist, malilabel ako.
3: Hindi, Doc. Hindi ako takot dun eh.
4: Okay.
3: Actually, Doc, eto ngayong funny because the other day, I mentioned to somebody na eto, nababaliw na naman. And then, sabi niya, huwag ko namang magsabi ng ganyan. Sabi nung kausap ko, sabi ko, you know what, let's put it this way. Kung normal na tao, tatawag sa aking baliw, hindi pwede yun.
4: That's,
3: pero kung baliw na din, ang tumatawag sa isang taong baliw, then that's okay, that's fine. Kung baga,
4: kinabi mo, tinawag ng addict yung isa na addict. Dahil kapwa siya addict, alam niya. Alam nararamdaman niya yung pagiging addict.
3: Yeah. But what I mean is, you know, it's kind of, for me, it really doesn't matter if you call me baliw or not. I really don't mind. For some people though, it felt like it's degrading, di ba? Na tawagin kang baliw. Pero, you know, if you are in the same club, okay lang yan. Magkakapareho naman kayo. Kumbaga, inamin na rin yan na siya baliw dun. So, anyway, ito din, Doc, kwento ko din. No, before we go back sa kung ano ang proseso sa doktor. Si Ate Cheska message me earlier. Sabi niya, uy, napirmahan ko na yung ano mo, yung medications mo.
4: Okay.
3: And then sabi niya, so how are you? Sabi ko, okay lang din naman. Sabi ko, I'm doing good. I'm doing great, except for the times when my brain wants to do things on its own. May sariling mundo yan, Doc, eh. So that's how it is, no. Doc, gusto mong i-share ko sa iyo kung what I posted a long time ago for people who
4: Yes, please.
3: Okay. So etong mga tao na may depression, ito yung kanilang nararamdaman. No?
4: Okay.
3: Ang mga taong may depression and anxiety also, may takot sila mamatay, Doc. Pero gusto,
4: really?
3: Oo, takot sila mamatay. Pero gusto din nilang mawala at the same time. Gusto nilang mapag-isa, they want to feel alone, or they want to go to do things alone, pero ayaw nilang maging malungkot.
4: Uh-huh.
3: Gusto nilang marami ang kanilang kaibigan, pero ayaw nila ng social interaction. It depletes their energy.
4: Okay.
3: A person with depression may care about anything and everything. It's not na wala silang pakialam. They actually care. Pero ayaw nilang ma-involve with anything because it depletes their energy. Minsan, you feel confident, and then all of a sudden, insecure ka naman. Gusto mo, sometimes you want to feel kailangan ko ng break. But ayaw nila na hindi sila productive. So it's always the opposite. Kumbaga, the opposite would take so much time in a way that kahit ikaw hindi ka na makapag-decide kung alin ang gusto mo. So, well, it goes on, and a lot of people may feel different. Pero ito, Dok, ang gusto ko lang siguro i-underscore. When you go to a psychiatrist, hindi kanya ililabel na may sakit ka agad. Kung, in my case, Dok, because chest pains ang nararamdaman ko, di ba? Pinapunta niya ako sa gastro because he wants to make sure na ang nararamdaman ko has nothing to do with my stomach.
4: Oo, tama.
3: Pinapunta niya ako sa cardio because he wants to make sure na ang nararamdaman ko has nothing to do with my heart. Because a person who may have mental illness may feel things na may mararamdaman sila, pero kung i-check yung organ na yun, wala. So kumbaga ang ginagawa nila is inaalis nila o nirurule out until such time na yun na talaga ang last, wala na talagang lusot, everything is normal, everything is great, pero may nararamdaman ka. So
4: yes,
3: that's the time na ikaw ay siguro bibigyan ng gamot or bibigyan ng tamang diet, because for some of us may kulang sa ating pagkain, which you have mentioned earlier.
4: Tama.
3: Ayan. So, yan, it's okay for gusto ko lang siguro, Dok, i-sabihin sa ating mga listeners that it is okay to see a psychiatrist. Walang problema dun. Kasi syempre, kung masakit ang ngipin mo, saan ka pupunta? Alam nga naman sa eye doctor. Diba? Edi sa dentist.
4: Parang yung librong ano, it is okay to not be okay.
3: Yes, oh, it's okay to not be okay. There would be times that you don't feel good. Kailangan mo lang talaga, Dok, you have to accept it. Ganun lang yun kasimple.
4: Sometimes.
3: Pero Dok, alam mo ba, Dok, may sinend ka sa akin na video sa Facebook yata the other day, no?
4: Okay.
3: And then ang sabi ko sa iyo that it was about being present.
4: Yeah.
3: Oo. You know what? Malaki ang naitutulong niyan, Dok, sa mga siguro sa mga pasyente who may be experiencing depression and or anxiety or any form of mental health issues.
4: Alam mo, totoo yan, ano? Isa sa kondisyon kung saan ang mga tao ay nagkakaroon ng depression na nanggagaling sa karamdaman, cancer is one.
3: Mm-hmm.
4: CKD or kidney failure is another.
3: Mm-hmm.
4: Yung mga sakit na ganun, may kaakibat na depression ang mga pasyente nito.
3: Yes, Do.
4: So, mahalaga yon na sa isang kamag-anak o loved one to be there. Hindi naman niya kailangan maging eksperto dun eh.
3: Mm-mm.
4: But at least you're there para dun sa pasyente niyo.
3: Oo. And siguro, Dok, for people who feel na, or for patients who have been diagnosed na depressed or have depression, it's nice if you have people to talk to na merong ganun din case, kasi kayo lang talaga magkakaintindihan. Mahirap, Dok, i-explain yan sa taong normal eh. Di ba?
4: Preferred pala ng taong may depression, kausap niya yung may depression din.
3: In a way, yes, kasi naiintindihan yung ano, Dok, yung sitwasyon. I'll give you an example. 'Di ba, Dok, nakapunta ka na sa ano, sa mga lugar na may snow? Feeling ko nag-ano ka na nga, nag-skiing ka na nga, 'di ba?
4: O ngayon,
3: Dok, i-explain mo sa akin kung ano ang feeling na ng snow.
4: I get your point.
3: So you can
4: mahirap ipaliwanag sa iba.
3: Oo. Yung mga
4: kasi experience yun.
3: Oo, kasi ako hindi ko na experience na makahawak, makakita ng snow. So even if gaano ka graphic ang pag-explain mo sa akin, I won't really get it until I am there.
4: It's like asking a blind person to describe elephant sa isang blind person.
3: Ay, true. Oh, I remember that story. Oh, oh.
4: Naging trending na yan eh, sa Facebook, I think, or somewhere. Sinabi mo sa blind person, ang tingin niya doon sa elephant, tree trunk. Kasi nakahawakan niya ilong.
3: Oo.
4: O kaya hawakan niya, I think, ha, ang tingin niya sa elepante ay pamaypay.
3: Yan. So it's something like that also. So yeah, it's okay to talk siguro or to converse with a person with the same case as you are. Pero sa mga relatives or friends of people who have mental health issues, makinig ka lang is okay. Hindi mo kailangan mag-respond, hindi mo kailangan magsabi na hindi, sa tingin ko kasi ganito dapat yan eh. Hindi nila kailangan ng ganun. Kailangan lang.
4: What about yung kadalasan sinasabi? Wala yan. Nasa isip mo lang yan eh.
3: yun nga ang problemang...
4: Offensive ba sa inyo yun? O how do you take it?
3: You get used to it, I guess. For me, ha, I get used to it. I mean, how can I explain to somebody the idea that you are actually not in control of your brain? Diba? So if they think they are in control of it, then okay, good for you. But for us who understand that our brain has a mind of its own, it's okay. Sometimes, Doc, nakakaano din yan eh, nakakapikon. Pero are you going to give them the benefit of seeing na ikaw ay napipikon? Wag, deadma ka na lang. Okay.
4: I understand.
3: Diba?
4: I understand.
3: Oh, it's a matter of you as a patient who have depression needs to understand who you are, where you stand, how you feel. You don't actually need to fit in sa stereotype ng ibang tao because it's okay. Diba? Yeah. Marami tayo.
4: Okay, sa mga nakikinig sa atin, niisip nila, ano ba yung pinag-uusapan ng dalawang yun? Eh, parang, sa consultation. Actually po, gusto lang nating bigyan kayo talaga ng
3: ng idea.
4: Ng idea, no? Mm-hmm. Na maunawaan ang tungkol sa depression, whether kayo mismo yung nagsasuffer nito o somebody you love. Kaya po, maganda tayo na nag-share sa atin si Dennis, dahil later on pag-usapan natin na pwede pala kayong matulungan din in different manners. Yung
3: yes,
4: isa ay psychological and psychiatrist counseling.
3: Mm-hmm.
4: Kasama na rin yung medication na ibibigay sa inyo. Pero maganda, maisasama na rin natin ang nutritional counseling.
3: Yes.
4: Makakatulong naman sa inyo ang supplementation.
3: Importante din yan, Doc. Because kung alam mong healthy ka, no, you are physically healthy, mababawasan yung yung kaba mo. Diba? Alam mong normal ang body functions mo. So, kung may mararamdaman ka, sa parte, example, may palagi ka na lang may chest pains, akala mo inaatake ka sa puso, pero alam mo that you have been taking care of yourself physically, alam mo na normal ang iyong puso, then mababawasan yung kaba mo.
4: Yon. So knowing is important, no?
3: Yes.
4: Knowing and then accepting.
3: Mm-mm.
4: Pero hindi nyo ba naisip na kailan ba mawawala ito? Kailan ba ako mag-graduate sa pag-ibig ng mga gamot na ito? Does it ever come to you?
3: Dok, hindi eh. Alam ko na forever na yan, gift yan sa akin, Doc.
4: yan ang true acceptance. No?
3: Alam mo ba, Doc?
4: Healthy yun, healthy.
3: Before, before my father died, people would... Kasi alam mo naman, Doc, na you know for a fact na hindi talaga healthy yung pagkain ko. I admit that.
4: Ang alam ko, bumibili ka nung na-chop-chop na sa grocery, which ready to eat na, pero halimbawa pinakbet na, dinengdeng na, gulay yun.
3: Well, actually, Doc, if there is a time na makakakain ako ng masarap na vegetable salad, then I would eat. But on a daily basis, I have to admit, at itong totoo, At alam to ng lola ko. Baboy talaga, Dok, ang kinakain ko, Dok. Mamamatay, mamamatay ako, Dok, kung hindi ako makakain ng baboy because nahihilo ako, Dok. So anyway, eto, Dok, ha. People would tell me, "Oy, dahan-dahan lang sa kinakain mo kasi alam mo na nasa ano 'yan eh, it's in the genes."
4: Aha.
3: 'Di ba? So lahat ata, Dok, ng mabibigat na sakit is in my family. So
4: meron akong magandang sasabihin diyan.
3: Ano, Dok?
4: The genes is like a bullet that is loaded into a gun.
3: Yes. You can dodge it.
4: Pero ang habits or lifestyle is the trigger that pulls out the gun, that pulls the gun.
3: Nanood ka ng ano, no, ng Matrix, di ba? You're familiar with the movie.
4: Yes.
3: Sabi ni Morpheus, when you realize that you are the one, you don't have to dodge bullets. So anyway, ito nga, Dok, yung kwento. Lahat ng sakit na mabibigat is in my family. Pero ang sagot ko dyan, Dok, ay meron na akong sakit sa utak. Huwag nyo nang dagdagan. Masaya na ako dito. Ang kinin nyo na yan lahat. So, yeah, siguro, Dok,
4: that's why nutrition plays a role also, no?
3: Siguro, Dok,
4: I understand you are also taking MX3 products.
3: Of course, I do. Oo, so love ko yan, Dok, ang MX3 na yan. So anyway, to make the long story short, and I think I am lucky, or talagang mahal lang talaga ako ng aking mga ninuno. What I have now is what I have now. Ang mga sakit ng family ko, hindi pa dumating, at sigurado kung hindi darating yung mga yan.
4: Oh.
3: Ayun, okay na ako, Dok. I mean, mine is really, what I have is something that I already have accepted. And wala tayong magagawa, Dok, eh. I mean, you know, if you deny yourself that you have that, anong mangyayari? Wala. Diba? It's not gonna make you feel better. Might as well accept it. Diba? At the very least, tahimik yung isipan mo. Pero, Dok, alam mo ba na malaki ang naitutulong ng mga food supplement, no, katulad ng MX3.
4: Naniniwala ako dyan. Alam mo kasi, utak natin na ano rin yan, eh, nagugutom sa substansya. Pwedeng ang pinapakain lang natin yung tiyan natin, no?
3: Yes.
4: Parang gutom. Kasi naghahanap din ng ano, eh, ng ayuda ang utak, eh. Or, yung ayuda na yun manggagaling sa suplemento.
3: And katulad yan, Dok, no, may mga pagkain din na natural na nakatutulong, like, alam mo, ano, alam mo yung, Dok, yung ano, yung luya na parang pula, ano nga tawag diyan?
4: Luyang tilaw?
3: Turmeric. Oh, turmeric. Ang turmeric, Dok, may effect siya na parang SSRI, it boosts serotonin.
4: Talaga?
3: Oo. Okay. So yung mga natural na pagkain, kainin natin. Kasi, di ba, Dok, palagi mong sinasabi na ang mga natural na pagkain na ito, binigay ito sa atin for consumption so that we can be healthy.
4: Tama.
3: Di ba? So, yan, may turmeric, meron tayong MX3 na freeze-dried. Tama ba, Dok, yung term ko? Na makapagbibigay sa atin ng nutrients, and, you know, it can make us healthy. Kung tayo ay may sakit na nararamdaman na may pamamaga sa loob, it can help us ma-relieve yung pamamaga na yan. May antimicrobial effect ang MX3. So, kung meron tayong mga infection, nabuboost ang katawan natin para labanan ang mga mikrobyo.
4: Tama.
3: So, yan. I mean, kung kayo po ay If you or any of your friends or members of the family have depression, maganda ang MX3, makatutulong ito ng malaki. Plus, it keeps you healthier.
4: So, makinig po kayo ha. That is coming from someone na alam.
3: Nabaliw din.
4: Actually, gera. Na gera ng ano, na pakikibaka sa isipan.
3: Oo. There is always a war inside the brain. So, sometimes you have to learn how to tame it. Yun lang yun eh.
4: So, yan. Sige po. Tama kayo. Alam niyo po ba kapag may problema sa isipan ng mahal niyo sa buhay, kung ang akala ninyo ang solusyon eh puro mga gamot na lamang na synthetic, wala po palang tinatawag na tranquilizer deficiency sa utak natin. Akala ng iba, kailangan ko ng tranquilizer, kailangan ko ng tranquilizer, hindi ako ma-relax. Walang deficiency ng tranquilizer sa katawan natin. Pero yung deficiency ng certain nutrients pwede na maging dahilan para tayo magka-suffer ng ganito.
3: Ay, Doc, may gusto akong idagdag.
4: Opo.
3: Which I think is really, really very important. If you feel that you are depressed, if you feel that you have anxiety, one thing that you need to avoid, Facebook, TikTok. Kasi it adds trigger. And huwag mag-chat sa ano ha, sa alam mo ba, Dok, yung mga AI na chat?
4: Oo eh.
3: Don't do that. It's not good for you.
4: Alam mo yung AI na to eh. Oo eh.
3: Kaya, so, alam ni Doc na hindi ako nag-Facebook because
4: oo nga.
3: It messes up my mind. Baliw na nga, madadagdagan pa.
4: Ano ba ang feeling mo? Nakasama ba ang AI sa atin?
3: There has been a lot of instances that an AI chatbots actually encourage patients to harm themselves. So, I suggest na if you have depression, stay away from AI chatbots, number one. Number two naman, Doc, TikTok and Facebook. Ang order kasi, Doc, ng feed na yan, you know, the posts that you see actually messes up with the chemicals in your brain.
4: I see.
3: It messes up with the dopamine plus mataas ang cortisol. So,
4: I see.
3: It stresses you more. So, iwas-iwas po tayo. Kung gusto natin...
4: Alam mo ba kung paan nagsimula ang TikTok? Anong bansa?
3: Sa China?
4: Oh, exactly. So, grabe, no?
3: Ito pa doon. Ito pa yung
4: ng mga tao eh. Isang paraan nyo para makontrol ang utak ng mga tao sa mundo.
3: Dok, wala yata sila.
4: Sila wala, pero sa kanila galing.
3: Oo. Walang TikTok sa China.
4: Pero sila ang inventor.
3: Yes. Actually, I think ang ano niyan, Doc, ang programming niyan is basically just like Facebook. So, and you know, if kung gusto niyo malaman why it's not good for your brain, there is always a study online na pwede nilang i-research. So, yon. Doc, saan natin mabibili ang MX3?
4: Available po yan sa lahat ng leading drugstore sa buong Pilipinas.
3: Mm-hmm. And, siguro, Doc, gusto ko ding idagdag that if you have a mental health issue, you can take as much as 3 or even 5 MX3 capsules every day. Okay lang yan.
4: Wonderful. Wonderful.
3: Ayan. So, Doc, alam mo, interesting to. We can go on for hours dahil ito yung topic na malapit sa akin eh.
4: Understand, no? At saka talaga naman, alam mo, useful yan sa maraming mga tao. Akala nila, wala yan, usapang utak-utak. Pero hindi nyo lang po alam, ang daming Pilipino ang nagsasuffer niyan. Baka mamaya hindi nyo alam eh, nandyan na lang sa tabi ninyo. Ano, kamag-anak po pala pa ninyo.
3: Oo, and I think if you are suspecting somebody na... tawag dito na may issues, konting bantay lang. And I think may mga helpline, Doc, if kapag meron ng symptoms or may pinapakita ang isang pasyente of self-harm, there is a helpline. Wala lang sa akin ngayon, but it's free. You can call them and then they will give you advice kung anong susunod na gagawin.
4: Alam mo, speaking of helpline, ano, siguro there was a time na naging topic natin ay tungkol sa addiction sa sugal.
3: Mm-mm.
4: So, ang dami kong natatanggap na mga inquiry na, Dok, paano pa ako makakatakas sa addiction sa pagsusugal? O kaya yung kamag-anak naman, Dok, yung anak ko po addict sa sugal, anong gagawin ko?
3: Mm-hmm.
4: Oh, surprise, no? Kasi hindi naman ganun kadalas na tinatalakay ko to sa media, pero ganun pala karami.
3: Oh, oh.
4: Pwedeng suffer ng addiction, well, which can lead to depression.
3: Ang tawag ko dyan, Dok, dopamine addiction.
4: But, dopamine addiction.
3: Oh, but we all know that ang katawan natin, di ba, our brain strives for more dopamine. The more dopamine, the happier it gets. Kaso nga lang, immediate din yung drop ng dopamine. So,
4: oh,
3: you are always in search for more dopamine. So, anyway, alam mo, Dok, excited ako for next week kasi tuloy-tuloy ito eh. For the whole month of May, we will be talking about our brain and favorite topic ko to.
4: This is like a public service, no? Pinag-uusapan natin ito because we want na matulungan ang mga tao na posibleng nagsasuffer nito na some programs do not like to talk about it.
3: Mm-mm.
4: Totoo lang, hindi nila pinag-uusapan nila. They would rather talk about hypertension, about diabetes, pero bihira yung nag-uusap ng tungkol sa ganitong topic.
3: Mm-mm.
4: Kaya maganda ito. Makatutulong tayo sa maraming tao.
3: Thank you, Doc.
4: Okay. Ayan.
3: So, siguro, yan lang muna, Doc. Thank you so much.
4: Text na lang kayo, ha, sa amin. Pag may katanungan kayo, 0918-8888-693. O kaya putahan po ninyo yung website ng ano ng mx3ph.com.
3: Ayan, Doc, maraming salamat sa ating magandang topic and we'll talk to you again next time. Ayan, at yan pong tinig ni Dr. Edwin Bien. Ang programang ito ay hatid po sa atin ng MX3. Ang hotline po ng MX3. Again, 0918-8888-693. Ang oras po natin, 8:33. Magandang gabi. Ako po si Dennis at itong programang Lunas.
0: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. MX3. Dito ako, Bill.
3: Mummies. Laundry day na ba? Kunot-noo ka na naman ba sa makapit, madikit at malupit na mantsa? All you need is Pride. But papahirapan ang self kung sa Pride, easy at worry-free ang laundry. So triple stain away formula, tanggal ang matitinding mantsa. Based on test, chocolate, mud and sebum on cotton, gawa ng ACS.
5: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.

0: Star Blue with powerful stain away enzymes. Malupit matanggal ng dumit. Pero di masakit sa kamay.
1: Gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May budget sa

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality.
1: ACS! Hi, I'm Renessa Lud, ang inyong fashion ambassador to the world. Fashion is ageless. Parang ako lang. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Paalala po sa lahat ng ating mga minamahal na tagapakinig. Sa inyong paliligo ngayong araw, huwag kalilimutan, ang dapat hunin yung gamit ay Shield Bath Soap. Yan po ang sabon na galit sa sakit, may malasakit at talaga namang sulit na sulit. Kaya ka manggagawa, katulad ko, mag-Shield Bath Soap ka na!
4: Gikan sa number

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Health in Minute, Fact or Fake, brought to you by MX3.
2: Dok, yung iba, kapag may buwan ng dalaw, hindi daw sila naliligo.
3: Eh, hindi totoo yan, and that's a fake. Alam mo, kung hindi ka maliligo, that means for 3 to 7 days, ikaw ay mamamaho. Yan ay mga kasabihan na matatanda dahil ang sabi daw nila, baka ikaw ay maloka. Ngunit hindi naman, maaaring maligo ang isang babae kahit during the first day of her menstruation. At ang hygiene is more important kaysa doon mga sa kasabihang matatanda.
2: Dok, ang isa pang tanong, pwede mo daw ba ipanghugas sa face ang unang-unang dating ng iyong menstruation?
3: Nadinig ko na rin yan during my high school days, and that's a fake. Hindi ko na rin ginawa. Ipapakin ko. Maglumukha nga lang tayong zombie, no?
2: Applicable din tayo sa mga boys, Dok, no?
3: Kasi nga, ang akala nila, dahil very rich ang hormones nito, kapag ginamit daw lalo na ng mga kalalakihan, during their teenage years, ay baka pumili. Nationwide!

0: sa Pilipinas. Iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
1: Aprobado na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang House Bill 8647 o ang Strengthening and Expanding the Pantawid Pamilyang Pilipina Program o 4Ps. Layunin ng nasabing panukala na palawakin ang suporta sa mga mahihirap na pamilyang Pilipino na miyembro ng 4Ps habang binibigyan sila ng access sa edukasyon at trabaho. Oras na maisabatas, magbibigay ng 1,000 pesos grant ang gobyerno para sa early child development at health and nutrition ng mga sanggol, bata, buntis at kapapanganak pa lamang. Layunin itong labanan ang stunting o pagkabansot at malnutrition sa bansa sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong pinansyal sa pinakakritikal na bahagi ng paglaki ng bata. Sa ilalim din ng panukala, tutulungan ang mga mahihirap na pamilya na makatayo na rin sa sarili nilang mga paa sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagsasanay sa pagnenegosyo, sapat na suporta sa paghahanap buhay at iba pa. Para sa Radyo Natin Headline News, ito si Eleni Bensal. Magandang gabi.
0: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
2: Serving the Philippines.
3: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP.

0: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. At kung nagustuhan niyo ang napakinggan niyong kanta, mga misis, mas masarap sa tenga ang tunog ng malinis na hugasin. Yung kapag kinukuskos mo ng daliri, alam mong walang bahid kasi yung tunog. Ah, e yan ang heavy duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste, may double tanggaling formula kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Yan ang Smart Dishwashing Paste. Plato, kaldero o plastic. Linis fantastic. Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation.
2: Oh no, dubay nito.
3: Panalampasin mo pa.
4: Malaking decision kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
5: Ganyan ang Pinoy!
6: Ang Pilipino, makadyos, madasalin.
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kandungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kandungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan, kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutong sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nagagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag, at tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod-tulin sa landas ng kasamaan.

buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: is fast approaching. Let us awaken to the dawn of a new day with God, our constant guide. May He grant us wisdom in all our decisions, courage to rise our mistakes, devotion to our duties, and readiness to share with the good of our families and community and our country. May He spark in us a love for truth, a respect for one another, and an urgency to serve. May He preserve us from unselfish pride and help us to live in peace with one another as brothers. Amen.
1: Bringing us together, keeping you in touch, Radyo Natin.
2: Nationwide! Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, isa lang pa'y ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. RH!
3: Kayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat Panginoon sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami o Diyos ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin o Diyos na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahanda buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat Panginoon sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

0: kauna-unahan sa Pilipinas.
1: Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group.
2: Ang tukmangkat na sa mga higala ng tuloy sa Bisaya ng Mindanao, 3 minuto sa mga malabay ang alas 4 sa buntag.
3: And a golden nod for best science and technology journalist goes to Angelo Palmones, DZRH.
4: Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas!
5: DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online, kasama si Kuya, Kuya Angelo Palmones, Magandang Umaga, Pilipinas!
2: Bilis ng araw na Thursday na utang ngayon, ikapito ng Mayo 2026. Sa ulo ng ating mga balita, UN sa tirahan, malapit ang magkaroon ng kasunduan para ukasanang digmaan. Senado, nagkasarang imbestigasyon sa pagtaas ng presyo ng bigas at iba pang produktong pang-agrikultura. Social media personality na inaresto ng NBI, itinanggi ang aligasyong pangingikil kay dating Speaker Martin Romualdez. Ang Trump and Operation, tinawag nitong isang set-up. Attorney Harry Roque, itinanggi na may relasyon si Franco Mabanta sa mga Duterte. Hindi rin daw kaibigan ni Pangulong BBM ay naman kay Auntie Claire. Borongga ni San Samar, nakapagtala ng mapanganib na 45 degrees Celsius heat index. Bagyong Kaloy, posibleng pumasok ka sa Philippine Area Responsibility ngayong linggo.
6: Maganda umaga, Pilipinas!
2: Kasama pa rin natin ang Boom Radio natin FM Nationwide, ang ating Action Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Johnson. Sa detalye ng ating mga balita, lumakas pa ang Tropical Depression sa labas ng Philippine Area of Responsibility at ngayon ay naging tropical storm na. Ang international name nito ay Hagupit. Huling namataan ang pag-asa ng bagyong Hagupit sa layong 2,185 km east ng northeastern Mindanao, taglay ang lakas na hangin 65 km bawat oras malapit sa gitna. Ang pagbunso umabot na 80 km bawat oras habang kumikilos pa westward sa bilis na 15 km bawat oras. Ang kibersyon estereha ng pag-asa, ang bagyo ito tawagin naman sa pangalang Kaloy kapag pumasok na ito ng power line o Philippine Area of Responsibility bukas ang hapon o gabi o kaya naman ay Sabado pa ng umaga. Samantala, magpapaulan naman ang sama ng panahon na nasa loob ng PAR sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao sa loob ng susunod na 24 oras. Kabilang sa makararanas ng kalat-kalat na bagunan at thunderstorms ang Eastern Visayas, Caraga, Davao Region, Bohol, Siquijor, Misamis Occidental, Misamis Oriental at Camiguin. Asahan din ang isolated rain showers at thunderstorms sa Metro Manila at mga kalapit na lawigan, epekto naman ng easterlies. At bagamat umuulan na sa ilang lugar, pumalo naman ang 45 degrees Celsius ang heat index na naitalaan ng Borongan Eastern Samar kahapon araw ng Miyerkules. Ayon sa pag-asa, ang heat index na tumutukoy sa init na nararamdaman ng katawan ng tao kapag pinagsama ang temperatura ng hangin at ng halimigmig. Ang danger level heat index na nasa pagitan ng 42 hanggang 51 degrees Celsius ay may mataas na panganib ng heat cramps at heat stroke na maaaring humantong pa o heat exhaustion na maaaring humantong pa sa heat stroke. Bukod sa Borongan, ang iba pang mga lugar na nakapagtala din ng danger level ng heat index ay ang mga sumusunod. Sa Ilocos Norte, Lawag City, 42 degrees Celsius. Ganoon din ang damang init sa Dagupan City, sa Echague, Isabela. Pero dito sa ganoon din, sa Muñoz, Nueva Ecija, 42 degrees Celsius din ang naramdaman sa Subic Bay, Olongapo City, Camiling Tarlac, sa Cavite City, Occidental, San Jose Occidental Mindoro, 43 degrees Celsius naman, sa Huli Palawan, 42 Birak ang tanggulan is 44 degrees Celsius. Katarman o din summer 43. Samantala, 6 na lugar naman ang inaasahang mararanas ngayon ang mapanganib ng 43 degrees Celsius heat index. Kabasama nga dito ang Buronga ni San Samar, San Jose Occidental Mindoro, Luwag City, Dagupan City sa Pangasinan, Sangli Point sa Cavite 42 at Cuyo Palawan 42 degrees Celsius. Itinas na sa Task Force Alpansunog na sumiklam sa isang residential area sa Lower Barangay San Antonio, Parañaque City. Sa ulat, ang Bureau of Plant Protection nagsimulang sumiklam ang sunog bandang alas 11 kagabi. Itinas sa Port Alam, dakong alas 12.23 ngayong Huwebes. Makalipas ang halos isang oras, itinas ito sa Pipalaan bandang alauna 18. At na kalaunan itinas pa sa Task Force Alpha alas 2.36 ng umaga. Sa lalim na nasabing antas, hindi na lamang mga bumbero mula sa estasyon na malapit sa sunog. Ang ngayon kumikinos, kinakailangan ng karagdagang puwersa mula sa iba pang mga distrito o lugar para mapulang apoy. Ang maabot na ng 20.4 ang sanib puwersa ang nagtutulungan para mapula ang sunog. Alos 80% ng kontrolado ang sunog na sumiklab naman sa Rabota sa Natarilan Pio matapos ang halos isang buwan. Kaulat ng Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council, 79.6% ng contained ang sunog na nagsimula pa noong April 10. Ang kinabota City Mayor John Ray Tianco, gumagamit ng maturidad ng mga drone na may tunnel imaging upang matukoy ang natitirang ignition points o pinagmumulahan ng init sa ilalim ng mga basura. Patuloy din ang operasyon ng Naboto Sanitarilan Peel Task Force sa pamamagitan ng pagtatabo ng lupa, smothering o pagpigil sa daloy ng hangin sa apoy at misting o pag-i-spray ng tumig at kemikal. Tiniyak naman ang alkalde batay sa monitoring ng Department of Environment and Natural Resources na nanatiling acceptable ang level o ligtas sa antas ng kalidad ng hangin sa Metro Manila. Dahil sa tagal ng sunog, ginatasa naman ng Pangulong Bongbong Marcos ang Department of National Defense humingi na ng teknikal na tulong mula sa mga dayuhang partner nito gaya ng Japan at United States upang tuluyang mapula ang apoy.
7: Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Balmones. Maganda umaga, Pilipinas!
2: Magandang umaga sa mga suki natin dyan sa San Mateo, Isabela. Magandang umaga po sa mga taga Santa Maria, Laguna. Ay magandang umaga sa mga taga Tolosa, Leyte, ha? Maupayang aga. 15 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga, inaasahang magdideklarang fire out ang sunog sa sanitary landfill sa Rabota City sa susunod na 5 araw o hanggang May 11. Ito'y makaraan ng isang buwang firefighting operations ng Bureau of Fire Protection, katuwang ng Department of Public Works and Highways, mga fire volunteers at iba pang ahensya ng gobyerno. Ang kay Public Works Undersecretary Charles Kalima Jr., 30-40% pa lamang ng 44 hektarya landfill ang natambakan ng lupa upang makontrol ang sunog na nagsimula noong pang April at Diyos. Marami naman ni Nabotas Disaster Reduction and Management Office Chief Bon Villanueva, halos 80% na ng sunog ang contained. Nagbabala naman si John Ray Tianco, ang mayor ng alka ng Nabotas na maaaring makaapekto sa operasyon ang pagbabago ng direksyon ng hangin at mga natitira pang init sa ilalim ng lupa. 12 minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. Magandang umaga sa mga nanay! Nanguna sa Philippine Military Academy, Talang Dangal Class of 2026. Ang 23 anyos na kadet o kadet na first class na si Christine May Dimisana Librada. Aba, ari pala ay matanggin niya. Kapoy mula sa Lipa, Batangas. Nalampasan ni Branda ang mahigit 200 kadete sa kanyang klase at naging ikasyam na babaeng nagtapos bilang valedictorian sa kasaysayan ng Philippine Military Academy. Tugod kay Branda, mga babae rin na nakakuha ng ikalima hanggang ikawalong pwesto sa top 10 ng graduating class ngayong taon. Mga kasama ni Librada sa top 10, sina Mark John Vincent Putlang Katakutan ng Pagadiang City bilang second placer, Thomas Edgar Isla Sepulchero naman ng Angeles City, Pampanga bilang third placer. Bago pumasok sa PNP, PNA, nagtapos muna sa Librada sa De La Salle University sa Maynila with high honors. Bakaya naman pala. Ayon naman kay Librada, inspirasyon niya sa pagpasok sa servisyong militar ang kanyang ama na isa ring military officer.
6: Maganda umaga, Pilipinas!
2: Ay, naku, congratulations! Ano, dito po kay Kenneth Librada. Ayan, talaga ano ngayon, ha? Nagumuna yung mga kababaihan, ha?
6: Maganda umaga, Pilipinas!
2: Ayan mga mamis, laundry day today. Kunutno ka ba kapag makapit, malikit at malupit naman siya? All you need is pride. But mapahirapan ang South Coast of Pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stingray formula, tanggal matitindi man siya, base and tense chocolate, mud and sabon and cotton, gawa po ito ng ACS. Patuloy naman po ang imbitasyon sa atin ng Filipino Amusement and Gaming Corporation na magpadala ng mga entries para sa 2026 Pagco Photography Contest. Ang tema ngayong taon ay Kids at Play. Laging ipakita ang mga simpleng tagpo na sumasalamin sa pagiging masayahin ng mga bata at mga aral na natutunan sa kanilang simpleng paglalaro. Ang Pagco Photography Contest ngayong taon ay bukas sa lahat ng mga photographers ng Pilipinas. Basta yung mga amateur man o professional, basta ang edad ay hindi mababa sa 16 years old. Ang Gipagco Chairman at Chief Executive Officer Alejandro Tenco, ang adang paligsahang mapanatili yung mga tagpong nagpapakita kung paano nakatutulong ang laro at libangan sa paghubog at karakter at mga pangarap ng pasit. May tatlong kategorya ang patimbala, conventional, mobile at drone category. Sa conventional category, syempre grami yung mga conventional camera, mirrorless, compact, ayan ha. Walo po ang mananalo dyan, ng tig 100,000 pesos plus trophy. Sa mobile at drone categories naman, igwawalo din ang mananalo ng tig 50,000 pesos plus trophy. Para po sa karagdagang impormasyon, abay puntahan nyo po ang www.pagco.ph/photocon2026. Deadline ng submission ng entries ay sa June 30, 2026. Sa mga nanay dyan, siguraduhin natin na kakapag-vitamins araw-araw ang ating mga chikiting. Alas
1: 4:15. DCR Reach number 1
8: na naman!
1: Sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila.
9: Ang healthy naman ng anak mo.
10: Naku, sakitin din yun.
9: At ang batang mukhang healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Bago pa magkasakit, unahan mo na with Selene Plus. Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Selene Plus araw-araw.
11: Unilab quality yan.
12: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Selene Plus. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Selene Plus araw-araw.
6: Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya, Kuya Angelo Balmones. Maganda umaga, Pilipinas!
2: May mga agad sa mga kulturan tada sa hinubahan Negros Occidental, kinilala ng Senado ang girl group ng Pilipinas na Bini para sa kanilang makasaysayang appearance sa Coachella 2026 bilang unang Pilipinong grupo na dumalo sa nasaming Global Music Festival sa California nitong nakalipas na Abril. Layunin ng Senate Resolution No. 370 na bigyan ng parangal ang grupo sa pagbibigay ng karangalan at inspirasyon sa mga kabataang Pilipino ng ibida ng Bini, ang galing at tagino ng mga Pilipino sa Coachella stage ng 2 beses. Personal na tinanggap ng Girl Group ang kopya ng resolusyon sa Senado. Malagod naman silang tinanggap ng mga senador kabilang si Senator Bob Aquino na naghain ng nasaming resolusyon. Samantala, pinuri naman ni Senate Committee on Culture and the Arts, your person, Senator Lauren De Garda, ang nasabing grupo sa makasaysayang pagtatanghal sa nasabing Coachella Valley Music and Arts Festival. Ang kay Senator Lauren, ang pagtatanghal ng Bini ay hindi lamang tagumpay para sa original na Pilipino music at ang Philippine pop kundi isang matibay na patunay na may puwang sa pandaigdigang entablado ang pagkamahilikhain, pagkakakilanlan at singing ng mga Pilipino. Congratulations sa grupong Bini! Ay, kaya mga misis, amoy araw ba si Mr. Pag-uwi ng trabaho? Amoy dayan sa Jones sa katawan nila ang panalabanan ng amoy araw tumoy pawis gumamit ng shield bat so regularly. Andito mo lang siya sa paglaban sa Jones versus another brand by Share Butter, pampalambot ng kuti sa presyong amot kaya 20 TSRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, ay challenge you. Subukan ng shield bat soap, galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit.
6: Maganda umaga, Pilipinas!
2: PNP and Armed Forces of the Philippines patuloy na nakamonitor sa Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte, matapos ang barilan ng dalawang armadong grupo. Detalye na balita mula kay Jun Di Bacota, Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun.
8: Alaykum assalam, Brother Angel. Muling binilabog ng karahasan ang mga residente ng barangay Bago Ingad sa bayan ng Dos o itong Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte dahil sa muling barilan ng dalawang armadong grupo mula alas 5 ng hapon hanggang madaling araw nitong Martes. Ayon sa Dos PNP, kahapon may ilang pamilya na inilikas ang dahan-dahan ng bumabalik sa kani-kanilang mga sakahan at tahanan. Habang patuloy na nakabantay ang Provincial Mobile Force Company at ng 1st Mechanized Infantry Battalion ng Philippine Army sa lugar, habang agaran din nagpaabot ang ayuda ang lokal na pamahalaan ng DOS sa pamamagitan ng kanilang MDRRMO sa ilalim ng supervision ni Mayor Abdul Maim Baba P. Aba Sr. at Vice Mayor Bob Steele Sinsuat. Hindi naman binagit sa report ng kapulisan kung kanino mga tauhan ng politiko itong dalawang pawang armadong grupo na may at mayay nagbabarilan sa Dato Udin Sinsuat. Matapos silang maitaboy, balik sa normal na sitwasyon ang pamumuhay sa Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Una, sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Bacota, News RH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
2: Sukran Jun!
6: Maganda umaga, Pilipinas!
2: Pumikilos ang Pilipinas sa Japan upang muling isaayos ang kanilang ugnayan sa agrikultura habang inilalatag naman ng opisyal ang mga pundasyon para sa mahalagang kasunduan sa isang high-level meeting na nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan bago ang nakadakdang state visit ito ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Japan sa huling bahagi ng buwang kasalukuyan. Pinangunahan ni Japanese Ambassador Kazuya Endo ang mga opisyal sa isang courtesy call kay Agriculture Secretary Francisco Chularel Jr. upang simulan ang mga talakayan para sa inaasahang mga kasunduan sa naturang state visit. Sentro ng usapan ang planong amyenda sa Memorandum of Cooperation sa sektor ng agrikultura ng Pilipinas sa Japan. Ang pagsasama ng sektor sa pangisdaan, kinikilala ng dalawang pamahalaan ang lumalawak nitong papel sa seguridad sa pagkain, kundi sa kabuhayan at pagpapaunlad ng export, partikular na para sa panig ng Pilipinas. Ipinakita rin sa mga minungkahing pagbabago ang mas malalim na kooperasyon sa teknolohiya. Inaasahang suporta o susuporta ang mga kahusayan ng Japan sa smart agriculture, digital systems at precision farming sa mga pagsisikap ng Pilipinas na mapataas ang productivity at i-modernize ang sistema ng pagkain sa bansa. Sa ilalim ng amended MOA o MOC, bubuo ng Joint Committee sa Agriculture and Fisheries, isang mekanismo na naglalayong gawing institutional ang kooperasyon at mapanatili ang pangmatagalang inisyatiba. Binigyan din naman ni Secretary Laurel na ang mas malawak na kahalagahan ng pagbisita ng Japanese Ambassador ay pagpapakitang muling nagpapatibay ang mga kasunduan at ugnayan ng bilateral relations o ugnayan bilateral ng dalawang bansa. DCPO nakapagtala ng mahigit 500 na aresto sa kampanya laban naman sa kriminalidad. Detalye na balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Damao. May buntag naman, Jun.
13: Mayang buntag usab, Kuyang Angel. Naglabas ng ulat ang Davao City Police Office kaugnay sa kanilang tagumpay sa pagpapatupad ng apat na focus police directives para sa Abro 2026 sa ilalim ng pamumuno ni DCPO Director Police Colonel Peter Wauzon Madria. Nagapagtala ang kapulisan na malaking tagumpay sa pinaigtim na kampanya laban sa kriminalidad sa lungsod. Ayon sa DCPO, umabot sa mahigit 500 individual ang naresto bunga ng tuloy-tuloy na anti-criminal Sanity Operation at pinaigting na police visibility sa komunidad. Binigyan din ng kapulisan ang malaking ambag ng kooperasyon ng mga Dabawinyo, barangay officials at lokal na pamahalaan sa pagpapalatili ng kaayusan at kapayapaan sa siyudad. Sinabi ni Police Colonel Madria na ang naturang accomplishment ay patunay ng dedikasyon ng kapulisan at matibay na pagpagtulungan ng komunidad tungo sa mas ligtas at mas secure na Davao City. Ito si Jun Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
2: Daghang salamat, Jun Soter. Value individual drug suspect na man arrestado sa isa na gawang major anti-illegal drug operations sa Urdaneta, Pangasinan. May mahigit sa 780 pesos na halaga ng illegal drugs ang nakumpiska. Tutangin ng balita mula kay Aris 38, Freddy Fajardo. Masantos siya kabasan ni Chica Amin sa ating makababayan dyan sa Pangasinan, Freddy.
14: Masantos siya kabusan, Kuyang Angel. Isang matagumpay na anti-drug operation ang sinagawa ng PNP sa Urdaneta City bandang alas 9:30 ng gabi. Base sa ulat ni Urdaneta City OIC Chief of Police Lieutenant Kenner Henry Calamay, natimbog ang isang regional priority high-value individual drug suspect sa sinagawang operasyon ng pinagsanib na operatiba mula sa Provincial Police Drug Enforcement Unit ng Pangasinan PPO at Regional Police Office kasamang Urdaneta City Police sa Tang supervision ni Police Lieutenant Colonel Marceliano Di Samito, officer in charge ng Pangasinan PPO, na nagresulta ng pagkakumpiska ng 115 grams ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 782,000 pesos at mga tabletas ng party drugs na nagkakalaga na humigit kumulang 4,800 pesos at ang pagkadakip sa suspect na ngayon nasa kustudya ng Urdaneta City Police Station at naharap sa kaso ng paglabag sa Republic Public Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aris 38, taguulat para sa DZRH sa Pilipinas. Una sa Pilipinas.
2: Maraming salamat, Freddy.
6: Maganda umaga, Pilipinas!
2: Maganda umaga kay Jose Ramon Lulo dyan sa New Jersey. Ay, maganda umaga din po sa mga suki natin dyan po sa Las Vegas, Nevada. Mamaya lang, good morning! At syempre yung ating mga midnight singers ha, na lagi nakatutok ho sa atin. Ha? Boss Junior Bau at saka si Don Manuel De La Peña. Ayan, ha? Ay, magandang umaga din. Dumayo pa ito kahapon at ipinagmalaki na 40th anniversary niya daw ng pakikinig sa DZRH. Talaga, ha? Natandaan niya pa yung unang petsa na kanyang pakikinig. Maraming salamat kay Ginoong Miguel Magpantay, anak ni Lambanog. Kita mo naman, oh. Talagang dumayo pa rito at... ano yung pinamigyan nito? Ano? Banana chip. Yeah. Nagaling sa Oriental Mindoro. Mga taga-barangay, Bugsok, Socorro. Yan po sa Oriental Mindoro. Magandang umaga po sa inyo. Pinapabati niya na rin si Ate Nenet. Yung bayaw niya si Kuya Billy at ang kanyang nanay na si Nanay Eli. Ayan, ha? Magandang umaga. Ayun, banana chip. Masarap, ha? Oh, masarap. Produkto daw po ito ng Mindoro. Si Medel Magpantay, anak ni Lambanog.
6: Maganda umaga, Pilipinas!
2: At para nga pala sa mga nanay, nakualay sa mga nanay on Mother's Day, Bongga Kanay. Isang masayang sundasasyon na gagarapin sa Good Food sa UP Diliman sa Sabado na yan, May 9. Register and join mga nanay. Ha? Kasama ang certified Zumba instructor at dance diva na si Miss Lynn Tamayo. Ayan, Sabado yan ha? Oh, Sabado. May 9. Oh, May 9 nga pala. Maraming salamat muli sa Public Attorney's Office kay Justice Presidente Rueda Acosta. Ayan ha, meron siyang imbitasyon para tayo dumalo sa taunang pulong ng mga membro po ng Public Attorney's Office. Ayan ha, at meron daw silang ibibigay na recognition. Salamat po. Para mo naman din sa mga kamag-anakan, kaibigan, kakilala at mga mista at mga brad ni General Nick Bartolome, mga kaibigan ni Dr. Naomi Bartolome, ngayong araw, hindi, bukas pa na, bukas ang dating ng pumanaw nilang anak si Nicar Naomi Bartolome Ramos, ano ho, sa Bartolome Residence, dyan po sa Pinasling Gerona Tarlac. Ang buron po ay May 8 hanggang May 12. Tapos May 13, dadalhin naman ito sa St. Catherine of Alexandria Parish para sa isang funeral mass. Tapos, ililipat po ito sa Davao. Dadalhin po sa Davao. Ang labi ay buburo naman sa Cosmopolitan Funeral Homes sa Jose Abad Santos Street, Poblacion District, Davao City. Ibuburol doon May 13 hanggang May 16. Ang interment ay sa Manila Memorial Park sa Davao City, May 17, alas 11 ng tanghali. Ito. Okay, nakikiramay tayo muli sa ating kaibigan, si Dr. Noemi Bartolome at ang kasumapitaga naman ng PMA na kinabibilangan ni Nick Bartolome.
15: Maganda umaga, Pilipinas!
2: Nakalungkot lang, 39 years old, marami pang magagawa sa buhay ito. Kaya lang maagang sinundo ni Lord. Ha? 221,000 magsasakat mga isda sa Eastern Visayas sa tanggap naman ng ayuda. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, Aris 32, maupay nga agad, Jimmy.
16: Aabot sa may 221,000 magsasakat ng isda sa Eastern Visayas pagkatanggap ng tulong finansyal mula sa Presidential Assistance ayon sa Department of Agriculture. Nagsimula ng pamahagi ng ayuda na nagkakalagang 2,335 pesos kada beneficiaryo. Layunin itong makatulong sa kailang pang-araw-araw na gastusin, lalo na sa gitna ng patuloy ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Sa kabuuan, umabot na sa 514.66 milyon peso ang inilaan para sa programa na sasaklaw sa mga rice, corn at sugar farmers, pati na rin sa mga mangingisda. Ayon kay Regional Executive Director Rodel Macapanias, target na matapos ang distribution na ayuda bago matapos ang buwan ng Mayo. Upang maging kwalipikado mga rice farmers ay dapat may sakahan na hindi lalampas sa 2 hektarya, habang ang iba naman ay kailangan rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture at ang mga mangingisda dapat nakarehistro sa BIFAR. Sa kabila ng hamon sa logistics, tiniyak ng ahensya na gagawin ang lahat upang may pamahaging ayuda, lalo na sa lalang pinakamadaling panahon. Inikayat naman ang mga kwalipikadong beneficiaryo na makipag-ugnayan sa kanilang lokal na tanggapan upang matiyak ang kanilang pagtanggap ng tulong. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si Aristotle Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
2: Maraming salamat, Jimmy. Ayan, happy na yung mga magsasaka. Dito sa atin, isa sa mga malawakang itinatanim din pagkaganitong panahon ng taginit ay bukod sa mani. Patatas. Mahilig ba kayo sa patatas pero health conscious? Hindi na kailangan iwasan ang pagkain nito dahil ayon sa mga eksperto sa nutrisyon, ang susi pala sa mas healthy na pagkonsumo ng patatas ay wala sa pagbabawas ng dami, kundi ang paraan ng paghahanda, partikular na ang pagpapalamig nito bago kainin. Ganun lang kasimple, ano ha? Karaniwan kasi ang patatas na kinakain mainit. Mabilis itong natutunaw sa ating digestive system na nagiging sanhi na mabilis sa pagtaas ng blood sugar. Pero kapag pala niluto ang patatas, hinayaang lumamig ng ilang oras, nagkakaroon ng prosesong tinatawag na starch retrogradation. Sa prosesong ito, ang ilang sa mga starch ng patatas ay nagiging resistant starch, kaya mas mabagal na natutunaw sa katawan. Nakakarating sa kolo ng buo at hindi gaanong nagagalaw at nagsisilbing prebiotic pa o pagkain para sa good bacteria sa bituka. Dahil dito, hindi biglaan ang pagtaas ng asukal sa dugo. Pinalalakas ito resistensya sa digestive system at mas matagal na nakakaramdam ka ng pagkabusog. Ayun! So parang kanin. Oo. Ang kanin daw po, para doon sa mga nagre-reduce ha, at saka doon sa mga mataas ang sugar. Yan pala, palalamigin natin. Dapat pinalalamig muna siya ha, bago natin kainin. Mas maganda nga daw eh, nilalagay mo muna sa rep. Mm-hmm. Pagkatapos saka mo, siguro para mas masarap eh, haluan mo ng mainit na sabaw. Ha? Kung gusto mong medyo mainit-init. Pero dapat palamigin mo muna. Parang patatas din.
15: Maganda umaga, Pilipinas! Two Talk
17: sa Visa Agent mananang instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakas na makinig at panood sa Visa Age!
2: Ang tropang pogi ni Jerome Alparo ay nandiyan sa barangay 183 Villamor, Pasay City. Ayan, yan, siyempre kasama nila ang Pride Detergent. Ulitin natin sa mga nakikinig dyan po sa barangay 183 Villamor, Pasay City. Lakasan nyo na inyong maradyo television at abangan nyo ang nag-iikot na mobile po ng DCRH. Ano, ah? At yan po ay mamimigay lang naman ng pera at mga regalo kasama ang Pride Detergent.
17: Ready na ba kayong tandaan ang ating Word of the Day para manalo ka ng Deezer H Mini Component? Eto na!
2: Ang ating Word of the Day ay Ates. Ayan, ha? Ates. Ibig sabihin, sa Tagalog po'y magpatutuo. Sa Cebuano, saksi. Sa Ilocano, mangsaksi kayo. Ayan, mangsaksi kayo. Ayan daw po ang Ilocano meaning ng translation ng word na Ates.
15: Maganda umaga, Pilipinas!
2: Kala ako si ate may pagsusulit, Ates. Yeah. Corny. Ito, hindi corny ito. Nakiusap ang ilang House Leaders kay Batangas First District Representative Leandro Levista na irespeto ang plenaryo. Huwag gamitin venue sa pamumulitika. Kasunod ito ng personal and connected privilege piece ni Levista kung saan naging sentro ng alegasyon sa katuhulian. So na Executive Secretary Ralph Recto, may bahay nito si Batangas Governor Vilma Santos Recto at CWS Party Representative Edwin Garjola. Bukod dito ay nakusahan din ni Levista ang mga mababatan sa maraming sangkot sa vote buying. Bagay na tinawag ni Representative Leila De Lima na bilang offensive, speculative at unfair sa lahat ng mga nasa plenaryo. Bago nito nagpasya ang kapulungan na alisin na sa record ang nasabi privilege pitch. Doon din ang ginawang pagbibintang ni Levista at iginiit na kung may hawak na ebidensya, maghain na lamang ito ng kaso sa proper forum.
18: Explanation. Is he withdrawing?
19: Yes, but I think also for
18: the speech.
19: For the benefit of the jury who are listening.
20: Mr. Speaker,
19: I believe that
20: order.
19: Not by votes, for the most part. And
20: Mr.
19: That,
20: Speaker,
19: there are many districts in this country where you also don't buy votes, but there are some that do.
20: Majority leader.
19: Some,
20: yes, Mr. Speaker.
19: Yes.
20: Given the withdrawal, I move. Yes. I would like to repeat the motion that we refer the question of collective and personal privilege of the Honorable Levista to the Committee on Rules as well as its interpolation.
21: The floor has decided already and was referred to the Committee on Rules.
2: Vice Ganda at Big Soto magsasama sa pelikula para naman sa MMFF 2026. Yan ang babalitan sa atin ni Molly Aguino. Molly, good morning!
17: Gising ng showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Naku, mukhang magiging masaya ang Metro Manila Film Festival 2026 dahil magsasama pala talaga sa isang pelikula si Vice Ganda at itong si Big Soto. Aba, sa mga kani-kanilang pelikula, tumatabu na. What more pa kaya kung magsasama sila? Naku, hindi lang yan. Usap-usapan din, hindi pa kumpirmado ha. Yung mag-asawang Dingdong Dantes at Marian Rivera may gagawin din daw para sa Metro Manila Film Festival. Heto pa, for the first time, ang Sex Bomb Dancers ay gagawa daw ng pelikula para sa Metro Manila Film Festival. So, ang dami-daming gagawa ng mga pelikula ngayong taon nito. Pero, karamihan sa gagawing pelikula ay puro pambata. Kasi pansin ng Metro Manila Film Festival, last year, walang mga pambata. Kaya, medyo mahina ang dating ng Metro Manila Film Festival sa takilya. Kaya ngayon, sigurado, mas marami sa mga pelikulang ilalabas o ma-approve ay yung pambata talaga. Yan ang kabang-abang! Yan ang ating DZRH Showbiz Atis News. Ako po ang inyong RH for 7, Morley Alinio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu!
2: Maraming salamat, Morley! Eh, habang nanonood kayo ng sine, ay di kayo ng tsokolate. Pero sa mga pabalik ng Pilipinas, sa mga suki natin dyan po sa Japan, Ohio, Kusaymas, sa mga suki natin dyan po sa Taipei, Taiwan, sa Hong Kong, sa Middle East, ha? Baka pabalik na ko kayo, nag-iisip na ko kayong bumalik muna ng Pilipinas, magbabakasyon, huwag na magpasalubong ng imported na chocolate. Meron po tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magdaniog na mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material na kakao galing Davao, hinakot po yan, itinanim sa ilalim po ng mga sakahan, mga nyugan, at iba pang mga bakanting spaces. Ano, ha? At nagpuproduce na po sila ng dekalidad na cacao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 barrels din po ang tangerine chocolate, ha? Ng mga raw material, galing din sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino, kundi ang kapwa Pilipino. Kaya sa bawat ang kilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks good, ang tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate 100% gawang Pinoy.
0: Maganda umaga, Pilipinas!
2: Maganda umaga sa mga taga Port Estate dyan po sa Parañaque City, samantala sa iba pang mga balita. Manila Health Department, nagsagawa naman ang water sampling sa mga nagtitinda ng palamig para tiyakin ang kaligtasan ng inumin. Detalye na balita mula kay Boy Gonzalez, sa Arch 29, Boy, good morning.
18: Good morning, Kuya Angel. Nagsagawa ang Manila Health Department sa Division of Sanitation ng water sampling sa mga nagtitinda ng palamig sa Manila bilang bahagi ng regular na monitoring upang matiyak ang kaligtasan ng mga inuming ibinibenta sa publiko. Ayon kay MSD Officer in Charge Dr. Grace Padilla, isinasagawa ng mga sanitary sector ang pagsuri upang masiguro na ang mga produktong ibinebenta ay ligtas, malinis at sumusunod sa itinakdang health standard. Sa kasalukuyan, umabot na sa 130 palamig stall ang naitala at patuloy na minomonitor ng MSD Division of Sanitation. Patuloy rin ang paalala ng pamalalunsod ng Manila sa mga nagtitinda na palatiliin ng tamang kalinisan sa paghahanda, pag-iibak at pagbenta ng palamig upang maprotektahan ang kalusugan ng publiko. Ito si Boy Gonzalez para sa Bisaya, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas.
2: Maraming salamat, Boy. Alas 4. Pakaup muna, pakaup muna. Malo, malo. Malo, ayan. Arestado ang dalawang babae matapos mahulihan ang 56.6 million pesos na halaga ng shabu sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1. Ayon kay Customs Commissioner Adiel Pumoseno, nasamsam nila ang mahigit 8,000 gramo ng shabu na nakasalid sa mga bagahe ng dalawang Pinay na napag-alamang karamating lamang ng bansa galing ng Cambodia. Ang mga sosmark ay nasa kasalian na ng maturidad at nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Na-turn over na sa PDEA ang naturang kontrabando para isalang sa confirmatory examination habang inihanda na ang o inihanda pa ang inquest proceedings. Ayon naman kay Commissioner Pumoseno, ang hakbang ay pagpapatunay lamang ng pinaigting na kampanya ng Bureau of Customs laban sa mga illegal drugs na tinatangkang ipasok sa bansa.
0: Maganda umaga, Pilipinas!
2: Motorsiklong Harley Davidson at motor Toyota Race ba talaga o? Nagsalpukan! Ah, sa Limay Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Cumilang, Aris 37, Danny, good morning.
22: Sugatan ng driver ng motorsiklong Harley Davidson, makarang makasalpukan nito ang kotseng Toyota Race alas 8:30 ng umaga kahapon sa Roman Highway sa Barangay Townsite, Limay Bataan. Agad na rumespondi ang pulis sa lugar makarang makatanggap ng tawag mula sa 911 emergency hotline. Sa paunang investigasyon, lumabas na nagtangkang mag-U-turn ang Race patungong Timog ng aksidenteng mabangga ito na kasalubong ng motorsiklo na patungong Hilaga. Kapwa nagtamo ng pinsala mga sasayan habang sugatan naman ang driver ng motorsiklo at isinugod sa ospital para sa agarang gamutan. Dani ko bilang RS37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
2: Maraming salamat, Dani. Samantala, pagpapakawalan ng Tomahawk missile sa ongoing balikatan exercises, tinundi na. Detalye na balita mula kay Manang Milky Rikunan, RS12, Manang Milky, good morning.
3: Maring kinundina ng Makabayan Block ang pagpapakaula ng Tomahawk missile sa ongoing balikatan exercises sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Nakapalob ito sa House Resolution 992 ng Makabayan. Binanggit sa resolusyon ang Tomahawk land attack missile na inilunsad doong May 5 mula Tacloban Airport patung La Uyun, Nueva Ecija na parehong civilian sites. Iginit sa resolusyon ng nabanggit na aktibidad ay paglabag sa soberenya ng Pilipinas at nagdudulot ng matinding panganib sa ating mga kababayan. Ayon kay House Deputy Minority Leader Antonio Tino na ang Teachers Party List, hindi ito may tuturing na routine exercise, kundi live fire testing na isang offensive weapon system sa ating lubain. Dahil dito iginit ng Makabayan Block ang agarang withdrawal ng U.S. missile systems at pagtatapos ng kaparehong live fire missile activities sa ating teritoryo. Ako si Milky Reguna na nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
2: Maraming salamat, Manny Milky, samantala.
4: Tutok sa DZRH at manala ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakas na makinig at manood sa DZRH.
2: May huli, pero walang kulong. Yan pong nakita ni Sherwin Alparo. Sherwin?
5: Yes, Kuya Angel, isang malungkot na tatay ang ating nakita ngayong umaga. Tignan mo naman, no? Hindi ngumingiti.
2: Bakit malungkot?
5: Ayan, ngumiti na. Masaya na siya.
2: Masaya na.
5: So, tapos na. Okay na to.
2: Hindi ko naman. Na. Baka may pinagdadaanan si tatay.
5: Ganda umaga po.
23: Magandang umaga po, sir.
5: Oh, yeah. Apo, kayo po'y palagi daw nakikinig ng DZRH.
23: Opo, kay Angelo Palmolis po.

0: dapat pala binigay mo kay tata, unique.
1: Oo nga, sa susunod.
0: Bitbit ka na, dapat nagbitbit ka ng unique para lalo pang tumibay ang ngipin ni tatay. Tayo, anong probinsya mo, tayo?
2: Bicolano po, sir.
0: Bicolano?
2: Okay.
0: Ragon, saan sa Bicol?
2: Sa Sorsogon po.
0: Sorsogon! Ayan. Kailan pa kayo
2: huling... Senator Cheese.
0: Oo, kailan pa kayo huling umuwi?
2: Wala pa po, walang pera.
0: Walang pera? Ayun, meron na, Sherwin. Dadagdagan niyan pag sinabi niyo uwi kayo.
1: Uwi ho ba kaya?
2: Mayo 12.
1: Uwi na kayo tagad? Ay naman, bilis na naman kausap.
0: Ayun, uwi ka ganyan na. Tayo, alam mo pinagdadaanan niyo? Ba't kanina malungkot ho kayo?
2: Hindi, nakikinig po ako sa balikitan niyo.
0: Kaya kayo lumungkot?
1: Yung mga balita mo nakakalungkot. Tapos naman yung mga masasayang balita, no?
0: Ayan. Eh,
2: kayo po kasi yung hinahangaan ko lagi eh.
0: Ganun.
2: Sa umaga.
0: Sige tayo. Congratulations ha.
2: Salamat po sir.
0: Na-champion kayo ni Sherwin. Ayan.
1: Ako, kailangan masagot mo rin yung ating word of the day para makuha niya ating medium component.
2: Alis po.
1: Ates, dahil nakuha ating word of the day, ito ang inyong medium component. At isada ng Astron ng official radio set partner na Deezer H, alagang Astron, alagang maasahan. At syempre may tatanggapin ka rin grocery mula sa ACS at sa Deezer H. At syempre meron ka rin pinakamalaki, pinakabago, pinakamabango ang Pride Republic Conditioner, Korean Sorbet Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula, 2 kilo, kaya kahit gano'ng karaming labahan, ubos yan. And speaking of labahan, lalaban gamit ang Pride Detergent, ang pinakabago disenyo ng Deezer H T-shirt na minamodel na kapitbahay niyo may pinakamalalim na dimple. Ang lalim din ang dimple ni tatay.
0: Ilan na ka po ni tayo?
2: Sa lahat ng mga biyay ang binigay ninyo sa amin, atin.
0: Mabalas tayo, mabalas. Tayo, ilan na nga po nyo?
2: Wala pa po.
0: Wala pa?
2: Wala po.
0: Pero ilan ang anak nyo?
2: Isa po.
0: Isa lang?
2: Opo.
0: Tipid talaga ni tatay, ano ha?
1: Nagtitipid na marami ngayon kasi mahirap ang buhay.
2: Maaga po namatay yung asawa ko.
0: Tapos hindi na kayo nag-asawa uli.
2: Hindi na po.
0: Ayaw nyo na magkaroon ng bagong biyanan. Ganun.
2: Ayaw na po, matanda na ako, sir. 76 years old na po ako.
1: 76? Kung pagkinig mo siya sa personal, parang lang siyang 75.
0: Hindi, pero ang ganda ng ipin ni tatay, ha? Alagaan niya tayo, ha? Ano ginagamit niyo dati? Asin lang siguro, ano?
2: Nung panahon po.
0: Asin, sabi ko na nga, ba eh.
1: Lupa.
0: Hindi. Ano lupa? Lupa. Ha? Ano
2: ba
0: 'yun? Mo? Yung udlot ng ano to? Yung sanga ng bayabas.
2: Sanga po.
0: Ay, sanga.
2: Sanga.
0: Nakaw tigas ng sanga.
1: Gaano kalaking sanga po 'yun?
2: Pinipitpit 'yon yung sa dulo.
0: Ay, dulo 'yun. Sa dulo.
1: Yung sanga, ikukustos mo sa
0: ngipin. Yung sanga, pamalo sa amin 'yon pagka late kami pumasok sa dumating sa eskwela.
1: Talaga natatandaan mo pa,
0: no? Pagka nagre-reunion kami, yung laging po yung nag-uusapan, kung sino yung pinakamalakas mamalo. Ayan, sige tayo, ingat mo kayo tayo, mabalas.
2: Salamat po, sir.
0: Walang ano man.
1: Maraming salamat po at syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos. Laging tumutok sa Deezer H. Baka kayo nasasunod dating winner sa Deezer H Malakash promo kasama ang Pride Detergent. Aris number 6, Sherwin Bata Alfaro, Deezer H. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino.
3: Tutok lang! Tutok na sa Deezer H Radio, Deezer H Facebook, Deezer H YouTube, at Deezer H TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa Deezer H Malakash promo!
4: Maganda umaga, Pilipinas!
0: Sabi ni Bentong, hindi daw kasi kumakain si tatay ng candy ng kabataan niya. Pwede. Kami, tibay din ang ngipin namin. Hindi kami kumakain ng candy, pero tumitira kami ng tubo. Pang-uskang tubo ba? Pampatibay ng ngipin yun. Kaya lang, pagka medyo nadalasan mo naman, bungal ka rin. Pero saka nun, ibang candy natin, inabutan mo ba, Ray, yung ano, tira-tira? Ha? Yung pag kinagat mo gano'n, tangay lahat.

0: Tatangipin tangay. Malaking bawas sa bilang ng mga struggling learners ang naitalaan ng Department of Education. Nasa 4 milyon at kalahating mag-aaral na dapat na o dating nahihirapan sa pagbabasa ang nakahabol na sa kanilang antas ng taon ay naman ito sa usual na ulat po ng Department of Education. Nabawasan rin ng about 6 million ang bilang ng mga mag-aral na hirap sa mat. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, naging susi rito ang programa sa literacy at numeracy. Malayong patatagin ang pundasyon ng mga bata mula pa sa simula. O, kasi nga naman, paano ho magiging matalino ho yung bata kung hindi nga po learner, hindi ho marunong magbilang, hindi ho marunong kumuwenta, hindi marunong magbasa. Sinabi po ni Angara, target nilang mas paigtingin pa ang learning recovery mula elementarya hanggang high school para masigurong tunay na handa ang mga learner sa hamon ng buhay. Mag-asawang si Jeneline at Dennis Trillo, wala pang balak na mag-baby number 2. Detalye na ba dito mula kay Gorgy Runa? Good morning, Gorgy!
1: Sa ngayon ay wala pa sa isip ng mag-asawang Dennis Trillo at Jeneline Mercado na sundan ang anak nilang si Dylan. Napag-usapan nuli itong pagpapastore ng embryo ng magiging baby nila Dennis at Jeneline. Ilang taon na ang nakakaraan dahil ang buong akala nila ay hindi pa mabubuntis si Jeneline. Kaya inayos nila itong makabuo ng embryo at alam na nilang ang magiging baby, magiging boy itong kanilang magiging baby. Pero bigla namang nabuntis si Jeneline at baby girl nga ang iniluwal niya. Kaya iyong nakastore na embryo sa Amerika ay doon lang daw muna. At nilinaw ni Jeneline na dahil sa siyensya ay nabuo nila itong embryo at nalaman na nga nilang baby boy ito. At pwedeng dalhin ito ni Jeneline o ng isang surrogate mother. Heto pa ang karagdagang pahayag ni Jeneline Mercado.
2: Hindi naman po sa amin yun. Binuo lang ng siyensya. Pero kahit anong ibigay, kasi si Dylan naman isang malaking blessing yun na hindi namin inasahan. Kahit
1: iyan ang pahayag ni Jeneline Mercado. At sa ngayon ay nag-i-enjoy muna si Jeneline sa pagiging nanay sa anak niyang si Jazz at kay Patrick Garcia at si Dila naman kay Dennis. Pero naging nanay na rin si Jeneline sa anak ni Dennis kay Carlin Aguilar na si Calix Ho. Gorgirula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
0: Maraming salamat, Gorgy!
3: Maganda umaga, Pilipinas!
0: Ba, si Raymond, nakatutok din sa ating dyan sa Hayward, California, US of A. 53 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Oras na para tayo po ay mag-ulit tayo. Pero sabi nga po ng mga dalabasa, isang oras bago matulog, dalawang kapsula, mas mai-enjoy natin ang mga benepisyo ng ultabayo. Ang ultabayo po ay postbiotic with lactococcus lactose ring plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng lactococcus lactose ring plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate niya po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. At yan po yung tinatawag na madunubhasa na commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultabayo? Aba, kung gusto ho ninyong malaman ang iyong pang mga benepisyo at paano ho ito, paano nyo mapapakinabangan, lalong-lalo na yung mga nag-chemotherapy, yung mga, kasi ginagamit na rin po itong pang-adjunct treatment, ano po, para sa cancer, pang-ayuda, no? Kasi nga, binubus nito ang ating immune system. Mag-text po kayo sa 0931-033-2871. Ulitin natin, ha? 0931-033-2871. Ayan, may mga medical experts na naka-standby dyan. Sasagutin ang inyong mga tanong. Ang ultabayo po ay registrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Ang magandang balita, kapag bumili ka nga po ng isang box ng ultabayo postbiotic, yung 30 capsules, sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng free 100 pesos Mercury Drug Gift Certificate. Promo runs until July 31, 2026 only. Purdue HFDA, CFRR permit number 09810/2025. Mahalagang paalala, ang ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Maganda!

0: po sa Pag-ibig Fund. Isa ulit na daw po yung 630 million pesos na naka-escrow fund sa ahensya sa nakalipas na 15 taon. Ako, laki-laki na po ng interest niyan. At ang interest naman ho niyan, ang magbabayad eh hindi ho naman yung mga opisyal ho ng Pag-ibig, kundi yung mga miyembro. Kukunin din po yan sa ating mga kontribusyon. Eh bakit ayaw ba niyong isa uli kung yan po ay naka-escrow lang? Hindi nyo naman pera yan. May utos na rin ho ang korte na dapat yan isa-uli. Kasunod dito ng pag-dismiss naman sa kasong stamp of fraud laban sa kanya. Laban sa kawalan ng sapat ebidensya hinggil sa Manoy 6.6 billion pesos na housing scam. Tinatigan din ang Korte Suprema noong 2018 ang summary judgment na Makati RTC 2012 na nag-uutos sa Pag-ibig na ito pa rin ang obligasyon nito. At isa-uli nga yung 630 million pesos na naka-escrow. Eh kaya lang, hanggang sa ngayon, eh hindi pa rin ito sinasauli. Bakit? Yun lang tanong. Bakit hindi pa rin maisauli ang pera yan na naka-escrow? Nagamit ba nila? Kung nagamit, eh dapat na ano yan, naka-escrow lang, nakatago yung pondo, no? Bakit nagamit? Sinong gumamit? At sinong mananag-opta? Eh habang tumatagal, lumalaking interest, ang interest nga po niyan ay manggagaling po naman sa pondo ng kontribusyon ng mga miyembro.
1: Maganda umaga, Pilipinas!
0: Maganda umaga sa mga taga Melbourne, Australia! How are you today? Down under, ano? Kumusta po yung mga suki natin dyan sa Australia, ganding dyan po sa New Zealand. Opisyal lang inaprobahan ang Commission on Elections ang accreditation ng United Bangsamoro Justice Party bilang isang regional parliamentary political party ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa resolusyong easily advanced ng COMELEC, ibinasura ng Komisyon ang alegasyon na ang UBJP ay konektado sa armadong grupo sa pamamagitan ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Ang sa polbado ang pagkakaroon ng parehong liderato o miyembro ay hindi sapat na patunay na iisa ang dalawang organisasyon at wala rin nailatag na ebidensya na may kontrol ang UBJP sa anumang armadong grupo. Ibinasura din ng COMELEC ang alegasyong pinaupondohan ng mga dayuhan ng UBJP at binagandiin na nakasunod naman sa lahat ng requirements sa ilalim ng Bangsamoro Electoral Code ang naturang grupo. Kabilang narito ang sapat na bilang ng mga miyembro, pagkakaroon ng mga chapter sa karamihan ng munisipalidad sa BARM at pagsunod sa mga pamantayan para sa gender representation. Nandito opisyal nang makakalahok ang partido sa ganyan ng Pink BARM elections sa Setyembre. Kakaibang mo kasi itong eleksyon sa BARM. 80 kung hindi ako nagkakamali yung ihahalal ng mga miyembro ng parliament. Pero ang ihahalal na district representative ay 32. Yung wano ay manggagaling sa iba't ibang sektor. Halimbawa, sektor ng matatanda, sektor ng magsasaka. Ayun. Direct lang yung iboboto yung pangalan ng representative for that sector. Ganun, kakaiba, no ha? Tapos, doon naman sa yung natitinang 40, manggagaling sa mga recognized political party. Ganyan nga po nung UBJP. Oo. So, 40 ang manggagaling doon po sa mga political organization na makakakuha ng 2.5%. Balupit, ano ha? Oh. Paano kung isang partido lamang ang nakakuha ng 2.5%? Kanya lahat yung 40? Alam mo ninyo, magandang ano, pag-aralan, ito pong eleksyon na ito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Dahil bukod sa meron ho silang mga paraan kung paano maiiwasan ang tawag dito, political dynasty. In place na sa kanilang anti-political dynasty measures kakaiba ho yung magiging eleksyon ng parliament, kauna-unahang parliamentary election dyan po sa BARM. At kung yan ang magagaya natin nationally, kaganda ho ng setup. Mababawasan ho talaga ang mga trapo.
1: Maganda umaga, Pilipinas!
0: Alas 5 na ng umaga.
1: Maganda umaga, Pilipinas! 4-H!
2: The mighty sound across the archipelago. Radyo Mackin nationwide.
3: Reaching more Filipinos than any other network. This is MBC Media Group's Radyo Mackin Nationwide.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang. Ngunit ikaw yung magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad na iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya rin gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos, mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, makadiyos, at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain, O Diyos, ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan, at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad, naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila'y iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Inyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipagkaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumaguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagiang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubungis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo din pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

0: Pops, teka. Ito, try mo bang new Champion dishwashing paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion dishwashing paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
1: Jalina magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na pa yun. Wow, balik ko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoo tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat to sa inyo.

Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas!

0: Kinitibabanta ang ginawa lamang ito upang patahimikin sila ni Romualdo Enzo at pigilan ang paglalantad ng mga katuwilian noong House Speaker pa ito.
1: We're innocent. It's not true. Complete me.
2: Sir, bakit tingin niyo po ay when you were arrested, if you are innocent naman po?
1: You talk my lawyer.
3: Sir, any reactions and mga comments on social media?
1: I haven't seen it. I have a phone. Ito, ito, bababa, bababa. Definitely not true.
0: Assumption pa lamang para sa National Bureau of Investigation na plant control scandal ang laman ng mga blackmail video kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ang KNB Director Melvin Matibag, wala pa silang kumpirmasyon tungkol dito, lalo't wala pa naman silang kopya ng mga video ng pananakot ng grupo ni Franco Mabanta kay dating Speaker Martin Romualdez. Dito Matibang sa ngayon, iniimbestigahan pa rin ng NBI kung si Romualdez lamang ang tinarget ni Mabanta o may iba pang nabiktima ng panginikil. Bukod kay Mabanta na siyang founder ng Peanut Gallery Media Network, pinusasan din ng NBI ang isang direktor, finance officer at dalawang iba pa na pawang kakasuhan ng extortion in relation to Cybercrime Prevention Act.
4: Yung sinasabi pa natin sa forensic.

0: lalaman nila si Mabanta bilang isang vlogger at katunayan ay nagpakilala ito sa kanila bilang umano'y tumulong sa pagmamanage ng social media accounts ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Eh, ganito, Roque, walang naging opisyal na panunungkulan si Mabanta sa ilalim ng Duterte administration at ang mga kuhang larawan na makikitang magkakasama sila ay dahil lamang bukas ang palansyo sa mga vlogger at mga mamamahayag.
1: Lilinawin ko po yan, walang naging opisyal na pangsyon itong si Franco Mabanta sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Robadon Duterte. Ang pagkakakilala namin sa kanya ay bilang isang vlogger at ang palasyo naman ay bukas sa lahat ng mga vlogger, sa lahat ng mga mamamahayan, kaya nagkaroon siya ng mga picture sa akin at kay Presidente Duterte.
0: Iginito Malacanang na hindi kaibigan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. si Franco Mabanta na inaresto doon sa manoy pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Pasama dito ng mga ulat hinggil sa manoy papelaman ni Mabanta sa online political campaigns na sumuporta kay Pangulong BBM sa tulong ng media company nito. Ayon kay Palace Press Officer King Castro, hindi kaibigan ni Pangulong BBM si Mabanta at sa katunayan, marami itong artikula kontra sa administrasyon. Iginito Castro sa halip na iugnay si Mabanta sa Pangulo tangin na lamang kung ano ang kanyang relasyon sa mga Duterte dahil sa mga kuhang larawan kung saan kasama nito si na dating Pangulong Digong, VP Indaysara at maging si Atty. Har Roque.
2: Hindi po siya kaibigan ng Pangulo, pero siguro mas nanaisin ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil ito po ay mismong pinos ni Franco Mabanta. Baka ito po ang itanong niyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte.
0: Ayan. Okay na nyo. Sabi nga nila everybody loves a winner. Pero kung hindi ka winner, bala ka sa buhay mo.
3: Maganda umaga, Pilipinas!
0: Si Ma'am Lian Loreto ng Pag-asa, kasama na natin ng Lian. Good morning!
4: Good morning po, Sir Angel, at sa lahat ng ating mga tigas-baybay. Ngayong araw nga may binabantayan tayong dalawang sama ng panahon. Una na po dyan yung low pressure area na nasa loob ng ating PAR at nasa layong 120 km southeast ng Himatuan, Surigao del Sur. Ngayong araw nga ay magdadala na ito ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, specifically dito sa Central and Eastern Visayas, sa Negros Island region, Caraga, Northern Mindanao, Davao Region, maging sa may Zamboanga Peninsula, at doblingat sa ating mga kababayan dahil positive po yung mga flash floods at landslides. Pero aside po doon, sa Metro Manila naman at nalalaging bahagi ng ating bansa, inaasahan naman po yung mainit at malinsangang panahon dulot nitong easterlies, although possible pa rin naman po yung mga thunderstorms o panandali ang buhos ng ulan sa hapon. At para naman po sa ating heat index, nasa may anim po na lugar sa ating bansa na nasa danger level. At dito po sa Metro Manila, hanggang 41 degrees Celsius po yung ating heat index. Pinakamataas naman po sa Borongan Eastern Samar, maging dito sa San Jose, Occidental Mindoro, 43 degrees Celsius. At about naman po doon sa ating binatantay na bagyo na nasa labas pa ng ating PAR, itong Tropical Storm Agupit. Inaasahan po natin, papasok po ito ng ating PAR by Saturday evening or early morning ng Sunday at tatawagin po natin sa local name na Kaloy. Although sa ngayon sa nakikita natin ay weakening naman po yung trend nito o mas hihima po ito pagpasok ng ating PAR. Yan naman pang latest mula dito sa Pag-asa, Lian Loreto. Maganda umaga.
0: Ma'am Lian, anong ilang percent ang probability na maging Kaloy ito?
4: Well, actually sa ngayon mataas po yung chance na ito yung maging Kaloy. So, more or less talaga, no, ay expect na po natin na papasok po ito sa ating PAR. And although yun nga po, kung makaka-apekto po ito sa ating mga kalupaan, ay mataas na po yung uncertain.
0: Anong speed niya ngayon?
4: Sa ngayon, ito po ay nasa 20 kilometers per hour.
0: At least mabilis. Mabilis, hindi masyadong makakaipon ng lakas, ano ha? Sana masustain nyo na lang yung kanyang speed na yun, ano ha? Para huwag nang tumama. Dahil okay na tayo dito sa LPA, huwag na lang kay Kaloy, huwag na lang kay Kaloy. Huwag na lang kinagupit. Pero kung halimbawa, mag-dissipate ito pag pasok ng power line?
4: Sa nakikita natin, no, hanggang tropical storm category ng talaga yung pinakamataas niya na intensity, although kung mag-dissipate ay mataas pa po yung uncertainty, pero weakening talaga
0: weakening
4: yung trend
0: siya.
4: Niya.
0: Kasi

0: baka mag-export na naman tayo ng bagyo, mahirap na. Masisi na naman tayo pagka nasira yung mga taniman doon. Anyway, sige, maraming salamat, Bang Liana. Ingat din po kayo, wala na naman tulugan ang mga tagapag-asa. Ingat po, maraming salamat.
1: Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.
0: Si Lian Loreto mula po naman sa Pag-asa.
2: Maganda umaga, Pilipinas!
0: Nako, sana naman ho, huwag nang lumakas pa, no ha? Okay na muna, pero huwag naman ho bagyo. Kasi kawawa naman ho yung mga, may mga prutasan. Ngayon pa naman ho, lumalaki yung ano eh. Bubot eh. Bubot ba ho, hindi nga bubot eh. From flower to ano pa na, to bud. Hindi, ang tawag natin dito. Basta maliliit pa yung bunga ng rambutan, lansones, durian. Maliliit pa, mga ngalaglag na naman yan pagka tinamaan po ng malakas na hangin.
2: Maganda umaga, Pilipinas!
0: Sa mga pabalik ng Pilipinas, aba, huwag na magpasalubong na imported na tsokolate. Meron po tayo dito sa Pilipinas na tangerine chocolate. Yan po yung brand ng mga magdaniyog, ng mga magsasakang. Yan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tang, yung po mga planting material ng kakao galing Davao. Hinakot po yan, itinanim sa ilalim po ng mga sakahan, ng mga nyugan, ng mga, mas mga open spaces pa. Yan po sa lalawigan ng Quezon. At pinaprocess mo nila yung pong dekalidad na cacao beans para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Napakagandang pangregalo kay nanay sa Valentine's, sa Mother's Day. Ang tangerine chocolate po ay may mahigit 10 variants ng mga raw material galing din po sa 6 ng ating mga magsasaka. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Yan sa bawat tangkilik natin ang tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Kaya pakiusap po ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin.
2: Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya, Kuya Angelo Balmones. Maganda umaga, Pilipinas!
0: 18 na makalipas ang alas 5 ng umaga.
3: Radio Natin.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
5: Maliit ang budget sa announcement, malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo. Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Dapat po sa inyo.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World Class Quality.
1: ACS. Calco Ultra. Ang pagkontrol sa karaniwang damo sa palayan tulad ng Tres Cantos. Pati na ang Salay Maya at Tulbisyon. Sa taglay itong Pyrovin Soxon at Silahalfot Mutol, malilimitahan na ang mga mapinsalang damo. Magtimpla lang ng 8 hanggang 10 kutsara sa bawat knapsack sprayer at sundin ang timing ng pag-spray sa 12 hanggang 16 na araw pagkatapos isabog o lipat-tanim ng palay. Calco Ultra. Post-emergent rice herbicide. Malamig sa palay pero malupit sa damo. Eksklusibo mula sa Aldis Incorporated at LG Chem.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na lupit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon, hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World Class Quality.
1: ACS. Calco Ultra. Ang pagkontrol sa karaniwang damo sa palayan tulad ng Tres Cantos. Pati na ang Salay Maya at Tulbisyon. Sa taglay itong Pyrovin Soxon at Silahalfot Mutol, malilimitahan na ang mga mapinsalang damo. Magtimpla lang ng 8 hanggang 10 kutsara sa bawat knapsack sprayer at sundin ang timing ng pag-spray sa 12 hanggang 16 na araw pagkatapos isabog o lipat-tanim ng palay. Calco Ultra. Post-emergent rice herbicide. Malamig sa palay pero malupit sa damo. Eksklusibo mula sa Aldis Incorporated at LG Chem.
7: Janina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat to sa inyo.
8: This is easy hugas stain sa Champion Dishwashing.
9: Easy. Oops, teka. Ito, try mo bang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.

0: Naples!
1: Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya, Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas!
2: Punto din sa makalipas ang alas 5 ng umaga ay magandang umaga din po sa mga taga Melbourne. Maximum weather daw alas 3 ng hapon. Papunta na sila ng winter sa susunod na buwan. Mag-iingat po kayo dyan ha sa mga taga Melbourne, Australia. Ipasa sa uli ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang onboarding fee na binayaran ng ilang TNBS drivers. Ayon kay LTFRB Chairman Bigor Mendoza, wala namang kailangang bayaran para mapasama sa operasyon ng transport network companies. Maliwan sa mga ulat na nagbabayad ang mga driver ng 25,000 hanggang 90,000 na para lamang ma-onboard. Hindi rin tumiro, ano? Tawag din ito, tinanggap ni Mendoza na mananagot ang lahat ng mga tauhan ng LTFRB na sangkot sa naturang irregularidad. Maaari na niyang suspindihin ang operasyon, pagbayarin ang multa o tanggalan ang lisensya o sa mapatunayang sabit din sa anomalya ang mismong mga taga-TNC.
3: Ito papasodin natin yan, not to mention the criminal liabilities, no? Para sa bagay na yan.
2: Yes, sir.
3: Kasi baka I'm sure pinapangakuan nila na o ma-onboard ka, ito pa yung style ng iba. I-onboard sila 3 months. After 3 months, tatanggalin na. Tapos kung gusto mo ma-reconnect, may bayad ka na.
2: Bayad na sus, Mario Josef. Marabi talagang kawawang-kawawa itong mga...
3: Biktima talaga.
2: Ang lupit talaga nitong mga... Di ba? Imbis na tumungan. Gusto lang naman maghanap buhay. Hold upin ka ng harapan, no? Magkano yung tinatala eh? 25 hanggang 90,000. Maloko. Pero hindi mangyayari yan kung walang kasabwat na. Maganda umaga naman sa mga Pilipino dyan po sa Rome, Italy. Ang malamig ba rin yan sa Rome? Itinakda na sa June 1 hanggang June 5 ang Brigada Eskwela 2026 bilang paghahanda sa pagpasok ng estudyante para sa school year 2026-2027. Kabilang sa isa sa gawang aktibidad ang paglilinis at pagkukumpuni ng mga paaralan bago sumapi ang pagbubukas ng klase sa June 8. Ang Education Secretary Sani Angara, mahigpit na ipinagbabawal ang paniningil ng Brigada Eskwela Peace mula sa mga magulang, mga volunteers, mga partners at mga stakeholders. Dinagyan din ni Secretary Angara na hindi maaaring mangonekta ng anumang kontribusyon ng mga guro at iba pang school personnel na ugnay ng Brigada Eskwela Activities. Ayan ha, sa mga nakikinig ng mga magulang. Huwag kayong magpapabola pagka meron nagsabi na may babayaran na para ho dito sa activities na ito. Pero pwede ho sigurong ano, kung gusto naman mag-donate voluntarily, ano, merienda, in-kinds, ano ha. Pwede, nang sa ganyan ganahan din naman yung pong mga naglilinis, ano ha. Malapit na mag-summer sa Rome, Italy. Wala pang naitatalang hantavirus sa Pilipinas. Ito ang nilinaw ng Department of Health sa harap ng pinanggagambahang pagkalat ng naturang sakit. Ang hantavirus ay hindi pangkaraniwang na sakit na naipapasa sa pamamagitan ng exposure sa ihi o dumi ng infected na daga. Kabilang po sa sintomas ng sakit ang lagnat, gastrointestinal illness, pulmonya at matinding respiratory distress. Samantala, sinabi naman ng spokesperson ng Department of Health na si Dr. Albert Domingo, negatibo rin sa sintomas ng hantavirus ang 38 Pilipinong tripulante ng isang cruise ship na naka-quarantine ngayon sa Cabo Verde.
0: Maganda umaga, Pilipinas!
2: Ang meron sa Pilipinas ay hontavirus. Wala tayong hantavirus, meron tayong hontiveros. Ayan, ha? Uy, good morning kay Senator Risa Hontiveros, ha? Mukhang talagang puspusan yung kanyang paghahanda, ha? Para po sa nalalapit na presidential elections. Mukhang talagang sasabak si Senator, ano, sa pagtakbo bilang presidente. Ayan. Sino kanyang vice president? Ayan, ha? Saan? Kamusta na yung inyong mga niimbestigahan mga fugitive na dayuhan, ha? Oo. Kamusta na itong mga niimbestigahan na ninyong mga fugitive na nabigyan ng refugee status, ha? At ngayon ay mga big time ng mga negosyante sa bansa.
0: Maganda umaga, Pilipinas!
2: Ayon sa bawat 10 Pilipino ang nagsabing nagtitiwala at kontento sila sa serbisyo ng Philippine National Police. Batay sa pinakahuling survey ng Octa Research, isinagawa mula March 10 hanggang 25 kung saan 63% ng mga respondent ang nagsabing nagtitiwala sila sa PNP. 10% naman ang nagsabing medyo hindi sila nagtitiwala, habang 8% ang nagsabing lubos silang walang tiwala sa pambansang pulisya. Sa usapin naman ng performance, 61% ang nagsabing very satisfied o somewhat satisfied sila sa trabaho ng PNP. 20% ang hindi kontento, 19% naman ang undecided. Sa kabila nito, sinabi ng Octa na mas mababang nakuhang trust at performance ratings ng PNP ngayon kung ipukumpara sa survey noong Hunyo ng 2025 na umabot sa 71% ang nagtitiwala, 73% ang nasisihan sa performance ng pambansang pulisya.
0: Maganda umaga, Pilipinas!
2: 28 na makalipas sa alas 5 na umaga.
4: Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng
5: kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
0: Radyo Natin Nationwide.
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
7: MX3, dito ako, believe.
0: Radyo Natin Nationwide.
5: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo. Maliit ang budget sa announcement, malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.
0: Radyo Natin Nationwide.
8: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwashing.
9: Easy Hugo. Oops, teka. Ito, try mo bang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa inyong Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
10: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malubat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura, pero nagdadagdag ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat to sa inyo.
0: Radio Natin
8: Nationwide. This is Easy Hugo Stains, a champion dishwashing.
9: Oops, teka. Ito, try mo bang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa inyong Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
10: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, balik ko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat to sa inyo.
0: Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas!
11: para sa kalusugan.
12: Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
10: Jolina magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat to sa inyo.
12: Healthy Minute, Fact or Fake, brought to you by MX3.
13: Ang prutas ay healthy, di ba? Pero bakit kapag diabetiko ka daw, tama ba? Bawal ka ng magprutas.
14: That's a fake. Ang prutas ay talagang healthy. So hindi naman bawal, ngunit ipinapayo namin mga doktor, pipiliin nila yung prutas na hindi masyadong mataas ang sugar content o fructose content o babawasan nila ang portion nito.
13: Mm-hmm.
14: May mga prutas na hindi mataas ang sugar content na bagay sa diabetiko ah.
13: Kagaya ng?
14: Avocado ay napakaganda. Ang melon ay napakaganda. Now, if they are taking mga saging or durian, siguro yung mga paisa-isa lamang.
13: Okay.
14: Pero napakahalaga pa rin na bukod sa prutas, hinahaluan ng isang diabetiko ang kanyang pagkain ng mga talbos. Ito ay may mga fiber. Nagsisilbi kasi ito na pangwalis ng mga deposito sa ating katawan. Plus, siyempre, yung MX3 na nagtataglay kasi ng alpha, ng beta at gamma nutrients, nakita nila, with their medication, it helps stabilize the blood sugar level. Napakahalaga rin maisip nila na lahat ng bagay na ito ay biyaya sa atin. Whatever they eat, do it for the glory of God. Para naman, may blessing tayo.
10: Ang galing! Pang matagalan!
15: Parang tayo lang, han.
16: Everest Appliances.
10: Babe, ano ever best decision mo in life?
15: Siyempre, building a home with you.
16: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
17: Everest Appliances. Bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
8: This is Easy Hookah Stains, a champion dishwasher.
9: Whoops, teka. Ito, try mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa ugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
7: Maganda umaga, Pilipinas!
2: Boss Freddy Lasalde, good morning, boss. Ay, magandang magandang kay Mayor Sandy Mendoza, dyan po sa Talisang Batangas. Kamangasukin natin mga justices, ha? Si Justice Energito, si Justice Max De Leon, Justice Raul Villanueva, Justice, kumusta naman kayo? Na yung pagbabigat, ha? And then kay Ma'am Sally, ha? Mama Sally, nanay po ni Justice Villanueva. Ambassador RMP, good morning. Magandang magandang po kay Kong Ador Plato. Kasi ito ni Bion Garing, John Sumindoro, good morning. Happy birthday muna kay Inspector General Atty. Dodo Dulay ng PNP Internal Affairs Service. Ba, ano, birthday pala ngayon ni Atty. Dodo, ha? Isa sa mga host natin dito sa ating executive session sa DCR8. Happy birthday, Atty. Dodo Dulay. Inaasahang matutuldo ka ng nagpapatuloy na tensyon sa kitang silangan. Kaulat ng US media outlet na Axios, inimpirma ng isang source mula sa mediator country na Pakistan, malapit ang selyuhan ng US at Iran ang isang pahinang memorandum para sa pagtatapos ng gulo sa Gulf region. Ayon naman noon sa source, 48 hours ang Iran para tumugon sa key points ng naturang kasunduan. Kabilang sa mga nakapaloob dito ang provision, ang pagkukomit ng Iran sa moratorium sa nuclear enrichment, pag-aalis ng sanction ng US at pag-release ng bilyon dolyar na pusan Iranian funds at pag-lip naman sa restriction ng dalawang bansa sa Strait of Hormuz. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang negosasyon sa pagitan ng US Envoy Steve Whitcup at Jared Kushner kasama ang ilang opisyal ng Iran. Eh sana nga po, nung sa ngayon naman, eh, makabalik na tayo sa ano, normal. Pero ang sabi nga nila, it will take time bago man ang balik ang normal na presyuhan ng langis.
11: Maganda umaga, Pilipinas!
2: Lahat ng mga pinuno ng mga bansang membro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ay personal na dadalo sa summit sa Cebu maliban sa Myanmar. Ayon kay Foreign Affairs Assistant Secretary at ASEAN Spokesperson Dominic Xavier Imperial, bagamat hindi makasisipot ang presidente ng nasabing bansa, ang kakatuhan dito ay ang permanent secretary ng kanilang Ministry of Foreign Affairs at mga senior officials sa dandaluho sa senior officials meeting ngayong Abril lamang ay nahalal bilang Pangulo ang military leader na si Min Aung Hlaing o Halinga sa pamamagitan ng parliamentary vote. Gayit na ni Imperial, nagkaroon noon ng desisyon ang mga ASEAN leader na ang SOM leader at permanent secretary ng Myanmar ang pandadaluhin sa summit dahil nga sa sitwasyon sa naturang bansa. Inaasang tatalakayin sa summit ang development sa implementasyon ng 5-point consensus na layong mahinto ang karahasan, mabigyan ng agarang humanitarian assistance ang mga mamamayan ng Myanmar. Maraming mga agricultural at manual workers ang nawalan ng trabaho sa buwan ng Marso dahil sa mataas na presyo ng langis, bunsod ng tensyon sa gitang silangan. Mati sa datos ng Philippine Statistics Authority, nasa 420,000 ang nawalan ng trabaho sa sektor ng fishing at aquaculture. Ito'y dahil sa napilitan ng mga operator na itengga na lamang ang kanilang fishing vessels bunsod ng mahal na presyo ng langis. Dahilan kaya't marami sa mga mangingisda ang nahinto din sa kanilang hanap buhay. Nakitaan din ng malaking pagbaba ang mga nasa domestic at personal wellness services, manufacturing at human health and social work activities, yan din sa finance at insurance activities. Sa totoo lang, kasi mahal ho magpa-manicure, pedicure eh. Eh kung may nail cutter ka naman, diba, pili mo pa yung maglilinis ng kuko mo. Nagpasalamat naman ang Philippine National Police sa tiwalang ipinagkaloob ng publiko sa pambansang pulisya. Kasunod nito ang nilalabas sa resulta ng pinakauling tugon ng Masa Nationwide Survey ng Octo Research kung saan nakikita ang mataas na antas ng tiwala ng publiko sa ating mga pulis. Sa inilabas na pahayag ng ahensya, sumasalamin nila ang positibong resulta ng survey sa kanilang maigting na pagsisikap na mapanatili ang kapayapaan, maipatupad ang batas at maprotektahan ang bawat komunidad. Tinig din ang hanay na patuloy ang kanilang pagiging tapat, makatao at mabilis na magpapatupad ng batas habang pinahiiting ang kampanya laban sa kriminalidad. Nakakuha ang PNP ng 63% trust ratings at 61% satisfaction rating sa unang bahagi ng taong 2026 na siyang pinakahuling survey naman ng Octa Research. Kumurungkada na ang rollout ng libreng bigas sa mga piling sektor sa Metro Manila sa ilalim ng Local Government Support Fund. Ayon kay Mayor Francis Zamora na siyang presidente ng Metro Manila Council, ang mga pamahalang lokal ang magpapasya kung anong sektor ang kanilang pipiliin para sa rice subsidy. Sa lungsod ng San Juan na abot ng 8,900 senior citizen ang nakatanggap ng libreng bigas na ibinatay sa mga listahan ng bawat barangay. Samantala, mga jeepney driver at membro naman ng TODA ang napiling priority sector sa Mandaluyong dahil ayon kay Mayor Menchie Abeno, sila ang unang nakaramdam ng epekto ng oil price shock.

0: ng vice versa drivers, ang pinakakula pa ang itong pagpasa ng estudyante. Kaya talaga sila yung mga priority ko.
1: Maganda umaga, Pilipinas!
2: Ayan, at hamang patuloy ang pagbibigay ng ayuda, alam ba ninyo, tuloy naman ang ligaya. Ayan, tuloy ang ligaya sa ating mga nasa politika. Ayon po sa ating chismosang kapitbahay dyan po sa Cavite, aba, tuloy daw ang ligaya ng mga lokal na mga kongresista. May instruction na daw kasi ang mga regional bossing ng DPWH na sabihan ang mga DE na entitled ang kanilang mga congressmen sa 5-7% SOP. Wow! 5-7% SOP. Akala ko ba bawal na ito? Hindi pa talaga sila nadadala. Hindi pa lang natatapos yung investigation. Bagay, wala naman nakulong eh. Kaya tingnan ang ligaya. Ayan, ha? So, ang instruction sa mga DE, entitled sila, alam kaya ito ni Secretary Binz, entitled na uli ang mga congressman ng 5-7% SOP. Ayun. Ang tanong ng ilang mga kongresista, bakit ang kanilang natatanggap na ulat meron naman kumukorner ng 20%. Sabi na, teka muna, 5-7% sa amin. Pagkatapos, meron tatanggap ng 20%? Sino naman yung 20% na yun? Wala kayong kadala-dala. Maawa naman kayo sa bayan.
3: Kaya naman kayo.
2: Mr. President, balik na naman daw sila.
1: Maganda umaga, Pilipinas!
2: And the Australia, pinalalakas ang ugnayan sa security. Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Good morning, Giselle.
4: Good morning, Kuya Angel. Pinalakas ng National Bureau of Investigation at ng Australia yung kooperasyon nila sa pagpapalakas ng seguridad. Nagkaroon ng high-level engagement sa NBI Director Attorney Melvin Matibag at Detective Superintendent Brad Mardena kasama yung mga delegado ng Australian Embassy at Australian Federal Police upang lalong palatisin yung bilateral cooperation sa mga apilo enforcement priority ng dalawang nasyon. Kabilang sa talakayan ng counter-terrorism protection of children, women empowerment at pagpapahusay ng cybercrime response capabilities. Kapwa, idiniin ng dalawang panig yung kahalagahan ng intelligence exchange capacity building at tuloy-tuloy na kolaborasyon upang epektibo na matugunan ng umuusbong na security threat o security threat sa digital era ngayon. Idiniin ni Matibag na ang malakas na international partnership para sa pagpapahusay ng investigative at enforcement capability ng Pilipinas. Pinagtibay naman ng Australian delegation yung kanilang commitment para suportahan ng mga inisyatibo na magsusulong ng justisya, seguridad at ng proteksyon para sa mga vulnerable sector. Ito si Giselle Ricaport para sa DJH sa Pilipinas, una sa Pilipino.
2: Maraming salamat, Giselle.
1: Maganda umaga, Pilipinas!
2: Nananakita ba niyong kasukasuan ng kakaringkel, sumihina na bang kalamnan, epektuhin yan ang ating pagtanda. Ipinakikilala ang Ultraflex, isang health drink mula sa malubikan ng Ultabio, backed by Japanese technology. Ang Ultraflex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ang muscles, glucosa green para sa ginawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawian ng galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin lamang po ang Ultraflex sa Shopee, Lazada at ultabio.shop. Ang Ultraflex po hindi gamot at hindi pwedeng gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Maganda umaga, Pilipinas!
2: Durante el 5, makalipas ang alas 5.
5: DCR Reach number 1
6: na naman
5: sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila.
7: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwashing.
8: Easy Hugo. Whoops, teka. Itutry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
3: Camcor Ultra. Ang pagkontrol sa karaniwang damo sa palayan tulad ng Tres Cantos, pati na ang Salay Maya at Televisyon. Sa taglay itong pyrobenzoxin at silahalfopyuto, malilimitahan na ang mga mapinsalang damo. Magtimpla lang ng 8 hanggang 10 kutara sa bawat knapsack sprayer at sundin ang timing ng pag-spray sa 12 hanggang 16 na araw pagkatapos isabog o lipat-tanim ng palay. Camcor Ultra, ang post-emergent rice herbicide. Malamig sa palay pero malupit sa damo. Eksklusibo mula sa Aldis Incorporated at LG Chem.
6: Ang kinis na niya?
9: In fairness, nag-glow up.
6: May budget?
9: So

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality.
1: ACS! Halina't gumising sa isang masaganang Pinas. Kung saan may bayanihan, kasama ang mga nagtataguyod sa ating agrikultura. Kasama ka rin dito, ikaw, ikaw mismo. Dahil sa masaganang Pinas, lahat tayo may benepisyo. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Samahan niyo kami at ang Department of Agriculture sa isang oras na talakayan ng higit na mahahalagang usaping pang-agrikultura. Masaganang Pinas sa DZRH.
2: Tara na, halika na, tayo na sa masaganang Pinas.
3: Jalina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
4: Maganda umaga, Pilipinas!
5: 10 minuto na lamang, ayos na ng mga gamit, pinag-utos ng Energy Regulatory Commission ang pansamantalang suspension ng power disconnection sa mga residential at non-residential consumer na hindi makapagbabayad ng electric bills mula Mayo hanggang Hulyo ng 2026. Ngayon ang nasaming hakbang na pag-aanin ang pasanin ng taong bayan sa harap ng krisis at patuloy ng pagpapatupad ng National or State of National Energy Emergency. Sa direktiba ng ERC, papayagan din ang installment payment scheme o hanggang 3 buwan upang mabigyan ng mas flexible na paraan pagbabayad ng mga consumer. Sa hub ng polisiya, ang mga kumukonsumo ng hindi lalampas sa 200 kWh kada buwan kung saan maaari ding hatiin sa 3 hulog ang bayarin. Ang bayarin sa distribution utilities na hindi mababayaran agad ay maaaring ipasa sa mga power generators upang maibsan ang financial burden ng mga consumer.
4: Maganda umaga, Pilipinas!
5: Special payout para sa pamimigay ng 5,000 pesos na ayuda sa mga TNBS drivers. Itinakda naman ng DSWD sa Lunes. Detalye mo na kay Val Gonzalez sa RHMI Val.
6: Kuya Angel, itinakda naman ng Department of Social Welfare and Development ang pagpapatuloy ng pamimigay ng cash aid sa mahigit 150,000 TNBS drivers sa loob ng 5 araw. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, mapagkasundan ito sa isinagawang pagtutulong kasama ng transport ang mga transport network companies. Nakatakda ang payout sa Mayo 11 hanggang 15, Mayo 18 hanggang 20 at May 28 kung saan target na maabot ang 100,000 driver sa unang linggo pa lamang. Kabilang sa mga posibleng venue ang Araneta Coliseum, Fuel Oil, Eco Oil Center, SMX Convention Center at ang SM Mega Mall Hall Trade. Isinalang-alang din ang SM Mall of Asia Arena bilang karagdagang pay outside bagamat maring mga ilangan ng ticket para makapasok. Una nang tinigil ng DSWD ang pamimigay ng 5,000 peso relief assistance matapos ang kaguluhan sa mga payout centers dahil sa mali-maling listahang sinumite ng mga TNCs na tinawag ni Secretary Gatchalian na isang basura. Ako si Val Gonzalez, DZRH na sa Pilipinas.
5: Maraming salamat, Mal. May 6 na mga arestado sa paglabag sa gunban sa Asian Summit sa Cebu. Detalye mo na kay Edel Paro sa RH52. Edel, good morning. Edel?
7: Arestado 6 na katao habang kumpiskado naman 9 labarir sa kasagsagan ng umiiral na gunban kaugnay na Asian Summit sa Central Visayas. Sa report ng Police Regional Office 7, sa Pongoray Acting Director, Police Brigadier General Arnold Abad, 3 sa kumpiskado armas ay voluntary mo sinuko. 5 naman ang nasabat sa mga police operation at isa ang nakuha sa mismong bypass operation. Epektibo itong suspension ng permit to carry firearms outside of residence hanggang May 11 sa Kupang Lapu-Lapu City, Mandawi City, Cebu City at buong probinsya ng Cebu. Karatili naman sa heightened alert ng Central Visayas Police mula kahapon kasabay nitong pag-arangkada ng 48th Leader Summit. Paliban sa pagkaraniwan ng mga krimen, iniyak ni PNP Chief Police General Jose Melanchiner Platz Jr. na walang nakikita ang pampasiguridad sa pagtitipon. Pinagana pa rin ang cyber patrol units ng PNP upang patuloy na i-monitor hindi lamang ang mga maaaring online threat, kundi maging ang mga misinformation sa ASEAN. Ako si Edel Torruso, NewsH, una sa Pilipinas.
5: Una, salamat Daniel, pinahandaan ni Blue Ribbon Committee Chair Sana Puping Lacson ang Chairman's Progress Report hinggil sa Plant Control Scandal at may turnover na ito sa Department of Justice at Office of the Ombudsman. Ayon kay Lacson, inihandaan nila ang transmittal letter kasama ang mga ebidensya at lahat ng mga dokumentong nakalap ng komite sa kanilang pag-imbisiga. Sabi ni Lacson, kaya niya inilabas ang Chairman's Progress Report sa pamamagitan ng privilege speech ay para may sa publiko ito at magamit ng mga ahensya ng pamahalaan.
8: Pinaprepare ko na yung transmittal letter to the Office of the Ombudsman para ibigay sa kanila yung lahat, all the pieces of evidence gathered, documentary, testimonial, even the TSNs. Kasi at least now, it is a matter of public record because nailabas ko na via a privilege speech, so nasa record na yan. Whereas before, kung nakatago yung draft committee report at hindi naman nare-report out, wala. No, I might be violating some rules of the Senate.
5: Binibisyaryo manon ng allocable system sa plant control project si Senator Dante Marcoleta. Ito ang inihayag ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson matapos lumabas ang handwritten list ng yumaong dating Public Works Undersecretary na si Catalina Cabral. Nakapian sa Senado, sinabi ni Lacson na may nakalaang humigit kumulang 500 million pesos infrastructure project para kay Marcoleta kahit na 1.5 billion pesos ang original nitong hiningi. Ayon kay Lacson, una niyang narinig ang manoy bukulan sa Commission on Appointments hearing doon para sa kumpirmasyon ni nating Public Works Secretary Manuel Bunuan kung saan si Marcoleta ang chairman ng Public Works Committee. Nilino naman ni Lacson na hindi illegal ang paghingi ng allocables ngunit hindi niya ito nararapat para sa mga mababatas. Sinabi pa ni Senator Lacson, posibleng maging usaping kriminal ito kung mapapatunayang may kinalaman ang mga naturang proyekto sa Ghost Project o Substandard Flood Control Projects. Kasabon itong sinabi ni Lacson, sisilipin naman ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga lihim ng request para sa allocables at palalawakin ang verifikasyon sa Flood Control Projects sa Visayas at Mindanao. Naman kay Kaloog ang 2nd District Representative Egay Erice. Isang whole of government approach ang multi-billion peso plant control corruption scheme sa koordinasyon ng Ehekutibo, Senado at ng Kamara. Inuro ni Erice ang Pangulong Bongbong Marcos na nag-aproba sa General Appropriations Act sa ilalim ng Ghost Plant Control Projects ng Department of Public Works and Highways. Ang kay Erice mula nang magsimula ang Administrasyon Marcos, lumubo ang Program Appropriations sa KAA, General Appropriations Act, kung saan bilyong-bilyong pundong standby fund ang ginagamit upang pondohan ang korupsyon sa pamamagitan ng mga release para sa flood control. Susunod ang 2x2 at ang ACS Balita, Queen Angel po siya, Angela Palmones, nagiiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Ito, mas epektibong flood control. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan, lalong-lalo na sa mga gilid ng kalbong kagubatan.
4: Maganda umaga, Pilipinas!
5: Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Plato. Ang sabi niya, the truth is not always the same as the majority decision. 2x2, isang balita, susunod na. Oras sa buong kapuluan, 57, makalipas ang alas 5 na umaga.
4: Maganda umaga, Pilipinas!
9: R.H. Number 1 na naman, ang inyong DZRH. Sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026, hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, ayaw

0: number one.
1: Ano naman?
0: Sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
3: Tiki Tiki, yan ang tatak Tiki Tiki.
4: R.H.
5: MX3, dito ako bilib.
4: R.H.
6: Alaksan Extra, ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: R.H.
6: Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng Farex Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
7: Kauna-unahan sa Pilipinas.
8: NBC
9: Manila Broadcasting Company.
10: DZRH. DZRH, a proud member of NBC Media Group.
11: Member KBP!
12: Hola!
11: Eksakto, en punto! Alas, extra umaga.
13: Balitang makatutuhanan! Balitang maaasahan! ACS Balita! Walang makakaligtas! Walang makakalampas! Saan magsulot ng kapuluan? Luzon, Visayas, hanggang kaming dalawan. Basta't may balita, ipagwagwaga ng sikat na tagapagbalita! ACS Balita!

0: programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent.
1: Araw ngayon ng Thursday, May 7, 2026, sa ulo ng ating ACS Balita! Pagtatanghal ng grupong B sa Coachella Valley Music and Arts Festival sa US, kinilala ng Senado.
2: Isang Batanggenya na anak ng dating sundalo nanguna sa PMA Class of 2026.
1: Bilang nang walang trabaho, bumaba ng 5% noong Marso.
2: VP Sara humirit ng privacy. Nakiusap na huwag idamay ang pamilya sa kinakaharap na impeachment case.
1: Lagol Franco Mabanta, giniit na inusente sa kasong pangingikil kay dating Speaker Romualdez. Na-set up lang daw siya.
2: At drug-resistant bacteria na natuklasan sa mga palamig o sa malamig. Manila LGU nagkasana ang crackdown.
1: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita.
3: Ito po si Jerry Ba.
1: Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ay...
0: ACS Balita!
1: Kinilala po ng Senado ang grupong Bini sa kanilang makasaysayang appearance sa Coachella 2026 bilang unang Filipino group na dumalo sa nasabing Global Music Festival sa California noong Abril. Ano niya si Kapo Poy? Sa unahan, no?
3: Oo nga, ano? Oh.
1: Si Kapo Poy.
3: Ano pala siya ng Bini?
1: Ang Bini.
3: Kapo Poy. Hindi. Sa Senate pala ito.
1: Si Senate Secretary Leandro Mendoza pala yun. Kondong Mendoza. Magandang morning. Nayunin po ng Senate Resolution Number 370 ni Senator Bam Aquino na bigyang parangal ang grupo sa pagbibigay ng karangalan at inspirasyon sa mga kabataang Pilipino nang ibida ng Bini ang galing at talento ng mga Pilipino sa Coachella stage ng dalawang beses. Personal na tinanggap ng girl group ang kopya ng resolusyon sa Senado at malugod naman silang tinanggap ng mga senador. Samantala, inuwi rin naman ni Senate Committee on Culture and the Arts Chairperson Meron Legarda ang naturang grupo.
3: Kaya sa
1: pagkasasaya ko sa picture.
3: Kaya sa picture, akala ko member din ng Bini. Kapo Poy. Balik mo nga
1: yung unang-unang...
3: Ayan,
1: pati naman si, si Senator Risa Ontiveros, Senator Loren Ligao.
3: Parang mga Bini, ano rin.
1: Sino naman?
3: Bini.
1: Sino naman?
3: Bini.
1: Para kay Ligarda, ang pagtatanghal ng Bini ay hindi lang tagumpay para sa original Filipino music at Philippine pop, kundi isang matibay na patunay na may puwang sa pandaigdigang entablado ang pagkamalikhain, pagkakakilalan at sining ng Pilipino. Yeah, magaling naman talaga itong Bini. Gusto ng mga Gen Z yan, ng mga bata. Magaling mag-perform.
3: Tama yan.
1: Ano yung kanta nila, Jeric? Salamin, salamin. Sumasalamin.
3: Ayun. Naalala na naman ni Mother, si Doktora Jessica.
1: Congratulations sa Bini!
2: Yan! 6:05 ang ating oras. Isang kadete naman na anak ng isang dating sundalo mula sa Lipa, Batangas, ang nanguna at tinanghal na class valedictorian sa mga magsisipagtapos sa Philippine Military Academy Talang Dangal Class of 2026. Ayan, kumbachero, tinan mo, isa rin babae.
1: Oo nga, no.
2: Antikas. Dikasahinga. Ayan, ayun, tinan mo nga.
1: Ano apelido niya?
2: Ito ay si Cadet First Class Christine Kai Librada.
3: Natatanggap ng
1: President. Ang hirap pa lapitan, baka tamaan ka.
3: Parang bibigwasan ka kaagad.
1: Pero maganda. Magandang babae.
3: Isang Batanggenya. Kaya mo na, Batanggenya pa.
1: So ano kaya ito? Recto o Lubiste?
3: Malalaman natin. Ito ay si Cadet First Class Christine Kyle Librada, natatanggap ng Presidential Sabre Award mula kay Pangulong Bongbong Marcos sa nakatakdang graduation ceremony sa May 16 dyan sa PMA. Si Christine ang ikasyam na babaeng nagtapos bilang valedictorian sa kasaysayan ng PMA. Pawang mga babae rin ang nakakuha ng 5 hanggang 8 pwesto sa top 10. Aba, mga kalalakihan. Aba. Mga lalaki sa PMA. Nasa 79 sa mga ito ang mapupunta sa Philippine Army. Yan. Kabilang itong valedictorian na si Christine K. Librada. 62 mapupunta sa Air Force.
1: At Army pala si Librada.
3: Oo. At 69 naman ang mapupunta sa Philippine Navy.
1: Parang magandang sumali sa Air Force ngayon, kumbachero. Kasi ang Air Force ay, di ba, puro mga drone na ngayon ang labanan. Pagalingan sa sa drone ang mga warfare ngayon.
3: At yun, kaya na natin bumili nun.
1: Kaya na natin yan. So yung mga nagmamaneho niyan, hindi nakasakay.
3: Hindi na nakasakay.
1: Hindi nakasakay. Remote. Remote. Yung mga, kahit babae o lalaki.
3: Pwede na yan.
1: Pwede na yan.
3: Saka hindi na kailangan masyadong malinaw ang mata dyan. Pwede na nakasalamin ka na, nakaharap ka lang naman sa computer.
1: Pero ang rango mo ay second lieutenant.
3: O ba, CMVM. Pag salamin
1: mo, second lieutenant ka na agad eh. Ayun, congratulations! Ano nga ang pangalan ng batch nila?
3: Si, ang batch nila, ang tawagin ay Talang Dangal Class 2026.
1: Ayun. Talang Dangal Class of 2026. Congratulations!
3: Congratulations!
1: Samadala, bumaba po sa 5% ang unemployment rate o bilang ng mga walang trabaho sa bansa noong Marso. Katumbas ito ng 2.5 million na Pilipino na walang trabaho na ayon sa Philippine Statistics Authority ay mas mababa kumpara sa 5.1% noong Pebrero. Pero mas mataas pa rin kumpara sa 3.9% lamang na naitala noong Marso ng nakaraang taon. Ayon kay National Statistician Dennis Mapa, bumaba ang unemployment rate dahil lumiit din ang labor force participation o bilang ng mga Pilipinong naghahanap o may trabaho.
3: 6:09 ang ating oras. Masantos siya ka, Bosan, at sa kayo namin, Nagbangon Gila. Muling nakabawi ang halaga ng piso kontra dolyar. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nagsara ang palitan 61.30 kada US dollar nitong Miyerkules kahapon. Mas malakas ito kaysa sa 61.55 na naitala noong Martes.
1: Alas 6:10 ng umaga, maayo-aga mga pinalangga, bugtaw na kamo, gising na! Nariusap si Vice President Sara Duterte na igalang ang privacy ng kanyang pamilya sa gitna ng nagpapatuloy na usapin sa impeachment. Ayon kay VP Sara, hindi dapat idamay ang kanyang pamilya, lalo't pribadong individual ang mga ito. Ngayon ni Duterte, hindi naman sila ang Vice Presidente at lalong hindi sila ang sentro ng impeachment proceedings. Tulad na anya ng mga asawa at anak ng mga mambabatas ay may karapatan din ang kanyang pamilya na magkaroon ng privacy gaya ng mga ordinaryong mamamayan. Bagamat unti-unti nang umuusad ang impeachment case, sinabi ni VP Sara na nananatili na siya ay kalmado

0: nakalagay naman sa sign-in talaga yung yung asawa at nakalagay din yung yung children below 18 years old. Nakasulat din naman dun yun eh. Nakasulat din yun.
1: Pero kung kakalad ka rin ng iba pang miyembro ng pamilya, eh foul
0: talaga yun. Kung sino man yung, halimbawa, yung kanyang mga anak ay tinutulig siya. Maliliit po yung mga anak niya.
1: Kaya nga.
0: Di ba? Foul po talaga yun. Pero halimbawa, nabanggit yung asawa niya.
1: Mm-mm.
0: Nabanggit yung kanyang kapatid.
1: Nab-
0: mga official din naman ng gobyerno yung mga iyon.
1: Kaya nga eh.
0: Mm-mm.
1: Nasa politika rin. Ng mga
0: sino kaya ang nag mother, what's the context of
1: sino pang tinutukoy niya?
0: This story?
1: Mm-mm.
0: Meron ba siyang pinatutungkulan? Kasi para sabihin niya to, baka merong nagbabanggit ng ibang pamilya niya. Ulitin natin, kung yung asawa niya ang tinutukoy ni VP Sara, si Attorney Mance Carpio,
1: eh hindi talaga may iwasan yun. Talaga mababanggit at mababanggit yun.
0: And besides, he can ably defend himself being a lawyer. At marami pa nga siyang abogadong kasama. Saka, alam niyo, ang hirap sa gobyerno. Ito, lagi namin binabanggit ni Combachero to ha. Bagamat tama si VP Sara dito, bagamat tama siya, na yung kanyang pamilya ay privado, kaya lang minsan, at bagamat ayaw natin, kapag ikaw ay opisyal ng gobyerno o empleyado nga lang ng gobyerno for that matter,
1: ang tinitingnan ng publiko rin, yung buong
0: yung kabuuan ng pamilya. Diba? Kaya nga, public official, public office
1: is a public trust.
0: Public officials and employees
1: must at all times,
0: times be accountable to the
1: hindi
0: people.
1: Hindi sinabing kapag tapos na ang
0: trabaho,
1: ang working hours mo, eh hindi ka na public official.
0: Oo, kasama lagi eh.
1: O pag holiday, hindi ka na public official.
0: Meron pa nga doon sa bahaging iyon ng Article 11, Section 1 ng ating Constitution, lead
1: modest
0: lives. Eh, pagka lead modest life, hindi ikaw lang yun. Kung ikaw lang yun, edi pwede. Kaya lang, pagka lead modest lives, life,
1: pamilya mo yun.
0: Nagdadamay talaga eh. Kaya nga, hindi ba nakalagkad yung mga nepo babies? Dahil sa, alimbawa, yung opisyal ng gobyerno, hindi na po si VP Sara pinag-uusapan natin dito. Halimbawa, ang isang opisyal ng gobyerno na sangkot sa flood control scam, eh, magnalakaw, mandarampong, eh, sino ba ang makikinabang doon? Sino ba ang nakikinabang?
1: Kaya ang lahat, tinitingnan, pati asawa, kung ano yung mga suot na rilo, ano yung mga ginagamit na bag, at yung mga anak, kung saan nagpupunta, doon na nga, kaya nadadali.
0: Kaya nga, ang lagi namin tanong ni Combachir, ba't gusto nyo maging opisyal
1: ng gobyerno? Doon tayo, which brings us
0: to our main topic for today,
1: which is love.
0: What is love? Is there really such a thing?
1: Sabi nga sa isang kasabihang alam na
0: Banyaga?
1: sa Banyaga, if you can stand the heat, get out of the kitchen!
0: Diba? Parang ganun yun. Kaya yung mga tao na nasa privado, maayos naman buhay nyo, tapos nakakatulong naman kayo sa kapwa. Halimbawa ay nakakagawa kayo ng mga charity, nakakapag-outreach po kayo, kasama nyo ang inyong mga anak, pamilya, kaibigan, okay na yun. Kung kami okay na yun. Kahit na ipagtulakan pa kayo ng mga nagpapakilala ang kaibigan, hindi, mas marami kang magagawa. Kapag ikaw ay tumakbo sa gobyerno, malaki ang iyong maitutulong sa ating mga mamaya. Pag ikaw ay tumanggap ng posisyon sa gobyerno, palagay ko mali yun eh. Palagay ko mali yun. Kung ang layunin mo lang talaga tumulong.
1: Kung ang layunin mo lang tumulong,
0: magagawa mo yan kahit na isang bilang isang pribadong individual. Pero kung papasok ka sa gobyerno, sabi nga ni Combachero kanina, kung ikaw ay magkukusina, magkukusina at panay ang luto mo at ang ayaw mo palang mailingan, ayaw mo palang mainitan, baka pumasok sa kusina. Manis ka dyan. Ayaw mo mainitan, maulingan ang pamilya. Sino bang nakakasapi na iyong pamilya?
1: Ayaw mong inuulirat ang bank account mo, bank account ng pamilya mo, bank account ng asawa mo.
0: Lumayas ka sa gobyerno. Ganun talaga, mga kababayanga. Pagka ikaw ay isang opisyal o empleyado ng gobyerno, merong kakaibang accountability
1: at dapat
0: responsibility.
1: At dapat

0: tanggap at alam ng lahat ng pumapasok sa gobyerno.
1: Kaya nga may out of office eh. Maminimta ka pa nga eh. Para bagal na itatanggi mo ang iyong sarili. Bilang isang may tungkulin sa pamahalaan.
0: Ngayon,
2: magpapatuloy po tayo.
0: Susunod!
1: Dito mo!
0: Aba, totoo ba ite? Totoo ba ire? Yung daw National Unity Party na naunang nagsabing ayaw nila sa impeachment.
1: Ano na ngayon? Ano ngayon?
0: Payag na!
1: Aba!
0: Aba, aba, aba! Nagbago na nga ba ang isip nila?
1: Sabi, nagbago na ba?
0: Yan po ang ating sasagutin.
1: Sabag, babalik na!
3: ACS Balita!
1: At ayo, Mr. Janam Tang, Lakyam Chapchit Hun, 6:17 ng umaga.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
4: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
5: Radyo Natin. Nationwide.
6: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect

0: papaya. Kucing sulit ang gluon. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
1: Mga mommies, laundry day nyo na ba? Kunot-no ka na ba sa makapit, madikit at malapit naman siya? All you need is pride. Bakit papahihirapan ng self? Kung sa pride, easy at worry-free ang laundry. Sa triple stain-away formula, tanggal ang matitinding mancha. Based on test, chocolate, mud, and sebum on cotton, gawa ng ACS ito.
2: Hi! Ito po, si Gladie Mabini ng radyo natin nationwide. MX3! Dito ako, bilis!
3: Janine Magdangal po, for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah! Pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.
4: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng Champion. Tapat po sa inyo.
5: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo naman gawin ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
6: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
7: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, hindi corrupt!
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: Jalina Magdangal po, for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malubat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat to sa inyo.
4: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.

0: Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang ang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Jelena Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motora, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat to sa inyo.

0: H! Mas masarap ang hatawan ng mga balita at komentaryo kung dire-diretso. 2-4-2!
1: Ang survey niya ng Tanjiray
2: pala kung Banchero.
1: Tanjiray, ay ginawa May 5 to 6. At ito, they found that...
3: May 5 to 6?
1: May 5 to 6.
3: So, nung Martes lang at kahapon yan? Martes, Miyerkules.
1: Bakit? Ano na ba ngayon?
3: Kabilis nyo na mga magkwenta.
1: May 7-8 na ba ngayon?
3: May 7 pa lang, Banchero.
1: Ba't malagi na?
3: Namahalang pasit. Parang gustong-gusto mo mag-vacation eh.
1: May 7 ngayon.
3: May 7.
1: So, kamakalawa lang pala ito sinimulan. Martes tsaka Miyerkules lang. And 90% of the respondents want Vice President to appear before the Senate. Signaling that the firm described as a rare cross-party consensus on the issue. Itong 82%, yung personally attend pala ito, kung ba zero?
3: Personally attend pala.
1: Yung 82, personally attend. Yung iba kasi nagsasabi, pwede nang pwede naman yang harapin yan, may abogado na lang. Sa mga sinurvey, 82% ang nagsabi na VP Sara should personally attend the proceedings.
3: Mm-hmm.
1: Tapos 8% ay nagsabi raw na pwede namang abogado na lang. At mayroong 7% lang yung nagsabing wag nang hindi na dapat humarap dyan si VP Sara.
3: Pero hindi naman ibig sabihin, ito kalaruhin natin, ha? Hindi may ibig sabihin na gusto nung mga na-survey na ito na humarap si VP Sara, na guilty siya.
1: Ah, hindi. Wala hindi. Sa usapan niyo.
3: Wala sa usapan niyo.
1: Basta't ang gusto.
3: Ako, baka nga iniisip na iba. Madam Vice President, pumuntahin mo yan. Nang mapahiya yung mga
1: nag-aakusasyon. Patunayan mong mali lahat yan.
3: Baka nga, ganun pa iniisip ng 82% na yun. Ipahiya mo sila.
1: Ayan.
3: Puro sila mga sinungaling.
1: Ayan.
3: Puro sila mga...
1: Plastic!
3: Plastic!
1: Matagal ka na.
3: Oo lang yan sila.
1: Diba?
3: Mga inventor sila. Mga inventor sila.
1: Aba?
3: Sinanet sila.
1: Nanet inventor.
3: Nanet inventor. Kumbaga, harapin mo na po sila, Madam Vice President, para
1: matapos na.
3: Sumabog sa mukha nila, mga pinagsasabi nila, at nang matapos na. Pag-ibig nila sa iyo. Baka gano'n naman yung iniisip na iba.
1: Kaya nga.
3: Iniisip ko lang naman yan. Naisip ko, pero wala namang ganun tanong.
1: Wala, hindi kasama yun. Basta ang tanong lang kung gusto nilang humarap ang Vice Presidente sa impeachment.
3: Para sa 6:27 na po ng umaga, tuloy ang ACS Balita. Maupay ang aga ang mga kasangkayan, mga kabugtuan. Mata na kamo, gising na! Nanindigan ang vlogger at founder ng Peanut Gallery Media Network o PGMN na si Franco Mabanta na inosente siya at na-set up lamang sa ginawang entrapment operation kaugnay ng umani pangingikil nila ay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Mabanta, walang katotohanan. Ayon kay Mabanta, walang katotohanan ang sinasabing pangingikil nila ng 350 million pesos kay Romualdez at kaya nila itong patunayan.
1: Ayan.
3: Giit ni Mabanta, ginawa lamang ito upang patahimikin sila ni Romualdez at pigilan ang paglalantad nila ng mga katiwalian ng speaker pa ito.
4: Or innocent, it's not true. Come sleep me.
5: Sir, bakit tingin niyo po ay you were arrested if you are innocent naman po?
4: We talked about it.
6: Sir, any reactions sa mga comments?
5: Sir, it's not true.
6: On social media?
4: I haven't seen that. I have a phone. If I don't, pababa.
5: Something,
4: nothing.
1: So kinumpis ka na ba yung telepono niya?
3: Mukhang
1: nakumpis ka na siguro.
3: Baka.
1: Merong ano eh, merong
3: video. yung conversation.
1: Conversation.
3: Oo.
1: Merong may recording.
3: May instruction eh. Totoo kaya yun? Hindi ba invento lang inilalit yun?
1: Ewan ko nga. Pero mukhang positive.
3: May instruction. Parang ang kausap niya, yung NBI, ano? NBI, yung
1: tatanggap. Yung magbibigay.
3: Tapos, supposedly, ang kausap, ito, magaling mag-English eh.
1: Kaya nga.
3: Baka itong nakalagay doon sa screen, eh, Franco Mabanta. Siya yung kausap.
1: Siya.
3: At tapos, nag-uusap sila. Meron ba tayo nun? Mother, do you have that recording?
1: And can we put that on air?
3: Put that on air? It's a property of the NBI, so I
1: assure you. Really?
3: That's a public property already.
1: But why?
3: I don't know. Ganyan eh. Ang NBI na naglabas niyan eh.
1: Di ba? Hindi yata nilabas ang NBI, kumbatero.
3: Ay, hindi ba?
1: Mukhang, ano... And then, hindi nila explode. Meron na, meron kami.
3: Meron daw.
1: Gusto mo ba? Gusto mo ba?
3: Ito nga eh. Binura ko nga yun. And then, NBI, nakalagay NBI property.
1: Mm-hmm.
3: Source, NBI. Di, baka, baka meron tayong malinis.
1: Sige, sige, yun. Mamaya.
3: Para lang may perspective yung tamang konteksto tayo dun sa pinag-uusapan natin. Kasi, tama din naman pakinggan itong si Franco Mabanta.
1: Oo.
3: Na sinasabi niya sinet up lang sila.
1: Sinet up lang daw siya.
3: Kasi isipin mo, doon kasi sa conversation para bagang inuutos pa niya kung kanino ibibigay, saan dadalhin, sinong ayan. O baka mahuli tayo ng GMA diyan.
1: Oh, may nangyari. May there din man GMA. Malapit na
2: Ayan,
1: malapit na raw. Malapit na raw. Teka, teka. Hintayin natin dito.
3: Malapit na raw. Malapit ka pala. Yun po. Meron mga, kung po kasi may mga na-document. Ano po? Kaya sila nakita-kita doon. At yung report nga ni John Consulta. John! Parang John!
1: Yan.
3: John Consulta. Meron pang paglilipatan ng maleta eh.
1: Kaya nga eh.
3: Kaya na, bibilib ka din naman sa NBI kung NBI ang nag-prepare ng budol money. By the way, yung pera po ay hindi po totoong pera yan ha. Hindi lahat ay totoong pera.
1: Hindi, totoo na.
3: Ang NBI ang nag-impake nun.
1: Huwag kayong mag-iisip na yung perang yun eh galing din kay
3: Speaker
1: Martin at kinuha lang sa basement. lokohan na lang yun. Pero itong pinaparinig ko sa inyong may video, pero binibidyohan yung telepono. Binibidyohan yung telepono, nakalagay doon sa telepono, Franco Mabanta yung kausap. Na nakailaw ng puti yung speaker. So ibig sabihin, naka-speaker po siya. Ayan.
7: Ano naman yun, sir? Tao ko naman yun. Paano namin siya,
1: conversation yan.
3: Hello. Garci.
1: Mother, meron ba tayo nito? Mother?
3: Garci. Gagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Tabuha.
1: Ito po si Jerry Ba.
0: Kasama ang 2x2, Tanner Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita.
3: Doon po sa mga taga barangay 183 Pasay City. Saan ba yung barangay 183 Pasay City? Ayan,
1: saan ba yan? Malapit ba yan doon sa pinupuntahan lagi ni Jen Sobarjaga?
3: Ay, malamang. Sa Pasadena. Baka taga Pasadena yan. Kung nakikinig po kayo sa DCRH, lakasan nyo na po ang volume para po matawag nyo ang pansin ng ating pong malakas team sa pangunguna po ni Sherwin Alfaro. Alam nyo naman kami, sa gitna ng kaligaligan ng krisis, nanimigay ng kuwarta.
0: Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng Deezer H Mini Component? Ito na!
3: Oh, the word of the day ay not friends.
1: Ba? Not friends ngayon, ha?
3: May kanta yan eh. That's are not friends are for.
1: What yun? Teka, not friends.
3: Not friends. Hindi magkaibigan.
1: Saan magaling yun?
3: Marcos, Frank, Franco Mabanta, not friends, palas, points, twist, Duterte ties.
1: Ayun. So lahat ngayon?
3: Wala nang may kaibigan kay Franco Mabanta. Lahat itinatakwil siya.
1: Lahat ngayon ay itinatakwil si Mabanta.
3: Hindi ko yung kaibigan.
1: Ha? Hindi ko kilala yan.
3: Hindi ko kilala. Alam nyo, mga kababayan, ito naman hindi naman siguro kayo iba sa amin ni Kumbachero. Mm-hmm. Ganyan talaga buhay.
1: Buhay, oh.
3: Ganyan talaga buhay. When you laugh, the world laughs with you. But when you cry alone.
1: Ayan, oh.
3: Ganun talaga. Kaya nararamdaman siguro ni Franco Mabanta ngayon na parang siya may ketong.
1: Yan ay reality in life.
3: Reality in life. Totoo na, yan. Ikaw ay nasa kasikatan mo.
1: Pero ano ba reality? Ang reality, ang katotohanan mo dyan, dating makakilala yan.
3: Sila. Si BBM.
1: Dating.
3: Kilala sigurado niya. Si BP Sara.
1: Maring hindi personal nakakilala, pero dating sumusuporta kay BBM at kay BP Sara.
3: At kay Presidente Duterte for that matter.
1: Kaya ngayon, nakakita ng opportunity itong si Franco. Ayan, dahil ang mabenta ngayon, basta't babaan at bibirahin mo yung administrasyon, popular ka, ayun ang ginagawa ngayon.
3: Siya ka pa. Di ba ganoon talaga eh? Eh kami nga ni Kumbachero dito eh. Kaya yun lang kami pinapansin dahil mga gwapo kami.
1: O, di ba?
3: Mga sikat kami.
1: Kakailan nyo pa ba yan?
3: Ay, kwento lang natin to. Lokal lang natin to. Ibig sabihin, ganun talaga.
1: Oh.
3: Sabi nga ni Matt Monroe, Mother, eh, si Matt Monroe ba? Si Frank Sinatra yung suma, in my heyday. Di ba? Yung mga chicks daw, lapitan sa kanya.
1: Oh.
3: Ang dami-daming mga kaibigan niya.
1: Oh.
3: Pero nung siya'y nalaos na.
1: Oh.
3: Eh, wala na pumapansin.
1: Wala na.
3: Ganun talaga
1: ang buhay. At ganyan ang ang nararanasan ngayon nitong si Franco. Anong kaso sa kanya?
3: Robbery with extortion.
1: Extortion.
3: Robbery by extortion.
1: Robbery by extortion. Ako po. E ano bang kasaan?
3: Dependent yan.
1: Hindi naman. Hindi naman.
3: Diba?
1: Ito raw pala extortion is punishable by life imprisonment.
3: Ako po. Grabe pala yan.
1: Hindi pala. Wala palang life. Jail time. Fines and sometimes restitution. Ayan. Dahil nga sa ito, under the revised penal code, ito hong extortion is often charged as robbery with intimidation. Yung nga yun eh. Tinatakot mo eh. Kaya hinihingan mo ng pera pag hindi ka nagbigay. Diba? Ganon. Prison correctional. 6 months to 6 years.
3: Ayan.
1: For less serious cases.
3: Oh, ito. Malaki yan.
1: Up to reclusion temporal,
3: 12.
1: Engineer Tony Nanggel.
3: Engineer Tony Nanggel.
1: 12 to 20 years for more serious or aggravated cases.
3: Yun, yung pala yun.
1: Eh dito, mukhang dito babagsak ito eh.
3: Baka nga. Baka
1: 12 to 20 years. Eh sino pa nga ba naman ang didikit dyan? Kapalag, baka madamay ka.
3: Eh yun ang problema. Siguro ang didikit sa kanya yung warden.
1: Relax.
3: Saka naalala ko, Mother, Yuel, meron pang isang binabanggit sa report ng NBI yung pinaka-top anchor ng PGMN, si CJ Hero, yung babaeng maganda.
1: CJ Hero.
3: Miss Global Philippines pa dati. Pero magaling siya. Pinapanood ko. Magaling talaga siyang mag-anchor, mag-vlog. Apparently, yung video na ipinapanakot ni Mabanta doon kay Speaker Di Umano, ang pinaka-anchor nung, o host nung kano yun, ay si CJ Hero.
1: Uh-huh.
3: Who is a pioneering anchor ng PGMN. O kaya mukhang isasama siya sa kaso. Eh ngayon, nahanap mo ng mga matatalimang mata na netizen, nag-deactivate na daw itong si CJ Hero. Si CJ Hero. Dato rin po siyang news anchor. Ano? Kaya, pero ako naman, wala naman siya dun sa actual eh. Bakit mo naman,
1: Ano
3: ba? Kung siya yung nag-video nun kung siya yung gumagawa ng report tungkol sa isang istorya. Mayroon ganun eh. Di ba? Kung host ka, ikaw yung host.
1: Tapos ginamit lang yung video niya.
3: Ginamit yung video mo. Eh, bakit naman
1: binahanolog ang kasama na siya kaagad sa extortion?
3: Oo. Kaya medyo kung mag-iimbestiga ang NBI, sana ay maging parehas naman dito. Baka may mga tao naman na wala namang kinalaman dyan. Eh, bigla pong madadama.
1: Ito, napicturean si NBI Director Melvin Chicago Matibag.
3: Patingin niya.
1: Ayan yung picture, yun. Tignan mo yung picture kung paano.
3: Nakatingin sila lahat kay Melvin. Sabi niya.
1: Kung paano tingnan ni Director Melvin si Franco Mabanta. Ayan, tinan mo. Tinan mo kung paano ang pagkaka...
3: Matindi ng pagkakatingin. Talagang...
1: Sige. Parang King Bagang eh. Parang King Bagang eh. Ano?
3: Gusto siguro sabihin ni Director. Balita ko may isa pang director dito ah. Kasi isa daw sa nahuli, director ng kumpanya. May director dito ah.
1: Yan mo nga naman.
3: Yeah. Director, magandang morning. Pagkagising ka na ha. Tawagan mo kami. Paras mo natin, Achi Ahia. Mr. Galantang, lakyam si Chapon. 6:40 na ng umaga.
0: Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Nationwide MX3. Dito ako dilib.
2: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.

0: Laking sulit ang glow on.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
2: ACS!
3: Ako lang ba o the best talaga ang mga all-in-one? Yung sulit talaga. Sa kape, sulit ang 3-in-1. Sa apps, sulit na basta makapag-post, makapag-live, at makapag-message. Kaya dapat, pati whitening soap, sulit din. Buti na lang may White Rose Papaya. May papaya plus niacinamide para sa puti power times 2. Plus, shea butter and tea tree oil. May whitener ka na nga, may moisturizer ka pa. At sa presyong 34 pesos SRP lang. Sulit na sulit. Next naman, makahanap ng jowa na cutie na, sulit pa. Glow up with power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
4: Janina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payo. Wow, balik ko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura, pero nagdadagdag ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoo tipid. Sapat na, bihira nang i-bleach. Dahil ang Champion, laging nag-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat to sa inyo.

Mas masarap ang hatawan ng mga balita at komentaryo kung dire-diretso. Tuwas po! Diyos!

0: Sa ulat ng US media outlet na Axios, kinumpirma ng isang source mula sa mediator country na Pakistan na malapit ng selyuhan ng US at Iran ang isang pahinang memorandum para sa pagtatapos ng gulo sa Gulf region.
1: May 48 oras ang Iran para tumugon sa key points ng binabalangkas na kasunduan. Pagkabilang po ang pag-commit ng Tehran sa moratorium sa nuclear enrichment, pag-alis ng sanctions ng US, pag-release ng bilyon dolyar na frozen Iranian funds, at pag-lift ng mga restriction ng dalawang bansa sa Strait of Hormuz.
0: Ang report na ito ay nagdulot kaagad ng positibong reaksyon. Nagdulot ng pagbaba ng global oil prices, kabilang ang benchmark Brent crude na bumagsak ng mahigit sa 8%.
1: Aba.
0: Maging ang global share prices ay tumaas habang bumagsak ang bond yields dahil sa inaasahang pagtatapos ng digmaan.
2: Issue ng bayan, katotohanan, dos, bol, dos!

0: Hi, hi, hi. Magandang morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Tabon. Ito po si Jerry Baha. Uli pong sumasa inyo ang Dos for Dos sa umaga ito ng Friday! Yahoo! Kamusta po kayo? Magandang balita itong pambuhod natin. Kung bumagsak ng 8% ang presyo ng langis. Ayon sa benchmark Brent crude na inulat po natin ngayon, aba, edi baka makahabon pa ito kung bachero sa Martes.
1: Sa Martes,
0: oo. Kasi nakasapot ito na ng trading ngayon eh.
1: Oh, ito palang banner story ng pahigang Philippine Star, US-Iran nearing deal to end war. Aba, talagang... gaganda na kagad ang araw mo.
0: Talaga?
1: Ang nabasa mo.
0: Yan po yung... naghahanap tayo ng mga magagandang balita. Sana lang kung bachero, itong balita na ito na inilabas na isang US media outlet, magkatawang kasunduan talaga.
1: Totoo.
0: Alam mo naman, matindi ang laro ng dalawang kampo na yan. Kung nagsalita si Donald Trump, magugulat ka. As in, very firm siya, very specific siya and categorical. Para mayaman, magbibigay na statement yung Iran na firm. Pero kakontra naman nung sinasabi ni Donald Trump. Kaya until and unless makakita po tayo ng isang signed document siguro at talagang physically umalis na yung mga blockade dyan sa Strait of Hormuz at nakakabalik na sa normal yung paglalayag ng mga bapor na may karga-kargan langis. Parang kwento pa lang ito.
1: Kwento pa lang, pero may effect na. May positive effect na kagad eh.
0: Yes.
1: Sana nga magtuloy-tuloy na.
0: Napakalaking bagay din po na sa gitna po ng krisis na ito, ang gobyerno talaga ay huwag nang magdili-dali sa paggastos. Especially sa infrastructure. Alam mo kung bachero, meron akong kausap na, alam mo naman mga kausap ko ka ngayon, mga big time na mga negosyante.
1: Big time. Ayusin natin.
0: Kausap ko. Ang sinasabi nila kung bachero, sa bawat piso, bawat piso, na gasto sila ng gobyerno, ang efekto nun sa ekonomiya ay 5 piso.
1: Tinan mo na yun. So parang may times 5 siya.
0: Times 5 kagad, kumbachero.
1: Sa epekto niya.
0: Sa epekto nun. Kaya talagang ang gobyerno ang promotor ng pagpapandar ng ekonomiya.
1: Government spending. Kaya di ba nung huling makausap natin si Secretary Vince Dizon, yan ang itinanong natin dahil ang daming government projects ang naaantala ngayon dahil dun pa rin sa issue ng flood control. Pero ang sabi ni Secretary, ito na,
0: nilabas na.
1: Lumalabas na. Unti-unti nang lumalabas at tuloy-tuloy na daw yan, yung paglalabas ng pondo ng gobyerno na yan. Kumusta ba ang DBM Secretary natin ngayon?
0: Oo nga, baka Secretary...
1: Si DBM Secretary Butch Abad.
0: Secretary Butch Abad, magandang hindi na.
1: Naalala pa rin natin si Secretary Butch Abad.
0: Secretary Amy Bongkodin.
1: Hindi na rin siya.
0: Wala na yata si Secretary Eric Bongkodin. Secretary Ben Joglo!
1: Ayan. Pwede pa. Si Secretary, andyan pa yan, si Secretary Ben Joglo.
0: Malapit-lapit. Kailangan yung mga taga-DBM, lalo pa ngayon, sinasabi po ni VP Sara, wala ng pera, gobyerno!
1: Hindi natin tama raman din na maging maingat sa paglalabas ng pera ng gobyerno sa harap nitong pangyayari. Pero yung maingat ka, pero with dispatch, lalo na tayo nasa krisis ngayon. Pwede naman yan eh, maging maingat, dami nyo naman tao dyan, maingat, busisiing mabuti. Lahat ng requirements, kunin, hingin, bago maglabas ng pondo. Ang dali naman nun.
0: Walang problema yan.
2: More

0: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi.
4: Hello, Mommy.
3: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain away formula. Tanggal ang makapit, manikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
3: Mula noon, hanggang ngayon.
5: All you need is Pride. All you need is Pride.
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
7: Hi, ito po si DJ Fatima ng Radyo Natin Nationwide. MX3, dito ako bilib.
8: Janina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second hand phone, mura, pero madali malubat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat to sa inyo. Jalina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat to sa inyo.
9: Hello, anak.
10: Papunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
9: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
11: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: Jalina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, balik ko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat to sa inyo. Jalina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second hand phone, mura, pero madali malubat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat to sa inyo.

0: isang kakaiba at nakakabilib na Thursday morning sa ating lahat. Nakamamangha ang isang kakaibang klase ng robot sa China dahil sa kakayahan nitong maglaro ng badminton. Nakapag-imbento ang isang Chinese company ng isang robot na kayang maglaro ng badminton at nagawa rin nitong makakuha ng Guinness World Record title. Na-develop ng Zhejiang Shenzhen Kaidong Technology Company ang naturang robot na nakikipagtunggali sa ilang top badminton players sa China. Tagumpay na naibalik ng robot ang nasa 1,452 na consecutive hits kung saan nakuha nito ang Guinness World Record title na most consecutive badminton counter hits with a mobile robot. Hindi lamang mabilis ang robot kundi sobrang eksakto rin ang timing at galaw nito. Ito ay dahil sa mga vision at motion control system na kayang mag-react sa millisecond. Ibig sabihin, mabilis itong nakakakita at nakakapredict kung papaano papapabalikin ang bola sa tamang direksyon at lakas. Samantala, hindi man pare-pareho ang palo ng kalaban, pero kaya ng robot na i-adjust ang lakas at anggulo ng tira depende sa bilis at trajectory ng shuttlecock. At yan ang ating kakaiba at nakakabilib na kwento ngayong Thursday para sa radyo natin nationwide. Ito po si DJ Claire, MX3, Dito Ako Believe. Magandang morning!
1: Radyo Nationwide!
2: Simply White Green and Papaya Whitening Soap. And 2-in-1 Papaya Whitening Lotion with SPF 20 helps your skin become bright and smooth with regular use. Results may vary. This is Julie and San Jose. Be confident with Simply White by Simply G. Simpleng ganda. Simply G. Simpleng ganda.

0: Relaxo. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit konektado, i-shield mo. Pamilya ko pa tayo, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Wow! Amoy ayamanin!
3: Natibong umuwi pa ba mo?
2: Imbesis!
3: Sa G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buho buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
2: Simply G, simpleng ganda.

0: Kamay mo, mabait. Try Dark Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Hi! Ito po si Ate Cheska ng Radyo Nati Nationwide. MX3, dito ako bilib.
2: Pareng boy, sobrang mahal ng abono ngayon.
3: Oo nga pre, pero may solusyon dyan. Gumamit ng Crop Giant.
2: Crop Giant?
3: Alam mo pre, ang Crop Giant ang foliar fertilizer ng bayan. Talagang maaasahan. Mabisang alternatibo sa taas presyong abono.
2: Kaya pala mataas pa rin ang iyong ani.
3: Tama ka pre. Dahil sa Crop Giant, subok na mas marami ang ani kaysa sa nakasanayang pagpapataba sa palay.
4: Crop Giant, ang imported foliar fertilizer mula sa Aldis Incorporated.
5: Ang kinis na niya?
6: In fairness, nag-glow up.
5: May bad

0: malalaman kung ano ang mga pinakabagong pangyayari.
1: Saan bang bahagi ng Pilipinas nangyayari ang mga balita? Lahat kuha, lahat hagib, mga balita, komentaryo, iisang programang tapatutukan at pakinggan.

0: Pwebes na tayo ngayon, ikapito ng Mayo 2026. Sa ulo ng ating mga balita, U.S. at Iran malapit ang magkaroon ng kasunduan para wakasan ang digmaan. Senado nagkasana ng imbestigasyon sa pagtaas ng presyo ng bigas at iba pang agricultural products. Bilang naman tambay, bumaba daw ng 5% nitong Marso. Social media personality na inaresto ng NBI, itinanggi ang alegasyon ng pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Entrapment operation, tinawag nitong set-up. Taasahod para sa mga kasambahay sa Zamboanga Peninsula, epektibo na sa May 20. Batanggenyang anak ng dating sundalo, top-notcher valedictorian ng PMA Class of 2026. Drug-resistant bacteria natuklasan sa mga palamig sa Tondo, Maynila. LGU nagkasahan ng crackdown.
1: Radyo Natin Nationwide!
0: Sa detalye ng ating mga balita, iniulat ng isang U.S. media outlet na posibleng papalapit na ang kasunduan sa pagitan ng U.S. at Iran. Batay sa report, isang pahinang memorandum ang binubuo ng White House matapos ipahinto ni U.S. President Donald Trump ang Project Freedom o ang naval mission na naglalayong muling buksan ang Strait of Hormuz. Kabilang sa posibleng kasunduan ang moratorium ng Iran sa nuclear enrichment kapalit ng pag-aalis ng sanction ng Amerika at ang paglalabas ng bilyon dolyar na frozen Iranian funds. Kasama rin sa pinag-uusapan ang pagluluwag ng restriction sa pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz. Una nang sinabi ni Trump na may great progress sa negosasyon kaya't pansamantalang itinigil ang operasyon ng U.S. mission sa rehiyon. Nasa Cebu ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. para sa ika-48 ASEAN Summit and related meetings na gaganapin ngayong araw, Mayo 7 hanggang bukas yan, May 8. Bandang alas 9 kagabi nang makarating sa Cebu ang Pangulo matapos dumalo sa 6 na scheduled events sa Metro Manila.

0: mga migrant workers. Lahat ng mga pinuno ng mga bansang miyembro ng ASEAN, personal na dadalo sa summit sa Cebu maliban sa Myanmar. Ayon kay Foreign Affairs Secretary o Assistant Secretary at ASEAN Spokesperson Dominic Xavier Imperial. Bagamat hindi makasisipot ang presidente ng nasabing bansa, ang kakatawa naman dito ay ang permanent secretary ng kanilang Ministry of Foreign Affairs at mga senior officials sa leaders meeting. Nitong Abril lamang, nahalal bilang Pangulo ang military leader na si Min Aung Hlaing o Laing na sa pamamagitan ng parliamentary vote. Gate Imperial, nagkaroon noon ng desisyon ang ASEAN leaders na ang permanent secretary ng Myanmar ang padadaluhin sa summit dahil sa sitwasyon sa kanilang bansa. Inaasa ang tatalakayin din sa summit ang development sa implementasyon ng 5-point consensus na naglalayong mahintuna ang karasan, mabigyan ng agarang humanitarian assistance ang mga mamamayan ng Myanmar. Pangungunahan naman ng Pangulong Bongbong Marcos ang pagtalakay sa nagpapatuloy na krisis sa Middle East sa ASEAN Leaders Summit sa Cebu. Ayon sa Pangulo, pag-uusapan sa naturang summit ang mahakbang para matiyak ang stable na supply ng enerhiya at kung paano mapapabilis pa ang energy diversification para mabawas naman ang vulnerability ng regyon sa external shocks. Gayon ng Pangulo, ang nararanasang krisis ay hudyat na kailangan ng mas maigting na koordinasyon para maprotektahan ang seguridad sa pagkain, gayon din sa enerhiya. At syempre, ang mga mamamayan na nasa ibang bansa. Magbibigay din ng Pangulong BBM mahalaga ring tutukan sa summit ang kaligtasan ng milyong-milyong overseas sa Southeast Asian nations na may malaking kontribusyon hindi lamang sa komunidad kundi maging sa ating ekonomiya. Provincial Government ng Cebu nagpatupad na ng skeletal workforce simula May 6 hanggang 8 po ito. Kaugnay ng idiniklarang special non-working days para sa 48th ASEAN Summit. Ito na ng balita mula sa 103.9 radyo natin pinamumunahan mula kay Rizal Angel Ferraz. Ay butag Rizal.
1: Magandang umaga Pilipinas, magpapatupad ng skeletal workforce ang pamahalaang panlalawigan ng Cebu sa ilang mahalagang tanggapan kahit suspendedo ang trabaho mula Mayo 6 hanggang Mayo 8 kaugnay ng idineklarang special non-working days para sa ika-48 ASEAN Summit. Sa inilabas na memorandum nito Miyerkules, Mayo 6, sinabi ni Provincial Administrators Joseph Ace Durano na kinakailangan magpatuloy ang operasyon kahit limitado ang tauhan ng mga tanggapan ng Tourism Office, Provincial General Services Office, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Provincial Engineering Office, Provincial Social Welfare and Development Office, Provincial Health Office, at Provincial Governor's Office. Ang suspension ng trabaho ay alinsunod sa Proclamation No. 1239, Series of 2026, na nagdideklara ng Miyerkules sa Mayo 6, Huaybes, Mayo City, at Biyernes, Mayo 8 bilang special non-working days sa Cebu City, Mandawi City, Lapu-Lapu City at sa munisipalidad ng Cordova. Dagdag pa sa memorandum, magpapatuloy pa rin ang mga naunang naka-eskadyul na aktibidad gaya ng strategic planning, mga training at workshop. Yan ang balita sa mga oras na ito. Wala dito sa DYW 103.9, Radyo Natin Pinamungan Cebu. Ako si Razel Angel Davin Ferraz, nag-uulat para sa Radyo Natin Nationwide.
0: Maraming salamat, Rizal. Samantala, iimbestigahan ng Senado ang patuloy na pagsirit ng presyo ng bigas at iba pang produktong pang-agrikultura. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, chairperson ng Senate Committee on Ways and Means, kailangan silipin ang posibleng pagsasamantala sa presyuhan ng mga pangunahing bilihin. Iginiit ni Gatchalian, walang nakikitang dahilan para magkaroon ng biglang pagtaas sa presyo ng bigas. Dahil Hulyo pa o sa mismong panahon ng anihan, inaasahang mararamdaman ang epekto ng price hike sa abono o fertilizer. Hinala naman ng senador mailang manlalaro sa merkado ang sinasamantalang sitwasyon kahit paulit-ulit na tumataas ang halaga ng mga bilihin.
2: Ibig sabihin yung mga rice traders, sila naman ngayon ang nagpapataas ng presyo. Dahil buong importers, ang importers, mga cartel, importers, at ginagamit nila itong sitwasyon para may dahilan.

0: impacting ang presyo ng bigas. Ngayon, ang pagtumang sa presyo ng bigas, direct impact yan sa sigura ng taong bayan, lalo na yung mga taong natin buong control. So, ang next, iisigahan namin yung presyo ng bigas.
1: Mayor Lenny Robredo hindi na pumatol sa isyu ng pangongopya daw ng Naga is the Heart sa tourism branding logo ng Davao City. Detalye ng balita mula kay Mape Mariscal mula sa 89.5 Radyo Natin Naga. Diyos marahay na aga, Mape.
2: Diyos marahay na aga. Tumanggi nang magbigay pa ng karagdagang komento si Naga City Mayor Lenny Robredo kaugnay ng kumakalat na aligasyon sa social media tungkol sa bagong tourism branding ng lungsod na Naga is the Heart. Ang nasabing aligasyon ay mula sa post ng netizen na si Samuel Del Rios. Sa kanyang post, pinagkumpara nito ang logo ng Naga is the Heart sa tourism branding ng Davao City na Davao Life is Here. Na may implikasyon kinupyo umano ng Naga ang konsepto ng Davao. Sa pahayag ni Mayor Robredo, sinabi niyang hindi na dapat pag-aksiyahan pa ng oras ang nasabing issue. Ano niya, politika lamang ang motibo sa likod ng pagpapakalad dito. Nilinaw din ng alkalde ang dalawang bagay. Una, wala siya sa likod ng pagbuo ng konsepto na bagong tourism logo. Pangalawa, walang anumang pundo mula sa pamalang panglusod ang ginamit para sa pagdidesign nito. Sa halip na patulan ng isyo, nagpaabot ng pasasalamat si Mayor Robredo sa mga individual at sektor na patuloy na tumutulong at sumusuporta sa mga programa ng lungsod, lalo na sa pagpapalakas ng lokal na turismo. Ang Naga is the Heart ay ang official na tourism branding ng Naga City na naglalayong itaguyod ang lungsod bilang sentro ng kultura, edukasyon at pilgrimage sa rehiyong Bicol. At yun po ang balita sa oras na ito mula dito sa 89.5 Radyo Natin Naga. Ako po si Mape Rigori Mariscal, magbabalita para sa Radyo Natin Nationwide.
1: Pabalans Mape, maraming salamat. Samantala, muli nga po nating pinaparating ang imbitasyon ng Parkour o ng Philippine Amusement and Gaming Corporation. Ipadala ng entries para sa 2026 Parkour Photography Contest. Ang tema ngayong taon, Kids at Play. Naglalayong itong ipakita ang mga simpleng tagpo na sumasalamin sa pagiging masayahin ng mga bata at mga asal na natutunan nila sa simpleng paglalaro. Ayon kay Parkour Chairman at Chief Executive Altenko, ang contest ay open para sa lahat ng mga Pinoy photographers, amateur man o professional, basta 16 years old pataas. Sabi ni Chairman Tenko, sa paglalaro nagsisimulang pangarap, sa paglalaro nahuhubog ang kanilang kinabukasan. Pwede magpadala ng entries sa tatlong kategorya, conventional, mobile at drone categories. Yung conventional, yun yung gumagamit ng mga traditional na mga camera, mga single lens, mirrorless, compact, basta yung mga camera. Ang mananalo dyan, walong winner sa conventional category, tatanggap ng tig 100,000 pesos plus trophy. Doon naman sa mobile at drone categories, tigwa 8 din ang pipiliin. Ang bawat mananalo naman ay tatanggap ng 50,000 pesos plus trophy. Deadline ng submission ng entries ay June 30, 2026. At ang mga pwedeng sumali, 16 years old pataas. Ang mga entries ay ipadala nyo sa Parkour Photography Contest 2026. www.parkour.ph/protocol2026.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
4: Simply G, simpleng ganda.
5: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Tapat po sa inyo.
6: Radyo Natin. Nationwide!
4: Wow! Ang mayayamanin!
7: Matibuk mo, may pabango?
4: Imbesis! Simply G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok buong araw pang bango with regular use. Basta perfume keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
7: Simply G, simpleng ganda.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
10: Kaya

0: Makin sulit ang gluon.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: At kung nagustuhan nyo ang napakinggan yung kanta, mga misis, mas masarap sa tenga ang tunog ng malinis na hugasin. Yung kapag kinuskus mo ng daliri, alam mong walang bahid. Kasi yung tunog... yan ang heavy duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste. May double tanggaling formula, kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Yan ang Smart Dishwashing Paste. Plato, kaldero, o plastic, linis fantastic. Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation.
3: Simply White Green and Papaya Whitening Soap. And 2-in-1 Papaya Whitening Lotion with SPF 20 helps your skin become bright and smooth with regular use. Results may vary. This is Julie Ann San Jose. Be confident with Simply White by Simply G. Simpleng ganda.
4: Simply G. Simpleng ganda.
5: Jelina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah. Pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
6: Wow! Amoy yayamanin!
7: Natibuko ko, may pabango?
6: Hindi, sis!
7: Sunshine G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buho kung araw pang bango with regular use. Best of Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
4: Simply G, simpleng ganda.
8: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, dapat po sa inyo.
5: Jelina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, balik ko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoo tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat to sa inyo.

0: Radio Nothing Nationwide. Sabang 28 oras sa buong kapuluan. May good news! May good news si Georgion Balarete ako live mula po sa Washington. Good morning, Georgion!
1: Magandang umaga, Kuya Angel, mga kababayan. Bumagsak ang presyo ng langis at pabilis na tumaas ang stock market matapos mabas ang mga ulat na malapit nang magkaroon ng kasunduan ang Estados Unidos at ang bansang Iran na muling magbubukas sa Strait of Hormuz. Sa ngayon, Kuya Angel, nagtala po ng record highs ang S&P 500, tumaas po ng 1.5% at ang Nasdaq naman ay tumaas po ng 2%. Ang Dow Jones ay umangat din po ng mahigit 610 points. Ang pagtaas na ito ay sinuportahan din ng magagandang earnings reports mula sa malaking tech companies, pati na ang European markets ay nakasabay na rin po sa pagtaas. Ang US crude oil, Kuya Angel, ay unang bumagsak sa 15%. Sa ngayon po ay nasa $88 kada barilis at ang Brent crude ay bumaba po ng 11% at ito po ngayon ay nasa $96 kada barilis. Kahapon po sa ulat ko po ay nasa $111 kada barilis. Medyo nabawasan din po ang pagbaba matapos po ang mga komento ni US President Donald Trump. Ngunit nagsara pa rin ito ng mas mababa kumpara sa mga nakarang araw. Sa mga lumalabas na balita kasi ngayon, nagtatrabaho na ang mga opisyalis ng Washington at Iran sa isang one-page memorandum of understanding para tapusin ang digmaan at magtakda ng balangkas para sa mga usaping nuklear. Pinumpirma ng Iran na pinag-aaralan nila ang panukala ng Amerika at ipapasa ang kanilang pagsusuri sa Pakistan na nagsisilbing tagapagmagitan. Nag-post din sa social media ang Navy ng Iran na masisiguro na ang ligtas at matatag ang pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz. Samantala, nilinaw naman ni Pangulong Trump sa isang panayam na masyadong maaga pa para asahan ang agarang pagpirma ng peace deal. Nagbabala din siya sa pamamagitan ng pag-post niya sa Truth Social na magtatapos bang ang digmaan kung susunod ang bansang Iran sa mga kondisyon na pagkasunduan. Kung hindi, magsisimula umano muli ang mga pagbobomba sa mas matindi at mas mataas na level kaysa noon. At yan ang update na live mula dito sa Washington D.C., USA. Ako naman si Georgion Balarete, ako ng Radyo Natin 90.9 FM, ang nagulat para sa Radyo Natin Nationwide.
0: Georgion, pero kumusta ngayon? Kumusta ang security dyan sa Washington? Lumuwag na din.
1: Nananatiling nasa red alert pa rin po ang mga otoridad sa mga oras na ito. Yung nireport ko nung isang araw na nasa mga bakod ang paligid po ng White House, nagkaroon na po ng barbed wire sa unang bakod ngayon. Uh-huh. At para masiguro po ang seguridad na nasa loob po ng White House.
0: So ang layo na. Hindi ka na makakalam. Hindi ka na pwedeng picture. Doon sa mismo
1: Pwede ka pa rin mag-picture. Kasi doon po sa harapan ng White House, mayroon po yung pinaka-mini oval na tinatawag para medyo malapit ng konti. So ang ginagawa ng mga tourist, mayroon mga sinisilip lang nila yung picture, yung camera nila, napasok ng konti para mapicturan yung White House.
0: Uh-oh.
1: Pero kung yung lalapit ka pa doon sa unang bakod, hindi ka na pwede makakabasta-basta makakapasok doon.
0: Wow. Yung binabanggit na negosasyon, kasunduan, sinong nag-draft noon? Washington?
1: Washington at mayroon ding draft na ginagawa ang bansang Iran. So abangan natin, bukas mag-report ako sa iyo. Bibigyan natin ng update diyan bago matapos ang araw kasi ngayon, baka mayroon na silang ilabas maya-maya lamang.
0: Sige, abangan namin ha. Georgion, thank you. Maraming salamat.
1: Balik sa iyo, Kuya Angel, at ang ingat po kayo.
0: Si Georgion Balarete ako live mula po sa Washington, D.C. Radio Nothing Nationwide! $88 per barrel na namang ang Brent. Magandang development yan. At dahil dyan, malamang marami ang magbaba ng presyo. Baka may mamigay pa ng mga libre. Oh, speaking of libre, may libreng isasagawa dyan sa Gapan City, Nueva Ecija, kung saan po pwede pang tumanggap ng 30,000 pesos na pabuya ang mga mag-aabil ng libreng tuli. Libreng tuli. Pagkatapos yung pinakamatandang magpapatuli, abo, may 30 mil pang nag-iintay, ano ha? paano kung marami ang magpatuloy na matatanda? Ah, depende. Pinakamatanda. Siya sige. Yung mga kamong mga 89 na pero pagyapon nagpatuloy, mauna higayon. Kaya makakita, makasapi pag 30 mil. Detalye na balita mula sa 103.3 Radyo natin sa Jose Nueva Ecija mula kay Angel Valenton III. Angel.
2: Magandang umaga, tumataginting na 30,000 pesos ang tinanggap ng isang binata matapos tanghaling Oldest Boy to be cut sa ginanap ng taunang programa na libreng Operation Tuli ng Pamalang Panglungsod ng Gapan, Nueva Ecija, na ginanap sa Congressman Emerson Pascual Convention Center itong Martes, 5 ng Mayo taong kasalukuyan. Isang 26 anyos na si alias Aldrin mula sa barangay Bayanihan ang nag-uwi ng naturang halaga matapos magpatuli. Isang desisyong inamin ng matagal niyang kinatakutan noong siya'y bata pa. Pero matapos ang matagumpay na operasyon, napa I love you Mayor Joy pa ito. Malapos on the spot na iabot ang kanyang premyo, malaking tulong anyang perang napanalunan para sa kanyang pamilya. Ayon kay City Mayor Emery Joy Pascual, galing sa kanyang sariling bulsang naturang halaga na kanyang ipinagkaloob sa Oldest Batang Gapan na sumailalim sa prosedura. Paraan ito upang mahikaya at ang galalakihan na magpatuli bilang hakbang sa pagpapanatili ng kalinisan sa katawan at pag-iwas sa mga posibleng impeksyon at sakit. Samantala, binigyan pa rin ng 5,000 pisong consolation prize ang isang 73-year-old na binatang lolo mula sa barangay San Nicolas na siya sanang pinakamatandang sasailalim sa circumcision. Ngunit dahil natuklasan meron siyang kondisyon mula sa pagkabata na hindi nagpapahintulot ng operasyon, hindi itinuloy ang pagtutuli sa kanya. Bagaman tayo sa Gapan City, tumanggap din ng 5,000 pesos ang isang 21-anyos na lalaki mula sa bayan ng San Antonio. Habang nag hihintay ng masalang sa tulihan, may libreng pasine at merienda tulad ng ice cream, hotdog at malamig na soft drinks pa. At pagkatapos ng salang, may pabonus pang logo at pictures sa libreng photo booth para sa mahigit 600 batang Gapan na sumali sa maghapong operasyon. At yan ang balita sa oras na ito, hatid ng 103.3 Radyo natin San Jose City, Nueva Ecija. Angel Valenton III, nagbabalita para sa Radyo natin Nationwide.
0: Maraming salamat, Angel. Sabi siguro ni Lolo, sayang. Yan, oh. Pagkakataon ko na makag 30 mil. Kaya lang, iba pala yung kondisyon niya, no? Ha? Hindi siya pwedeng magpatuloy. Bakit uurong? Pagka, no? Meron tuloy kwento, natandaan ko, eh. May nagpatuli. May nagpatuli, ho. Mga 28 anyos din, mga 28 years old. Tapos di sabi niya doon sa magpapatuli pala, hindi pa nagpatuli. So papa-check up niya muna yung ano niya. So, sabi na, "Oh, bakit? Ano bang problema?" "Eh kasi ho, yung magpapatuli sana ako pero gusto ko munang ipa-check." "Ah, oh sige. Tingnan natin," sabi ni ng doktora. Hindi pinakita niya. Sabi ng doktora, manong, ano hubang problema ni Junior? Sabi nung doktora, si Manong nagalit. Sabi niya, "Dok, bastos ka, Dok, ha? Ba't ka ganyan? Lumapit sa inyo yung tao, eh. Bakit kayo natatawa? Pambihira ka, Dok. Kumukonsulta ako sa inyo, ano, maayos. Pagkatapos pinagtatawanan niyo ako." Sabi nung doktora, kasi ngayon lang ako nakakita ng junior na singlaki ng AAA battery.
3: Radyo natin Nationwide!
0: Mukhang di yata natuloy yung tulian. Isang bangkay ng sanggol na lalaki na tagpong palutang-lutang sa dagat sa bayan ng Pinamalayan, Oriental Mindoro. Detalye na balita mula kay Marlon Palermo mula sa 96.9 Radyo natin, Calapan City. Marlon, good morning!
4: Isang bangkay ng sanggol na lalaki ang natagpuan ng ilang residente ng barangay Wawa sa bayan ng Pinamalayan, Oriental Mindoro noong araw ng Martes, 5 ng Mayo, kung kaya't agad itong ipinagbigay alap sa mga kinauukulan. Dahil dito agad namang responde ang lokal na pamahalaan upang matiyak na mabibigyan ng maayos na pag-asikaso ang mga labi ng sanggol. Nakipagtulungan din ang barangay official ng Wawa, Municipal Social Welfare and Development o DSWD, Municipal Health Office at ang Engineering Office upang magkaroon ng disenteng himlayan ang natulungan kulturang sanggol. Samantala, patuloy ang investigasyon ng Pinamalayan Municipal Police Station sa insidente upang matukoy ang mga posibleng sangkot o ang magulang ng sanggol at upang mabigyan ng hustisya ang pangyayari. Nananawagan din ang mga otoridad sa publiko na maging responsable at mapagmalasakit, lalong higit umano sa usapin ang pangangalaga sa buhay ng mga inosenteng sanggol. At yan ang balita sa oras na ito mula dito sa 96.9 Radyo Natin Calapan City, Oriental Mindoro. Ito si Marlon Palermo para sa Radyo Natin Nationwide.
0: Maraming salamat, Marlon. Samantala, ipinag-utos na ng Energy Regulatory Commission ang pansamantalang suspensyon ng power disconnection sa mga residential at non-residential consumer na hindi makapagbabayad ng kanilang electric bills mula Mayo hanggang Hulyo ng 2026. Layo na nasa aming hakbang na pag-ani ng pasanin ng taong bayan sa harap ng krisis at patuloy na pagpapatupad ng State of National Energy Emergency sa buong bansa. Sa direktiba ng ERC, papayagan din ang installment payment scheme na hanggang 3 buwan upang mabigyan ng mas flexible na paraan ng pagbabayad ang mga consumer. Sakop ng pulisiya ang mga kumukonsumo ng hindi lalagpas sa 200 kWh kada buwan kung saan maaaring hatiin sa 3 hulog ang mga bayarin. Dagdag pa ng ahensya ang bayarin sa distribution utilities na hindi mababayaran agad ay maaari namang ipasa sa mga power generators upang maibsan ang financial burden ng mga consumer.
3: Radyo Natin Nationwide!
0: Alas 7:40.
3: Time Check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This Time Check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
5: Nationwide. Simply G, simply ganda.
6: MX3, dito ako bilib.
5: Nationwide. Maliit ang budget sa announcement, malaki ang budget sa produkto. Champion, dapat po sa inyo.
7: Radyo Nationwide.
8: Ang mga mommies, simula pa lang, sinisigurado ng max alaga at proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat max alaga, max proteksyon din from Unique Toothpaste with Max Protect Formula. Max mag-protect because it helps stop cavities even before they start. At max pa mag-alaga ng breath kaya fresh ang hilinga with regular use. Tandaan mommies, para max alaga, max protektado ang ngipin ng pamilya, Unique Maximum Fluoride Protection.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, manikip, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
10: Mula noon, hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS! Wow! Amoy ayamanin! Matibong umi pa bango? Hindi, sis! Sensing G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buho, buong araw pang bango with regular use. Best of Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
5: Simply G, simpleng ganda.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Hello, anak.
2: Papunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo malate sa check-up kay Doc.
1: Ganyan ang Pinoy.
3: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoo tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat to sa inyo.
6: This is Easy Hugus Stain sa Champion Dishwashing.
7: Easy Hugus. Oops, teka. Ito, try mo bang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa inyong Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
8: Wow! Amoy yayamanin!
9: Matibong umi pa ba mo?
8: Hindi, sis!
9: Sanchin G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buho kung araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
8: Simply G, simpleng ganda.
6: This is Easy Hugus Stain sa Champion Dishwashing.
7: Easy Hugus! Whoops, teka. Ito, try mo bang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa inyong Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
5: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second hand phone, mura, pero madali malubat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoo tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat to sa inyo.

0: Rádio Nat Nationwide. Alas 7:46 agora sa buong kapuluan, marangkada na ang rollout ng libreng bigas sa piling sektor sa Metro Manila sa ilalim ng Local Government Support Fund. Ayon kay Mayor Francis Zamora na siya ring presidente ng Metro Manila Council, ang mga pamahalang lokal ang magpapasyak kung anong sektor ang kanilang pipiliin para sa rice subsidy. Sa lungsod ng San Juan, umabot ng 8,900 senior citizen ang nakatanggap ng libreng bigas sa ibinata ang listahan sa bawat barangay. Samantala, mga jeepney driver at miyembro naman ng TODA ang napiling priority sector sa Mandaluyong dahil ayon kay Mayor Menchie Avalos, sila ang pinaka-nakaramdam ng epekto ng oil price shock.
1: All Salonellos, we have to select anong sector ang sa tingin natin dapat tulungan. At ang decision ko ay ibinigay mo sa mga senior citizens.
2: Yung jeepney, yung tricycle drivers, alam natin sila yung pinakakulamaan ng itong pagtaas ng gasolina. Kaya talaga sila yung mga priority ko.
0: Tiwala naman ang National Unity Party na maabot ng Kamara ang 106 na kinakailangan boto para maisulong ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Ayon kay House Deputy Speaker at National Unity Chairman Ronaldo Puno, hindi bababa sa 30 membro ng kanilang partido ang boboto ng pabor sa pagpapadala ng articles of impeachment sa Senado para sa paglilitis. Sinabi ni Puno na kapag isinama ang suporta mula sa Lakas CMD, Partido Federal ng Pilipinas, Nationalist People's Coalition at ilang parties organization, maaaring umabot pa sa 108 ang pabor sa impeachment. Yan man sinabi ni Puno na maaari namang magbago ang bilang habang kumukonsulta pa ang mga kongresista sa kanilang mga constituents kung nais ba nilang papanagutin o palayain ang vice-presidente. Samantala, sinabi naman ni ML Party's President Teddy Bagilat, karamihan ng mga membro ng Liberal Party ay naasahang boboto din ang pambor sa impeachment proceedings. Ayon naman kay House Senior Deputy Majority Leader Lawrence Abensor, humina umano ang depensa ng kampo ni BP Inday dahil sa hindi nito aktibong pagsagot sa mga aligasyon sa pagdinig ng Kamara. Samantala, nagpahayag din ng suporta ang Juan Sambayan sa impeachment proceedings at sinabing overwhelming uno ang ebidensya laban sa vice-presidente. Mayorya ng mga miyembro ng National Unity Party ay pabor ngang maiakyat sa Senado ang articles of impeachment. Ayon kay House Deputy Speaker at Iloilo o Antipolo Representative Ronaldo Puno, bagamat may ilan sa mga miyembro ng NUP ang tutol sa impeachment, may mga nais din namang mag-abstain, mayorya pa rin sa kanilang sang-ayon sa impeachment. Iti Puno, may isang round pa sila ng district consultation. Ngunit sa ngayon, nasa 30 MUP members na ang tiyak na susuporta sa impeachment case.
3: Balita ko talagang may mga gaganahan ng bumoto ngayon. Matapos ang huling nung nakaraan kasi, di ba, conscience vote, gano'n na. Ngayon, nadadagdagan ang sinasabing papabor kasi may go signal na daw. Yan, ha. Mamaya, banggitin natin, ha.
0: Maaring magpasya ang Senado, wag nang mag-convene bilang impeachment court kahit mayakyat na sa kanila ng Kamara ang articles of impeachment laban kay BP Inday Sara. Ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, depende ito sa magiging pasya ng mayorya ng naturang 24-member court. Sakali man na niyang mag-convene, hindi rin sila makakapagsimula agad ng paglilitis dahil meron pang mga proseso para sa paghahanda gaya ng pag-i-issue ng summon, gandin ang pre-trial. Hit ng senador, posibleng sa unang linggo ng Hulyo simulan ang trial proper, ngunit tiniyak nito magpapatuloy ang paglilitis kahit na nakabreak ang Kongreso dahil hindi naman ito saklaw ang impeachment court. Pinag-aaralan naman ng Senado ang pagtatalaga kay Senator Kiko Pangilinan bilang impeachment manager para sa posibleng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, plano ng mataas na kapulungan mag-appoint ng isang abogado na katulad ni Pangilinan. Sabi ni Lacson, kailangan nilang magtalaga ng impeachment manager na may sapat na kaalaman sa batas at rules of court para matiyak na maayos ang paglilitis.
3: kamayorian ng mga Pilipino ang nais na humarap si Vice President Sara Duterte sa Senate impeachment trial kaugnay ng mga alegasyon laban sa kanya. Itong lumabas sa pinakuling non-commissioned survey ng Tangere kung saan 82% ang naniniwalang personal na dapat talagang humarap pa si VP Intay Sara sa halip na umasa na lamang sa kanyang mga abogado. 8% naman ang nagsabing sapat na ang legal representation, 7% naman ang ayaw siyang paharapin. Isinagawa ang nasabing survey mula May 5 hanggang May 6 ng taong kasalukuyan sa 1,200 respondents sa buong bansa. Ipinaubayan na sa Diyos ni Vice President Sara Duterte ang magiging resulta ng impeachment case laban sa kanya. Ayon kay BP Inday, batay sa kanilang pag-uusap ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang lahat ng nangyayari sa buhay ng tao ay mahagi sa ng plano ng Diyos. Nagdag pa niya kung anuman ang magiging resulta ng kanyang kaso, ito ay nakasulat na o isinulat na ng langit. Samantala, nagpasalamat naman ang Vice Presidente sa mga sumusuporta sa kanya sa gitna na ng kanyang mga fabricated na mga ebidensya sa impeachment na isinusulong ng Kamara at sinusuportahan naman ng ilang senador.
4: Radyo Natin Nationwide!
3: Happy days are here again! Yan po naman ang reaksyon ng isang nakausap nating kontraktor. Eh, sabi ho ng kontraktor, meron na daw advisory galing sa mga regional director ng DPWH sa mga district engineer at ang sabi, 5 to 7%. From 30 to 40%, naging 5 to 7% na lang ang pwedeng ipanghatag sa mga congressman. Ayan, bilang mga proponent at saka mga dadaanan ng proyekto. Ako ayaw kong maniwala. Ayokong maniwala dyan. Hindi ako maniniwala dyan sa 5 to 7% na yan. Kasi nagre-reklamo yung iba eh. Sabi nila, bakit 5 to 7%? Kanino mapupunta yung sinasabing 20%? Oh! Kanino nga pala mapupunta yung 20%? Sabi nila, kami na babatikos. Pagkatapos, meron tatanggap ng 20%? Lord! Bakit ba ayaw nilang tumigil?
4: Radyo Natin Nationwide!
3: Hindi pa nga natatapos yung investigasyon ni Senator Ping Lacson. Eto na naman sila, oh. Most wanted person at walong iba pa arestado ng PNP sa Nueva Ecija. Detalye na balita mula sa 103.3 Radyo Natin San Jose mula kay Angel Valenton III. Angel!
5: Aaresto ng Nueva Ecija Police Provincial Office ang isang most wanted person at walong iba pa ang sa pinagtinamahan to operasyon na isinagawa ng iba't ibang lokal na himpila ng pulisya sa lalawigan nitong Martes, Bayo Asinco, 2026. Kinilala ni Provincial Director Police Colonel Richie Claraval ang nadakip na isang 30 anyos sa babaeng residente ng Sitio Aton, Ipil, Surigao del Norte na kabilang sa most wanted person in municipal and provincial level. Nagsalib kwarsa sa operasyon ng San Isidro at San Francisco Municipal Police Stations sa bisa ng warrant of arrest dahil sa kasong 49 counts of qualified theft na may rekomendang piyansang 40,000 pesos bawat kaso o halos 2 milyong piso. Samantala, walong iba pang individual na wanted ang nadakip sa magkakahiwalay na operasyon ng mga pulis sa Cabanatuan City, mga bayan ng San Isidro, Santo Domingo, San Antonio, Piñaranda, Aliaga at Talugtog. Kabilang sa mga kasong kinakaharap ng mga nasa kote ang bigamy, rape, robbery with homicide, paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, Bounce and Checks Law, Cybercrime Prevention Act of 2012, STAPA, at paglabag sa National Internal Revenue Code of the Philippines. Kasalukuyang nasa kustudiya na ng mga umaksyong himpila ng pulisya dito sa lalawigan ng Nueva Ecija ang mga naaresto para sa kaukulang disposisyon. At yan ang balita sa oras na ito. Atid ng 103.3 Radyo Natin San Jose City, Nueva Ecija, Angel Valenton III nagbabalita para sa Radyo Natin Nationwide.
3: Maraming salamat, Angel. Hindi naman magpapahuli ang sablayan. Aba, rank 3 most wanted person sa bayan ng Kalintahan, Negros, Occidental, Mindoro. Arestado. Detalye na balita mula sa 103.3 Radyo Natin sablayan mula kay Maynard Kawili. Maynard!
6: Magandang umaga, Pilipinas. Inaresto ng pinagsanib ng puwersa ng pulisya ang rank 3 most wanted person regional level sa isinagawang operasyon Martes, May 5, 2026 sa Barangay Poypoy, Bayan ng Kalintaan. Kinilala ang suspect na sa alias na Chris, 45 years old at residente ng nasabing lugar. Isinagawa ang operasyon sa visa ng Warga Pares para sa kasong paglabag sa RA 8353 or Anti-Rep Law of 1997, kaugnay ng RA 7610 at walang inirerekomendang piyansa. Ayon sa Police Provincial Office, patuloy ang pinaigting na operasyon laban sa mga wanted na individual kasabay ng panawagan sa publiko na makipagtulungan upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. At yan ang balita sa oras na ito mula dito sa 103.3 Radyo Natin FM Sublayan. Ako si Maynard Kawili, katuwang ang Philippine Information Agency Occidental Mindoro, nagbabalita para sa Radyo Natin Nationwide.
3: Maraming salamat, Maynard. Samantala, tinatayang 2.5 million ng mga Pilipino ang walang trabaho o katumbas ito ng 5% unemployment rate noong Marso. Ayon sa Philippine Statistics Authority, mas mababa ito kumpara sa 5.1% noong Pebrero. Pero mas mataas pa rin kumpara sa 3.9% na naitala noong Marso ng nakarang taon. Ayon sa National Statistician na si Dennis Paul Mapa, bumaba ang unemployment rate. Dahil sa lumit din naman ang labor force participation o bilang ng mga Pilipino ang naghahanap o kaya may trabaho. Samantala, umakyat naman sa 12.3% ang underemployment rate o mga manggagawang nais na madagdagan pang oras ng pagtatrabaho upang magkaroon ng pagkakakitaan. Kabilang sa mga sektor na may pinakamalaking dagdag empleyo ang agriculture and forestry, construction and education, habang ang pinakamalaking job cut ay naitala naman sa fishing at aquaculture, manufacturing at iba pang service activities. E paano namang hindi mababawasan ang may trabaho sa Pilipinas? Yung PICAB, yung Philippine Contractor sa Accreditation Board, yung mga nalinis na ng DPWH na mga construction company, hanggang ngayon hindi naman lilift yung kanilang suspension. Tapos kahapon may kausap tayong mga taga-PICAB. Kasi nga, pinapalap natin to dahil nagre-reklamo na rin yung marami sa kanilang mga empleyado, yung mga magagawa na mula pa noong nakalipas na taon, ang huling natanggap nila, November na Christmas bonus lang After that, wala na. Ang sabi ng PICAB, may apat lang naman daw yung na-revoke na lisensya. O sabi ko, kung apat ang na-revoke, bakit hindi nyo pa rin i-lift yung suspension? Diba? Kung nakapag-comply naman sa mga requirement, bakit hindi nyo i-lift yung suspension? Ngayong meron ng pangalan kayong desisyon na apat lang ang i-revoke. Karamihan sa kanila, may kaugnayan sa mga diskaya. Sabi ng kausap namin, teka muna, oo nga naman, bakit nga ba hindi pa nililip yung suspension? Sabi ko, magkano ba? Anong magkano? Hindi. Magkano na bang nalugi dun sa mga kumpanyang iyon? Ayun. Kala ko sasabihin niya, hindi, depende sa dami ng maleta yan. Ha? Tanungin natin sa Peanut Gallery Network. Peanut Gallery Media Network pala yan, PGMN. Grabe, ha? Pero ang sabi nila, set up lang. Mukhang hindi set up kasi may mga ebidensya ng actual delivery at saka may mga pag-uusap pa sila. Pero kung ano ang dahilan ng naturang entrapment, sila lang po ang nakakaalam. Ang tumayanan po ninyo ang ating ulat kalusugan. Totoo nga bang hindi kinukuto ang mga kalbo?
4: Radyo Natin Nationwide!
3: Meron ba? May mamaya. Sige, pag-usapan natin mamaya, ha? Alas 8 na umaga.
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
8: Simply G, simply ganda.
9: Nationwide!
10: Wala nang tag-imik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Tapat po sa inyo. Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.